0: Ano, naranasan niyo ba yung rotational brownout kagabi? Kami na, biktima kami ng rotational brownout kagabi. Malamang yung ating mga kababayan medyo nagre-reklamo. Ano po? Actually, ako kagabi, kaya nga nang binabanggit natin, apektado rin kami. Nung rotational brownout. Mamaya susubukan natin humingi ng panayam mula po sa ating Energy Regulatory Commission. Alamin natin. Sa kasamang palad kasi, hindi po tayo napaunlakan ng NGCP. Itatanong natin, kagabi kasi nagtaas ano po, ng red alert dito po sa ating mga grids dahil sa pagbagsak na ito pong supply ng kuryente, dahilan para magkaroon mga rotational brownouts dito po sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Actually, nung ano pa yan, nung Webes pa, o nung ano pa, nung Miyerkules pa, actually, walang kuryente ano, sa ilang bahagi doon sa Pasig, kundi ako nagkakamali. Pero kagabi, yan, kagabi rin, inilift yung red alert na inissue ng NGCP.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa...

0: Medyo hindi lang natin marinig. Anyway, isa pa sa mga balitang binabantayan po natin, mga kababayan. Natanggap na ng Senado ang sulat mula kay House Speaker Boji D. Matapos ang, kung naalala nyo, ay tinransmit na mula ng Wednesday. Yan, na-transmit na po ng House Secretary General ang Articles of Impeachment. At ito po ay natanggap na ng Senado. Opisyal na pong magko-convene ang Senado bilang isang impeachment court. May 18 po yan. Kamaya may makakapanayam tayo mula po sa 11 na nabubuo sa prosecution panel mula po sa House of Representatives. Ibalita tayo, mga kababayan, kung tuloy na ba itong May 18 convening of the impeachment court. Kamaya, tabayanan po natin ang atin pong panayam kay Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List. Pero bago po yan, ilang mga paalala muna mula po sa aming himpilan.
1: Bagong umaga, bagong liwanag. Araw-araw, bagong pag-asa. Bangon, bayang mahal. Isang oras ng programang siksik sa impormasyon, balita, panayam at makabuluhang diskusyon. Mga isyung pambayan na tututukan para sa mabilis na pagbangon muli ng ating bayan. Bangon, bayang mahal. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Bangon,
5: bangon,
1: bayang mahal,
5: bangon, bayang mahal,
1: dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738 AM.
0: And we're back, 8 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Karoon lang tayo ng kaunting technical difficulties, but we're back, mga kababayan. Kaya nga po ng sinasabi ko, mukhang matutuloy na ang pagko-convene ng Senate bilang isang impeachment court. Sa May 18 po yan. Maya kakamustahin natin. Handa na ba ang bubuo sa 11-man prosecution panel mula po sa ating House of Representatives? Sila pong mag-uusig sa atin pong Vice Presidente. Sila rin ang magpo-provide at magpapaliwanag sa Senado sitting as an impeachment court ng mga aligasyon laban po sa ating ikalawang Pangulo. napakabigat po ng tungkulin ng House of Representatives. At hindi lamang po kami, as the media, ang dapat magbantay dyan. Tayo pong lahat, mga kababayan. Napaman ang estado mo sa buhay, kailangan po makiisa tayo. At tayo po, dapat nagmamasid. Kung anong ginagawa po ng ating mga mababatas. Tatandaan po natin ang ating pong mga public officials. Ipasahod ng taong bayan. Nasabi nga, public office is a public trust. Kaya sa May 18, ialamin pa natin, does the institutions, ito po, na binuo ng ating pong mga ninuno, does this still enjoy the same trust na gaya ng ibinibigay noon ng taong bayan sa mga nauna sa kanila? Yan ang aalamin natin sa May 18.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal!
5: Bangon! Bayang Mahal!
1: Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738 AM.
0: 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, tanggapin muna natin ang mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. Kamara ay inaprubahan sa ikalawang pagbasa ang panukalang libreng licensure at civil service exams para sa mga mahihirap at katutubong Pilipino. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Report.
6: Inaprubahan ng House of Representatives sa ikalawang pagbasa ang panukalang batas na magbibigay ng libreng licensure at civil service examination para sa mga kwalipikadong mahihirap na Pilipino at mga miyembro ng Indigenous Peoples o IPs. Layunin ng House Bill Number 8869 o Free Professional Examination Act na alisin ang mga hadlang pinansyal na pumipigil sa maraming mahihirap na Pilipino upang maging lisensyadong profesional o maging kwalipikado sa public service. Suportado ang panukala nina House Speaker Faustino Bongbongdi III at Majority Leader Sandro Marcos upang mapalawakin ang oportunidad sa trabaho at gawing mas abot-kaya ang mga serbisyo ng gobyerno para sa mga vulnerable sector. Ayon kay Marcos, maraming Pilipino ang may kakayahan at determinasyon, ngunit hindi makapag-exam dahil maging ang examination fees ay mabigat ng gastusin. Sa ilalim ng House Bill, hindi na magbabayad ng written examination fees ang mga kwalipikadong indigent at IP applicants para sa licensure examination ng Professional Regulation Commission at Eligibility Examination ng Civil Service Commission. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Samantala, ang ating pong Bureau of Internal Revenue pinakilos ang lahat ng tanggapan para sa huling araw ng AITR filing. Ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Report.
7: Naka-full force ngayon ang Bureau of Internal Revenue o BIR para sa huling araw ng paghahain at pagbabayad ng annual income tax return o AITR ngayong May 15. Ayon sa BIR, naka-alerto ang mga Revenue District Office o RDO, e-lounges at mga taxpayer assistance center sa buong bansa para magbigay ng filing assistance at electronic filing support sa mga taxpayer. Activated na rin niya ang kanilang National Command Center sa Mandaluyong City para magsilbing centralized monitoring at coordination hub para sa filing operations ngayong deadline. Kaugnay nito ay patuloy na hinihimok ng BIR ang mga taxpayer na hindi pa nakapag-file at nakapag-bayad ng kanilang buwis na asikasuhin na ito bago maiwasan ang penalties at aberya. Muli naman nagpasalamat si BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapalawig ng deadline para mabigyan ng sapat na panahon ang mga taxpayer na makapag-comply sa kanilang obligasyon. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. Ito, good news mga kababayan, terminal fees sa PITX, 3 buwang libre simula Mayo a 28. Wow, at 18, ayan, 18 po ah. Lilinawin natin mga kababayan. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Mahigit 5 milyong piso ang matitipid ng mga PUV operator sa tatlong buwang suspension ng terminal fee sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX simula Mayo 18. Ito yung matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglibre sa terminal fee saling na rin sa rekomendasyon ni Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez. Bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan upang makatulong na ibsan ang epektong dulot ng taas presyo na sa diesel at para na rin malaki ang may uwi ng mga driver sa kanilang pamilya araw-araw. Saklaw ng libreng terminal fees ang lahat ng PUV na gumagamit ng PITX, kabilang ng provincial buses, city buses, modern PUJs, traditional PUJs, UV express vehicles at mga taxi. Batay sa terminal fees ng PITX, kada onboarding ng PUVs, aabot sa 100 piso ang binabayaran ng provincial buses habang 20 pesos naman ang binabayaran ng city buses at PUV express. Nasa 10 piso naman ang terminal fee para sa PUJ at modern PUJ at gayon din sa mga taxi. Magamat 3 buwan lamang libre ang terminal fee sa PITX, posible naman ito mapalawig depende sa assessment ng DOTR. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: DOJ, tahimik sa kabila ng nangyayaring kaguluhan o nangyaring kaguluhan sa Senado. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoco.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Walang inilalabas na komento o anumang impormasyon ng pamunuan ng Department of Justice o DOJ sa kabila ng iba't ibang tensyon at pangyayaring nagaganap sa Senado. Sa ngayon, ang pinakuling pahayag ng DOJ patungkol sa pagkakaroon ng dalawang paraan para harapin ang ICC warrant of arrest ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, ito ay ang pagsuko ng isang individual sa International Court o Tribunal o ang extradition na nakapaloob anya sa RA 9851. Pilit namang itinatanong ng mga mamahayag ang DOJ hinggil sa isyu ng nangyaring shooting incident sa senador. Subalit walang tugon dito si Martinez. Base sa huling pahayag ng nasabing opisyal ay sasagutin nila ang mga nakabinbing tanong sa tamang panahon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Yan po ang mga kalipunan ng mga balita mula po sa ating mga kasamahan, mula po sa labas ng ating himpilan. Balik tayo sa usapang Senado. O kahapon, kinumpirma na nga po na wala na sa Senate premises itong si Senador Bato de la Rosa. Anong ng mga kababayan natin, Senator Bato, nasan ka na? Medyo hihimayin po natin, mga kababayan. Ang terminong ginagamit po kasi is tumakas si Senator Bato. And actually, yung text message ng kanyang asawa pinadala sa atin pong Senate President Alan Peter Cayetano, yung sabi, tumakas. That's the word that they used. Ito po mga kababayan na hindi ko personal na pananaw, ito po ay nakikita natin sa iba't ibang mga news articles at sa iba't ibang mga news outlets. Press conference kahapon na isinagawa rin ni Senate President Alan Peter Cayetano, sinasabi nito, hindi raw tama ang paggamit ng salitang tumakas kung hindi naman daw valid yung warrant of arrest. Hindi nga ba valid? Parang, alam nyo mga kababayan, sa mga naging panayam po natin ng mga nakalipas na araw mula Lunes hanggang ngayong araw na ito, Biyernes, pinakalundo ng sinasabi ng ating mga eksperto sa batas, sa atin pong mga mambabatas, the warrant of arrest is valid. Okay? Hindi na po kinakailangan mag-issue ng local warrant. Yan po ay alinsunod sa iba't ibang mga batas, sa iba't ibang mga treaties na pinirmahan ng ating bansa, being that it is once a member state ano po netong Rome Statute. On pumirma tayo niyan eh. Paliwanag rin ang paliwanag ng Supreme Court nung tayo po ay kumalas dito po sa International Criminal Court. Sabi ng Supreme Court, hanggang March 17, 2019, lahat po ng ginawa bago yung date na yan, ang bola ay nasa ICC pa rin. Iwanag na ang kasong final, yung Crimes Against Humanity kay Senador Bato de la Rosa. The facts and the circumstances that were alleged doon sa nasabing complaint o doon sa nasabing ikinakaso sa kanya, no, na Crimes Against Humanity. Ibahagi po nung kanilang ginawa bago pa man tayo umalis sa International Criminal Court. Linaw rin sa RA 9851, kung di ako nagkakamali, the double check natin. Tayo, bilang tayo pumirma ng treaty, ng Rome Statute, we are still bound, no, doon sa nasabing date na yon. Alam niyo mga kababayan, napakasimple lamang po kasi nito. Sinasabi kasi ng saligang batas, it reserves the power, ano, at yung karapatan to decide the legality or the constitutionality ng statute, ng batas. Actually, minsan kahit yung provision pa sa konstitusyon, nagbibigay ng kahulugan nito, ang nagpapaliwanag nito, ay ang Korte Suprema. At naging maliwanag ang sinasabi ng Korte Suprema hinggil po dito. Eh, sinasabi kasi ng ilan sa ating mga mambabatas, hindi raw valid itong warrant of arrest. This is, well, kinukot natin sinasabi nila. This is not both legal and this is also unconstitutional. Na para bang nasa kapangyarihan ng Kongreso ang mag-define ng legality at ng constitutionality ng isang agreement na pinasok natin bilang isang bansa. Napaka-simple po nun, mga kababayan. Hindi ko ba alam? Dito sa mga sa ating mga mambabatas, eh, parang kapag natatapakan yung kanilang karapatan bilang mga mambabatas, power to legislate, bay galit na galit. Pero kapag nakakaapak nung kapangyarihan ng co-equal branch of government, aba, sorry.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Oras po natin, 22 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Bayanan po natin ang ating pamagiging panayamaya-maya kay Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List. Paliwanag sa atin. At alamin na rin natin gano'n na ba kahanda ang magiging mga House Prosecution Panel. Bing isa po ito, ha? May kakamustahin nila dahil nalalapit na po ang pagkukonvene ng Senate as an impeachment court. Oras po natin, 22 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
11: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha? Good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
12: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Bangon.
5: Bangon.
1: Bayang Mahal.
5: Bangon. Bayang Mahal.
1: Dito sa Radyo Pilipinas.
5: 738 AM.
0: Laumput limang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po kami. Tama pa rin ang inyong lingkod. Alcor po sa ating pong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Bago ang ating panayam kay Congressman Terry Redon mula po sa Bicol Saro Party List, papasukin muna natin ang isang nagmamadaling balita. Luzon at Visayas Grid muling isa sa ilalim sa yellow at red alert ayon po yan sa NGCP. Alamin natin ang karagdagang balita na yan mula kay J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
14: At muli nga isa sa ilalim sa red at yellow alert ang Luzon at gayon din ang Visayas Grid ngayong araw sa ikatlong pagkakataon dahil sa mataas na demanda ngunit manipis sa supply ng kuryente. Alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi epektibo ang red alert status sa Luzon Grid, habang alas 5 naman ng hapon hanggang alas 9 ng gabi sa Visayas Grid. Bago ito, iiral ang yellow alert sa Luzon at Visayas Grid mula alas 2 hanggang alas 3 at alas 5 ng hapon, na masusundan naman ng alas 9 at alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Nabatid na 16 na planta ang bagsak at 14 naman ang may derated capacity sa Luzon Grid, habang 11 planta ang bagsak at 11 ang may derated capacity naman sa Visayas Grid. Bagaman na ibalik naman na sa normal ang operasyon ng Tayabas Ilihan 500 kV line at Das Marinas Ilihan 500 kV line, hinihintay pa ang pagbabalik nito sa grid. Dahil nakataas ang red alert sa dalawang grid, asahan na magpapatupad ang rotational brownout upang mapagkasya ang nalalabing supply ng kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. At sa punto pong ito, mapalad tayo dahil makakasama natin ngayong umagang ito mula po sa Bicol Saro Party List, Representative Terry Redon. Kong Terry, magandang umaga po.
15: Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita.
0: Apo, Kong Terry, maraming salamat po. Pero let's get to the meat of the matter. Ano po? Ito po bang May 18 na pagkoconvene ng Senado bilang isang impeachment court? Is this set in stone o ito po ba ay maaari pang mabago?
15: Ating tuloy na.
0: Balikan natin si Congressman Terry Redon. Nakatch ko doon sa huling sinabi ni Congressman Terry Redon, mukhang tuloy na. Itong pagkoconvene ng Senado bilang isang impeachment court. Actually, mga kababayan, kung titignan niyo po ang iba't ibang mga... Okay, balikan na natin. Si Congressman Terry Redon. Kong Terry, maraming salamat po ulit. At pasensya na, naputol yung ating linya.
15: Okay lang. Tuloy na po ito, tingin ko. Dahil nagpabot na po ng liham si Senate President Alan Peter Cayetano kay Speaker Bojie D. Na talaga pong mag-convene ang Senate Impeachment Court ng alas 3. Kaya naman po, yung pong House Prosecution Panel, kami pong 11 ay magtutungo po sa Senado para tunghayan ito pong pagbubukas po ng Senate Impeachment Court sa darating pong Lunes alas 3 ng hapon.
0: Po, bilang kayo bahagi ng 11 na bubuo sa House Prosecution Panel, Kong Terry, handa na po ba ang House Prosecution Panel para humarap sa Impeachment Court?
15: Alam po niya halos sa araw-araw na yung mga pagpupulong no, ng prosecution team. No? So, maghahati po kami into groups dun sa iba't ibang mga grounds no, para magkaroon po ng kanya-kanyang mga paglalahad yung mga prosecutors ng no, kanila pong mga grounds on bribery, unexplained wealth, at confidential funds misuse and threats against the president. So, yan na po yung mga day-to-day po na pinaghahandaan po ng atin pong prosecution panel.
0: Apo. Kung Terry, gusto ko lang po maitanong, ano po ang masasabi nyo doon sa mga tao na nagsasabi na kailangan daw ang bubuo doon sa 11 na House Prosecution Panel, kailangan abogado. Ano po bang take natin dito sa mga sinasabi na ito ng ating mga kababayan?
15: Siyempre, traditionally, ho, mga abogado talaga yung naging mga prosecutors. In fact, itong 11 naman po, mga abogado po lahat yan. Na mga napili po ng kamara no, pero ang totoo wala naman ho ang wala ho nga nagbabawal na hindi ho abogado yung maging bahagi po ng prosecution panel, pero ngayon ho inopt ho namin na mas maganda kahit mga abogado po lahat ng miyembro po ng prosecution.
0: Opo. Kung Terry, tayo po ba sa prosecution panel naniniwala ba tayo na malaki ang tsansa at malakas ang ating mga ebidensya na ipapakita ano po sa impeachment court at talagang tuluyang i-impeach itong si Vice President Sara Duterte?
15: Tingin ko po talagang malakas po yung ebidensya, no? So, kung po lang sa threats against the President, makikita po natin yung po nga press conference ng atin po nga pangalang Pangulo, talagang nagbanta naman po siya sa atin po Pangulo, First Lady, at sa dati House Speaker. Yung po yung una, sa unexplained wealth, kita-kita naman ho natin, no, linhado sa bayan, yung pong total transactions sa mag-asawa ng Duterte Carpio, 6.7 billion against doon po sa kanila pong sal-in na 88.5 million. So parang ahirap naman hong pagbanggain yung ganyan pong klase ng financial scale doon po sa mga talagang nakatakda at inamiyaman ng atin pong pangalawang Pangulo. So yan po, kailangan ho nilang maipaliwanag yan sa atin pong mga kababayan.
0: Opo. At kung Terry, kayo po bilang mambabatas din, you belong to the House of Representatives, sa kabilang chamber ng Congress, mukhang medyo marami ang nagiging kaguluhan. Sa inyo pong, ano po bang nakikita rito ng House Prosecution Panel? Ito pa ay deliberately pag-delay doon sa impeachment o ito po ba talaga may nakikita tayong problema ano when it comes to the jurisdiction issue? Ano po? Do we see a constitutional crisis doon sa pag-i-issue ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa?
15: Tingin ko wala naman ho, no? So, ang inaasahan naman ho natin ay gagawin po ng atin pong ehekutibo ang lahat na kailangan po nilang gawin para ipatupad po yung pong warrant laban kay Senator Bato. So I think pinapatapos lang po itong palugit na binigay po ng Korte Suprema para sumagot po yung mga partido. Pero I think they will do what needs to be done para po mag-implement ng isang international warrant of arrest mula sa ICC laban po kay Senator De La Rosa. So titingnan pa ho natin, no? Antabayanan ho natin yan. Tingin ko naman ho, wala ito masyado maging epekto doon po sa impeachment trial na gaganapin na po sa susunod pong linggo.
0: Opo. At samantalahin na rin namin ang pagkakataon. Kong Terry, ano po masasabi nyo doon sa, actually ito, si Kong Judas Idre ang nagre-raise na ito. Pero yung nagkakaroon kasi ng president, no, na ginagamit pang blackmail, yung mga statement from, allegedly galing daw sila sa media, alam, marahil,

0: bawa yung mga expose na ang talaga pong layunin ay makapag-extort lamang, no, doon sa mga supposedly mga sangkot, no, sa kung ano mga anomalya, ay lalo tigit kung ito po ay para sa interest po talaga ng katotohanan. Pagka ho mayroong mga expose, dapat agad-agad pong inilalabas, inilalahad sa atin pong mga kababayan. Ay, ganyan ho yung gawi ng mga totoong mga journalist. No? Hindi ho yan nag-aantay ng negosasyon, kundi talaga ilalahad po yung pawang katotohanan lamang. So, antabayanan ho natin yung pong magiging pagdinig na kamar po dyan sa bagay po na yan.
1: Apo, at lastly, Kong Terry, ang inyo pong mensahe sa ating mga kababayan, ang inyo pong pagtitiyak bilang kayo po ay bahagi ng House Prosecution Panel sa darating pong May 18 kung saan magko-convene ang Senado bilang isang impeachment court.
0: Dapat po, tunghayan po natin, lumahok po tayo dun sa mga debate at diskusyon, no, dito po sa impeachment po na ito. Huwag po natin iwan sa mga politiko, mga kongresista, senador, lamang po, pangalang Pangulo, ito po nga laban na ito dahil talaga nga meron pong actual na interest ang ating pong mga kababayan dito po sa resolusyon nito pong impeachment po na ito.
1: With that, maraming salamat po, Kong Terry Ridon, at maraming salamat po sa oras na binigay niyo po para sa amin. Mabuhay po kayo, sir, at mag-iingat po kayo.
0: Maraming salamat. Magandang umaga.
1: Magandang umaga po. Nakasama natin si Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ayon kay Kong Terry Ridon ng Bicol Saro Party List, ang tuloy na ang magiging impeachment o yung pagdinig sa impeachment complaint na inihain po ng Kamara aban kay Vice President Sara Duterte, talaga magko-convene na base po dun sa naging sulat ni Senate President Alan Peter Cayetano kay House Speaker Boji D. Matuloy na tuloy na itong pagdinig. Kaya antabayanan po natin. Ano? At ang panawagan din ni Kong Terry sa atin, mga kababayan, huwag niyong iiwan lang doon sa mga mambabatas. Tayo po bilang mga Pilipino ay dapat nakikisa sa mga ganitong klaseng mga political exercise. Ito po ay karapatan natin, mga kababayan. Hindi lamang po more than our right, this is also our obligation.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Lumpot anim na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ako, bayaw, init na naman, red alert na naman ang Luzon Grid. Ayon po sa NGCP, nako, tinaas na naman. Tayo tayo dyan. Okay, tanungin natin yung ating mga kababayan. Kayo po ba, mga kababayan?
3: Bayad ka na ba sa ilaw, bayaw?
1: Yan, baka hindi ka pa kasi bayad, no? Kaya ka kaya nagba-brown out sa bahay. Hirap, eh. Ano? Payanan po ang atin pong panayam mula po sa Energy Regulatory Commission. Patatanong natin sa ba ang dahilan ng pagnipis ng supply ng kuryente dito po sa Luzon Grid. Dahilan para itaas ang red alert status. Ang oras po natin, 37 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Good news! ang inyong pinagkakatiwala.

0: Wala ang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
2: Apat na pong minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, nagbabalik po ang palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Kasama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Tayo doon sa ulat ng ating kasamang si J. Mark Dagala. Ano po? Ipong isa sa ilalim sa red alert at yellow alert ngayong araw ang Luzon at Visayas Grid. Ayon po yan sa National Grid Corporation of the Philippines. Alamin natin, ano ba dahilan na ito? Ano ba nangyayari? Bukod dyan, mga kababayan, kahapon, ano? Bad news. Bad news dahil ang piso kontra sa dolyar, bumaba na naman po. And actually, mga kababayan, this is the lowest. Ano po? Pinakamababa. Again, in history. Diyos ko po. Ano yun? 61 point, titignan natin, para klaro, mga kababayan.

0: Kasi nung last week pa lamang, yun nga, naitala rin ng mababa. Ngayon, mas mababa pa lalo. Mga susunod po nating mga panayam, ikukuha po tayo ng mga ekonomista upang ipaliwanag sa atin ano magiging epekto nito sa kalakhang merkado at syempre, sa ano bang magiging epekto nito kay Juan de la Cruz. Pero puntahan muna natin mga kababayan, gaya nga po ng ating binabanggit, ayon sa NGCP, may sasailalim po ang Luzon at Visayas Grid sa red and yellow alert status. Makiugnayan po tayo mula sa ating director ng Energy Regulatory Commission Legal Service Attorney Maria Corazon Hines. Attorney Hines, magandang umaga po.
1: Magandang umaga naman po sa inyo lahat.
0: Hello ma'am, it's nice to see you again. Ayan. Attorney Hines, ano po bang dahilan? Bakit po numinipis ang supply ng ating kuryente? Ano po bang naire-report sa atin ng ating mga concessionaires?
1: Magkaiba yung rason kung bakit nagkaroon ng red and yellow alert sa Luzon at saka sa Visayas. Yung sa Visayas, ang sanhi noon ay mga outages ng mga generation companies. Yon. Dito naman sa Luzon, ito ay bunsod doon sa nagkaroon ng tripping sa transmission lines ng NGCP. Ngayon, yung transmission lines kasi doon dumadaloy yung kuryente galing sa mga planta. Kaya kung wala na silang dadaluyan, wala na rin kuryente na nakakarating sa ating mga consumers. Kaya yun yung dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng red and yellow alerts dito sa Luzon. Magkaiba siya sa Visayas.
0: Opo. Attorney Hines, is this a cause for concern? Makakaranas pa ba tayo ng tuloy-tuloy pang magpagnipis ng supply ng kuryente? O ito po ba one time lang ngayon ano, at hindi ito magtatagal?
1: Yung namang transmission lines ng NGCP ay naayos na. Ang ginawa ng komisyon ay meron kaming direktiba para i-explain sa atin kung ano yung rason at kung bakit nagkaroon ng ganoong insidente. Nagbigay na kami ng directive sa kanila, ng sulat sa kanila kahapon at binisita rin ng aming chairman yung control center ng NGCP kahapon para kumuha ng mas malinaw na kadahilanan. So, kaya hinihintay lamang namin yung sagot ng NGCP. Ayon, doon naman sa tanong mo na lagi bang nagkakaganito. Kung mapapansin natin, sa mga nakaraang taon, talagang pag summer, nagkakaroon talaga ng mga ganitong sitwasyon. Kasi pag summer, tumataas talaga yung konsumo ng ating mga consumers kasi nga sa init ng panahon. Pag mainit ang panahon, mas mataas yung konsumo, mas mataas yung demand. Ngayon, yun kasing mga planta natin, may specific na capacity kasi ang mga yan. Kung tumatakbo sila lahat-lahat, wala tayong magiging problema. Kaya lang, pag nagkaroon ng mga outages, forced outages man yon o kaya yung mga scheduled na maintenance, siyempre, bumababa yung capacity na available para mapunan yung demand nating mga consumers. Kaya nagkakaroon talaga ng ganong mga sitwasyon. Kaya nga ang minumungkahi talaga namin ay mas maganda, mas long-term na plano at paano maiiwasan yung mga ganitong mga sitwasyon tuwing summer. Kasi alam din naman mga consumers, alam din naman din nila na sa mga nasa industriya, yung NGCP, yung mga GenCos, na ganito yung sitwasyon talaga pag summer. Kaya kailangan, meron na din silang mga plano para maiwasan itong mga ganong sitwasyon.
0: Opo. Attorney Hines, ma'am, hindi lang naman po kasi syempre mga kabahayan na nakakaranas nito. At marami rin mga establishmento, mga business establishment ang nakakaranas nito. Nagkakaroon kasi ng diba, loss of revenue. May pinapataw po ba ang ERC sa mga electric cooperatives and other electric companies na parang danyos para doon sa ating mga kababayan na nag-sustain ng loss of revenue dahil itong ang manipis nga ang supply ng kuryente?
1: Wala kasi kaming mandato sa batas na pwede kaming magpataw ng danyos pag may mga damages resulting na nagmumula dito sa mga outages. Kaya hindi din kami makakapagbigay ng ganoong relief para sa ating mga consumers. Pero kung sa tingin nila, meron silang rason at karapatan na tumanggap nito, sa korte ang kailangan nilang magsampa ng kaso. Pero kung kami lang sa ERC, ay wala kaming ganoong kapangyarihan na magbigay ng damages.
0: Opo. Attorney Hines, hihingi na lamang po namin ang inyo pong mensahe sa ating mga kababayan, ang inyo pong patuloy na pagtitiyak sa ating mga kababayan na sana ano, masolusyonan na itong pagnipis ng supply sa kuryente kahit syempre alam naman natin talagang mataas ang konsumo gaya nga po ng inyong paliwanag tuwing mainit ang panahon. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
1: Sa ating pong mga kababayan, pag ganito pong summer, inaasahan na po talaga natin na mas mataas po yung ating mga konsumo. Kaya ang apila lang po sana namin ay sana ay kung makakapagtipid pa rin po tayo, ay magtipid naman po sana tayo para maibsan naman yung demand sa ating mga capacity, no, sa supply sa kuryente. At sa mga GenCos at saka sa NGCP naman po, yun po ang apila din ng komisyon, long-term planning at saka may mga fallback na po sana tayo na nagagawin sa mga ganitong sitwasyon. Kami naman po sa ERC ay patuloy na tinitignan maigi at nagbibigay ng remedies kung kinakailangan para naman po sa ating mga kababayan. Makakaasa po kayo na ginagawa po namin yung aming mandato na galing po sa batas. Marami pong salamat.
0: Maraming salamat din po kahit medyo short notice, Attorney Hines. Maraming salamat po at mabuhay po ang Energy Regulatory Commission. Magandang umaga po.
1: Magandang umaga po sa inyo lahat.
0: Ating pong nakasama ang Director of Legal Service ng Energy Regulatory Commission, si Attorney Maria Corazon Hines.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ang oras po natin, 49 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Nakausap po natin si Attorney Maria Corazon Hines ng Legal Service ng Energy Regulatory Commission. Talagang numinipis ang kuryente pagdating ng summer, ano po, dahil tumataas nga raw ang konsumo. That is to be expected, mga kababayan. So talagang kailangan lang ng konting pagmamanage, ano po. Alala natin doon sa ating mga kababayan, bago magkaroon na naman ng brownout, ihandaan na natin yung ating mga cellphones, yung ating mga power banks, yung ating mga gadgets, ano po, i-charge na natin ng maaga. Pero paliwanag naman ni Attorney Hines, ano po, magkaiba yung rason kung bakit nagtitrip itong Luzon grid at yung Visayas grid. So, aling bahagi po ng ating palatuntunan, gusto ko lang batiin yung ating pong mga tagapanood at tagapakinig. Si Rosemary Dumayom, yan, sabi ni Rosemary Dumayom, good morning, bangon, bayang mahal. Isa pong magandang umaga rin, Ma'am Rosemary Dumayom. Sabi naman ni Ginoong Rodel Pondok Generalao, gaya-gaya ng 9-11. Mind. May ibig sabihin dito ni Ginoong Rodel. Anyway, ayan, happy watching po, Ginoong Generalao. medyo marami tayong babantayan sa mga susunod na linggo, mga kababayan. Of course, syempre ihatid pa rin namin sa inyo yan ng buong buo. Sana yung atin pong naging palatuntunan sa loob ng isang buong linggo, mga kababayan, sana naging malinaw po sa atin ang paliwanag ng atin pong mga eksperto sa batas, ng atin pong mga mambabatas, kaugnay po dito sa issue ng impeachment, sa issue po ng nananatili pa rin, ano po, na at large talaga, literal and figuratively, si Senator Bato de la Rosa. Bayanan po natin sa mga susunod po nating pagkakataon. Mas marami pa tayong tatalakayin. Gusto ko magpasalamat sa ating mga nakasama at nakapanayam ngayong umagang ito, Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List, Attorney Maria Corazon Hines, Director ng Legal Service ng Energy Regulatory Commission. Siyempre, maraming salamat din sa ating mga walang sawang kasamahan dito at hindi napapagod. Ating maagang bumangon team, Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Refarial, Madam Jobel Lustre, Bossing Arnel Villamor, and of course, sa ating pong mga executive producers, Glory Faye Bagon at Christopher Tirambulo. Susunod na mga balita po, ihatid sa atin yan ng ating pong PBS News Division. Ito po ang Bangon Bayang Mahal, isang happy weekend sa atin pong lahat.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:53.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Philippine National Police nakakita na hindi bababa sa 20 individual na maaring matanong kaugnay ng ginagawa ng pagsisiyasat sa nangyaring Senate shootout. Mula sa Malacanang, ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sa harap ng agad na pinagulong na investigasyon kaugnay ng nangyaring barilan sa Senado, ipinahayag ni PNP Chief General Jose Melenzo Narvates na may nakita na silang individual na hindi bababa sa 20 na maaaring matarong sa insidente. Sa Malacanang briefing, ipinahayag ni Narvates na isa-isa na nilang ina-account ang mga ito at kukunan ang pahayag upang malinaw na matukoy ang mga detalye at katotohanan sa naganap na barilan. Ayon kay Narvates, magiging subject for validation ang bibitiwang pahayag ng mga nasabing bilang ng mga personalidad. Gagawin aniya nila ito sa pamamagitan ng pagkukumpara sa nakalap at makakalap ang ebidensya gaya ng physical evidence, basyon ng bala ng baril at makukuha nilang kuha sa CCTV. Fully cooperative naman ayon sa CPNP ang subject for investigation na mga taga-USAA at mula sa NBI. Pakinggan natin si PNP Chief General Narvates.
4: As of now, of course, there are about 20 personalities na nakita na. And it will be, these statements will be, i-compare po natin sa mga ebidensya.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senate President Alan Peter Cayetano nanawagan sa mga empleyado ng Senado at mga kapwa-senador na huwag hayaang mantala ang trabaho matapos ang gulo sa Senado. Narito ang ulat ni Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Tuloy-tuloy lang ang trabaho at hindi dapat paapekto sa tensyon sa politika. Yan ang panawagan ni Senate President Alan Peter Cayetano sa mga kapwa-senador at empleyado patapos ang gulo sa Senado. Ayon sa kaupulang na SP, habang kausap na rin ng mga department heads ng Senado, may nakaamba pang impeachment proceedings at mga kontrobersiyang kailangan harapin ang institusyon sa mga susunod na araw at linggo. Kaya dapat hindi mawala sa focus at hindi ma-pressure ang bawat isa sa kanila. Dapat din anya magtulungan ng bawat isa para mapanatili ang kredibilidad ng Senado, sino mang nakaupong Senate President at Chairman ng mga komite. Nauna na nga sinabi ni SP Cayetano na bagamat nagkaroon ng gulo sa Senado ngayong linggo, sa Lunes, plano na nilang agad ayusin ang chairmanship ng mga komite at mag-convene bilang impeachment court para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mula sa Senado, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, pinagting na kampanya ng Presidential Communications Office laban sa fake news, suportado ng mga mambabatas mula Camarines Sur. Mula sa kamera, ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Suportado ni na Camarines Sur Representative Migs at Luigi Villafuerte ang pinagting na hakbang ng Presidential Communications Office o PCO laban sa paglaganap ng fake news. Pinuri rin ng dalawang mamabatas ang plano ng PCO na maglunsad ng online platform kung saan maaaring i-report ng publiko ang maling impormasyon at disinformation. Nanawagan si Representative Migs, Chairman ng House Committee on Information and Communications Technology sa PCO na pabilisin ang pagbuo ng opisyal na website laban sa fake news upang matukoy at maaksyonan ang mga peking ulat online. Samantala, hinikayat naman ni Luigi Villafuerte ang Philippine National Police, partikular ang Anti-Cybercrime Group, na makipagtulungan sa PCO, DOJ at DICT sa pagtukoy ng pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga grupong sadyang nagpapakalat ng maling impormasyon. Sinabi rin ng mga Villafuerte na gumagawa na ang kamera ng panukalang batas laban sa fake news at digital disinformation habang pinapangalagaan pa rin ang karapatan sa malayang pamamahayag. Kabilang sa mga hakbang ng kamara ang pagbuo ng substitute bill para sa Anti-Fake News and Digital Disinformation Act na pag-iisahin ng mahigit 10 panukalang batas laban sa fake news. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Backlog sa regional office, pinatututukan na ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Aliling. May ulat si Merian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinatasa na ni DZSS Secretary Jose Ramon Aliling ang ilang matataas na opisyal ng ahensya para tutukan ang backlog at mabagal na usad ng mga transaksyon sa mga regional office nito. Ito'y kasunod ng isinagawang internal audit ng ahensya kung saan lumabas na nasa regional level ang karamihan ng mga naaantalang aplikasyon at hindi sa central office. Dahil dito, sinabi ni DZSS Secretary Jose Ramon Aliling na inatasa na niya ang mga undersecretary na magtungo sa iba't ibang regional office para maresolba ang mga bottleneck, magsagawa ng performance assessment at magpatupad ng mga reforma, kabilang sa mga tinututukan transaksyon ng aplikasyon para sa mga lisensya, certificate at iba pang regulatory documents. Git ni Aliling, bahagi ito ng Zero Backlog Program at streamlining initiatives ng ahensya, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang serbisyo publiko at pabahay sa mga Pilipino. Mula sa Lizon para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At 7 pulis sa sangkot sa pagnanakaw ng pera sa ikinasang Pogo operation sa Bataan noong 2024, tuluyan ng inalis sa serbisyo. Narito ang live report ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
8: Tuluyan ng inalis sa serbisyo ang 7 pulis na dating nakatalaga sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG matapos sakawin ang perang gagamitin sana sa bilang ebidensya sa isang kaso. Batay sa dokumento mula sa Directorate for Personnel and Records Management, kabilang sa mga sinibak ang Nooy Cash Evidence Custodian sa Police Lieutenant Colonel Joey Arandia at 6 na tauhan nito. Napatunayan silang guilty sa mga kasong administratibo gaya ng grave misconduct, grave dishonesty at grave conduct and becoming of a police officer. Batay sa ulat, October 2024 panangyaring operasyon ng CIDG sa One Bataan Compound sa Bataan na isang Pogo Hub para maghain ng search warrant dahil sa pagdabag sa Anti-Human Trafficking Act of 2003. Nakuha sa operasyon ang nasa 143 milyong pisong pera at makalipas ang mahigit isang taon, naglabas ang omnibus order ng korte para isauli ang pera para magamit na ebidensya sa kaso. Nobyembre na nakalipas ang taon, ang ibalik nga ng mga operatiba ng CIDG ang pera pero kulang na ito na mahigit 13 milyong piso. Napag-alaman din na pinalitan nila ng bullet money ang pera para magmukhang kompleto ito. Para sa Bagong Pilipinas, ay Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
11: Mahal ang gamot.
10: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
12: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
10: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
11: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
13: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
10: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
13: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
2: Leslie Bukopo. Leslie Bukopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin, mga balitang pinaka, pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bukopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
16: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay 9:05 na po. Nang umaga, ang petsa po ay May 15, 2026 at Biyernes po. Ako, masaya po ang karamihan sa atin dahil marahil kahapon ay sumahod na kayo. At today, siguro mamayang konti, papasok na yung mga mid-year bonus at kung ano pang mga gantimpala mula sa ating mga accountant tsaka mga kahera, you know. It's a beautiful Friday morning because it's a weekend. Again, people are bracing for the hot days, no, that have been visiting us, no. Mainit, kaya ang panawagan ko sa aking mga kasin, no, mga ka-senior, huwag masyadong lumalabas between the hours 10 in the morning and 3 in the afternoon. Yun po ang payo sa atin, no, kasi po medyo napakatindi talaga ng ang araw, mainit, no. And to the rest of the populace, always be rehydrated. Inom lang ng inom po ng tubig, no, kasi importante po yun sa ating katawan. Magandang umaga, gusto kong bumati sa lahat ng nakikinig at nanonood sa programang ito. Before that, I'd like to deliver my sincere sympathies and condolences to the family of our good friend, si Ed Finland. Para sa inyong nakaalala kung sino si Ed Finland, he was a giant also in the broadcast industry, no, being a director, no, a television director, and he was very vital in the production business of radio, both radio and television yan, kasi broadcast industry yan, no. So on behalf of our broadcast friends, no, we wish to extend our deepest sympathies and condolences to the family of Ed Finland, no? Director Ed Finland. No? May he rest in peace. I'd like to greet also my friends in the MPR. Patuloy ang ating serbisyo sa taong bayan. Ito ang mga proyekto at programa ng ating mahal na Pangulo at kanyang administrasyon sa grassroots level, no, ng ating bansa. In particularly, the farmers and the fisher folk encompassing the entire archipelago. Again, we are still aghast over yung mga balita na nangyayari, especially tungkol dun sa drama na nangyari sa ating Senado soon after nagbago po ng liderato, no? If you remember, it seemed like a normal Senate institution dun nung panahon ni former Senate President Vicente Tito Soto III until nagbago ng liderato at napalitan po ng bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano. In fact, gusto kong magbigay ng komentaryo kasi kahapon nagbigay siya ng isang post, no, tungkol po dun sa isang former Senate President as well, no, walang iba kundi si Senator Juan Ponce-Enrile. Ang sabi ni Alan Peter Cayetano, "I call my titos tito, but I call my blood uncles uncle. But the only people I call uncle who are not related to me are two people. And one of them is JPE because I grew up with him." Alam nyo po. Of course, we cannot deny and we will not deny the fact that both lawyers, no, si Senator Juan Ponce-Enrile and Alan Peter Cayetano's late father as well, si Senator Rene Cayetano, were close. They were friends. They were buddies. They were both in the same law firm, no? In fact, this brought about the creation and the birth of the PECABAR law office, no? Yung Ponce-Enrile, Cayetano, well, the rest, no? Yun are mga named partners ng law firm PECABAR. So, we will not deny the fact that there was a closeness between these two gentlemen and these two families. However, for you to say something like this, because nga, you are now an embattled Senate President, bumagsak ang inyong trust rating, sigurado yan. Kasi nga, obvious na talagang you were manipulating the senators, no? Kasi nga, because of Juan Bato de la Rosa, who suddenly appeared after a vacation of some 6 months, bigla siyang dumating kasi nagkabutuhan para sa iyong liderato para palitan mo si Senator Tito Soto. Tapos biglang ang nagkagulo sa Senado dahil nagkabarilan, nagkaputukan. Meron tayong eyewitness account. Susubukan natin kunin siya mamaya. Na tinanong niya kung talagang nagkaroon ng putukan sa Senado, nagkaroon ng barilan. Bakit walang tama yung mga bala? Usually, a bullet stops when it hits a solid object, no? In this case, yung pader sa Senado, bakit walang butas? Ang conclusion natin dyan is they were firing blanks para takutin ang mga tao doon sa Senado. They were creating commotion, confusion, and chaos para malihis yung mga issue dyan, no? Just the same, nagbigay ng isang response tungkol doon sa sinulat ni Alan Peter Cayetano, ang si walang iba kung hindi si Secretary Katrina Ponce Enrile, ang anak ni Senator Juan Ponce Enrile, tungkol dun sa nilagay ni Alan Peter Cayetano. And I will read it, no? She was speaking on behalf of the Ponce Enrile family. Ang sabi niya, "Our family has taken note of the remarks recently attributed to Senate President Alan Peter Cayetano regarding his relationship with our father, former Senate President Juan Ponce Enrile. The Cayetano and Enrile families have indeed known each other for many decades, and we do not deny the history and familiarity that existed between them. However, and this is very important, genuine relationships are not measured solely by words spoken publicly after a person has passed. They are measured by presence, sincerity, and the quiet acts of respect shown to a grieving family during moments of profound loss. During the necrological services held in the Senate and throughout the difficult days surrounding our father's passing, our family could not help but notice who chose to be present and who did not. For this reason, recent public declarations of closeness, while noted, inevitably strike our family with a certain sadness and disappointment. Our father's legacy, sacrifices, and decades of service to the nation should never be revisited only when convenient, politically useful, or publicly advantageous. He deserves sincerity in life, dignity in death, and peace in memory. Despite our personal feelings, we continue to uphold the values of grace and restraint that our father himself carried throughout his long public life. We pray that all who invoke his name do so with honesty, consistency, and genuine respect." The family of the late Juan Ponce Enrile, as written by Secretary Katrina Ponce Enrile. Alam niyo po, kasi maraming sumasakay sa ngayon sa legacy ng isang namatay na Senate President, no? Because he left with us a lasting legacy of greatness, no, of brilliance, and binansagan siyang icon of history. Ika nga yung I remember meron akong binanggit na not only was his name written in the pages of history, he was there, right there in our history, no, serving 6 decades, no, as a public servant. So yun lang po ang reply ng pamilyang Ponce Enrile sa isinulat ni Alan Peter Cayetano, kasi nalaman niya ang daming nagagalit sa kanyang mga kilos, sa kanyang mga sinasabi. In fact, sinabi niya, "The Senate was under attack." Sabi niya ganun. Ang hindi niya sinasabi, the majority perhaps was the one that initiated the attack. First, they were willing to sacrifice the integrity of the Senate, yung integridad ng Senado, para lang protektahin ang isang senador, no, na meron naman talagang pagkasala, no, they were preventing his arrest, no. In fact, ang sabi natin, marami kasi nagkwe-question nung ICC, no, dahil ito'y international court, dapat naman sa local court. Alam niyo po yung batas, wala pong kinikilalang yung court, whether it is local or international. The law is the law, kahit ano pong bansa. And in fact, meron nga ditong statement na gusto ko rin i-share, no, na ito na ang sabi dito, by sheltering Bato in the Senate. Ito po, importante po ito malaman natin. By sheltering Bato in the Senate, Alan Peter Cayetano is giving the ICC the kind of evidence they need that Philippine institutions protect accused officials rather than hold them accountable. This weakens the country's complementarity argument and makes ICC intervention more justifiable. This couldn't have been said any much better and clearer. Yung ginawa nung mga yung majority sa Senado, yung mga senators aligned with the Dutertes, yung ginawa nila gives the ICC more reason why they should call it intervene, because they weakened the institutions just like the Senate itself. It is supposed to be composed of honorable lawmakers, but they were the very ones that break the law. Ito po yung nakakalungkot. So we hope and pray that under the leadership of one Alan Peter Cayetano, he brings back the honor and the greatness of our Senate, no, in the days of Blas Ople, Roselier Lim, Camilo Osias, Diokno, Recto, Quezon, and Juan Ponce Enrile. I need to say this because now people are making a mockery of a very, very important Philippine institution, the Senate itself, just because they needed to save one man, no? So, is it worth it? Hindi po. It is not worth it. We will go now to Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug. DA Ilocos Region, pinapalakas ang mga farm-to-market road at ayuda sa mga magsasaka sa Region 1. Mildred?
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Hello.
16: Mildred, good morning.
18: Yes, hello, magandang umaga.
16: Good morning.
18: Yes, magandang umaga po. At pinalalawak nga po ng Department of Agriculture Ilocos Region na ang mga infrastruktura at support services para mapataas ang produksyon ng sakahan, mapalaki ang kita ng mga magsasaka, at mapatatag ang supply ng pagkain kaugnay sa National Food Security Goals. Kabilang sa pangunahing proyekto ang pagpapatuloy ng farm-to-market roads o FMRs upang mapabilis ang pagdadala ng produktong agrikultural mula bukid patungong pamilihan at mabawasan ng gastos sa transportasyon. Ayon kay Doris Garcia ng Planning, Monitoring and Evaluation Division ng DA Ilocos Region, bahagi ito ng mas malawak na programa para mapabuti ang market access ng mga magsasaka at mangingisda. Umaabot sa 1.84 billion pesos ang inilaan para sa 190 FMR project sa Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union, na sasaklaw sa mahigit 122 kilometers ng mga kalsada. Pinakamalaking bahagi ng Pangasinan na may 1.109 billion pesos para sa 137 proyekto na may kabuuan 73.64 kilometers ng farm-to-market roads. Kasabay nito, patuloy ding nagpapatupad ang DA ng pamamahagi ng binhi at farm inputs, irrigation support, pagsasanay at sa mga magsasaka at pamimigay ng makinaryang pansakahan. Ipinagpapatuloy rin ng ahensya ang national intervention programs gaya ng presidential assistance for farmers and fisherfolk, fuel subsidy para sa mga magsasaka na gumagamit ng makinarya, at ang Philippine Rural Development Project na suportado ng World Bank upang mapalakas ang mga kooperatiba ng mga magsasaka at agri-enterprises ng mga lokal na pamahalaan. Mula 2026, DA na rin ang mga ngasiwa sa implementasyon ng FMR projects mula DPWH upang mas maitugma ang road development sa pangangailangan ng sektor ng agrikultura. pinaaalalahanan naman ng mga magsasaka na magparehistro sa RSDFA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture upang makakuha ng ayuda at iba pang programa ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildra de Estrada Coquia, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Maraming salamat, Mildred Coquia. Bago tayo magpunta kay Shirley Espino, gusto kong bumati pala sa ating isang magiting na kaibigan, si Jerry Javier, no? Si Jerry Javier, very popular yan sa SOCMED. Maligayang kaarawan sa iyo ngayong araw. Jerry Javier, happy birthday to you and God bless you more abundantly as your years come to a very fruitful happening, no? Sana nasa mabuti kang kalusugan din at masaya lang kasama ang pamilya at mga kaibigan. Happy birthday, Jerry Javier. Magpunta tayo kay Shirley Espino ng Radyo Pilipinas Zamboanga. Dagdag sahod para sa mga kasambahay sa Zamboanga Peninsula. Ipatutupad na ngayong buwan ayon sa DOLE. Shirley.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Ipapatupad na simula Mayo 20 nitong taon ang dagdag sahod para sa mga kasambahay sa Zamboanga Peninsula. Ito ay kasunod ng paglabas ng Wage Order Number R9-DW-06 ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board 9. Ayon sa Department of Labor and Employment at DOLE 9, alos 19,000 na mga domestic workers sa rehiyon ang madadagdagan ng 500 pesos hanggang 1,000 pesos na buwan ng minimum na sahod. Ito ay inaprubahan ng National Wages and Productivity Commission na layong matugunan ang tumataas na gastusin sa pamumuhay ng mga kasambahay sa Zamboanga Peninsula. Matatandaan Abril noong nakarang taon nang magkaroon din ng dagdag sahod ang mga kasambahay sa iba't ibang rehiyon kabilang na ang Zamboanga Peninsula. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Maraming salamat, Shirley Espino. Mula dyan, magpunta naman tayo kay Cocoy Medina ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, DA Northern Mindanao, na mahagi ng tulong sa mga magsasaka sa Bukidnon na nagkakahalaga ng higit 87 milyong piso. Cocoy?
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Namigay ang tulong ang Department of Agriculture Region 10 sa mga magsasaka ng Bukidnon at mga lokal ng pamahalaan na nagkahalaga ng 87.57 milyong piso. Bahagi ang opisina ni Bukidnon 3rd District Representative Audrey K. Zuberi. Ang DA-10 ay namahagi ng mga makinaryas kagamitan sa pagsasaka, trading post, binhi ng mga mais at mga palahay, mga abono at kagamitan sa pagtanim ng mga gulay at gulayan sa parolan, sa mga asosasyon at kooperatiba, mga magsasaka sa bayan ng Damulog, Dangkagan, Don Carlos, Kadigilan, Kibawi, Kitautaw, Maramag at Quezon, Bukidnon. Ang karabang ito ay nagpakita ng kalagahan ng pag-aisa ng DA at mga lokal na pamahalaan para mapaunlad pa ang agrikultura at umunlad ang kabuhayan ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Cocoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Maraming salamat, Cocoy Medina. Gusto ko ulitin na kasi nga yung si Senator Bato de la Rosa. For the longest time, he criticizes the Marcos Jr. administration as the worst government, no? Pero syempre, marami nagsasabi na nagbago na siya, lumambot na siya, yung bato naging papel na. In fact, he was calling for the president to mediate or interfere na hindi siya mailabas sa bansa natin para dalin sa The Hague, no? In fact, indirectly sinasabi niya, it is within your presidential powers na pwede kang makialam para itigil ang pag-alis ko dito sa Pilipinas para dalin ala Rodrigo Duterte sa Netherlands. In fact, nagbigay rin siya ng warning, baka ito mangyari sa iyo. So, alam niyo po, ang ating Pangulo, hindi po nakikialam yan sa takbo ng justice, no? Although the president has that power, he can give some pressure, but he will not do that. Alam naman natin that our president is a gentleman and a gentle man, no? In fact, sometimes he is too much of a gentleman to a fault kasi marami nang nagte-take advantage nito. Ngayon, sinabi ni Bato de la Rosa, baka mangyari sa iyo ito, one day hindi po. Because our president does not disobey the law. He is a man of our constitution. He believes in the wheels of justice, no? In fact, masyado siyang mabait. Pero kayo, dyan sa kabila, lagi niyong binibira. So, my reply to Bato de la Rosa, if you are really blameless as you say you are, then face the court. And please, we know your intention. You want to remain in Philippine courts and in the Philippine prison because you still have a way to manipulate it to your advantage. Whereas, if you are in an international prison cell, just like The Hague, the one at the ICC, there is really nothing you can do but wait, you know, and spend your time there. So, let's go now to Lesti Cubol ng Radyo Pilipinas Zamboanga Sibugay, isang irrigators association sa Mahayag, Zamboanga del Sur, sumailalim sa pagpapatunay bilang official nominee para sa Gawad Saka 2026. Lesti?
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Sumasailalim sa validation o pagpapatunay ang Evergreen Malamboon Farmers Irrigators Association o FIA sabay ng Mahayag Zamboanga del Sur bilang official nominee para sa Gawad Saka parangal sa mga natatanging magsasaka at mangingisda. Ang Gawad Saka ay ang pinakamataas na parangal na ipinagkaloob ng Department of Agriculture bilang pagpupugay sa mga magsasaka at mangingisda dahil sa kanilang natatanging kontribusyon sa pagpaunlad ng sektor ng agrikultura sa bansa. Ang aktibidad ay pinangunahan ng National Irrigation Administration, Zamboanga del Sur Irrigation Management Office sa ilalim ng pamumuno ni Regional Manager Engineer June Nathaniel Plaza at ni Engineer Gerly Detalia, Manager ng NIA Zamboanga del Sur. Ang validation team ay kinabibilangan ng mga kinatawan mula sa DA, NIA, Philippine Rice Research Institute at Philippine Center for Post Harvest Development and Mechanization. Tinasa ng team ang kahusayan ng nasabing FIA sa operation and maintenance, financial management, organizational sustainability, agricultural support systems at institutional linkages. Ang nominasyon ng Evergreen ay sumasalamin sa pare-parehong organizational performance at commitment sa pagpapaunlad sa sustainable irrigation management at inklusibong pag-unlad ng agrikultura sa Zamboanga del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Maraming salamat sa iyo, Lesti Cubol. Bago tayo mag-break, meron isang panawagan ng ating BIR, no, or ang Bureau of Internal Revenue. Nag-re-remind sila that taxpayers today, May 15, is the last day to file and pay annual income tax returns or yung mga AITR natin, no? The Bureau encouraged taxpayers who have not yet filed and paid their annual income tax returns to complete their transactions as early as possible today using the BIR's available electronic filing and payment channels. Para sa mga taxpayers natin, no, manyari lang bayaran natin ang ating mga buwis kasi kailangan po ng ating gobyerno yan. Taxes that go to the government from the people are vital in nation building. Now, marami sa atin nagsasabi, hindi na ako magbabayad ng buwis o dadayain ko na yung pagbabayad ko ng buwis. Wag po. Let us pay our taxes properly and pay the right taxes. In return, you are a vital component and a contributor to nation building. Hindi po nakikita ng ibang tao yan, pero nakikita yan ng Panginoon.

0: stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
2: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
3: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
2: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
4: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
2: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
5: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
2: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
4: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
2: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
4: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
2: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
6: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.

0: Akyan.
1: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Balita, laging totoo.
4: Impormasyon,
3: detalyado at kumpleto.
4: Serbisyo,
3: tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas.
4: Bagong Pilipinas.
3: Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1.
4: Radyo Pilipinas.
3: 738 AM.
0: Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: At tayo'y nagbabalik. Ang oras po ngayon ay 9:40 na ng umaga. Gusto ko nga pala bumati kay Patricia Ilagan. Siya ay nakikinig ngayong umaga, no, sa programa, no. She's listening via 104.3 FM, no, the capital, no. Maraming salamat, Patricia. Siya ang ating isa sa mga original na kaibigan, no, when we started social media. Incidentally, si Patricia, sikat ang lolo nito. talo ang lolo natin sa lolo nito. So kung gusto niyong malaman sino ang lolo ni Patricia Ilagan, araw-araw tayo dumadaan sa EDSA. Si Epifanio de los Santos ang lolo nitong Patricia Ilagan. Pero nakakalungkot. Marami sa ating taong bayan, pagtanungin mo, sino si Epifanio de los Santos? Hindi nila maisagot kaagad kung sino. Kayo ba, alam nyo kung ano ang contribution ni Epifanio de los Santos na naging EDSA na? So, sagutin nyo yun na lang sa comments. No? Bago tayo magpunta sa report, sa May 18 na pala, Lunes, magko-convene na daw ang Senado sa isang Senate Impeachment Court. Ito, sa aking pananaw, ito'y parang napilitan lang ang Senate President na si Alan Peter Cayetano kasi bagsak talaga ang kanyang trust rating ngayon sa nangyari sa Senado the other day, no. So he is forced to convene a Senate Impeachment Court. Siyempre nagpupulong-pulong ngayon ang mga senador para alamin how will they conduct this, no. Magiging senator jurors yan. Si presiding officer si Alan Peter Cayetano, ang nakakalungkot, alam na natin ang kanilang biases. So, it is short of saying, sana naman yung mga lumabas na at sinabi, pag ako'y sunugin, mag-aamoy Duterte pa rin ako, or sasama na ako dun sa kulungan ng Pangulo, sana mag-inhibit sila kasi maapekto yung decision nila, yung kanilang verdict. Whether it will be an acquittal or a conviction, affected na because they have already shown openly their bias for the Dutertes. Magpunta na tayo kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay. Higit 600,000 na pisong bayad pinsala mula sa PCIC ipinamahagi sa mga magsasaka sa Iriga City, Camarines Sur. Diana?
6: Radyo Pilipinas. Report.
7: Umabot sa kabuang 618,374 pesos na bayad pinsala mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol ang ipinamahagi sa 72 magsasaka sa Iriga City. Kabilang sa mga tumanggap ng cheque ng insurance, ang mga nagtatanim ng palay, mais at gulay. Layunin ng pamamahaging ito na matulungan ang mga magsasaka na makabangon mula sa pagkalugi dulot ng peste, sakit sa pananim at iba pang kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
6: Radyo Pilipinas, Report.
5: Maraming salamat sa iyo, Diana. Anyway, magpunta naman tayo kay Carmi Isles ng Radyo Pilipinas Lucena, Coconut Farm Business School, inilunsad sa Mauban, Quezon. Carmi?
8: Radyo Pilipinas Report.
9: Inilunsad ng DA Agricultural Training Institute o DAATI Calabarzon ang unang batch ng Coconut Farm Business School o COCO-FBS sa Mauban, Quezon. Ayon sa pambatid ng ahensya, 30 magniniyog mula sa iba't ibang samahan ang sumasailalim sa pagsasanay. Nilalayo ng training na mapalawak at mapalalim ang kaalaman ng mga kalahok sa agribusiness, partikular sa industriya ng niyog. Sa pamamagitan ng COCO-FBS, inahasa ang kakayahan ng mga magniniyog sa wastong pamamahala at pagpapatakbo ng negosyo upang maging mas handa silang mapaunlad ang kanilang kabuhayan at maging matagumpay na agri-negosyante. Itinuturing ng ATI Calabarzon na mahalagang hakbang ang programang ito sa pagpapalakas ng industriya ng niyog at pagbibigay ng dagdag na oportunidad sa mga magniniyog, lalo na sa mga komunidad tulad ng Mauban kung saan agrikultura ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Carmi Isles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
8: Radyo Pilipinas Report.
5: Maraming salamat sa iyo, Carmi Isles. Alam niyo po, sa ating kulturang Pilipino, ako'y nagre-react pa rin dun sa reaction ni Secretary Katrina Ponce Enrile dun sa inilabas ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Ang kasi po, I witnessed this personally, hindi po talaga nagpakita si Alan Peter Cayetano sa burol ni JPE, no? Kasi sa ating Pilipino, pag ikay hindi nakapag-attend ng wedding o binyag, parang okay lang yon. Pero ang funeral or burol or wake, big deal po yun, eh. Malaking bagay niyon. Kasi po, yun ay huling pamaalam na sa namatay, no, at sa pamilya, no, yung mga the bereaved family. So it is really a big deal, and then, well, sad to say, ginagamit pa rin ng isang tulad ni Alan Peter Cayetano para ma-advance ang kanyang agenda. May live report tayo ngayon kay AJ Ignacio, 21 Pinoy seafarers na naka-onboard sa MV Hondius. Naka-quarantine na sa Amsterdam. AJ?
8: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
10: Yes, Carl Leslie, kinumpirma nga ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak na nasa 21 Pinoy seafarers na naka-onboard nga sa MV Hondius ay naka-quarantine na sa Amsterdam. At sa kanya pang kumpirmasyon, yung 17 doon sa mga naturang Pinoy seafarers naman, nakasama nito ay biyaheng Rotterdam naman para sumailalim din sa quarantine. Inaantay pa natin ng ilang pangkumpirmasyon, ano, kung ano na magiging, kung ano na ang kalagayan ng naturang mga nagko-quarantine o ongoing quarantine dito nga sa Amsterdam. At inaantay din natin ang pagdating nung 17 naman na biyaheng Rotterdam upang sumailalim din sa quarantine. After nito, Ka Leslie, naasa makakabalik na sa Pilipinas itong ating mga kababayan upang masiguro na ligtas sila sa anumang banta ng Hanta virus. Ka Leslie, yan muna pinakuling balita mula pa rin dito sa NAIA para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
5: Maraming salamat, AJ Ignacio. Kita nyo, merong barko na papunta sa Amsterdam at sa Rotterdam. Baka sumakay na dun si Bato de la Rosa, papunta na sa Dahig. Tatil na, nandun na yun eh. Magpunta tayo kay Leslie Gemino, ang ating tukayo ng Radyo Pilipinas Tayog. Mga magsasaka ng niyog sa Pangasinan, sinanay sa paggawa ng COVO, charcoal at abono. Leslie?
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Sinasanay ngayon ang mga magsasaka ng niyog sa lalawigan ng Pangasinan upang gawing uling at pataba ang mga byproducts ng niyog. Layunin ng programang ito na magbigay ng dagdag na kita sa mga magsasaka at maging alternatibo sa mahal na presyo ng panggatong at abono sa merkado. 25 kanatawan mula sa iba't ibang asosyon na magsasaka ng niyog sa lalawigan ang sumasailalim sa pagsasanay na ginaganap sa Kinet School of Science, Agriculture, Trade and Arts Incorporated sa Bayan ng Kalasyaw. Ito ay sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan. Itinuro sa mga benepisyaryo ang paggawa ng uling at coconut wood vinegar gamit ang carbonizer machine sa halip na tradisyonal na pagsusunog sa hukay. Ayon kay Dr. Grace Ventura ng CFIDP, ang mga dating itinatapon na bahagi ng niyog ay binibigyan na ngayon ng bagong halaga. Nakatutulong din ito sa kalikasan dahil mas kaunti ang usok at pulusyong idinudulot ng makabagong proseso kumpara sa lumang paraan. Binigyan din ni Brenda Perez ng PCA at Gerald Kinit ng QSSTAI na ang coco charcoal briquettes ay mas matipid gamitin sa pagluluto kaysa sa LPG. Inaasahan ang lahat ng magsasaka ng niyog sa buong lalawigan ay sasailalim din sa ganitong pagsasanay sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Maraming salamat sa iyo, Ka Leslie. So ayun po, no? It is really a stark reminder, no, na sa ating kulturang Pilipino, importante talaga yung sa mga reunion ng pamilya. Kadalasan mas nagkikita sila pag may funeral, pag may burol, pag may wake. Doon talaga nakikita. Relatives and friends you have not seen for years, bigla mong makikita doon. Importante po kasi sa ating Pilipino yung funeral. Ito po'y malaking bahagi ng ating kultura. In fact, sa mga eulogy, wala kang maririnig na eulogy na hindi maganda ang sasabihin. Because it is purely respect already. Huling paalam na yan eh. And your presence is highly appreciated. Whether you are a friend, a relative, or not so much as a friend. Dun nga sa funeral ni JPE, nakita ko si Vice President Sara Duterte. She was there. And that is a very respectable gesture, no? But I will not go any further to that. Sal Panelo was there. Even, I forget the other name now. Anyway, the contrasting individuals of the former Senate President, they were there in attendance. So that is very admirable. So Sal Panelo was there and Bingbong Medjaldea, the former executive secretary of Rodrigo Duterte. So that is a very important matter. That's why there was a reaction from the Ponce Enrile family through Secretary Katrina Ponce Enrile. Kasi nga, nagsabi si Alan Peter Cayetano na tito niya si JPE. Tinawag niyang tito. Pero, where was he? During the funeral, during the wake. Nagkaroon nga ng funeral sa Malacanang, nagkaroon ng funeral sa Senado, at sa bahay ng Ponce Enrile. But he was nowhere to be found. I don't even know kung nagpadala ng corona. So, yes, big deal po yun sa ating mga Pilipino. Ako ay magpapaalam na ang oras po ngayon ay 9:53 na, no? Nagpapasalamat tayo sa Radyo Pilipinas Technical Team, si Jomarie Refarial, si Rolly Bumatayo, si Alvin Pelgone, Jobel Lustre, at ang executive producers, Christopher Tirambulo and Arnel Villamor. And of course, Tess Ramirez. Maraming salamat po and I'll see you on Monday. God bless everyone. God bless the Philippines and God bless the Filipino people.
11: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
13: We know you're always on the go. On the go.
14: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
13: Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
14: Reliable news delivered to you as it happens.
13: Para sure na wala kang mamimiss.
14: Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 9:54 na umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Hinala ni Vice President Sara Duterte na gagamitin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang charter change para manatili sa pwesto walang basehan ayon sa Malacanang. Detalye sa ulat ni Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Tinawag ng Malacanang na walang basehan at walang sustansya ang hinala ni Vice President Sara Duterte na gagamitin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang charter change para manatili sa pwesto. Ito naging tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos sabihin ng Vice Presidente na inuuna lang ng administrasyon ang pagpapakulong sa mga may kaso sa ICC gaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bato de la Rosa. Wala anyang katotohanan ang nasabing akusasyon ng Vice Presidente, sabi ni Castro. Ayon sa PCO official, nakakahiya umanong magkomento sa mga walang basehan at walang sustansyang pahayag ng pangalawang Pangulo. Binigyan din pa ni Castro na ang kailangan ng bansa sa kasalukuyan ay mga public servant na nakatuon sa pagsiservisyo sa mamamayan at hindi sa paggawa ng intriga at pagpapakalat ng fake news. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buong House Prosecution Panel dadalo sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court sa Mayo 18. Mula Kamara, narito ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Kinumpirma ng mga miyembro ng House Prosecution Panel na buong pwersa silang dadalo sa nakatakdang pag-convene ng Senado bilang impeachment court sa Lunes, May 18, alas 3 ng hapon para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagpahayag naman ng pasasalamat sina impeachment prosecutors Terry Lidon at Joel Chua sa naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na tuloy na ang formal na pag-upo ng Senado bilang impeachment court. Ayon kay Lidon, nakahanda na ang buong 11-member House Prosecution Panel na personal na dumalo upang saksihan ang pagbubukas ng impeachment proceedings laban kay VP Sara. Sinabi naman ni Chua na positibong senyales ang mga naging pahayag ni Cayetano at tila may pagkakaisa na umano sa bagong mayorya ng Senado upang ituloy ang impeachment trial. Anya, nais lamang ng House Prosecution Team na mabigyan ng patas na pagkakataon na maipresinta ang articles of impeachment, mailatag ang ebidensya at maipaliwanag ang kaso sa impeachment court. Dagdag pa ni Chua, wala silang nakikitang dahilan sa ngayon upang hindi matuloy ang impeachment trial, lalo't wala rin nakikitang indikasyon na maglalabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senate President Alan Peter Cayetano nakakaramdam ng counter-kudeta o panibagong pagpapalit na naman sa liderato ng Senado. Mula Senado, narito ang ulat ni Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas Report.
5: Hindi pa nga umiinit sa pagkakaupo sa pwesto, nakakaramdam na si Senate President Alan Peter Cayetano na may nagpaplano na umano ng kudeta laban sa kanyang liderato. Ayon kay SP Cayetano, may ilang miyembro ng majority block na nagsabi sa kanya na ilan sa kanila iniimbitahan na makipag-usap at meron ding ini-intimidate o tinatakot para maglipat bakod at makabuo ng numero. Hindi naman idinitalya ni Cayetano kung ang pinananakot ay may kinalaman sa reklamo at investigasyong gumugulong sa ilang miyembro ng mayorya sa Department of Justice o sa Ombudsman ngayon. Pero sabi naman niya, iwala siya sa 13 at sa dahilan kung bakit sila bumuo ng kudeta laban sa liderato ni dating SP Vicente Soto III. Patatandaan na para makabuo ng numero, sila Senator Loren Legarda, Senator Pia Cayetano, Camille Villar at Mark Villar ang naglipat bakod noon at bumoto sa liderato ni Cayetano na dating miyembro ng majority ni Soto. Mula sa Senado, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, Philippine Military Academy Alumni Association umapela ng kahinahunan, pagkakaisa at pagiging non-partisan sa mga miyembro nito sa gitna ng usapin kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang ulat mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas Report.
6: Nanawagan ng kahinahunan, pagkakaisa at pagiging non-partisan ng Philippine Military Academy Alumni Association sa mga miyembro nito. kaugnayan sa mga usaping bumabalo sa kanilang kapwa alumna o kabalir na si Senador Ronald Bato de la Rosa na ipinaaresto ngayon ng International Criminal Court dahil sa kasong crimes against humanity bunso ng drug war na nakalipas na administrasyon. Sa isang pahayag, sinabi ni PM AAAI Chairman at CEO Retired General Ricardo David Jr. na mahalagang igalak ang due process, rule of law at kalayaan ng mga institusyon. Bagamat may magkakaibang pananaw mga kavalier, hindi ito dapat maging daan ng pagkakawatak-watak. Gayun din ang kawalan ng respeto bilang mga brothers sa PMA Corps. Nanawagan din si David na iwasan ang divisive rhetoric, personal attacks at premature judgment sa halip ay patuloy na isabuhay ang honor, integrity, professionalism at unity. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At bilang ng mga Pilipinong napauwi o na-repatriate sa Middle East, umabot na sa 10,000 ayon yan sa OWA. May live report si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: AJ.
7: Yes, umabot na nga sa 10,000 OFWs ang na-repatriate o napauwi na ng ating bansa. Hinggil nga sa Middle East, hinggil nga sa patuloy na tensyon sa naturang rehiyon. Ito ang kinumpirma F ni OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan na nasa ang naturang bilang ng mga Pinoy na napauwi mula sa gitnang silangan. Dagdag pa ni Kaunan na patuloy din ang kanilang pagsusumikap upang mas mapadami pa o mapalawak pa ang masiservisyuan sa mga Pilipino pang nais umuwi ng bansa. Sa katunayan, may nakatakda namang umuwi ngayong araw na nasa 323 OFWs naman na apektado ng kaguluhan sa Kuwait ang inaasang uuwi sa bansa anumang oras mula ngayon. F, mula pa rin dito sa NAIA, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news update. Sa kapos, Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
10: Mahal ang gamot.
9: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
11: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
9: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
12: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
13: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
9: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatments ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
13: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
14: Philippines Standard Time, 4 na minuto makalipas ng alas 10 ng umaga.
0: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.

0: Hello there! Hello, hello, hello! At hello pa! Kumusta po kayong lahat on a Friday? Friday, ha? Itataroli, ha? Al Corpus, Engineer John, Jobel, Arnel, Roban, and Tess, and Al Corpus and Glory. Yan ang aming team dito, mga kabisyo sa serbisyo. Okay? Hello! Gandang umaga po, mga taga-Ilocos! Naimbaga bigat yung amin na po, mga taga-Pangasinan, Masantos, Yakabosan at Sikayo namin. Liehehe! At yun po mga kabayan natin, yan sa Pampanga, binabati kayo ni Senador Lito Lapid at GM Mark Lapid ng Mayababak po! Pasala niya naman sila daw. At samantala, yung mga taga Bicol, Marina Aga, sa Indugabos, mga Tugang, mga Manoy, mga Manay, mga Padi. Ang ating mga kababayan dyan sa Visayas, oy, Mayong Buntag, Mayong Aga. At mga kaigsuunan, hello, hello. Ang ating mga kababayan dyan sa Mindanao, Assalamualaikum wa barakatuh. Peace be with you. Peace, everyone. Nako, yan ang kailangan natin. Hindi lang dito sa bansa natin, kundi sa buong mundo. Opo, at hindi pa magkatapos-tapos itong problema sa Middle East. Yung problema ng Amerika, Israel at ng Iran. Nako, kailangan talaga natin ng panalangin. Oh, hay. Sige, mga kababayan. Oh, Aring Neneng, na-check mo ba ang iyong refrigerator? Kung nandyan nga, yung bang mga naisiksik mong pagkain, no? Yung mga bit pinamili mo, akala mo pampalamig lang ang ginawa mo, yun pala, nako, baka nabulok na dahil nakalimutan mo yung ipinasok mo sa iyong refrigerator ka nung last week, ay hindi mo na, no? Hindi mo na naalala. Nakalimutan mo na dapat ikakainin, iinitin na lang dahil pampalamig lang yan. Yung pala, naku po, inaamag na dahil yung mga hindi mo nailabas, naisiksik ng iba pang mga pagkain o kaya bagay na dapat ipinalalamig lamang dyan sa inyong refrigerator. Sayang! Sayang ang pera! O diba? Samantalang nagre-reklamo ngayon ang mga nagtitinda ng bigas. Sa Q-Mart ba yun? Sinasabi na sa report na narinig ko, ay malulugi daw doon sa 50 pesos na imported rice na ipinabebenta ng Department of Agriculture. Ay, Diyos naman. Baka hindi nyo kinonsulta lahat mga taga-Department of Agriculture. Secretary Laurel, itong report na ito, tingnan nga natin. Baka meron nga paliwanag din ng Department of Agriculture dyan. Al, tungkol sa malulugi. Ay, paano ba naman 50 pesos daw imported? Paano nga ba? Ay sabi ng mga narinig ko sa report ay, nako, yung pong mga pwesto pala, mga 1,500 pesos na, kalahating cubico metro lang yun. Ay paano na ang mangyayari doon sa mga nagtitinda? Ay kawawa naman. At kumusta naman ang presyo ng ating mga lokal na bigas? Baka maapektuhan naman. Hirap din, ano? Siya, sige. Doon muna tayo sa mga balita ngayong araw na ito. Ay, nako, tama itong kahapon pa, noong nakaraang araw pa, nagkakaproblema na yung tungkol dito sa Luzon at Visayas grid. Oo, mga kababayan, ayon dito sa headlines na ito, napapakinggan ninyo po. Luzon at Visayas grid, isa sa ilalim sa yellow at red alert ng National Grid Corporation of the Philippines. At mahigit namang 300,000 customers ng Meralco apektado ng rotational brownout. Uy, si Senador Bato de la Rosa humirit na sa Philippine National Police na lang magpakustudya. At presyo ng diesel, gasolina, namumurong tumaas ang presyo sa susunod na linggo. Nanangko po! Yan ang mga headlines at ang mga karagdagang detalye ng balitang ito inyong mapapakinggan sa pag-usad ng oras dito po sa Radyo Publiko, Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas 104.3 FM. Oo, ang palatuntunan ito, Radyo Publiko Serbisyo. Mga ang inyong kabisyo sa serbisyo, ang inyong lingkod, Kakiko Flores. At happy birthday sa lahat ng mga may birthday ngayon at happy anniversary. At syempre, may mga Fiesta. Happy Fiesta dahil ang buwan ng Mayo ay Mayflower Festival. Sige, sige. Nakakapamiesta pa rin ba kayo kahit na nagtataasan na ang presyo ng mga bilihin? O, hindi. Talagang ganun lang. Pag nag-fiesta, yung tamang-tama lang. Huwag namang mabonggang-mabongga. Okay. Sa ngayon, nako, speaking of mga bongga-bongga-bongga, kahit tayo ay nagkakasayahan, pero alam po ba ninyo na merong minomonitor ang World Health Organization, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo na may kaugnayan dito sa virus. Opo, ang tawag niyan ay hantavirus. Ay, sige. Pero may report akong sabi niyo, Al, na may i-report muna kayo tungkol doon sa naka-quarantine na yung mga sinasabing naapektuhan, mga seafarers ng hantavirus. Oh, sige, sige. Eh, kasanyo mamaya pagkatapos ay alamin natin muna kung bakit at ano itong tungkol dito sa mga sa virus na ito. Okay. Kausapin po natin si Doktora ba ito? Si Rowena Capistrano, ang technical officer ng Health Emergencies. Hindi ko dapat tinatanong on air. Dumalabas akong engot dito. Anyway, Ma'am Rowena Capistrano, magandang umaga po. Joining us via Zoom. Thank you for joining us today. Hi, Ma'am Rowena. Good morning.
1: Magandang umaga po. Happy po.
0: Ay, teka. Mukhang nakamute yata. Pakibalik lang ulit yung signal. Hindi ko po kayo marinig. Ma'am Rowena. Oho. Hello, ma'am. You there?
1: Magandang umaga po.
0: Ay, magandang umaga po, Ma'am Rowena. Thank you for joining us today. Pakibigyan nyo nga po kami ng update dito sa ating mga kababayan natin at saka mga nakasubaybay ngayong araw na ito dito sa program. Hantavirus. Unang tanong muna, ano po ba ito na klaseng virus na pwede maka-apekto sa ating mga kababayan o mga tao sa buong mundo?
1: Maraming salamat po. So, ang hantavirus po, yung kasalukuyan po na pinapantayan natin sa ngayon sa buong mundo ay yung hantavirus cardiopulmonary syndrome na tinatawag. O yung ibang mga bansa, tinatawag din siya ng hantavirus pulmonary syndrome. Siya po yung isang sakit na nakukuha mula sa infection galing sa mga daga. Particularly yun pong mga daga na tinatawag na long tail, no, na wala naman ito sa Pilipinas kung hindi nasa mga pansa tulad ng Chile, Argentina, Uruguay, yung southern parts ng Brazil at Kataran. So yung hantavirus po, may dalawa siyang klase, yung tinatawag na old world, yun po yung renal failure, yung parang leptospirosis, na nakikita po sa bansang China at saka South Korea. Samantalang kung itong binabagayan natin ngayon, ito yung tinatawag na New World, no? Yung pong nakikita naman sa South American countries. Pero pareho po yan na nakukuha mula sa mga infected po, no? Yung may mga infection na daga mula sa kanilang mga ihi, natuyo ng mga dumi, at saka po yung mga laway. So yung po yung binabantayan natin ngayon.
0: So yung palabda, Ms. Rowena, ay daga, pero may specific na daga. Long tail ang tawag ninyo. Paano ba nakikita? Meron bang, of course, sabi nyo, na-identify nyo na long tail ang dagang ito. Ano ang mga sintomas na nararamdaman dapat ng mga taong meron naka-contract ng hantavirus na yan?
1: Opo, yung pong mga symptoms nito ay karaniwang mga ano po, yung matinding sakit ng ulo, meron pong pagkahilo, dizziness, at yung pong parang dahil may lagnat, no, parang merong chills, no, parang nanginginig yung kalamnaw, no, at meron din pong karamihan sa mga kaso na nakita ko yon ay merong gastrointestinal symptoms, yung po yung parang pakiramdam na susuka. Yung pagkusuka, pati pagdudumi, no? At saka yung pong pananakit ng tiyan. Tapos, ito pong kasalukuyan na binabantayan natin na klase ng hantavirus dahil tinatawag po siya ng pulmonary syndrome. Nakikitaan po ng mabilis na pagkakaroon ng tinatawag na respiratory distress. Yung pong nahirap pang huminga. At saka po yung sinatawag na hypotension, yung biglang pagbagsak po ng blood pressure. Yun. So yun po yung nakikita ng mga sintomas sa mga ganusong klase ng sakit. Yun po, antivirus pulmonarism.
0: So yung mga sintoman na yan, nararamdaman ng tao, pero papaano naman ito na ita-transmit nga na isang tao? Dapat ba kalapit na kalapit o mahatsingan ba, makaubo ang tao, automatic na yun ay nakaka-transmit na sa isang taong wala pang sakit ng hantavirus?
1: Yes, sakit po, hindi po ito napahawa ng simpleng pag-ubo o pag-hatsin. No? Ito po ay, ito pong hantavirus pulmonary syndrome sa katunayan ay hindi ganoon kabisas. No? Yung tinatawag natin na human-to-human transmission. Kailangan po talagang matagal, no? At yung tinatawag close contact talaga po yung maaaring mangyari, tulad po ng magkasama kayo sa bahay, no? O magkasama kayo sa isang kwarto ng matagal, no? Pwedeng kapamilya or pwede rin pong health workers. Naitala po yan sa Chile at saka sa Argentina, pero very limited po. No? Hindi ganun kadalas na nare-record yung tinatawag na human-to-human transmission. Madami pa rin po yung ang naging karanasan nila, kaya sila nagkaroon ng antivirus pulmonary syndrome, ay dahil naglinis sila nung kanilang mga bodega na maaaring merong mga natuyong mga dumi ng infected na klase ng daga, at yun po yung kanilang na-inhale.
0: Oh, yun nga sana itatanong ko, yung bang pagka naamoy lang na amoy nung ihi ng daga at saka yung amoy nung dumi ng daga, ay yun na yun ang lalo na yung klase ng daga na yan na nagdala na ng hantavirus. Yun na ang makakaapekto sa isang tao, Ma'am Rowena?
1: Opo, yun po yung pag yun po yung nainom yung halimbawa yung isang yung tubig na may kontaminado ng ihi, no, ng infected na nataga ng hantavirus, o kaya yung pong gising na ano siya po, natuyo na at nalanghap niyo po. Kasi madalas po, kaya kung bakit pinag-iingat ang mga tao na kung saan meron silang mga bodega na maaaring mayroong mga droppings, no, yung mga dumi ng daga tapos na pulbus na huwag wawalisin, no, o papagpagin. Mas maganda po siya na ginagamitan ng tarapo, no, yung pong basahan, no, yung map, opo, kaysa po walisin, pagpagin, at na pwedeng magkaroon ng pagkakataon na malanghap, no. At syempre, mas maganda po na pag naglilinis tayo, ay meron po tayong protection na mask, no, para ma-ensure, lalo na sa mga bansa, no, mga area na merong daga, no, na maaari mag-harbor o maging infected ng sakit na ito, ng hantavirus.
0: Etong tanong po ni Aling Lina ng Caloocan City, sabi niya, anong pagkakaiba po nung leptospirosis dyan po sa hantavirus, na pareho ding daga ang pinanggagalingan?
1: Ms. Opo, tama po si Aling Lina, no, na parehong daga ang pinanggagalingan, pero magkaiba pong uri ng daga. Yung pong naidala ng sakit na hantavirus at saka po yung leptospirosis. Yung pong daga na may dulot ng leptospirosis ay nakikita po ito sa buong Pilipinas, no? At hindi lang po daga ang merong leptospirosis, pwede din po yung iba pang mga hayop na nahawa din o may infeksyon ng leptospirosis. Samantalang po itong hantavirus ay particular po doon sa kinatawag natin na particular na klase ng daga na nakikita doon sa South American countries. At wala po dito sa Pilipinas.
0: Okay, maganda po. Sana naintindihan po niyo, mga kababayan, Anilina, ha, at yung mga iba nating mga kabisyo sa servisyo, public service program na ito. Eh ma'am, kayo sa World Health Organization, ano ang namomonitor niyo sa mortality rate nito? For example, nagsisimula itong hantavirus na ito. Please give us an update from the World Health Organization.
1: Opo. Sa pagmamonitor po ng WHO, ito pong klase ng hantavirus na ito, yung Andes virus, no? Ito po yung particular na klase ng tipo, no? Yung tipo ng o type o strain, no? Ng hantavirus na pinapantayan natin ngayon. Noong 2025, sa rehiyon po ng Amerika, no? Meron tayong 8 bansa doon na nag-report na nagkaroon sila ng hantavirus pulmonary syndrome cases na mga 229. No? Tapos, meron silang kaso ng 59 deaths. So, ito po ay mga 26%, no? Ang namamatay mula sa HPS. Ito po ay 8 bansa na, no? Na mayroong 229 cases. Kaya medyo po uncommon, no? Medyo mababa talaga yung mga nakatalang kaso. Ganun din po sa ibang parte ng bansa tulad sa Europa, no? Meron po silang medyo mataas, no? 1,885. Pero buong Europe na po ito, no? Noong 2023 naman, no? Actually po, yung 2019 at saka 2023, ang pinakamababang kaso ng hantavirus, no, sa rehiyon ng Europe. Dito naman po sa East Asia, particularly po dito sa China at saka po sa Republic of Korea, yung pong old world, yung po yung hindi siya yung itong klase na binabantayan natin na hantavirus ngayon, na Andes virus, hindi yung po yung tinatawag na old world na hantavirus infection, no? Nakaka-record pa rin po sila ng mga 1,000 cases. Pero batay doon sa pagkumpara natin ng mga kaso sa mga nakaraang mga taon, ay patuloy na bumababa po ang mga kaso dito sa China at South Korea. Itong lumang version po ng hantavirus.
0: Alright. You've mentioned yung mga countries na inyo nang na-monitor na ng World Health Organization. Sa Pilipinas, may dapat bang pangambahan ng ating mga kababayan ngayon, Ms. Rowena?
1: Para po sa Pilipinas, sa ngayon, ito pong Andes virus, nakikita namin na dahil wala po yung daga, no, na maaaring magdulot ng sakit na ito, ay hindi namin nakikita yung kumbaga ang risk factor o yung pangani para sa kasalukuyan para sa Pilipinas ay mababa. Ngayon, yung paghahanda, no, ng Pilipinas para naman malaman talaga natin, no, kung halimbawa ng mga nagta-travel, no, mula doon sa mga South American countries o European countries na maaaring meron kahit na hantavirus o Andes virus pang pinapansayan natin, ay kailangan po yung ating sinatawag na point of entry, yung ating Bureau of Quarantine, maging sa Bureau of Quarantine ng Department of Health at saka Bureau of Quarantine po ng Department of Agriculture, ay mataas pa rin po, no, yung kanilang paglabantay na masigurado na yung mga tao na may symptoms na galing sa bansa na ito ay makita agad at mapigyan ng karapatan na pag-aalagang pampalusugan.
0: Alright, Ms. Capistrano, mensahe niyo po sa mga taga-subaybay natin ngayong araw. Go ahead, please.
1: Mula po sa WHO, kami po ay kasalukuyan na nakikipagtulungan sa lahat ng mga bansa na nagkaroon ng mga passengers trip. At of course, yung ating crew members ng mga Pilipino dito po sa MV Hondius na nagkaroon ng outbreak ng Andes virus. No? Ngayon, ang WHO bilang taga-suporta ng Department of Health ay patuloy po kami na nakikipagtulungan sa kanila para mapataas po ang kahandaan ng bansa para dito sa Andes virus at sa iba pang mga sakit na maaaring maka-apekto sa mga Pilipino. At sa usapin po ng kalusugan natin ng pang-araw-araw, ang aming pong panawagan ay dapat po tignan natin ang ating kapaligiran na bahagi ng ating kalusugan. Kaya po yung paglilinis ng ating kapaliguran at yung ating pagkasalamuhan sa mga ano po ano sa mga animals, sa mga iba pang mga maaaring nagdudulot ng sakit no sa ating mga pamilya no sa ating mga sa individual ay kailangan po magkaroon tayo ng tamang kaalaman at sana po ay sumubaybay sila sa mga kasulat na programa ng inyong programa para magkaroon ng sapat na kaalaman paano maprotektahan ang kanilang pamilya at ang kanilang kalusugan.
0: Well said, Ma'am Rowena. Kaisa po ninyo ako dyan sa inyong panawagan at ang palatuntunan ito. Kalinisan sa kapaligiran, pati sarili natin, yung mga kalat-kalat na yan, yung mga basura na yan, kailangan ay mawala, malinis at nang ngayon yung sakit ay hindi dumapo sa ating katawan. Thank you, ha, Ma'am. Pwede bang mag-part 2 or mag-part 3? Matawagan namin muli kayo minsan sa mga updates mula sa inyong tanggapan, Ma'am Rowena.
1: Opo, sorry po, lagi pong nakabukas ang aming ang WHO no para po magbigay ng advice at saka po pakikipagtulungan sa ating Department of Health at saka po sa inyo sa ano po sa gobyerno. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo, Ms. Rowena Capistrano. Thank you. God bless. Si Ms. Rowena Capistrano, ang Technical Officer and Health Emergencies ng World Health Organization ng Philippines. Dito po sa nakabase. Napakaganda po. Ha? Malinaw. Sana na maulit-ulit yung mapakinggan at mailagay sa inyong isipan. Kalinisan sa kapaligiran, kalinisan sa sarili. Pati ang isip, kasama na ho niyan. Nang sa gayon, walang po dumapong sakit sa ating katawan. Ayos ba? Stand by! Sa iba pa mga balita at mga impormasyon dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Narito naman ang report ni Marian Bastasa, ilang miyembro, mga kababayan ng House Justice Committee, humarap na sa preliminary investigation sa kasong isinampas sa kanila ni Attorney Man Scarpio. Marian Bastasa sa detalye ng balitang yan. Marian.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Kapiko, humarap na yung umaga sa Quezon City Prosecutor's Office, sinakpan ng Representative Percival Sedanya, Representative Chel Jocno at ML Party List Representative Leila Dilima para sa preliminary investigation sa reklamong isinampalaban sa kanila ni Attorney Man Scarpio na asawa ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito na umano yung mga paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act matapos na isiwalat umano ng AMLAC at ng House Panel ang pribadong financial records ni Carpio sa pagdinig na impeachment complaint laban sa Vice Presidente noong April 22. Tinanggap ng kampo ng mga mambatas ang kopya ng complaint affidavit kung saan nadagdag ding respondents sina Insurance Commissioner Reynaldo Regalado at SEC Chair Francis Lim. Tinawag naman ni Kong Leila Dilima na harassment ang isinampang reklamo at iginiit na wala silang nilabag na batas sa pagtupad ng kanilang tungkulin sa Kamara. Ayon naman kay Congressman na Sandanya, bahagi umano ito ng classic Duterte moves ng pananakot at panghaharas. Sinabi ni Congressman Jocno na handa silang harapin ang naturang reklamo dahil kumpiyansa silang walang nalabag na batas at hindi dapat na ginagamit ang batas bilang sandata laban sa mga gumagawa lang ng kanilang trabaho. Sa panig naman ng kapo ni Attorney Man Scarpio, iginiit ng tagapagsalita nito na hindi paghihiganti ito kundi usapin ng accountability dahil mali na umano ang naging paglabag lalo na sa Anti-Money Laundering Act. Nakatakda ang susunod na pagdinig ng kaso sa May 29. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, si Marian Bastasa. Aba, alas 10:29 na mga kababayan. Hello. Kay Ronnie, kay Tino, kay Tranquil.
4: Now, alam na din.
0: Yes. Ay, yung mga nabanggit ko. Hello. Tony Lirio and sino pa ba yan? Si Pedro Reyes at si Anthony na nakikinig dyan sa Grace Park, Caloocan. Ganda umaga po. Thank you. Alam po ba ninyo sa ating Kuya Kicks Alam na Dis? Yung merong halaman ng pangalan ni Chaang Gubat. Opo, aba ay ang scientific name pala nito, Carmona Retusa. Yung isang tuwid na palumpong tumataas ng 1-4 metro na halaman. Ang mga dahon niyan ay magkakakumpul-kumpul sa maikling sanga at saka yung biluhoba, nako, na naliliha ang dulo. Oo, parang liha 'yon yung dahon na 'yan. At patulis ang bahaging nakadikit sa mga tangkay. Ang bulaklak niyan ay puti, maliit at magkakahiwalay. Itinuturing pong ito na mainam na pangtanggal ng sakit-sakit. Sa katawan, pamamaga, yung paghilab ng tiyan. Nako. Yung diabetes, aba, Tata Rolly, yung mga miyembro ng media, may diabetes. Ay marami tayo, yan eh, di ba? Mga nandyan. At pangontra ng mikrobyo at yung mutagen. Ano nga ba yan? Sa pa yung pananaliksik. Ang dahon ay ginagawang tsaa. O kaya yung may tanatin na tawag, tsaang dahong gubat. O yan, yan. Ang pinakukulang dahon ay mainam din sa pag-uubo at yung pagdudumi. At yung ginagamit din bilang pagmumog o kaya disinfectant matapos ang panganganak. Alam nyo ba, ito ay pinakukulang ugat ay gamot laban sa lason na pumasok sa katawan. Opo, pero yan din, kung wala kayong pangsipilyo, wala kayong toothpaste, pwede yan. Kumuha kayo ng dahon noong halaman na yan at pwede nyo siyang ipang is-is o kaya ipang gawin yung pang toothbrush. O, lagyan nyo lamang ng asin ayon sa aking si Lola Natalia. Galing, naalala ko tuloy sinasabi ng Lola Natalia ko. 10:32 ang oras, mga kabayan. Ige, mga damot-saring trivia dito sa Kuya Kicks Alam na Days. Sige, kayong mga miyembro ng PhilHealth, tayong lahat, pakinggan nyo nga, merong update ang PhilHealth. Okay, kumpletohin al corpus, PhilHealth. Dr. Israel Francis Pargas, ang aking spokesperson ng PhilHealth at siya po ang Senior Vice President. Ang PhilHealth, mga kabayan, ay Philippine Health Corporation. Doc is, as always, ay ready upang tumanggap sa atin ng mga tanong at magbigay naman saksya ng pangapaliwanag at mga karagdagang impormasyon. Magandang umaga, Doc is. Kumusta po ang caravan rollout ng yakap? Payakap nga. Doc is, gandang umaga po.
2: Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po sa lahat ng ating nagpakinig. Well, very successful po yung ating yakap caravan na ginawa actually siya nung May 1 nationwide sa lahat po ng mga malls at saka ilang mga piling lugar sa lahat po buong region. At ito po ay kasama natin, of course, ang ating Pangulo, Bongbong Marcos, together with the Department of Labor and Employment.

0: Abot po tayo ng around 2,000 nationwide.
1: Madami din po talaga, no? Binabanggit po nyo, Doc Ish, ang success rate. Eh, kumusta naman ang mga naengkwentro nyong mga challenges? Ano-ano yung mga yon? At paano na-resolve ng PhilHealth ang mga challenges na yan?
0: Well, syempre, dahil tayo po ay nasa labas ng ating opisina, nasa malls, at doon po sa ating mga registration, ay kinakailangan po ng ating tinatawag na internet connection. So, yun po ang isa sa medyo naging challenge natin. But, of course, nandun naman po ang ating support system, ang ating mga information technology employees, ganoon din ang suporta ng DICT, kung kaya't naging maayos po yung ating paggamit at pagpasok sa system para ma-register ang ating mga miyembro. Ang isa pa rin po syempre sa challenge po natin is because it is a holiday, May 1, at napakainit ng ating temperatura, pero kaya ginawa po ito natin na sa mga medyo malamig na lugar natin ginawa sa loob ng malls para po mainganyo yung ating mga miyembro. At true to fact naman po ay marami pong nagpunta at marami pong nag-participate. Kahit nga po ang ating Pangulong Borbong Marcos ay natuwa sa ating programa.
1: Mabuti naman po na bigyan ng pansin kaagad yung challenge na yan. Sapagkat may mga na-receive po ako mga katulad ng katanong na yon na nadodoble ang mga pangalan sa registration nila sa isang lugar. For example, meron sa Caloocan tapos may lumilitaw na pangalan na nasa Pasig o kaya sa ibang lugar. Is this part of the challenge na sabi nyo ay internet connection? Anong tulong ng DICT sa inyo, the doctors?
0: Hindi naman. Yan pong parte po yan na nagkakaroon ng dobleng registration ay hindi naman po yan parte doon sa atin sa internet, but rather it's an operational problem. Una, pwede po na ang ating miyembro ay dalawang beses na nakapagparehistro, nalimutan niya na siya ay nakapagparehistro na doon sa Caloocan, at ngayon sa ibang lugar nagpaparehistro na naman. Hindi po kasi pwede yung dalawang register kung nansan kayo. As long as you are already registered to a Yakap Clinic, doon po kayo lagi pupunta. Hindi po pwedeng palipat-lipat ng ibang clinic. So, isang taon po kayo dapat na doon pumupunta sa inyong napili at napagrehistrohan na clinic para sila po yung mag-aalaga sa inyo. Pangalawa, pwede rin po naman na mangyari na una, well, ayoko namang isipin to, maaring may gumamit ng pangalan. Pero yun naman po sa ngayon ay tinutugunan na natin sapagkat tayo po ngayon during the registration ay gumagamit na rin po ng ating mga biometrics, pati po yung camera. Pinipicturan na po natin yung ating mga inire-register at inilalagay sa ating system para kung sila po ay pupunta at magpapa-check up ang mga kailangan ng gamot, halimbawa or laboratorio, ay ma-check na natin sa system kung siya mismo po yung nadodoon na tao. Of course, ang ating tulong na nakukuha sa DICT is the support. Yun pong support kung paano natin maiayos ang ating system para po mas mapabilis at mas maging efficient yung ating operation.
1: Nabanggit nyo, Doc Ish, yung pag-effort na ginagawa ng PhilHealth na ayusin ang sistema. Yung nabanggit ninyo, hindi pwede na magdoble-doble ang registration, di po ba? Pero mawalang galang. Opo. Paano kung si Aling Nena galing sa Pasig o Pasay, tapos nagre-renta lamang doon, tapos na-transfer o napunta sa isang lugar dahil siya isang, sabihin na natin ang sitwasyon niya siya ay isang kasambahay at na-hire o kuha bilang kasambahay sa isang lugar sa ibang bayan. Paano ngayon nang gagawin niya?
0: Sa atin po kasing programa, isang taon kang nakalista doon sa iyong unang napiling clinic because doon po natin binabayadan yung ating serbisyo. Bayad po ang ating clinic para sa isang buong taon. Pero pwede po naman kayo mag-transfer. However, ang transfer po is only allowed during the fourth quarter of the year. So from October, November, December, pwede po kayong mag-request ng transfer to another clinic kung saan na po mas convenient sa inyo para po kayo ay doon na alagaan. So allowed man po ang transfer but after the fourth quarter or during the fourth quarter of the year. However,
1: pala, no?
0: Kung hindi po buong taon, kayo po ay nakalista doon sa inyong unang napili.
1: Kailangan siguro talaga ma-check pa rin ang sistema, no? Parang kung halimbawa naabutan sa cut

0: off o kaya isa pa, dapat hindi pa allowed nung pag-transfer mo o naka-transfer ka at nagkaroon ka ng emergencies, hindi na pala makakakuha ng benepisyo yung nakamembro dito sa YACA program na ito. Tama
1: pero,
0: ba,
1: Dr. Pero kung emergency po kasi, yan naman po ay pwede nating dalhin sa ating mga ospital. At kahit sa ang ospital po, meron na rin po tayong benefit for emergency. Kung hindi kailangan ma-confine pero nadala sa isang emergency room because an emergency problem or urgent care, ayan po ay binabayadan na rin ng PhilHealth. Tatandaan po natin, yun pong ating yakap is a primary care. So hindi po yan emergency. Ibig sabihin ay may pagkakataon po tayo na magpunta doon sa ating napiling yakap clinic. Yun nga lang po, later on, kung kayo ay kailangan magpa-transfer, meron po tayong panahon para ma-transfer. Kasi nga po, unang-una, ang atin pong mga clinic ay bayad na para sa isang buong taong serbisyo na ibibigay sa inyo.
0: Ay maganda po na ipaliwanag nyo po ng ganon, Doc Ish. At sa mga ganong nalalabuan pa sa sistema ng PhilHealth na ito, na magandang layunin, nagkakaroon pa rin ng problema. Dumako tayo sa isang topic, Al, na Doc Ish, yung paano nga ba pinabilis ngayon ng PhilHealth yung reimbursement sa mga hospitals, Doc Ish?
1: Well, again, yan pa rin po yung ating pagpapabuti or parte ng pag-i-improve ng ating systems and operations. So, alam po naman natin na dati kami ay manual, ngayon po ay slowly we're going automated. At nagkakaroon na po tayo ng automation even sa claims processing. So, sa ngayon po, ang ating sa batas, tayo binibigyan ng 60 days to process. Pero ngayon pong taong ito, on the average po, ay tayo po ay nakakapag-process at nakakabayad ng good claims between 16 to 22 days na po. Kung kaya't, ito po ay para sa good claims, kung kaya't madali na po nating nababayadan ng ating mga ospital or hindi man na ospital, yung ating lahat ng accredited health facilities. Ganun din po, we streamlined our processes, pati po yung halimbawang mga requirements natin, patuloy nating nire-review para ma-streamline po siya at para po ang mga ospital ay hindi maraming kailangang isubmit sa atin for clinical or even for personal identification sa pagiging member. Kung kaya sa ngayon po, naging maganda naman na resulta at bumibilis na rin po ang ating pagbabayad.
0: Dr. Is, anong update nga pala doon sa 60 billion pesos na inorder na ng Supreme Court na ibalik na sa PhilHealth? Baka katulong na siguro, ha? Nang malaki sa inyo yan.
1: Naibigay na po siya sa amin.
0: Talaga?
1: Naibalik na po siya sa amin. Opo. Naibalik na po siya sa amin. At of course, siya po ay gagamitin natin sa patuloy na pagpapalawak at pagsasaayos. Pagpapalawak ng ating benepisyo at pagsasaayos ng ating serbisyo.
0: Ibig sabihin niyan, yung mga nade-deny or return claims mula 10% patungo na sa 3 to 4% na lamang ba ang mangyayari diyan, lalong-lalo na meron na kayong malaking pera?
1: Hindi naman po hindi po tayo magbabayad dahil tayo ay may pera lamang. Remember po, yung ating mga return to hospital claims or even denied claims ay mga claim po na may kakulangan sa dokumento, may hindi tamang mga impormasyon na ibinigay, kung kaya't ibinabalik po natin. Yung mga denied claims naman po ay hindi sumunod sa ating patakaran or sa ating proseso, kaya po sila nabideny. So hindi po dahil tayo ay may pera na 60 billion, ay ang mga yan po ay babayadan na natin. Patuloy pa rin po nating susundin ang ating mga proseso, ang ating mga requirements, ang ating mga kinakailangang documents para po mabayadan natin ng ayos ang mga claim. Tandaan po natin, tayo ay gobyerno at tayo po ay under the watch of our COA. So hindi rin po kami basta-basta nagbabayad kahit po tayo ay may pera.
0: Maraming salamat po, Doc Ish.
1: Maraming salamat din po at magandang umaga sa ating
0: good
1: lahat.
0: Good morning. Si Dr. Israel Francis A. Pargas, ang spokesperson and senior vice president ng Philippine Health Corporation ng tawag dyan na PhilHealth. Sa maikling salita o maikling yung pong pagbanggi. Siya, sana po napaliwanagan kayo doon sa mga itinatanong pa. Yung mga tinatanong nyo, pwede po kayo maghumabol sa PhilHealth itong mga tanong na yan at akin po ipapadala kay Ate Glo. Oo, Factores, magandang umaga. Thank you very much for the effort. Ma'am Glo Factores, thank you, thank you. And God bless. Alas 6.44 na ang oras. Ano, pasiyo-siyo muna. Come muna. Indira Jom, nang malaman natin ang mga dapat pang malaman dito sa mga kaserbisyo, mga kabisyo sa Radyo Publiko Serbisyo. Go ahead.
2: Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Publiko Serbisyo.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
4: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Publiko Serbisyo dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Alas 10:48 na, Tata Rolly. Ano ang masarap na tanghalian? Mamaya, tip mo sa akin at sa ating mga taga-subaybay. Pero inuulit ko ha, mga kababayan, yung mga lalabas ngayon sa inyong tahanan o sa kahit man sa pinanggagalingan nyo, opisina man, aba, eh magdala po kayo ng tubig, ano ho, dagdag na iinumin. At hindi lang yon, magdala kayo ng lalagyan ng yelo at saka bimpo o face towel. Bakit? Kailangan po nyo yon dahil makakatulong ng malaki pagka init na yung pakiramdam nyo dahil sa tumataas nga itong init factor, yung heat index, kung tawagin sa Ingles. Aba, pwede nyong punasan ng inyong katawang, inyong mukha, leeg, tenga, kilikili. Pero sa isang lugar na pribado na hindi kayo makakita niyang ganyan. Para kayo ay bumaba ang inyong temperatura sa katawan at makaiwas sa heat stroke. Okay ba? O aling Lani, aba, yung mga itinatago dyan ng mga nasa refrigerator. Yung mga refrigerator, al, di ba? Yan eh, palamigan eh. Kaya nga, merong chilling o kaya pampalamig ng mga dapat na ilalagay mo doon dahil iinitin mo na lamang sa susunod na kainan. Pero nakakalimutan minsan. Hindi lang minsan, ako, napakarami. Tingnan nyo. Sige nga, may nabubulok na gulay, pustahan tayo. O lalo na mga gulay. Yung iba naman, nagkakaamag dahil siksik kayo ng siksik. Ginawang siksikan, ginawang aparador o baol ang refrigerator. Huwag niyong gagawin yon. Sayang ang pera. Di ba? Okay, okay. Oy, shout out Roger Goni, Hauma. Or Conjen, former Consul General Willie Cuyugan. Ni Hauma. Gandang umaga po sa inyo. Siyempre, oy, Ambassador Seges, good morning, former Ambassador Seges. 10:50 in the morning, narito mo na ang mga balita, panukalang ilipat sa mga lalawigan ang bahagi ng MMDA. National Tax Allotment, aba, inihain sa Kamara. Ano kaya yan? Alamin natin ang detalye ng balitang yan mga kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Naghain si Agusan del Norte Representative Dale Corvera ng panukalang batas na naglalayong ilipat sa mga lalawigan ang bahagi ng National Tax Allocation ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Sa ilalim ng House Bill Number 9231, matutulungan ang mga lalawigan sa mas maayos na paglipat o devolution ng ilang tungkulin ng pamahalaan hanggang 2028 alinsunod sa Executive Order Number 103. Ayon kay Corvera, nais ng panukala na mabigyan ng karagdagang pondo ang mga lalawigan upang matustusan ang mga serbisyong ililipat sa kanila ng national government. Nakasaad sa batas na kabilang sa pinagkukunan ng pondo ng MMDA ang bahagi nito sa NTA, taunang appropriations mula sa national budget, mga multa at bayarin at 5% ng kabuang taunang kita ng mga local government units sa Metro Manila. Ayon pa kay Corvera, nananatiling umaasa ang maraming lalawigan sa kanilang bahagi ng NTA, kaya limitado ang kakayahan nilang maghatid ng mahalagang serbisyo publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, Melanie Valdos Reyes. Shout out Lawrence Atanasio and Raquel Espirito and General Gotoman dyan sa aba sa Philippine National Police, COMEL o Communication Electronic Service ng Philippine National Police. Sino pa? Sino pa? Abay, kita ninyo man mga shout out dito. Ay nandiyan pa na naka aba sino si Mang Rolito Reyes, nandiyan po nag-aantay ng kanyang mga pasahero sasakay sa kanyang UV Express na pupunta sa San Jose del Monte, Bulacan. Okay, yan po mga taga San Jose del Monte, Bulacan. Ay siya, mga kababayan, narito muna ang report ni Albert Kawili pala ng Radyo Pilipinas Agoo. Dahil meron siyang report, mahigit na 2,000 magsasaka tumanggap ng 2,000 ayuda sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolks program sa Agoo, La Union. Naimbaga bigat, Albert Kawili.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Magandang araw mga kababayan. Albert Kawili po ng Radyo Pilipinas Agoo. Kasalukuyan, nandito tayo sa Jose de Aspira Civic Center kung saan isinasagawa ang payout ng Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folks. Aabot sa kabuang 2,877 na rehistradong magsasaka mula sa iba't ibang barangay ng bayan ang tumatanggap ng TIG 2,325 pesos na ayuda mula sa pambansang pamahalaan bilang suporta sa sektor ng agrikultura. Isinasagawa ang payout sa pangunguna ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Agoo upang matiyak ang maayos at mabilis na pamamahagi ng ayuda sa mga benepisyaryo. Layunin ng programa na matulungan ang mga magsasaka na labis na naapektuhan ng iba't ibang hamon sa produksyon at kabuhayan kabilang na ang epekto ng pabago-bagong panahon at ang pagtaas ng gastusin sa pagsasaka. Para sa iba pang update, manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas at iba pang integrated state media.
0: Kalimutan niya extra. Si siya po, mga kababayan, si Albert Kawili ng Radyo Pilipinas Agoo, La Union. Thank you, Diyos de Agnina, Albert Kawili. Aba, alas 54 na, mga kababayan. Nako, ano ba sinasabi ni Tata Rolly na masarap na... Masarap? Ha? Hindi. Yung Kuya Kicks, maya-maya ng konti. Pero ito, Francis Short Order. Sa ating Francis Short Order, sabi ni Tata Rolly, masarap ay ginisang pechay. Ang galing, ha? Tata Rolly, ha? Pagkatagatigasin al na katulad natin, eh. Ibig sabihin, tigasaing. Oo, oh, aminado kami niyan, eh, ni Tata Rolly. Kami tigasaing, tagaluto. Masarap nyo. Dalagyan mo yung the, ano nga, pechay. Aba, tapos lagyan mo ng kamatis, bawang, sibuyas. Tapos, lalagyan mo ng binating itlog. At ilalagay mo yung priniritong tilapia o kaya ay galunggong. Ang pagsarap nyo, ano? Tata Rory, sinabawan ta pechay. Napakadali, napakabilis, mura pa, at masustansya pa. Iyan ang ating Francis Short Order.

0: sa Francis Short Order habang nakikinig si Ading Neneng at si kay Ading Luz. Oy, mga taga ano to, paliparan dyan sa Cavite si Aling Luz. Hello, hello, hello. Magandang umaga po. Samantala, dako tayo sa report ng mga taga Cebu naman. Merong yung financial caravan isinasagawa ng Department of Trade and Industry Cebu para sa mga micro, small and medium enterprises. At ang report ni Angeli Valiente ng Cebu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Report. Tag Angeli, may buntag.
2: Magandang araw, Angeli Valiente po ng Radyo Pilipinas Cebu. Nandito tayo ngayon sa Social Hall ng Cebu City Hall kung saan kasalukuyang isinasagawa ang Financial Caravan, Negosyo Restart and Financing Initiative ng Department of Trade and Industry Cebu. Sa nasabing caravan ay pinagsama-sama na sa iisang lugar ang mga micro, small and medium enterprises, financial institutions, ang iba pang mga ahensya ng ating pamahalaan, negosyo center, at maging ang mga serbisyo ng DTI para sa kanilang mga kliyente. Layunin ng nasabing aktibidad na matulungan ang ating mga MSMEs dahil na rin sa kanilang mga kinakaharap ngayon, lalong-lalo na at apektado rin sila ng nararanasang energy emergency bunsod ng kaguluhan sa Middle East. Sa nasabing aktibidad, maaaring makapagsangguni sa mga business counselors na nandito ngayon sa social hall ang ating mga MSME upang matulungan sila at mabigyan ng gabay kaugnay sa pagpapanatili ng kanilang negosyo at pagpapaunlad nito, gayon din ang pag-uugnay sa kanila sa mga financing institution. Mayroon ding inaalok na financial literacy seminar ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Para sa kragdagang updates, tumutok lang sa Radyo Pilipinas at sa iba pang integrated state media.
0: Wala rin extra. Guys, Valiente. Thank you! O, kami na ang nag-extra para sa inyo. Dagang salamat, mga taga Cebu. Alright, si Angeli Valiente yan, mga kabayan. Mali tuloy ang akin na banggit na pangalan. Thank you, thank you, thank you! Ay siya, mga kabayan nakikinig, mga kabisyo. Muli na naman, nagpapasalamat ang inyong lingkod na naku, nakatapos ang buong isang linggo. Ano po? Ma'am, nandito Friday. Bukas, makita-kita po tayo, magkarinigan po sa alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Go AgriPlus! Yung mga gustong mag-aral, gustong matuto doon sa solar power system, sa mga bubong, at sa mga, yan po, sa agriculture. Sa mga pang mga gawain ng mga magsasaka at mga mangingisda, solar power system ngayon, ng Solar Tech Power Incorporated. Of course, ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, ang Philmec Arrancada. Yun, ang inyong mapapakinggan bugas, 9 a.m. to 10 a.m. sa Go Agri Plus. Thank you, Tata Rolly. Batang-bata mo man tayo. Engineer Jovel Lustre, Arnel Villamor, Tess Ramirez, Glory Fe Bagon, and All Corpus. Ito po muli ang inyong lingkod, Kakiko Flores. At nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo! Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: 1103.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Senado magkoconvene na bilang impeachment court sa May 18 para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. House Prosecution Panel kumpiyansang tumayo bilang prosecutors.
0: Headlines.
9: PNP, minamadali na ang imbestigasyon kaugnay ng shooting incident sa Senado. Alegasyong diversionary tactic ang putukan para makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa, itinanggi ni Senate President Alan Peter Cayetano.
3: Headlines.
9: 5 persons of interest sa likod ng social media post na nagpakalat ng fake news at nang hikayat na manggulo sa Senado, tukoy na ng DICT.
3: Headlines.
9: NGCP pinagpapaliwanag kaugnay ng sunod-sunod na kawalan ng kuryente sa Luzon at Visayas. Yellow at red alert status muling idineklara sa Luzon at Visayas grid mamayang hapon.
3: Headlines.
9: Payout para sa TNVS at motorcycle taxi drivers na bigo makuha ang kanilang ayuda magpapatuloy bukas at sa susunod na linggo.
3: Headlines.
9: At 3 buwan na PITX terminal fees para sa PUV operators aalisin na simula May 18.
10: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
11: Sa buong bansa.
10: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
9: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide na napapakinggan sa 738 kHz AM at sa mga kapatid na himpilan at the Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang ating mga balita. Aarangkada na sa May 18, Lunes, ang pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court. Ito ang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano matapos pirmahan ang liham na opisyal na nagpapaalam sa Kamara o nagpapaalam sa Kamara na natanggap na ng mataas na kapulungan ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahan ni Cayetano na agad na magko-convene ang impeachment court kung lahat ng mga senador ay sasang-ayon at walang question dito. Oras na matipon ang impeachment court ay susumpa ang Senate President bilang presiding officer habang ang ibang mga senador ay manunumpa bilang mga hukom. Matapos ito ay mag-i-issue sila ng summons, hihingi ng mga dokumento at saka ganap na magsisimula ang paglilitis. Tiniyak ni Cayetano na sa bahagi ng majority block ay walang magiging delay sa proseso ng impeachment.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
10: News Nationwide.
9: Handa-handa na ang 11 prosecution panel para sa napipintong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam kay Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon sa Bangon Bayang Mahal, sinabi nitong halos araw-araw na silang nagpupulong para pag-aralan ng grounds ng articles of impeachment. Maghahati-hati naman ang panel para magkaroon ng grupo-grupong paglalahad ng grounds at ebidensya sa gagawing paglilitis. Lahat naman ng miyembro ng House panel ay mga abogado, kaya't kumpiyansa sila na tumayong prosecutors at matibay din anya ang mga ebidensya laban sa bise, lalo na sa unexplained wealth at sa pagbabanta sa buhay nila Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating Speaker ng Kamara.
12: Tingnan mo talaga na malakas po yung mga ebidensya, no? So, kung po lang sa threats against the President, makikita mo natin. Yung po nga press conference sa atin po nga pangalan ng Pangulo, talagang nagbanta naman po siya. Sa atin po Pangulo, First Lady at sa dating House Speaker. Yung po yung una, sa unexplained wealth, kita-kita naman po natin, no? Linhado sa bayan.
9: Yan ang tinig ni Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro Party List.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
10: News Nationwide.
9: Pag-arangkada ng impeachment process, dapat umusad alinsunod sa itinatakda ng konstitusyon mula Kamara. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
10: Report.
13: Sinabi ni Bataan Representative Tony Roman na mahalagang hayaang umusad ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte alinsunod sa itinakda ng konstitusyon. Ayon kay Roman na isang abogado, bahagi ng constitutional framework ang impeachment process upang tugunan ang mabibigat na alegasyon laban sa matataas na opisyal ng pamahalaan. Pagkakataon umano ito para sa pangalawang pangulo na maipagtanggol niya ang sarili laban sa mga paratang. Nilinaw din niya na ang pagkakaroon ng probable cause ng impeachment ay hindi nangangahulugan na napatunayan na itong nagkasala. Binigyan din ng mamabatas na mahalagang papel ang gagampanan ng Senado bilang impeachment court upang matiyak, napatas at malinaw na matatalakay ang mga isyu sa kaso. Nanawagan din ito sa publiko na iwasan ang maagang paghuhusga sa magiging resulta ng kaso at hayaang maisakatuparan ng Senado ang mandato nito. Importante anya na mapanatili ang tiwala ng publiko sa mga institusyon sa pamamagitan ng pananagutan at patas na proseso. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide.
9: Itinuturing ni House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na malinaw na harassment o panggigipit ang paghahain ng civil lawsuit ni Manases Carpio laban sa mga nagsusulong ng impeachment complaint. Si Carpio ang asawa ni Vice President Sara Duterte na naharap ngayon sa impeachment trial. Nagsampa si Carpio ng 7.3 milyong pisong civil lawsuit for damages laban kina Father Joel Sabalia, Ramil Madriaga at iba pang nasa likod ng impeachment complaints laban kay Vice President Duterte. Ayon kay De Lima, nagpapakita umano ng desperasyon ang hakbang ng kampo ni Duterte upang ilihis ang usapin ng pananagutan. Iginit din ang mambabatas na mabibigat ang mga aligasyon laban kay VP Sara at nararapat lamang itong sagutin sa tamang proseso.
16: This is all harassment. Alam naman nila yun, lalo na kami mga members of the Committee on Justice, the members of the House, wala naman po kaming binabag na batas dito. Ang sabi nila, linabag daw mo namin yung Bank Secrecy Deposits Law at yung Anti-Money Laundering Act. Wala pong prohibition doon na hindi kami pwedeng gumawa ng aming tungkulin bilang miyembro of the House.
9: Si House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide.
9: Ginagawa ng Philippine National Police o PNP ang lahat ng paraan para mapabilis at maresolba ang shooting incident sa Senado. Ayon kay PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., kabilang sa iniimbestigahan ay kung stage o planado ang putukan bilang panggulo para makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng arrest warrant nito sa International Criminal Court. Tiniyak naman ng pulisya na walang special treatment kay de la Rosa na dating PNP Chief.
17: Ako tayong special treatment yan. We implement the law without fear or favor. Ni Philippine National Police ay of course for any eventuality arrest or whatsoever. We are always preparing ourselves para ma-improve ang ating operation.
9: Si PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide.
9: Bukas ang National Bureau of Investigation o NBI na maimbestigahan ang putukan sa Senado na umano'y planado para makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, handa silang makipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng Philippine National Police. Una na rin sinabi ni Matibag na magkakaroon ng inter-agency collaboration ng mga law enforcement agency kasama ang Department of Justice at iba pa kaugnay sa mga susunod na hakbang.
18: Bukas po kami sa investigasyon at katunayan, sinabi ko nga po kay General Nartates, yung mga identify po na ating pong ahente na pumasok sa GSIS, ay amin pong isusumite sa isang malayong investigasyon po ng Philippine National Police po.
9: Si NBI Director Melvin Matibag.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide.
9: Binigyan din ni Senate President Alan Peter Cayetano na 100% hindi diversionary tactic ang nangyaring putukan sa loob ng Senado kagabi para o nung isang gabi para makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Cayetano, wala sa mga senador nitong Miyerkules ang nakakaalam sa mga mangyayari. Nanawagan rin si SP Cayetano sa PNP at AFP na kung gaano sila kabilis maglinaw ng fake news, ay ganun din sila sana kabilis mag-debunk ng fake news tungkol sa Senado at sa Senate President. Partikular na tinukoy ng Senate President, ang fake news lang ang impormasyong kumalat sa social media na ang security niya ang nagpaputok noong isang gabi.
19: For example, I can tell you honest to goodness, none of the senators who were here last night knew that was gonna happen. And the shots were fired from both sides. I mean, you have the videos, guys. And even before umalis si Sec. John Dick, sa kabila daw may ano talaga. That's why I asked for access sa UTAA sa kabilang side ng building sa GSIS.
9: Yan ang tinig ni Senate President Alan Peter Cayetano.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide.
9: Pagkakaroon ng isang independent investigation sa mga pangyayari sa Senado, isinusulong ang detalye mula kay Mary Ann Bastasa.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
14: Report.
20: Naniniwala si ML Partes Representative Leila De Lima na dapat imbestigahan ang mga naganap sa Senado nitong mga nakalipas na araw, kabilang na ang umano'y pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa mambabatas, nakakalungkot at nakakabahala umano mga pangyayari na anya hindi dapat nagaganap sa isang demokratikong institusyon na tulad ng Senado. Gayet pa ng mambabatas, usapin na ito ng integridad at dignidad ng Senado. Mungkahin ito magkaroon na isang independent investigation sa insidente na hindi panghihimasukan ng mga senador. Mahalaga umano magkaroon ng hiwalay na body na magsisiyasat nito para maging malinaw ang buong pangyayari. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Tiniyak mismo ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na ligtas na ang Senado. Kaugnay pa rin ito ng naganap na kaguluhan sa Senate building nitong Miyerkules ng gabi. Ani Aplasca, mahigpit nang nakasecure ang buong Senado at ligtas nang makakapasok ang mga senador at iba pang staff at empleyado ng mataas na kapulungan ng Kongreso.
22: I can assure everyone, public, senators and all employees and members of the Senate na the Senate is very much secure as of this time.
9: Yan ang pahayag ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology o DICT na 5 individual na ang natukoy nila bilang persons of interest na sangkot sa panghihikayat sa publiko online na pumunta sa Senado at magsimula ng kaguluhan. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, na i-refer na nila sa otoridad ang mga nasabing individual para sa investigasyon. Paglilinaw pa ni Aguda na wala namang naganap na anumang cyber attack, kundi nag-ugat lang ito sa aktibidad ng mga nasabing POI na nag-post online at nanghikayat sa publiko na lalo pang palalain ang nangyaring tensyon sa Senado.
23: Yung aming 5 persons of interest, ito po yung mga nagsubuko na manggulo sa social media. Ang ginagawa nila, ang ginagawa nila is maghikayat po ba ng mga tao through false information na pumunta sa Senado, tapos makigulo, tapos mali-mali mga information eh. And yun din po yung pakulisan po sa publiko, kung tinatanong mo ako, sana po suliin natin yung pinagkakalingan ng news.
9: Yan ang pahayag ni DICT Secretary Henry Aguda.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Tiwala si Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na hindi magiging dahilan ng pag-aaklas ng mga sundalo ang nangyaring kaguluhan sa loob ng Senado Miyerkules ng gabi. Muli namang nilinaw ni Browner na mga security detachment na dati nang nakatalaga sa Senado ang Philippine Marines na namataan sa lugar ng mangyari ang insidente. Nilinaw din niya na support unit lang ang papel nito sa Senado at hindi rin sila ang nagpaputok ng armas noon. Gayunman, hindi na rin nagtaas ang AFP ng alert status nito kaugnay ng nasabing insidente.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Hiniling ni Senadora Amy Marcos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin ang 3 opisyal na National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng shooting incident sa Senado. Sa kanyang liham sa Pangulo, ikinabahala nito ang umano'y pagpapaputok ng NBI na nagdulot ng takot at pagdududa sa seguridad at pananagutan ng mga opisyal. Dahil dito, hinimok ni Senadora Amy si Pangulong Marcos na pansamantalang suspindihin sina NBI Director Melvin Matibag, NCR Chief Emeterio Donggalio Jr. at OTCD Chief Jerome Bomediano habang iniimbestigahan ang insidente. Duda rin ang senadora sa magkakaibang pahayag ni Matibag na nasa isang hotel ang NBI officials para sa fellowship kahit may mga ulat at video na nagpapakitang nasa loob o malapit sila sa Senado.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Tiniyak ng National Bureau of Investigation o NBI na sumunod ito sa batas at nasa tamang proseso ang lahat ng pagkilos nito. Pahayag ito ni NBI Director Melvin Matibag kasunod ng rekomendasyon ni Senadora Amy Marcos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin ang ilang NBI officials kasunod ng shooting incident sa Senado. Ayon kay Matibag, karapatan ng senadora na magrekomenda, subalit patuloy anya silang tutupad sa tungkulin sang-ayon sa kanilang mandato.
18: It's the prerogative of the good senator. Pero tayo naman po, nagsisilbi po tayo sa pleasure po ng ating appointing authority at kung ano po yung mandatong ibinigay po sa atin. At ako naman po, nakasisiguro po kayo at nakita nyo naman, wala po namang pagkilos ang NBI na hindi po sumunod sa batas at sa proseso.
9: Si NBI Director Melvin Matibag.
21: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
21: News Nationwide.
9: Mid-year bonus ng mga empleyado ng gobyerno sinimulan ng ipamahagi ng Department of Budget and Management. May ulat live si Lawrence Tanhoco. Balikan natin ang report na yan ni Lawrence. Samantala, bibisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Tuguegarao City, Cagayan, mamayang hapon para daluhan ang iba't ibang aktibidad. Kabilang dito ang inaugurasyon ng Brain and Spine Center ng Cagayan Valley Medical Center mamayang alas 4 ng hapon. Sa pamamagitan nito ay mas pinalapit pa sa mga pasyente ang mga serbisyong medikal at hindi na kinakailangang pumunta pa sa Maynila. Samantala, present din ang Pangulo sa gagawing sa Cagayan, bawat bayan o bawat bayan makikinabang program bilang mamayang alas 5 ng hapon, tampok ang iba't ibang serbisyo at programa ng pamahalaan.
21: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas.
21: News Nationwide.
9: Balikan natin ang report ni Lawrence Tanhoco, mid-year bonus ng mga empleyado ng gobyerno, sinimulan ng ipamahagi ng Department of Budget and Management.
21: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
21: Report.
4: Chad, good news nga, no? Sinimula na ngayong Mayo 15 ang pagpapalabas ng mid-year bonus para sa mga kwalipikadong kawanin ng pamahalaan, kabilang ang military at uniform personnel. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, aabot sa 73.456 na bilyong piso ang inilaan para sa mid-year bonus na mahigit 1.9 milyong sibilyan, military at uniform personnel sa mga ahensya ng pamahalaan. Sinabi ni DBM Secretary Rolando Toledo na bahagi ito ng pagkilala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sakripisyo at serbisyo ng mga kawaninang gobyerno. Sa ilalim ng DBM Budget Circular Number 2017-2, katumbas ng isang buwang basic pay hanggang Mayo 15 ang matatanggap ng mga kwalipikadong empleyado. Kabilang sa mga kwalipikado ang mga nakapagserbisyo ng hindi bababa sa 4 na buwan mula Hulyo 1 ng nakaraang taon hanggang Mayo 15 ng kasalukuyang taon na natili sa serbisyo at may satisfactory performance rating. Saklaw din ng bonus ang mga empleyado ng local government units o yung LGU. Ngunit kailangan pa rin ng pag-aproba ng kanikailang sanggunian bago maproseso ang pagpapalabas ng nasabing benepisyo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
21: News Nationwide.
9: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
21: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
21: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: 22 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito pa ang iba nating mga balita. Kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na sa loob ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay SP Cayetano, bandang 1:27 ng hapon ay pinaalam sa kanya ni Senador Jingo Estrada na wala na si Senador Bato sa Senate Building. Nakatanggap rin si SP Cayetano ng mensahe mula sa asawa ni Senador Bato kung saan sinabi niya ng senador na batid nitong habang tumatagal na nananatili ito sa poder ng Senado ay mas nadadamay ang mga taga-Senado.
6: Sa 13, sabi niya, sana wag sayangin yung sakripisyo na ginawa ni Senator Bato. She hopes that we stick together. Tapos eto sabi niya sa akin, good PM sir, in behalf of my family, we'd like to thank you and all the other senators for all the support you have done for my husband. At the same time, I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason, I am sure that Ronald made his, in quotation mark, escape. He told me, habang tumatagal kasi siya dyan sa loob, ay mas nadadamay pa kayo.
9: Samantala, iginit din ni Cayetano na hindi matatawag na tumakas si De La Rosa dahil wala pang warrant of arrest laban dito at ang ibig sabihin niya rito ay warrant of arrest mula sa isang korte ng Pilipinas na siya nga kanilang kikilalanin. Nilinaw rin ni SP Cayetano na wala na ngayon sa protective custody ng Senado si Senador Bato dahil kusa itong umalis.
6: Yung word na escape because there's no warrant eh. Diba? There's no warrant. So, he's free to go. When you, for example, pumunta ka sa simbahan at sabihin mo, I'm seeking sanctuary. Pag gusto mo nang umalis, pwede ka umalis. It happened kay June Lozada. He slept on my couch on the fifth floor and then nung sinabi, doon na lang siya sa mga madre and then sinabi, doon na lang siya sa Lasal Green Hills, lumipat siya doon.
9: Yan ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI na walang bagong travel record si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang sinabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval kasunod ng pag-alis ng senador sa Senado habang mahigpit na ang seguridad doon. Wala namang tugon ng immigration kung ano ang kanilang gagawin kung sakaling mamataan sa airport si De La Rosa. Si De La Rosa ay may warrant of arrest mula sa ICC, cognized sa crimes against humanity dahil sa issue ng war on drugs noong siya ay PNP chief.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Iginiit ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na naiwasan sana ang kaguluhan sa Senado kung sumuko na lang ng matiwasay si Senador Bato de la Rosa. Ani Jokno, malinaw ang obligasyon ng Pilipinas bilang isang estado para irespeto at isilbi ang warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Bato. Dagdag pa ng mambabatas na dapat ay tumalima rin ang bansa sa international legal commitments nito.
2: Really no question about it na dapat igagalang ng ating pamahalaan ang initial warrant ng ICC. Whether you belong to the legislative department, you belong to the executive department, or the judicial department, yun ay isang obligasyon natin bilang Estado. At kahit sabihin natin na wala na tayo at hindi na tayo kasama ng International Criminal Court, may jurisdiction sila sa kaso dahil nangyari yun nung tayo ay membro pa.
9: Yan ang pahayag ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Sa iba pang balita, muling isa sa ilalim sa red at yellow alert status ang Luzon Grid mamayang hapon. Epektibo ang red alert mamayang alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, habang ang yellow alert ay mula mamayang alauna ng hapon hanggang alas 3 ng hapon at susundan mula alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Sa paning ng Visayas Grid, magsisimula ang red alert mamayang alas 5 ng hapon, natatanggal hanggang alas 9 ng gabi. Habang ang yellow alert ay mula alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon at susundan mula alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Department of Energy patuloy na nakatutok sa energy grid ng bansa kasunod ng mga naitatalang yellow at red alert status sa Luzon at Visayas Grid. May ulat na live si AJ Ignacio.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Yes, Chad, patuloy na nakatutok ang kagawaran ng enerhiya para nga sa ating energy grid ng bansa kasunod nga ng mga naitatalang yellow at red alert status sa Luzon at Visayas Grid. Ayon nga kay Energy Secretary Sharon Garin na patuloy na idinideploy ang kanilang mga technical teams upang umagapay sa ilang mga grid areas mula sa Luzon at Visayas dahil nga sa naitalang mga rotational brownouts at upang kahit papano ay maibsan ang ilang manual load droppings sa iba't ibang lugar sa Luzon at Visayas. Dagdag pa ni Garin na sinisiguro nila na on top of the situation ang kagawaran upang patuloy na ma-monitor ang kalagayan ng energy supply ng ating bansa. Samantala, Chet, inaasahan na magkakaroon ng red alert at yellow alert mamayang hapon sa Luzon at Visayas Grid at sa mga nabanggit na oras ng NGCP. Chet, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Tiniyak ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na susunod ito sa kautusan at magsumite ng mga kailangang ulat habang iniimbestigahan ang naging problema sa grid system. Ayon sa NGCP, sa ngayon ay nakatuon ang kanilang operasyon sa pagpapanatili ng katatagan ng Luzon at Visayas grids habang hinihintay na maging normal ang supply ng kuryente. Kabilang sa mga hinihinging detalye ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission mula sa NGCP, ang eksaktong oras at lawak ng mga alert declaration, ugat ng problema sa grid, listahan ng mga planta at transmission facility na may force outages o derating, reserve at demand levels ng panahon ng insidente at mga hakbang na ginawa upang maibalik ang normal na supply ng kuryente.
10: Bunsod doon sa nagkaroon ng tripping sa transmission lines ng NGCP. Ngayon, yung transmission lines kasi doon dumadaloy yung kuryente galing sa mga planta. Kaya kung wala na silang dadaluyan, wala na rin kuryente na nakakarating sa ating mga consumers.
9: Si NGCP Director Attorney Maria Corazon Hines.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Security plan para pigilan ng krimen sa gitna ng rotational brownouts ipinatupad ng Philippine National Police. Ang detalye mula kay J-Mark Dagala.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Pinainting pa ng Philippine National Police sa kanilang mga hakbang upang maiwasan ang pananamantala ng mga kawataan sa gitna ng umiiral na rotational brownout. Hindi kasunod na rin ang pagnipis sa supply ng kuryente dulot ng mga plantang nagpapatupad ng force outage. Bunso na mataas sa demand ngayong panahon ng tag-init. Ayon kay PNPG Police General Jose Melencio Nartates Jr. naglabas siya ng direktiba sa lahat ng commander sa ground para tiyakin ang agarang aksyon sa mga lugar na mawawala ng kuryente. Partikular niya pinag-utos ang pagpapahigti ng foot at mobile patrols lalo na sa residential area at commercial hub para masiguro ang kanilang kaligtasan. Ani Nartates, kadalasan sumasalakay ang mga kawatan tuwing madilim ang paligid na isang mainam na sangka para sa paggawa ng krimen gaya ng akyat bahay o pagnanakaw at iba pang street level crimes. Inatasan din niya ang mga lokal na unit ng pulisya na makipag-ugnay na mabuti sa mga lokal na pamahalaan at barangay para mapalakas ang mga watch system sa panahon ng blackout schedules. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang pagdadala at patuloy na pag-iisip ng mga programa para sa mga nangangailangan. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibababa sa mamamayan ang mga programang para sa kanila, lalo na sa mga nangangailangan. Ayon sa Pangulo, patuloy na dadalhin ng gobyerno ang mga programa sa mga nasa barangay at makatulong sa taong bayan. Sinabi ng punong ekotibo na asahan ng taong bayan ang gobyerno na nagpapatuloy at hindi humihinto sa pag-iisip ng mga kaparaanan para lalo pang matulungan ang mga tao. Pagbibigay din ng Pangulo, trabaho ng pamahalaan upang tumulong sa mga nangangailangan kaya't may mga programang ikinakasa gaya halimbawa ng bawat bayan makikinabang. Kahapon ay 1,500 na benepisyaryo mula sa 187,455 na target sa Pampanga ang tumanggap ng 10 kilong bigas na kinabibilangan ng mga katutubo, solo parents, farm workers, PWDs at iba pang low-income families habang nagbigay din ang Pangulo ng scholarship. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
13: Asahan po ninyo na ang pamahalaan ng gobyerno ninyo nandito po at wala kaming ginawa kundi mag-isip kung paano pa ang gagawin namin para tumulong sa taong bayan.
12: Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Walang tigil ang arangkada ng payout ng cash relief assistance sa Department of Social Welfare and Development o DSWD hanggang weekend at sa susunod na linggo para sa mga TNVS at motorcycle taxi riders na hindi pa na-claim ang kanilang ayuda. Kabilang sa payout schedule ang in-drive drivers na isasagawa bukas, May 16 sa SMX Convention Center sa Pasay City. Nilinaw naman ang Transport Network Company na hindi ito second wave payout, kundi para lamang sa mga driver na may unclaimed cash assistance. Kailangan ding dalhin ng mga benepisaryo ang original driver's license, kasama ang photocopy nito at screenshot ng notification mula sa InDrive app. Samantala, nakatakda sa May 19 hanggang 21 ang payout para sa Lala Move drivers na gaganapin sa The Tent sa Villar City sa Las Piñas City mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pinapayuhan din ang Lala Move drivers na i-check ang kanilang payout schedule sa pamamagitan ng claiming tracker gamit ang kanilang valid driver's license number. Hindi rin tatanggap ng mga walk-in at authorized representative sa pag-claim ng cash assistance.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Wala nang sisingiling terminal fee para sa public utility vehicles o PUVs na gagamit ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX simula May 18. Ayon sa Department of Transportation, sakop ng 3 buwan na waive fees ang city at provincial buses, modern at traditional passenger jeepneys, UV Express vehicles at mga taxi. Bagay pa rin ito na pag-isikap ng gobyerno na tulungan ang PUV operators na apektado ng energy crisis bunsod ng Middle East conflict. Tinatayang 5 milyon

0: Pamahalaan sa Albay ang pagpapalawak pa ng emergency cash transfer at cash assistance para sa mga apektado. Sa kasalukuyan, pumalo na sa 11 million pesos ang naipamahagi sa mahigit 1,000 pamilya sa ilalim ng emergency cash transfer. Umaarangkada na rin ang pamimigay ng cash assistance sa nasa 6,411 na magasakang apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon.
1: We scaled it up since and we are now disbursing close to 65 million pesos because we're looking at attachment of around 6,500 families. I came here because one, we want to look at the actual disbursement to make sure that nasa naayos na, na pamamaraan. But more than anything, I met Gov because nag-usap pa kami on Ways Forward. Sabi ko nga sa kanya that the President's instruction is very clear. The national government, DSWB in particular, is behind the province of Albay to make sure na kung meron pang kakailanganin, eh nandito ang DSWB.
0: Yan ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kaugnay nito, tiniyak ng DSWD na palalawigin pa nito ang tulong sa Bicol kahit pa nasa recovery period mula sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon sa kagawaran, pinaghahandaan nila ang worst case scenarios kabilang ang paglilipat ng mga pamilya sa evacuation centers mula sa danger zone, lalo na kung may lahar flow punsod ng malalakas na ulan. Bukod sa pagkain, tinututukan din nila ang pagbibigay ng livelihood grant sa panahon ng recovery. Una nang pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pamamahagi ng 65 million pesos na tulong sa mga residente na na-displaced dahil sa Bulkang Mayon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pumalo na sa mahigit 680 million pesos ang halaga ng tulong na nailaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga apektado ng tagtuyot. Sa DSWD Forum, sinabi ni DSWD Disaster Response Management Bureau Director Maria Isabel Lanada na sa kabuuang halaga, higit 321 million pesos ang naipagkaloob sa mahigit 31,000 na beneficiary sa Cagayan, habang mahigit 358 million pesos naman ang napunta sa higit 35,000 na beneficiary sa Isabela. Kabilang sa mga ipinagkaloob na tulong, ang Emergency Cash Transfer o ECT, Cash for Training at Cash for Work sa ilalim ng programa ng DSWD na Lawa at Binhi. Batay sa pinakahuling tala ng ahensya, may higit 60,000 na pamilya sa Cagayan at Isabela sa Region 2 ang apektado ng tagtuyot, habang nasa 8,000 na pamilya naman sa Cordillera Administrative Region o CAR. Tutok na rin ang DSWD sa mga lugar na nagdeklara na ng state of calamity dahil sa epekto ng matinding init.
3: We facilitated na po 321.7 million for Cagayan para po sa 31,782 beneficiaries at 358.8 million naman for Isabela for the 35,444 beneficiaries served. So, yun po. So, 31,782 ang Cagayan, 35,444 ang Isabela, na yan po yung nag-increase.
0: Si DSWD Disaster Response Management Bureau Director Maria Isabel Lanada.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: All set na ang isinasagawang paghahanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa isasagawang Open Government Week. Sa panayon ng programang Boses kay Department of Budget and Management o DBM Local Government and Regional Operations Group Head Assistant Secretary Ryan Lita, hindi lang sa bansa ginanap ang Open na Gov Week dahil maging mga gobyerno na ibang mga bansa ay ginugunita ito. Layon ang nasabing aktibidad na paigtingin pa ang transparency, accountability at participatory governance sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mas mailapit ang mga serbisyo nito sa publiko. Dagdag pa ni Lita na sa ilalim ng Open Government Forum Partnership, katuwang din ang pamahalaan ng mga civil society organizations.
4: May inisyo na circular letter ang DBM Series of 2026-06 kung saan nakasaad po ang guidelines na gagawin ng mga government para i-adapt or ilunsad sa kanilang mga programa, activity at proyekto ang prinsipyo ng Open Government Partnership. Mm-hmm. So nakalagay dito yung guidelines patungkol sa 2026 Open Gov Week na hinihikayat ang bawat ahensya na makilahok.
0: Si DBM Local Government and Regional Operations Group Head, Assistant Secretary Ryan Lita.
2: Radyo Pilipinas.

0: At sa larangan ng palakasan, Central at Western Visayas, nanguna sa Senior at Youth Division ng National Prisaag Games. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
1: Nakatakdang iuwi ng Central Visayas ang overall championship sa National Prisaag Games 2026. Umalagwa na ang rehiyon tungo sa 120 golds, 69 silvers at 53 bronzes para sa kabuuang 242 medals. Bagaman partial at unofficial pa ang tala ngayong umaga, sigurado ng number 1 ang Central Visayas. Pumangalawa naman sa rankings ang Western Visayas na may 210 medals buhat sa 98 golds, 60 silvers at 52 bronzes. Nabang nasa third place ang SOC Sergeant na may 48 golds at silvers at 43 bronzes para sa total na 139 medals. Samantala, siniguro na rin ng Western Visayas ang overall lead sa youth division matapos humakot ang 260 medals taglay ang 90 golds, 84 silvers at 86 bronzes. Nananatili naman sa ikalawang pwesto ang Central Visayas bitbit ang 82 golds, 43 silvers at 50 bronzes para sa 175 total medals. Pangatlo ang Calabarzon sa bilang na 69 golds, 60 silvers, 78 bronzes para sa 207 medals sa kabuuan. Samantala, mamayang hapon na gaganapin ang closing ceremony ng National Prisaag Games 2026 kung saan lalohukan ito ng mga lokal na opisyal ng Bacolod at Negros Occidental, gayon din ang official national board ng Prisaa. Mula rito sa Bacolod City, Dennis Hilanga, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Mga paalala muna.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
4: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
5: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
4: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
6: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
4: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
7: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
4: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
6: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
4: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
6: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
4: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
8: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko
2: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang oras po natin, 11:47 ng umaga. Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating provincial stations. Umpisa natin sa ating mga kasamahan sa Luzon. Starter toolkits na ipamahagi sa 304 na benepisaryo ng Special Training for Employment Program sa Mountain Province. Sa detalye, mula kay Donalyn Balio ng Radyo Pilipinas, Bontok.
2: Radyo Pilipinas, report.
11: Na ipamahagi ang mga starter toolkit sa mahigit 300 benepisaryo ng Special Training for Employment Program o STEP ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Mountain Province, katuwang ang tanggapan ni House Representative Maximo Dalog Jr. sa Bontok. Kabilang sa starter toolkits ang mga kagamitang pangmaneho gamit sa pagluluto at iba pang training-related equipment na ipinagkaloob sa mga scholar na naka-enroll sa iba't ibang programa tulad ng Driving NC2, Masonry NC1 at Cookery NC2. Layunin ng tulong na ito na matulungan ang mga benepisyaryo na maipamalas at magamit ang mga kasanayang kanilang natutunan sa pagsasanay at masuportahan sila sa paghahanap ng kabuhayan at oportunidad sa trabaho. Hinimok ng mga opisyal ang mga scholar na gamitin ng wasto ang pagkakataong ipinagkaloob sa kanila at patuloy na pagyamanin ang kanilang kasanayan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas sa Yug, may report si Leslie Gemino. Harvest Festival, ipinagdiwang ang masaganang ani sa Nueva Ecija.
2: Radyo Pilipinas report.
12: Ipinagdiwang ng National Irrigation Administration Aurora Nueva Ecija Irrigation Management Office ang saganang ani sa pamamagitan ng isang harvest festival at monitoring activity sa Loor Nueva Ecija. Ang aktibidad ay ginanap sa sakahan ni Jeremy De Fiesta na nagsisilbing Board of Director ng Loor Communal Irrigation Association. Pangunahing layunin ng pagtitipon na kilalanin ang pagsisikap ng mga lokal na magsasaka at masusing suriin ang kasalukuyang estado ng produksyon ng palay sa lugar. Binigyan diin sa programa ang paggamit ng hybrid rice seeds at mga modernong teknik sa pamamahala ng pananim upang masiguro ang mataas na kalidad at dami ng ani. Nagkaroon ng aktibong palitan ng kaalaman sa pagitan ng mga magsasaka at ng kinatawan ng NIA kasama ang iba pang katuwang sa sektor ng agrikultura. Tinalakay rito ang mga estratehiya kung paano mapapanatili ang sustainable production sa kabila ng mga hamon sa panahon ng supply ng tubig. Ang Harvest Festival ay nagsilbing simbolo ng pagkakaisa sa komunidad. Sa pamamagitan ng patuloy na monitoring at suporta ng NIA, layunin ng ahensya na higit pang patatagin ang kabuhayan ng mga magsasaka sa Laur at yakin ang seguridad sa pagkain sa buong probinsya. Para sa Bago Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ibang bahagi ng Pangasinan, report mula sa Radyo Pilipinas, Dagupan, ibibigay sa atin ni Ricky Kasipit, mga jeepney driver at operator sa Lalawiga nakatanggap na ng cash relief assistance mula sa DSWD Field Office 1.
2: Radyo Pilipinas. Report.
13: Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga sektor na naapektuhan ng naunang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngayong araw, 15 ng Mayo 2026, mga jeepney drivers at operators mula dito sa Lalawigan ng Pangasinan naman ang tumatanggap ng suporta mula sa kagawaran katuwang ang Non-Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Dito sa may CSI Stadia sa may lungsod ng Dagupan, aabot sa 2,127 na jeepney drivers at operators ang tumatanggap ng 5,000 pisong ayuda sa ilalim iyan ng cash relief assistance. Kasabay niyan, isinasagawa rin ang payout sa Alamino City kung saan 218 na jeepney drivers at operator naman ang binipisyaryo ng naturang tulong pinansyal. Sa ating panayama, kay LTFRB Ilocos Regional Director Crystal R. Simayan, sinabi nito na bahagi ang pamamahagi ng suporta ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mabigyan ng agarang suporta ang mga sektor na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Punta tayo sa Bicol. Halos 800 magasaka sa Kamaling Albay tumanggap ng 10,000 piso na ayuda mula sa DSWD. Sa detalye, mula kay JM Olarte ng Radyo Pilipinas Albay.
2: Radyo Pilipinas. Report.
14: Isinagawa ng Department of Social Welfare and Development Bicol Region katuwang lokal na pamahalaan ng Kamaling para sa emergency cash transfer payout para sa mga apektadong magsasaka sa Kamaling Albay dahil sa patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon sa tala ng Municipal Agriculture Office Kamaling, nasa kabuuan 785 farmers mula sa 10 barangay ang makakatanggap ng tulong pinansyal sa nasabing bayan. Nakatanggap ang bawat beneficiaryo ng 10,230 pesos o kabuuang 8,030,550 pesos na tulong pinansyal mula sa DSWD. Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nabilisan ang pamamahagi ng tulong pinasyal sa mga biktima ng kalamidad. Walang humpay ang Department of Social Welfare and Development sa pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian sa pagpapabot ng tulong at mga proyekto para sa mga sinalantang komunidad sa Albay. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 6 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Dako na tayo sa ating mga kasamaan sa Visayas. Bagong Animal Bite Treatment Center binuksan na sa Palapag. Si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog ay may dala ng balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Formal nang binuksan ang Animal Bio-Treatment Center sa bayan ng Palapag, Northern Samar bilang bahagi ng pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Ito ang magsisilbing pangunahing sentro para sa agarang paggamot ng mga kaso ng kagat ng aso at iba pang hayop, kabilang sa mga serbisyong iniaalok ang anti-rabies vaccine, rabies immunoglobulin, tetanus toxoid at anti-tetanus serum. Ayon sa pamahalaan, layunin ng pasilidad na mabigyan ng mabilis at abot-kayang lunas ang mga residente upang maiwasan ang komplikasyon dulot ng rabies at iba pang impeksyon. Bahagi ito ng pangmatagalang plano ng bayan para sa mas maayos at mas ligtas na serbisyong pangkalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tungo tayo sa Mindanao, mahigit 15 milyong piso na halaga ng pinaniniwalaang shabu na samsam sa operasyon ng Davao City Police. Sa ulat mula kay Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
22: Nasamsam ang higit 15 milyong pisong halaga ng pinaniniwalaang shabu sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Bago Galyero, Davao City kagabi. Inilahad ng Davao City Police Office o DCPO sa kanilang inilabas na pahayag na nakuha ang nasabing halaga ng ipinagbabawal na gamot sa isang drug suspect na kinilalang si Alias Bay, 22 anyos, na residente ng Villa Conchita Subdivision. Sa report, bandang alas 6:04 kagabi, nang maaresto ng kapulisan sa pangunguna ng Balyuk Police Station ang suspect sa loob ng tinitirahan nitong subdivision matapos binentahan ng isang sachet ng shabu ang isang pulis na nagkunwaring buyer. Nang halughugin ng otoridad, tumambad ang 16 na sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuhang halaga na 15.6 million pesos kasama ang isang revolver at iba't ibang drug paraphernalia. Kasalukuyan ang nakapiit ang suspect sa Balyuk Police Station kung saan haharap ito sa patong-patong na kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: At mula sa Radyo Pilipinas, Iligan, may ahati na balita si Dandy Macarambon. Magpapalabas ang citation ticket sa paglabag sa mga ordinansang may kinalaman sa kaayusan sa lungsod ng Iligan, mahigpit na ipatutupad ng pamahalaang lokal.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
23: Mahigpit na ipatutupad ng pamahalaang lokal ng lungsod Iligan ang pagpapalabas ng citation tickets at mga kaukulang penaltiya laban sa paglabag ng mga ordinansa ng lungsod may kinalaman sa kaligtasan, kaayusan at seguridad ng lungsod. Kabilang sa mga paglabag ay ang mga ordinansa sa anti-bullying, liquor ban at curfew violation, anti-smoking, anti-noise, environmental code, revenue code violations at iba pa. Kabilang sa mga penaltiya ay ang pagbayad ng multa, community service o pagkabilanggo depende sa bigat ng paglabag ng ordinansa. Para sa mga violator na residente ng lungsod, may 3 araw sila para bayaran ang multa, habang ang mga hindi residente ng lungsod ay kailangan nilang arigluhin ang kanilang violation sa pinakamalapit na barangay office o di kaya ay sa city treasurer's office ng pamahalaang lokal. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Biyernes, May 15, 2026. Maraming salamat sa lahat ng mga bumubuo ng Master Control, PBS News at Production Division. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong naging tagapagbalita. Ang oras po natin, 11:58.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
24: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
6: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
7: Mr. President, pwede pa yakap.
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
8: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
25: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
25: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Liwanag po, ano po itong mga aberya na ito at ano po yung agarang hakbang na ginagawa ng mga kumpanya sa ngayon?
4: Maraming salamat po sa ating katanungan. Nagkaroon po tayo ng hindi inaasahang pag-outage po o pagkawala sa serbisyo ng ilang mga planta natin ng kuryente dito sa Luzon, maging sa Visayas, na yung po sa Luzon ay naapektuhan dahil nagkaroon po tayo ng tripping na tinatawag sa dalawang major transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines. Ito po ay yung Dasmariñas, Ilihan 500 kV line at yung Tayabas, Ilihan 500 kV line, kung saan po ang limang unit ng planta ng kuryente natin na gumagamit ng natural gas ay napilitin po mag-shutdown. So kami po ay sumulat na sa ating mga generation facilities, maging sa National Grid Corporation of the Philippines, upang magbilagay paliwanag sa mga pangyayari at ano po ang dapat nilang gawin para maibalik kagad sa serbisyo ang ating mga facilities. Sa mga generation facilities po, bukod sa ating kalatas, tayo po ay nagmo-monitor. Direkta po tayo nakikipag-usap sa plant manager o sa operator ng mga planta upang malaman po natin kada oras ang estado na ng mga pagre-repair o pagsasaayos ng mga planta ng kuryente at kung kailan ito pwedeng mag-produce ng kuryente para makatulong po sa ating sistema.
3: Okay. Yusek, ano po yung nakikita niyong dahilan kung bakit muli nagkaroon ng red at yellow alert dito sa Luzon at Visayas Grid?
4: Dito po sa Luzon, kagaya na nabanggit ko kanina, ang di inaasahan po noong madaling araw ng May 13, dalawang major line po ng National Grid Corporation of the Philippines ang nawala o sa serbisyo or nag-trip. Dahil naapektuhan po nito yung limang unit ng ating natural gas facility sa Batangas, nawalan po sila ng daluyan ng kuryente kaya't napilitan po mag-shutdown yung planta na yon. At ito po yung limang planta na to ay may kakayanan na mag-produce ng kuryente na humigit kumulang 2,400 megawatts. Ito po ay halos nagre-representa ng 20% ng supply ng kuryente sa ating Luzon. Sa di inaasahang din pangyayari, sa noong May 13 din po, sumunod pong nawala sa serbisyo ng kuryente dahil nagkaroon ng internal problem ang Masinloc Unit 3 na isang coal power facilities sa Masinloc, Zambales. At ito po ay naging karagdagang kakulangan sa serbisyo ng kuryente natin. Kung kaya nagkaroon po tayo ng red alert dahil kinapos na po tayo ng supply para sa ating reserba. Dumating din po sa punto na dahil sa pag-angat ng ating mga demand within the day, ay meron po kailangang i-implement na rotational brownout. Ganun din po, pina-implementa na rin po natin yung tinatawag nating interruptible load program kung saan ang malalaking mga kumpanya na may sariling generator ay pwede pong gamitin ang kanilang sariling kakayanan. At din naman po sa iba na walang kakayanan kung pwede po ay magbawas ng konsumo.
3: Okay. Pero Yusek, para po mas maliwanagan din po yung ating publiko, sa tingin niyo po ba may posibleng contribution dito yung mainit na panahon? Kaya natin naranasan ito.
4: Tama po. Isa po sa factor na nangyayari ay ang matinding init ng ating panahon ngayon dahil alam naman natin po na kapag mainit ang ating panahon, mas gumagamit po tayo ng mga appliances o mga kagamitan, mga instrumento na makakapagbigay ng tinatawag po natin comfort para po sa paggawa, sa trabaho, maging sa kabahayan po natin. So kailangan na po natin patakbuhin yung mga refrigerators, freezers, and especially yung ating mga air conditioning units.
3: Okay. At sa ngayon po ba may posibilidad po na magkaroon pa ng rotational power interruption o manual load dropping kung magpapatuloy po ang manipis na power reserves? And as of 11:45, Yusek, naglabas po ng abiso ang NGCP na magkakaroon daw po ng or nasa yellow alert ang 1 p.m. to 3 p.m. ang Luzon, habang nasa 2 to 11 p.m. po ang red alert, and then 11 p.m. to 12 a.m. ang yellow alert.
4: Tama po yun. Meron na po kalatas ang ating National Grid Corporation. Pinagbigay alam na po nila sa kanilang anunsyo na meron pong red and yellow alert ngayong araw na to. Doon po sa panahon o sa mga oras na meron tayong red alert, sabi nga po natin, wala na po tayo, kinukulang na po yung ating reserba na siya pong nagkokontrol o nagbabalanse ng pagtaas at pagbaba ng ating mga demand o yung pangangailangan natin ng kuryente. Kapag ka nasagad po yun, pwede pong mag-implement tayo ng rotational brownout. Pero inuuna po natin ang implementation through our distribution utilities, yung po tinatawag na nating interruptible load program. So hanggat may makukuha po tayong kuryente, ginagamit po natin.
3: Okay. Yusek, maliwa po dito sa nabanggit nyo na rotational brownout, paano po tinitiyak o ano pa po yung hakbang ng DOE para po matiyak na may sapat na supply ng kuryente habang nagpatuloy po yung matinding init ng panahon?
4: Tayo po ay masusi nating binabantayan lahat po ng facilities, ng operation, ng maintenance, ng ating mga from the generation through transmission hanggang distribution po. May mga abiso na po tayo sa kanila na dapat ginawa, nag-prepare na po sila ngayong tag-init dahil alam po natin aangat o tataas ang ating konsumo ng kuryente. So, araw-araw po ay minomonitor natin or mas tinitindihan pa natin ang pagmomonitor natin kung saan po, kung kinakailangan, pinupuntahan po natin ang ating po mga facilities. Patuloy po ang ugnayan natin at binibisita po natin yung mga facilities na nagkakaroon ng problema upang makasiguro po tayo na ginagawa nila yung karampatang pagsasaayos ng kanilang mga planta upang kung sakaling nagkaroon po sila ng outages, makabalik kagad sa serbisyo at matugunan ang pangangailangan natin sa kuryente.
3: Okay. Yusek, may tanong po tayo mula kay Ivan Mayrina ng GMA News. May commitment po ba ang NGCP at mga generators kung kailan maaayos ang problema?
4: Sa kasalukuyan po, ang hinihintay natin ay ang tugon sa ating panawagan sa lahat ng generating companies at maging sa National Grid. Detaling ano-ano ang nangyari, paano ang ginagawa nilang pagkumpune ng kanilang mga facilities. Hinihingan din po natin ng eksakto o mas detalyadong panahon kung kailan nila maibabalik sa serbisyo ang kanilang mga facility. Nang dahil po dito, mas masusi po ang pakikipag-ugnayan natin sa kanila dahil kung meron pong pagkukulang ang sinumang stakeholders natin sa ating industriya na kuryente, iimbestigahan po natin yan at atin pong kung may makita po tayong pagkukulang sa parte ng ating stakeholders, ito po ay i-endorse natin sa ating Energy Regulatory Commission upang patawan po ng karapatang parusa o penalties na naaayon po na sa ating mga rules and regulation.
3: Okay. So since USEC na naghihintay tayo ng kanilang sagot, meron po ba kayong binigay na takdang panahon o deadline para ayusin itong aberya na ito?
4: Tama po kayo. Dapat po ay immediate ang pagtugon nila. Ito po ay dapat sagutin kagad nila. Hanggat maaari po, within 24 hours, nasagot na po nila ang ating mga katanungan.
3: Okay. Yusek, sa kabila po ng mga plant outages at duration, may sapat pa po bang contingency measures ang DOE sakali pong wag naman sana ilumalapan yung sitwasyon?
4: Patuloy po naman ang ating panawagan na lahat po ng sektor ng elektrisidad ay dapat nakikiisa. Kaya pati po ang ating mga konsumidor, ang ating po mga consumer, humihingi po tayo ng tulong at cooperation na sa pamamagitan po ng pagtitipid o tamang paggamit ng ating enerhiya at elektrisidad, ito po ay makakatulong para mabawasan po ng stress ang ating electric power industry system. Magtipid po tayo sa ating mga konsumo, ngunit maliban po dyan ay pinaghahandaan po natin ano pa ba ang pwede natin gawin sa short term, medium term at long term. Sa kasalukuyan po, nagmo-monitor po tayo ng maraming proyekto, mga bagong planta na itinatayo upang maging immediately available po ang mga planta na ito. Ganun pa rin po, dapat po ready po ang ating system operator na maikabit naman ang mga planta ng kuryente na itinatayo sa kasalukuyan.
3: Okay.
4: Sa ngayon po, may tinitingnan po tayo na 1,400 megawatts of facilities na ready to be commissioned at nag-undergo na po ng testing and commissioning.
3: Okay. Speaking of solutions, Yusek, sa inyo pong perspective, gaano po kahalaga ang pagpasok ng renewable energy at mga bagong power sources sa pagpapalakas ng energy security ng bansa?
4: Maraming salamat po. Yan po talaga ang isinusulong ng ating kagawaran. Ang gamitin natin at pagyamanin po natin ang ating mga indigenous energy resources upang sa energy security, mabawasan po ang ating pagkakadepend o yung pagkakasalalay po natin sa mga imported na fuels. Kung madidevelop po natin ating mga renewable energy, ito po ay sa atin, hindi po ito maapektuhan ng presyo kung kaya't hindi lang po security ng capacity, kundi tamang presyo po ang makukuha natin. Pangalawa po, sinasaayos po natin, nagbibigay po tayo ng direktiba upang magkaroon tayo ng magandang transmission system. Yung po tinatawag natin na smart and green grid technologies na i-apply natin para maging mas efficient pa po ang pagbibigay natin ng servisyo ng kuryente.
3: Yusek, mensahe nyo na lang po sa ating mga consumer na nangangamba sa posibleng kakulangan ng supply ng kuryente sa mga susunod na araw.
4: Para po sa ating mga konsumidor, huwag po kayong mag-alala. Ang Department of Energy po ay mayroon pong mga naka-ready actions. Kami po ay nagmo-monitor ng ating sistema 24/7. Ngunit sa parte naman po ng ating mga konsumidor, kami po ay humihingi ng inyong pangunawa at pakikiisa para po mag-implement tayo ng ating energy conservation at tamang paggamit ng ating enerhiya. Yun lang po at marami pong salamat.
3: Marami salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Department of Energy Undersecretary Mario Marasigan. Bayan, marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
5: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gadon, live dito lang sa PTV.

0: is where your health journey begins.
1: Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya.
0: Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
1: Health at home. Dito lang sa inyong People's Television.
2: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam nyo ba na ang regular maintenance ng sasakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhin tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. At gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan magtipid, maging bahagi ng solusyon. At sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.
3: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
4: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
5: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
6: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
7: Artsy Craftsy!
6: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 na umaga, dito lang sa PTV.
8: Ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng pambansang pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyamanin ang ating bukas.
2: Kumanta ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at siya na for everyone mula sa sine. Kainan, kalusugan, mga in na usapan, balitaan, hanggat sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
9: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa heat index at sa El Nino alert status. Ating alamin kasama si Ma'am Analisa Solis, Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng Pag-asa. Ma'am Ana, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
10: Magandang tanghali po, Sir Joshua, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon.
9: Ma'am, sa patuloy po na pagtaas ng heat index sa iba't ibang bahagi ng bansa, ano-ano na po yung mga lugar na kasalukuyan nakakaranas ng danger level?
10: Well, actually, medyo widespread yung mga lugar na nakakaranas ng matataas na heat index or kalinsangan between 42 to 51. So, dyan po, most regions sa may Region 1, sa may Cardan, at the end, dito sa may Region 2, sa may Central Luzon area, and even most parts po ng Visayas at Mindanao. And mostly po, nakikita natin yung mga coastal areas and yung ating mga tinatawag na mga valley dito sa may parte ng Cagayan area ay matataas na rin po yung ating heat index sa kalinsangan. At sa katunayan, last May 11, ay naitala din po natin yung highest maximum daytime temperature natin na 40.4 dyan sa may Isabela. So, patuloy pa rin po na mainit pa rin talaga ang ating temperatura at mataas ang alinsang.
9: Okay, so malawak pala ito, ma'am. Now, with this being said, bakit po mahalagang bantayan minsan ang heat index kaysa po sa mismong temperatura? Pakipaliwanag po.
10: Well, kasi yung heat index, ito yung tinatawag nating feels like or yung human discomfort natin na kung paano nakakaramdam yung init o yung init factor na nararamdaman ng ating katawan, hindi lang po yung tinatawag na temperature outside ng ating body. So, ito po kasi kasama yung tinatawag na relative humidity, kung gaano kataas yung alinsangan at nagkakaroon po tayo ng medyo mas hindi komportable yung temperatura kalagayan dahil nga po mataas ang relative humidity, hindi tayo makapag-release masyado ng pawis natin dahil marami po moisture ang ating kapaligiran. So, napakahalaga po natin malaman dahil ito ay napakalaki na implikasyon sa ating katawan at sa ating health as well.
9: Okay. Mamana, ito naman po dito sa El Nino Alert na inilabas nitong Abril. Ano na po yung pinakabagong update ng PAGASA dito at gaano po kataas ang posibilidad na tuluyang maranasan ito sa mga susunod na buwan?
10: Well, sa ngayon ay nakataas pa rin po ang El Nino Alert natin under sa PAGASA and sa Alert and Warning System natin. At sa nakikita po natin sa latest monitoring natin ngayon, Sir Joshua, ay talaga pong tuloy na mataas ang posibilidad na magkakaroon po tayo ng El Nino. So, kung baka po pagdating ng June ay makapag-taas na tayo ng El Nino Advisory dahil previously po, around 79% probability na around June, July, August ay magkaroon tayo ng El Nino. Ngayon po is more than 90% na yung chance na talaga po June, July, August, at around 82% medium July na season ay mararanasan po natin itong El Nino at posible na rin po yung epekto nito.
9: Okay. Now, with that being said, Ma'am Ana, ayon po sa PAGASA, posible umanong tumagal ang El Nino hanggang early 2027. Ano po ang maaaring maging epekto nito pagdating po sa supply ng tubig, agrikultura, at maging sa kuryente nga po sa bansa? Lalo, ito na nga naranasan natin mga rotational brownouts.
10: Pero sa ngayon, Sir Joshua, dahil nandito pa rin tayo sa warm and dry season month, so hindi pa yung direct ng epekto nitong paparating na El Nino, pero nakakaranas na tayo na may init na temperature at mataas na linsangan na apektado yung ating health at ating energy sector. Ang mga posible pong epekto nitong El Nino na paparating is ito po panahon ng ating habagat yung July, August, Sir Joshua, ay posible po magkaroon tayo ng maraming heavy rainfall events bago po natin maranasan yung possible na mabababa or reduction ng ating tubig. So, ibig sabihin po, kailangan po tayong maghanda pa rin dito sa paparating na epekto ng El Nino sa panahon na habagat na kung saan mas mataas po ang chance usually na mas marami tayong ulan sa panahon ng habagat kapag may El Nino. And then, after po ng habagat, dyan po natin kunti-unti na mararanasan yung potential na dry spell or prolonged drought condition at kung ito nga po ay magtutuloy-tuloy, becoming strong or may possibility nga po na very strong yung narinig natin ng mga super El Nino, tumataas din po yung posibilidad ay possible po na up to first quarter next year, mararanasan pa rin po natin itong mainit na temperatura natin.
9: Okay. May tanong po tayo mula kay Ivan Mayrina ng GMA News, Ma'am Ana. Ibig sabihin po ba mas iinit pa ang panahon at gaano po kainit?
10: Well, sa ngayon, nandito pa rin tayo sa peak ng ating tag-init, yung ating warm and dry season na ito. Pero meron na tayong mga nararanasan din na mga localized thunderstorm activity or isolated rain shower. So ibig sabihin dahil nasa tindi ng kalinsangan, painig na temperatura ay nandiyan na rin po, prevalent na rin po yung mga local thunderstorm activities natin. So yung mga mag-uulan na sa mga susunod ng mga araw pa sa ibang area ay nagpapalabas na po ng thunderstorm warning ng Pag-asa Regional Services Division natin. And after po yan ay tilti na rin po, mamamonitor na natin yung pagdating ng ating tag-ulan associated ng ating habagin season.
9: Okay. Kaugnay po niyang mga nabanggit nyo na localized thunderstorm, ayon po sa Pag-asa maaaring magkaroon ng above normal rainfall dito po sa western section ng bansa kahit may El Nino dahil sa habagat. Pakipaliwanag po ulit ito.
10: Yes po, kasi usually kapag habagat season, yung track ng ating mga bagyo, hindi pa siya masyadong mapasok sa building area of responsibility. So, nangyayari, nagre-recurve siya. So, kapag nagre-recurve siya at hindi tumatama sa kalupaan, then panahon ng ating habagat, yan po yung humahatak ng tinatawag natin southwest monsoon rainfall. Kaya yun po yung mga posibilidad na posibleng mangyari sa panahon ng habagat season natin habang yung track ng ating mga bagyo ay nagre-recurve pa during the early part po or early season ng ating habagat in July, August. And then makita po naman natin kapag ito mga pagdating po ng August, September, October, ito naman po yung mga landfalling or crossing nating mga bagyo. So ito naman po yung posibleng mga lukhang makapaminsala, maaaring tulad nito maraming ulan o malakas na hangin. So yun po yung dapat nating pagandaan dahil historically po, kapag merong El Nino, mas marami po ang typhoon at super typhoon category. Ibig sabihin, mapaminsala, maaaring mapaminsala dahil malakas ang hangin at posibleng doon yung mga kasamang pag-ulan.
9: Okay. Ma'am, pakipaliwanag din po, paano po ang monitoring ng Pag-asa sa posibleng epekto ng El Nino sa water levels naman po ng ating mga dam tulad ng Angat Dam at iba pang pangunahing pinagkukunan ng tubig?
10: So, meron po tayong Hydrometeorology Division na nagmo-monitor po dito sa ating mga monitor dams natin. And also, Pag-asa being a member of the Technical Working Group for Angat Dam Operation, ay meron po tayong close coordination with the working group headed by NWRB at kasama tayo po natin yung ating mga water concessioners, WSS at PIA. So, minomonitor po natin at tinilingan po natin kung paano natin mamamanage well yung ating mga patubigan. At sa ngayon po ay, although may mga pagbaba ng mga level ng tubig ng dam, so usually naman po ay it happened as long as nagkakaroon pa rin po tayo ng normal operations sa ating mga dams. And hopefully po pagdating ng habagat, dahil sa aming kapo natin ay tinataya natin maaaring mararaming ulan dyan sa may parte ng Luzon area na kung saan mostly dyan yung ating mga dams ay makukutahan pa rin naman.
9: Okay. Ma'am, sa pagtaas po ng demand sa kuryente, dahil nga po sa matinding init ang panahon, sa panig po ng Pag-asa, nakikita niyo po ba na yung kasalukuyang weather conditions ay may direktang epekto sa red at yellow alerts na naitala sa power grid nitong mga nakaraang araw?
10: Well, definitely meron po, lalo-lalo na po doon sa consumption o yung demand po ng ating mga kailangan ng kuryente or power sa panahon ng tag-init. Siyempre, madami gumagamit ng aircon, dami gumagamit mga freezer, refrigeration para po malamigan tayo sa mga ganitong panahon. And also, kapag mainit po kasi yung temperature, yung pong ating mga turbine, yung mga power turbines natin, inihirapan din po yung mag-generate ng power. So, talagang malapit po ang epekto din.
9: Okay. Now, with that, ano po kaya ang dapat gawin ngayon ng mga lokal na pamahalaan at maging ng mga ordinaryong mamamayan bilang paghahanda po sa posibleng full-blown na El Nino?
10: So, dito po sa national government ay nagkaroon na po tayo ng coordination meeting doon sa ating task force El Nino na kung saan po pati mag-sector na mga clusters po gaya ng agriculture, energy, health, water at saka po yung ating public safety ay nagkaroon na po ng pagpupulong at coordination meeting. Kapag saan ito po mga policies na ito, yung strategic action plan natin for El Nino ay atin po ina-update at nire-revisit. El Nino ay atin po ina-update at

Health Watch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa rabies. Ang rabies ay isang mapanganib na viral infection na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat o kalmot ng isang infected na hayop. Kabilang sa sintomas nito, ang lagnat, sakit ng ulo at panghihina, pananakit, pamamaga at pamamanhid ng sugat. At kapag lumala, ay maaaring makaranas ng pagkairita, pagkalito, pagdedeliryo at halusinasyon. Takot sa tubig at hangin, pananakit ng kalamnan at panginginig at pagkaparalisa. Maaari namang malaman na may rabies ang isang hayop kapag ito ay nagbago ng ugali at naging agresibo at matatakotin. Labis na naglalaway, nagkaroon ng takot sa tubig at liwanag, nanginginig at nahihirapang lumakad. Ito rin ay maaaring mamatay sa loob ng 10 araw matapos makitaan ang sintomas. Upang maiwasan ang rabies, pabakunahan ang mga alagang hayop taon-taon. Huwag silang hayaang gumala sa kalsada at iwasang lumapit o hawakan ng mga di kilalang hayop. Maaari rin kumuha ng

matutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lanigador, live dito lang sa PTV.

0: At babalik ang bagong Pilipinas ngayon, paglulunsad ng Administrative Petition for Correction Automated System ng Philippine Statistics Authority ating tatalakayin. Kasama si Attorney Eliezer Butch Ambatali, Legal Services Director. Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, paglulunsad ng Administrative Petition for Correction Automated System ng Philippine Statistics Authority ating tatalakayin. Kasama si Attorney Eliezer Butch Ambatali, Legal Services Director ng Philippine Statistics Authority. Attorney Ambatali, magandang tanghali po. Welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, Sir Joshua.
0: Attorney Butch, sa paglulunsad po ng bagong Administrative Petition for Correction Automated System o APCAS, paano po nito mapabibilis ang proseso ng correction sa birth certificate at ibang civil registry documents na ito, araniwang problema ng ating mga kababayan at minsan ito matagal ng taon bago nila makorek?
1: Tama yan, Sir Josh. Ang APCAS natin ay gumagamit ng makabagong teknolohiya para mapabilis nga ang pagproseso ng ating mga petitions for correction sa clerical errors ng ating birth certificate, marriage certificate, at death certificate. Pinapabilis nito ang pagproseso dahil sa hindi na tayo umaasa sa manual copies ng mga petitions. Ito pa ay itinatransmit via courier, o kung minsan kapag hindi inaabot ng mga registered couriers natin, ito ay pinatransmit via snail mail.
0: Mm-hmm.
1: sa ating mga koreyo na nagtatagal yung pagda-transmit. Yun pa lang ay mas mapapabilis na yung pag-transmit ng petitions galing sa ating mga local civil registry offices patungo sa legal service ng PSA.
0: Okay. Attorney Butch, yung ilan natin mga kababayan, yung nasa kanilang mga birth certificate, kadalasan yung sa kasarian, yung male-female, nagkakaroon ng hindi tamang indikasyon. So, pakipaliwanag po, ano ba nangyayari doon? Bakit nagkakamali na yung kasarian ng isang tao, isang natin?
1: Sir Joshua, minsan kasi yung mga form natin ay itinitik lang yung
0: boxes
1: okay. ng kasarian. Siguro dahil sa pagmamadali, nagkakaroon ng maling pagkakatik ng kasarian. So okay. Instead na supposedly male sana siya, natitik nila yung female. O kaya mali din yung naisusulat ng attendant, no?
0: Okay.
1: Kasi yung bagong panganak, dahil siguro sa meron pa siyang anesthesia or something like that, nagkakaroon ng kalituhan during the time ng preparation ng birth certificate.
0: Okay. Well, Attorney Butch, mababawasan din umano ng hanggang 80% ang processing time ng correction petitions. Gaano po ba katagal dati ang proseso at gaano na lamang ito kabilis sa ngayon sa ilalim ng APCAS?
1: Oo. Ang usual na tagal ng pagpaproseso galing sa local civil registrar hanggang sa ito ay ma-review ng Philippine Statistics Authority Legal Service, nagtatagal ito ng 3 to 6 months or mas matagal pa.
0: 3 to 6 months, ito yung normal?
1: Normal. Okay. Ang 3 months ay may kabilisan na ito, considering na itatransmit nga yung manual copy ng petition sa legal service. Pero sa APCAS, Sir Joshua, ang itatagal lang nito ay around 1 month.
0: Okay.
1: Around 1 month ng coming from the local civil registry offices. And this already include yung pag-post na 10 days.
0: Okay.
1: Ng ating mga local civil registry offices. Kasi okay. Kailangan na ma-post ito sa kanilang bulletin board okay. sa ating mga munisipyo. O kapag change of first name or change of sex or change of birth date, kailangan itong i-publish sa newspaper ng 2 linggo.
0: Okay. Pero kasama din doon sa 1 month.
1: Oo, okay. Oh, Sir Josh.
0: All right. Now, meron po tayong mga ilang kababayan din na ang problema ay ipinanganak sa malalayong probinsya na ngayon ay namamalagi na dito sa siyudad, sa Maynila o sa ibang mga

0: Capitol Alawigan. Paano yun? Paano magiging proseso? Sakop din to ng Afghans?
1: Sa ngayon, ang proseso natin ay inaallow natin ang migrant petition doon sa regular na filing ng petition. Sa APCAS, meron na tayong mga plano na include din ang migrant petition. Ang migrant petition ay kung kunwari ikaw ay ipinanganak sa Mindanao pero nandito ka na sa Maynila dahil nagtatrabaho ka dito, pupwede mong i-file ang iyong petition for correction sa pinakamalapit na munisipyo o city hall kung saan mas madali yung pagpa-file mo ng petition for correction. At yung local civil registry office ang maghahatid or magpapadala naman sa iyong petition doon sa kung saan ka nakarehistro.
0: Okay.
1: Ito yung migrant petition na tinatawag natin. Sa APCAS, sa ngayon, hindi pa included sa current na development ng APCAS, pero sa susunod na phase ng APCAS, i-include na natin ang migrant petition para mas mapadali ang pagproseso ng mga nag-migrate na sa ibang lugar na mga kababayan natin.
0: And for sure, mas bibilis yung proseso niyan. Pero ito po, in terms of security, Attorney Butch, paano po masisiguro ng PSA na ligtas at protektado yung mga sensitibong personal information ng mga aplikante sa bagong digital system na ito, lalo't naglilipanan na yung mga scam at iba pang katiwalian?
1: Yes, Sir Joshua. Nung dinevelop natin ang APCAS, talagang sinigurado natin na sumusunod ito sa privacy by design. Bukod sa kanyang development, naglagay din tayo ng mga policies na yung operations ng or implementation ng APCAS ay sumusunod sa privacy Data Privacy Act. Isa sa mga inimplement natin dito is that yung strict regulation or control ng mga accounts. Ito ay hindi muna natin inopen sa public. Ang mga inopen lang natin na accounts ay doon sa mga local civil registry offices.
0: Okay.
1: Para hindi masyadong vulnerable ang ating sistema. Bukod dito, hindi mabubuksan ang APCAS kapag hindi nakapasok ito sa virtual private network na ipinoprovide ng PSA. Bukod nito, gumagamit tayo ng multi-factor authentication para sigurado tayo na yung may-ari lang ng account ang makakapasok sa ating system.
0: Okay, that's good to hear. Now, balikan ko po yun, nabanggit kanina na mga human errors, yun nga, minsan nagkakamali ng box na tinitik in terms of gender and other information. Sa tingin niyo po, paano po makatutulong itong APCAS para mabawasan yung backlog at yun nga po mga human errors sa proseso?
1: Yung nakikita natin na pagbabago or yung kamalian doon sa pagpe-prepare ng birth certificate or marriage certificate, may iwasan natin to sa digitalization. Meron po kaming isang inululunsad naman ngayon, yung electronic CRBS or electronic CRS system, civil registration system. Dito mas magkakaroon tayo ng mas konti na na error doon sa pag-prepare ng mga civil registry documents dahil sa merong intuitive po yung system na yon through a digital platform. Dito naman sa APCAS, may iwasan naman yung maling pag-prepare ng petitions.
0: Okay.
1: Dahil sa meron tayong ginagamit na feedback mechanism. Kapag nakita ng reviewer na may inconsistency doon sa petition at saka mga supporting documents, pwede naming ibalik muna, hindi muna namin siya didesisyonan at ibalik at i-correct ng local civil registrar. Yun po yung yung sinasabi natin na reduction ng human errors in the preparation of the petition for correction.
0: Okay, not for the registration. Okay.
1: Yes. Iba
0: separate
1: po,
0: pa yun. Separate yun dahil dito yung APCAS pala is for the petition, for the correction. Yes. Now, can you explain po, ito po, dun sa APCAS po, paano po naging mas simple yung proseso mula sa dating 12 steps na ngayon ay 6 steps na lamang?
1: Opo, Sir Joshua. Ang 12 step na sinasabi natin would rely or depend on the manual processes kasi. So, ibig sabihin, yung pag-transmit ng papel, hard copy, patungo sa legal service ay nag-i-entail ito ng mga administrative procedures para masigurado natin na yung controls ng documents ay nandoon. So, unang-una, meron kaming step na itatransmit mo sa PSA galing sa local civil registry office, yung mailing.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos ng mailing, kailangan naming ma-receive yon at bubuksan namin yung parcel. So meron pong unboxing na nangyayari sa legal service every time na makaka-receive kami ng petitions. Itong mga administrative processes na to, ito na yung natanggal doon sa APCAS. Okay. Sa APCAS kasi wala ng physical transmittal ng mga documents, it will be done online. All the transmittals are done online. And the decisions, even the transmittal of the decisions, going back to the local civil registry offices will be done online.
0: Kasi nagpapatagal nga doon yung snail mail, yung sa courier, yung pag-transmit ng mga dokumento. Ito po, may mga bagong requirements po ba para sa mga nais magpa-correct ng kanilang pangalan, birthday o kasarian sa ilalim po ng bagong system?
1: Na isinasaad doon, same pa rin po yung mga kailangan na i-submit ng ating mga kababayan doon sa mga magfa-file ng mga petition for correction. Ang natanggal lang siguro po dito ay yung kailangang ng courier fee.
0: Yun. So mas makakatipid pa pala.
1: Mas makakatipid po ang ating mga kababayan doon. At
0: binanggit din Attorney Butch na ng PSA na gender inclusive feature na meron itong APCAS. Pakipaliwanag po, paano po ito gagana lalo na para sa mga aplikanteng kailangan mag-sumite ng medical certification?
1: Opo. Nire-respeto po ng PSA ang dignidad ng tunay na kasarian ng ating mga kababayan, at kung may mali doon sa kanilang kasarian, sa kanilang birth certificate, ito ay nakakapag, ang APCAS or even the RA 9048 preserves that dignity. No? Ang pagsasubmit ng medical certificate ay inilagay doon as a requirement para ito ay makakasigurado tayong sinuri ito ng isang eksperto, no? So pinapangalagaan namin tong dignidad na to na maitama ang kasarian ng isang individual.
0: Okay. Now, attorney, sa kasalukuyan po, ilang local civil registry offices na po ang gumagamit ng APCAS? Meron po ba tayong plano na mas palawigin ito nationwide?
1: Yes, Sir Joshua. As of April 30, 2026, we already have 201 local civil registrar's office, registry office, which are using APCAS, no? As of date, meron na tayong na-onboard na 225, including yung lahat ng mga local city civil registrars ng Metro Manila. At ito ang inaasahan natin na makakapagpababa ng manual processing sa buong Pilipinas, dahil mostly ang mga natatanggap nating mga petitions ay galing sa Metro Manila,
0: okay.
1: Sir Joshua.
0: So nasa 225 petitions.
1: Local city
0: registrar. Local city registrar. Yeah, yes. All right. Well, on that note, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating Attorney Butch.
1: Opo. Antabayanin niyo po ang mga updates natin hinggil dito sa APCAS, at meron na po tayong mga local civil registrars na naka-onboard dito sa APCAS at ready na po sila na tumanggap ng mga petition sa APCAS. Kung hindi naman po naka-onboard pa ang inyong mga LGUs sa munisipyo at mga syudad sa APCAS, pwede nyo pong isanggune ito sa ating mga local government units para once and for all ay mag-onboard na po sila sa APCAS.
0: Okay. So, yung proseso naman na yun, mabilis lang naman yun. Once they go on board, pwede na silang tumanggap ng petition.
1: Opo. Itinitrain po natin ang mga local civil registrar's office natin, at may onboarding process siya. Pero madali lang naman po. Pagkatapos po ng account creation, they are ready to use the APCAS.
0: Okay. So, user-friendly naman pala. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Attorney Eliezer Butch Ambatali, Legal Services Director ng Philippine Statistics Authority. Thank you, Attorney Butch. Bayan, huwag kayong bibitiw. Magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: HealthWatch, alertong pangkalusugan. Ang influenza o trangkaso ay nakahahawang sakit sa ninang influenza virus na nagdudulot ng impeksyon sa respiratory tract ng tao. Apektado nito ang ilong, lalamunan, at baga. At naisasali sa pamamagitan ng pagbahing, pag-ubo at simpleng pakikipag-usap sa taong may sakit. Ilan sa sintomas nito ang lagnat, sipon at ubo, pamamaga ng lalamunan, sakit ng ulo, panginginig, panghihina at pananakit ng katawan. Kapag nakaramdam ng trangkaso, takpan ang bibig at ilong kung babahing o uubo. Limitahan ang pakikisalamuha sa mga kasama sa bahay. Siguruhin na mayroong sapat na pahinga. Uminom ng maraming tubig at kumain ng masusustansyang pagkain. At kumonsulta sa inyong doktor o pinakamalapit na health center. Tandaan, importante ang personal hygiene at regular na pagbabakuna sa pag-iwas sa influenza. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo

0: ipinagmamalaking hatid ng inyong PTV Regional Team.
1: Lokal na balitaan sa iba't ibang wika.
0: Usapang derechahan at makabuluhan.
2: At road trip na kakaiba. Itik sa kaalaman at kultura.
3: Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa bayan.
4: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Inanunsyo ng Department of Budget and Management na magsisimula na ngayong araw, May 15, ang pagpapalabas ng mid-year bonus ng mga kawani ng gobyerno. Ito ay alinsunod pa rin sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kilalanin at suportahan ang mga lingkod bayan sa bansa. Ayon sa DBM, tinatayang 73.456 billion pesos ang inilaan para sa 2026 mid-year bonus na matatanggap ng mahigit 1.9 na milyong kawani kabilang ang sibilyan, militar at uniform personnel sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Binigyan din ni DBM Secretary Rolando Toledo na ang napapanahong pagpapalabas ng mid-year bonus ay patunay na pagkilala ng administrasyon sa sipag, dedikasyon at mahalagang papel sa paghatid ng serbisyo publiko sa bawat Pilipino. Ayon pa sa kalihim, nailabas na ng buo ang pondo para sa nasabing pondo sa simula pa lang ng fiscal year para matiyak ang maagap na pagbibigay ng nasabing benepisyo. Samantala, nagpaalala naman ang Bureau of Internal Revenue sa huling araw ng paghahain ng annual income tax returns ngayon. Ayon sa ahensya, malaki ang naitulong ng pagpapalawig ng deadline sa mga taxpayer para maayos na makapag-comply sa mga obligasyon sa buwis. Nagpasalamat din ang ahensya sa mga tapos na mag-file at magbayad at hinikayat ang mga hindi pa nakapag-file na ihabol ngayong araw para makaiwas abala at penalties. At para matulungan ang mga taxpayer ngayong huling araw ng ITR filing, pinakilos ng BIR ang mga Revenue District Office, e-lounges at Taxpayer Assistance Center sa buong bansa. Nagbukas din ang Electronic Tax Filing Center, Tax Assistance Center ang ahensya para sa dagdag na suporta sa mga katanungan ukol sa electronic filing. Inilunsad ng Department of Information and Communications Technology at MMDA ang 24/7 na libreng Wi-Fi sa mga pasahero ng Pasig River Ferry Service. Ayon sa DICT, secured ang Wi-Fi at filtered din ang mga sites na maaaring ma-access. May report si JM Thompson.
5: Sa patuloy na pagpapaigting ng serbisyo ng Department of Information and Communications Technology or DICT, katuwang ang Metropolitan Manila Development o MMDA, mayroon ng free Wi-Fi sa 12 istasyon ng Pasig River Ferry Service na 24/7 bukas. Inaasahang nasa 1,000 pasahero kada araw ang magkakaroon ng free Wi-Fi access. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, malaking bagay ang ganitong serbisyo para sa mga commuter. Lalo't parte na ng pang-araw-araw na pamumuhay ng tao ang internet. Kaya mahalaga na sa tuwing sila ay bumabiyahe, may pagkakataon silang palaging maging updated sa mga pangyayari sa paligid. Tiniyak naman ang kalihim na secured ang free Wi-Fi na ito at filtered din ang mga sites na posibleng ma-access.
6: Maliban sa nagfi-filter kami ng content na bawal, ganyan, minomonitor po ng Cyber Security Bureau. So, chinecheck po yan para masigurado hindi naman magamit dun sa hindi magandang bagay.
5: Siniguro naman ni MMDA Chairman Don Artes na tuloy-tuloy ang kanilang pagsasaayos ng mga istasyon ng Pasig River Ferry Service para mas marami pang tumangkilik dito.
7: Continuously, tinitry po natin improve mga istasyon, yung ating po mga ferries. In fact, may dalawa po tayong na-procure na additional na naghihintay na lang po ng delivery.
5: Kaugnay rito, mayroon ding natanggap ang ahensya na electric ferry mula sa Department of Science and Technology na gawa mismo sa ating bansa. Sa pagtutulungan ng DICT, MMDA at ng lokal na pamahalaan ng Pasig, inaasahang magkakaroon na rin ng free Wi-Fi sa mga parks at palengke sa lungsod. Ayon kay Mayor Vico Soto, Malaking tulong ito sa mga Pasigenyo dahil sa panahon ngayon, maraming bagay ang napapadali ng pagiging konektado.
6: Sa mga panahon ngayon, ang connectivity ay hindi na lang po isang luxury, kundi isa rin pong necessity. Kailangan po natin sa pag-aaral, kailangan sa trabaho, at pati sa pag-relax, kailangan din po ito. Naging kasama na to sa buhay natin, ano?
5: JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang Bagong Pilipinas ngayon.
8: Huli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
11: Mahal ang gamot.
10: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
12: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
10: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
13: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
14: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
10: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
14: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo!
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko.
17: Philippine Standard Time, 101.
11: conductors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Isang magandang araw po sa inyo lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Claro Cayana.
17: Isang malusog na araw, Doc, at sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin. TGIF, thank God it's Friday once again and thank God it's bonus once again. Ayan, May 15, 2026, nasa kalahatian na tayo ng buwan at ng taon. Ang bilis talaga ng ano no, ng araw. Chedo Liva po ang nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. Ngayong buwan ng Mayo, hindi po natin palalampasin ang selebrasyon ng Hypertension Awareness Month at sa darating na linggo, May 17, ay observance naman ng World Hypertension Day. Ito ay para o ito ay mga paalala sa atin na seryosohin ang mga tinatawag na o ang tinatawag na silent killer, ang high blood pressure. Pero hindi lang pala puso, utak at bato o yung kidney natin ang posibleng maapektuhan nito. Maging yung ating mga mata ay maari ding magkaroon ng tahimik pero seryosong pinsala. Meron pong kondisyon na tinatawag na hypertensive retinopathy. Isang kondisyon sa mata na may kaugnayan sa matagal o hindi makontrol na mataas na blood pressure. Kaya sa episode na ito, pag-uusapan natin paano naapektuhan ng hypertension ng ating mga mata. May mga warning signs ba bago ito lumala at posible bang maagapan bago humantong sa seryosong komplikasyon? Kaya dyan lang uli kayo para mas mapalalim pa natin ang ating kaalaman patungkol sa epekto ng alterpresyon o abnormal na mataas na presyon ng dugo sa iba pang bahagi ng ating katawan.
16: Tama ka dyan, Ched, at kung sa ating mga pakuwari, stroke at heart attack lang ang binibigay ng hypertension pag hindi ito ginagamot. Meron pa pong mga ibang mga complications na kapaloob dito, no? Kagaya ng kidney problems, no, kapag mataas ang blood pressure. Pero gusto rin nating ipakilala sa kanila na maaari palang masira din yung ating paningin pag mataas yung blood pressure.
17: Mm-hmm. Sige, Doc, ano nga ba yung connection ng high blood pressure sa ating mga mata?
16: Yes, kapag mataas po yung blood pressure natin, naiipit at nasisira po ang mga maliliit na ugat ng dugo sa retina. Ito po ang bahagi ng mata na tumatanggap ng liwanag para tayo ay makakita. No? So kapag tuloy-tuloy ang mataas na blood pressure, pwedeng mamaga, pwedeng dumugo, at pwedeng magkaroon ng bara ang mga ugat sa mata. No? So ito po ang mga tinatawag nating hypertensive retinopathy.
17: Ayun. Doc, gaano ba katagal yung uncontrolled na high blood pressure bago magsimula magkaroon ng pinsala sa retina o sa ugat ng mata?
16: Yes, depende po ito sa taas ng blood pressure at sa kondisyon ng pasyente. Ano? Sa iba naman, taon muna bago magkaroon ng damage. No? So it varies from one patient to another. No? Pero kung sobrang taas at biglaan ang pagtaas ng blood pressure, minsan kahit maikling panahon lang, ano, ay pwede nang magkaroon ng eye damage. Kung kaya, when it comes to the extent or kaya yung timing, ano, yung timeline kung paano ito masira, it varies from one patient to another. May mga pasyente po na sadyang maliliit lang yung mga ugat nila at very very vulnerable sila na magbara, pumutok, ano. So hindi po ito dapat ipagwalang bahala lang, ano. Kailangan po talaga natin na once na nagkaroon tayo ng mataas na blood pressure, siguraduhin po natin na makabisita tayo sa ating mga pinagkakatiwalaang mga doktor.
17: Mm-hmm. Dok, gaano ba kataas para masabing pwedeng magkaroon ng epekto yung ano, yung uncontrolled high blood pressure sa ating mga mata?
16: Well, kadalasan yung mga chances na maaari kang magkaroon ng problema dito will also depend dun sa profile ng pasyente, no? So syempre pag sinabi nating profile ng pasyente, ito yung mga when it comes to gender, no, mas marami sa mga males kumpara sa mga females. Mm-hmm. Mas marami din dun sa mga merong vices, no? Mas marami din dun sa mga overweight, no? mas marami dun sa mga tinatawag nating walang physical activity, at kung titignan mo yung mga diet nila, mataas talaga sa cholesterol. So in other words, yung chances mo na magkaroon ng mga ganitong problema, mas mataas kumpara dun sa mga walang ganitong klase na profile ng pasyente.
17: Mm-hmm. Dok, madalas din ba ito makita sa mga senior o pwede rin sa mga younger adults?
16: Well, if we're going to compare yung mga senior dun sa mga young adults, syempre, mas marami ng risk yung mga seniors. Ano? Ito yung tipong na-enjoy na nila yung buhay nila when it comes to the diet, when it comes to the physical activity. Siguro, yung mga young adults, may mga physical activity pa. Pero kapag elderly na, halos wala ng physical activity. And when it comes to the number of years na kumakain talaga ng mga ipinagbabawal, ano? Yung kagaya ng high salty at saka yung high fat diet, eh talagang pwedeng-pwede nating sabihin na mas maraming taon ang ginugol ng mga seniors natin when it comes to these things, ano? And so on and so forth. So when it comes to the risk, mas mataas po ang chances kapag may edad na tayo.
17: Mm-hmm. Dok, itong hypertensive retinopathy, pwede ba nitong maapektuhan ng isang mata lang o kadalasan dalawang mata ang apektado nito?
16: Well, kadalasan po parehas na mata ang naapektuhan dahil yung hypertension ay nakakaapekto sa buong katawan, ano? At hindi lang ito confined sa isang area, ano? Pero may pagkakataon na mas malala ang tama ng isang mata kaysa dun sa kabila.
17: Mm-hmm. Dok, ano naman ang kaibahan itong hypertensive retinopathy sa iba pang problema sa mata gaya ng glaucoma?
16: Well, yung hypertensive retinopathy ay sanhinang damage sa mga blood vessels dahil sa high blood, ano? At samantala, yung glaucoma naman ay madalas may kinalaman sa mataas na pressure sa loob mismo ng mata, no, na sumisira dun sa optic nerve. Magkaiba po sila pero parehas na maaaring humantong sa pagkawala ng paningin kapag ito ay napabayaan.
17: Mm-hmm. Ayun, kasi yung ano nga eh, yung glaucoma, tinatawag din kasi itong stroke of the eye, di ba, Doc?
16: Yes. Oh. Mm-hmm. Mataas po kasi yung blood pressure niya ay yung pressure sa loob ng mata mismo.
17: Sa mismo yes. Sa mata. Itong hypertensive retinopathy yung sa buong katatuan.
16: Yes, ayun.
17: Dok, ano naman yung mga early warning signs na dapat bantayan? Halimbawa, yung bang malabong paningin, yung bang madalas sa pananakit ng ulo o biglang paglabo ng mata, eh pwede na bang simulang senyales dito sa hypertensive retinopathy?
16: Yes, siguro no, ilalahad ko itong mga iba't ibang mga warning signs na ito. Mas maganda siguro tandaan natin, at kung alimbawa, meron tayong ganitong nararamdaman, naku, mas maganda po na ito isang guni natin sa ating mga pinagkakatiwalaang mga doktor. So, unang-una, lumalabo yung paningin, ano? So, hindi lamang purely sa mata ito, ano? Maaring nag-umpisa po ito dun sa mataas na blood pressure. Bigla ang paglabo ng mata. Nagkakaroon tayo ng headache o masakit ang ulo. May mga napapansin tayong mga floaters o parang may lumulutang na maitim,
17: no? Doon sa paningin natin.
16: And nahihirapan na tayong mag-focus. Minsan, nagkakaroon tayo ng mga tinatawag na double vision. Ano? Pero importante pong tandaan na maraming pasyente ang walang sintomas at the outset. No? So, ibig sabihin, sa umpisa, halos wala silang napapansin. Pero kalaunan nang hindi nila ito pinapa-check up, nagkaroon tuloy sila ng mga symptoms na kagaya ng nabanggit natin.
17: Mm-hmm. So, posible palang masira ang paningin ng isang hypertensive kahit na walang nararamdamang sintomas.
16: Yes.
17: Pero sa simula lang yon.
16: Yes.
17: Pagkatagalan talagang lalabas at lalabas na. Ito naman, Doc, meron bang pagkakataon na biglaan yung pagkabulag dahil sa uncontrolled hypertension? Hindi lang basta lumaboy yung mata niya, kundi talagang nabulag na siya.
16: Opo, no? Posible po, lalo na kung sobrang taas ng blood pressure o nagkaroon ka ng situation, ha? Kagaya ng hypertensive emergency, no? Nagmamadali tayo, kailangan na pababain ito. No? Pwedeng magkaroon ng pagdurugo, pamamaga ng optic nerve, o pagbara ng ugat sa retina na maaring magdulot ng sudden loss of vision. Ano? So, itong mga ganito, usually nagmamadali tayo kasi we do not want end organ damage. Eh. Kaya kapag halimbawang meron kayong napansin na ganito, no, huwag na po magdalawang isip. Mas maganda, bisitahin nyo na yung mga pinagkakatiwalaan natin mga doktor.
17: Mm-hmm. Dok, pwede ba mangyari itong panlalabo ng mata o bigla ang pagkabulag kahit na iniinom naman yung maintenance medicines para sa hypertension pero hindi regular yung kanyang monitoring?
16: Hindi sapat na umiinom lang ng gamot. Ano? Mahalaga ring regular na minomonitor ang blood pressure dahil baka hindi na pala sapat yung mga dosages. Ano? O kaya hindi controlled ang blood pressure kahit na may iniinom ka. So the yung attending physician mo, the only way to find out kung yung tamang timpla ng iniinom mo eh sapat na para mag-normal ang blood pressure ay kung bumibisita po kayo sa kanila, no. Kailangan po kasi dito yung regular check-up, ano. So yung halimbawa, niresetahan kayo ng gamot, after a month or two kailangan makita kayo ng doktor na nagreseta sa inyo para malaman niya na itong mga gamot na nireseta are working or not.
17: Mm-hmm. Eto Dok, baligtarin rin natin yung senyales. Halimbawa, nalalabo yung mata mo na madalas. Pwede bang maging unang senyales yun na meron ka palang undiagnosed hypertension? Kasi wala ka naman nararamdaman eh.
16: Oo, madalas pong nangyayari ito. Ano? Kasi nga, sa totoo lang, when it comes to symptomatology, mas marami pong di hamak yung mga elevated blood pressure, mga matataas na blood pressure, wala silang nararamdaman, pero nag-umpisa na yung mga tinatawag nating damages, ano? Specifically sa mga blood vessels, nadadamage po kasi ito dahil sa mataas na pressure sa loob, ano? And when the time comes, na limawa, so for so many years, hindi niya nararamdaman ito, magkakaroon siya ngayon ng tinatawag na mga signs and symptoms na typical na dun sa mga hypertensive retinopathy. Kaya pwedeng-pwede po na, at posible na mangyari na ang unang-unang sintomas niya yung panlalabo ng mata.
17: Mm-hmm. Dok, kapag nakakaranas naman ng blurred vision o panlalabo ng mata, paano malalaman kung posibleng blood pressure related ito o baka senyales ito ng iba pang kondisyon?
16: Well, hindi po sapat na inuhulaan lang ito, no? Kailangan magpatingin talaga. And the easiest way, no, to diagnose kung meron kang alta presyon or not, no? Napakadali lang po, ano? Uupo ka lang. All you have to do is meron kang blood pressure apparatus. Napakadali nang kunin ito kung ikukumpara mo sa mga iba't ibang mga karamdaman na ang daming mga test na ipagagawa. Sa hypertension po, napakadali lang na malaman ito kung may alta presyon ka o wala. Ano? Just sit down, relax, and have the blood pressure taken using a blood pressure apparatus.
17: Kasi Dok, minsan kasi baka yung palalabo ng mata, baka naman senyales na ng stroke o paparating na stroke.
16: Yes, pwedeng-pwede talagang mangyari yon. Kaya nga ang madalas naming sabihin, ano, pag umabot na tayo sa mga ganitong klaseng edad, like for example, yung mga dati nga, no, 50 years old, bago ka sinasubject sa mga executive check-up, pababa na sila ng pababa. No? Mm. Maabot na ng 40. Ngayon nga, 30 years old na, nagpa-subject na sila ng mga examination. So all because yung mga symptoms ng hypertension, gusto nilang makatch dun sa mas maaga. No? So kung halimbawa, kaka-take off lang ng elevated blood pressure mo at nagamot na ito kagad. Ano? So, yung chances mo na magkaroon ng mga iba't ibang mga risk factors in the near future ay nababawasan po.
17: Mm-hmm. Okay. Dok, marami pa tayong sagutin sa ating pagbabalik. Magbibigay muna ng paalala ang ating himpilan.
11: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo
18: Hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas is on Viber.
20: Viber.
19: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
20: Receive credible news and information,
19: pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
20: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
19: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
21: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
24: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
25: Doctors, doctors on board.
26: Doctors on board.
27: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Ang oras, 1:17 ng hapon. Muli, ito po si Dr. Claro Kayanan.
17: At ako naman po si Ched Oliva. Bago natin balikan yung ating health case ngayong hapon na ito, papusukin lang natin itong ilang report ng ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Baling tayo sa Palasyo ng Malacanang, naroon si Raquel Bayan, agad na pag sa publiko ng resulta ng investigasyon sa Senate shooting incident, ipinangako ng pamahalaan.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
21: Report.
28: Isa sa publiko ng National Bureau of Investigation sa lalong madaling panahon ang resulta ng investigasyon nito sa naganap na shooting incident sa Senate Building Miyerkules ng gabi. Kabilang na dito ang kay NBI Director Melvin Matibag ay kung talagang scripted o hindi ang naganap na shooting. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Matibag na sa kasalukuyan, nililikom nila ang lahat ng ebidensya at hindi nagpapadala o gumagawa ng anumang konklusyon kaugnay sa nangyaring komisyon. Kung matatandaan, una ng pinayuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang publiko na manatiling kalmado at gumugulong ng investigasyon. Sa panig naman ng Philippine National Police, sinabi ni Chief Jose Melancio Nartatis Jr. na mahigpit ang pakikipag-ugnayan nila sa NBI upang matukoy ang tunay na nangyari sa Senado noong Miyerkules.
29: And of course, ang ating NBI nandito and they will fully cooperate, especially in the usual investigation. And as of now, of course, there are about 20 personalities na nakita na. And it will be, these statements will be, i-compare po natin sa mga ebidensya like for example, pieces, physical evidence, empty shells, lalo na yung ating CCTV footages.
28: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
21: Report.
16: Higit 9,000 Grab at Moovit drivers nakatanggap ng cash aid sa ika-4 na araw ng special payout. Ang detalya sa balitang yan atid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
21: Report.
30: Nasa 9,082 Grab at Moovit drivers ang nakatanggap ng cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ika-4 na araw ng special payout para sa mga TNVS drivers. Ayon sa DSWD, mahigit 28 milyon ang naipamahagi sa higit 5,000 benepisyaryo sa Araneta Coliseum, habang higit 17 milyon naman sa mahigit 3,000 drivers sa Fuel Oil Center. Nag-deploy din ang DSWD ng karagdagang mga personnel para mapabilis ang payout at maayos na ma-accommodate ang dagsa ng mga benepisyaryo. Hanggang ngayong araw ay tuloy-tuloy pa rin ang special payout para sa mga hindi pa nakakatanggap ng kanilang cash assistance. Ang distribusyon ng ayuda ay sa ilalim pa rin ng assistance to individuals in crisis situation o AICS bilang bahagi ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o UFLIF framework ng Administrasyong Marcos. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
21: Report.
17: Ito naman na mula sa Kamara, Paranaque Solo nanawagan sa Kongreso sa agarang pag-aproba ng Cybersecurity Act para protektahan ang digital future. Sa balitang yan, ihatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
21: Report.
31: Nanawagan si Paranaque Representative Brian Raymond Yamsuan sa Kongreso na agarang ipasa ang panukalang Cybersecurity Act kasunod ng tumitinding banta ng cyber attacks sa bansa at sa buong mundo. Ayon kay Yamsuan, kailangan ng Pilipinas ng isang matatag na Critical Information Infrastructure Network upang mapalakas ang depensa laban sa cyber threat na maaaring tumama sa national security, ekonomiya at public safety. Ginawa ng mambabatas ang panawagan matapos magbabala ang International Monetary Fund o IMF hinggil sa tumataas na panganib ng advanced cyber attack sa global financial system. Binanggit din ni Yamsuan ang napaulat na data breach sa Canva, isang global learning management system na ginagamit din ng maraming paaralan at educational institution sa Pilipinas. Giit ng kongresista, hindi sapat ang kasalukuyang cyber security measure ng bansa, lalo na't patuloy na lumalawak at nagiging mas sopistikado ang mga cyber attacks. Ipinunto rin na Yamsuan ang ulat ng Armed Forces of the Philippines na patuloy nitong hinaharap ang persistent cyber attacks na inuugnay sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay ng West Philippine Sea. Ang panukalang Cyber Security Act ni Yamsuan sa ilalim ng House Bill Number 7359 ay kabilang sa 26 na panukalang pinagsama-sama sa isang substitute bill ng House Committee on Information and Communication, kabilang din ang nasabing panukala sa mga priority legislative measure ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: Report.
17: Maraming salamat, RP Metro Reporters. At balikan na nga natin yung ating pinag-uusapan ngayong hapon, ang hypertensive retinopathy. Bilang ang buwan ng Mayo taon-taon ay itinalaga na Hypertension Awareness Month, at ang May 17, ang darating na linggo ay observance naman ng World Hypertension Day. Kanina nasagot na natin ang mga tanong, ano bang klaseng kondisyon ito sa mata at ano ang kaibahan nito sa glaucoma na tinatawag din na high blood pressure of the eye. Sino ang matataas ang chance na tamaan nito at ang mga sinyales na pagkakaroon ng ganitong karamdaman. Mapunta na tayo sa diagnosis, Doc. Paano ba na-detect ng isang ophthalmologist, ano? Kasi ito yung may specialista rito. Itong hypertensive eye damage.
16: Yes, kailangan ng yung tinatawag nating dilated eye examination, no, para makita ng mas maayos yung retina at yung mga blood vessels na sa likod ng mata, no? So doon makikita kung may namumuong dugo, no? So pamamaga, no? At yung pagkipot ng mga ugat. Usually ginagawa ito doon sa isang lugar na nakaupo ka lang, ano? And then mayroong ipapatak yung ophthalmologist sa iyo, ano? Ang pampatak na ito is actually parang marirelax yung mga eye muscles that controls yung accommodation, ano? So instead na lumiliit yung pupil, lumalaki siya ngayon, ano? At makikita mo na ngayon through that opening kung ano yung mga itsura ng mga blood vessels sa loob, ano? So ginagawa po talaga ito para malaman natin kung healthy yung retina natin, ano? Napaka-importante ng examinations na ito, lalong-lalo na kung gusto nating malaman kung nagkakaroon na tuloy ng mga complications na dulot ng hypertension, pati na rin yung diabetes, no? Kasi itong parte ng mata na ito ang madalas masira kapag uncontrolled yung blood sugar or uncontrolled yung blood pressure.
17: Mm-hmm. So yun yung tinatawag, Doc, na dilated eye exam. Papalakihin yung pupil pala.
16: Yes.
17: Doc, meron bang warning signs sa eye exam na pwede magsabi na uncontrolled yung blood pressure? O talagang ano na talaga? By the way of ano talaga, eye examination, wala pang papel, talagang ano na?
16: Yes, makikita na yan. Ano? Kung halimbawa, kung hindi yung mata yung pinag-uusapan natin, sa stroke pa lang at saka heart attack, alam na natin kung ano yung mga symptoms, ano? Pero pagdating sa mata, ano, makikita mo ito outwardly or inside the eye, makikita mo yung mga sumusunod, ano? Kumikipot na yung mga blood vessels, no? Sometimes may mga makikita kang mga hemorrhages doon sa may retina na eksakto, no? Mm-hmm. Makikita mo rin kung inflamed itong area na ito or namamaga. And ito yung mga napapansin nila, no? Yung mga cotton wool spots, no? Alam ng mga ophthalmologists, bihasa sila sa pag-check nito. At once na nakita nila ito, alam na nila na complication talaga ito ng hypertension, ano? And yung iba naman, makikita mo na dito, no, na namamaga yung optic nerve. Ito yung nagko-control dun sa vision natin, ano? And it is actually situated yung end nito, no, yung dulo na itong optic nerve na ito, dito sa occipital area ng brain natin, kung saan ito ay nako-control, ano? So kapag nakita po ang mga bagay na ito, maaring indikasyon na matagal na o malala na yung blood pressure elevation.
17: Mm-hmm. Doc, kapag na-diagnose na meron ng hypertensive retinopathy, reversible ba ang blurred vision o pwede pa bang maibalik sa dati yung paningin?
16: Yan, ano, kapag maaga po nating naagapan o na-control yung blood pressure, may chance na gumanda ulit yung paningin. No? Pero kapag malubha na yung damage, may pagkakataong permanent na at yung pagkawala ng vision, talagang hindi mo na ito ma-reverse pa. Ano? Kaya it is ideal na magpatingin tayo, ano, even if wala po tayong nararamdaman. Huwag na natin hintayin na magkaroon tayo ng mga symptoms bago tayo magpa-check up. Ano? And it is actually very, very easy to diagnose hypertension. Napakadali lang, ilang minuto lang naman yung blood pressure recording and reading, ano. So kahit saan nga po, miski na sa health center lang, malalaman na natin ito.
17: Mm-hmm. Dok, kapag nawala naman yung blurred vision o palalabo ng paningin, okay na ba kahit hindi na magpa-check up?
16: Hindi po, ano, kasi kahit mawala yung mga symptoms, ano, kailangan pa rin magpatingin dahil maaring na, may natitirang mga damages pa rin, ano, sa retina yan, na hindi pa rin controlled ng blood pressure. Kaya the moment na magkaroon kayo ng improvement, ang isa lang po ang ibig sabihin nito, maganda yung ginagawa natin, ano, when it comes to the management. Binibigyan kayo ng gamot, nire-resetahan kayo, iniinim niyo ang mga ito, nagpapamonitor kayo. Ibig sabihin po nito, kapag maganda ang mga resulta, isa lang po, no? Maganda yung ginagawa ninyo at hindi ibig sabihin na pwede na kayong tumigil.
17: Mm-hmm. Dok, meron bang emergency case itong hypertensive retinopathy?
16: Yung emergency, kasi ganito siya, ano, nagiging emergency ito kapag bigla ang pagkawala ng paningin. Definitely, mm-hmm. Kailangan maisugod na siya kagad. Ano? Or nagkakaroon ka ng isang matinding headache, no? So, parang sudden onset, na first time headache, yan, gustong-gusto natin, makita kagad ang pinanggagalingan yan. O kaya sobrang taas ng blood pressure, ano? Pananakit ng dibdib. Nanghihina yung katawan, o kaya hirap magsalita, no? Or biglang panlalabo ng paningin, no? Posibleng hypertensive emergency na ito or a possible stroke.
17: Okay. Dok, meron bang gamot mismo sa hypertensive eye damage o blood pressure control pa rin yung susi?
16: Well, ang pangunahing gamot po ay maayos na pag-control ng blood pressure, no? Kasi ultimately, ang ginagamot natin dito yung kung saan siya nanggagaling, ano. So, ang hypertensive retinopathy po ay nanggagaling sa mataas na blood pressure. Kaya judicious control po ang ginagawa natin dito. Kailangan mag-improve siya para mabawasan yung damage na ginagawa niya, no, dun sa mga blood vessels natin, no. Maaring kailanganin ng mga maintenance medications, lifestyle changes, at saka regular monitoring po, ano, sa iba't ibang kaso, no, kailangan ding gamutin mismo ng eye specialist yung mga complication na dulot ng mataas na blood pressure sa mata.
17: Mm-hmm. Dok, ano yung mga pwedeng mangyari kapag ipawalang bahala ang mga sintomas? Bukod dun sa ano, posibleng permanenteng mawala yung paningin.
16: Yes, ito nga yung maring ito yung mga bagay na hindi natin gustong mangyari, ano. Maliban pa dun sa permanent loss of vision, pwede tayong may stroke, pwede tayong magkaroon ng heart attack, kidney failure, or iba't ibang seryosong komplikasyon ng hypertension.
17: Mm-hmm. Okay. Dok, kahit malinaw na yung ano, yung paningin, gaano ba dapat kadalas magpa-eye check up? Lalo na kapag may hypertension.
16: Mainam po na magpa-eye check up tayo or examination kahit once a year lang po, ano, mas madalas kung uncontrolled yung blood pressure natin, kung diabetic ka or dati nang may problema sa mata. Kasi yung hypertension and diabetes, talagang notorious po ito na manira nun sa paningin natin, ano? At madalas hindi po nila ito nakikita na complication ng hypertension, at ang alam lang talaga nila is stroke and heart attack. Pero of equal importance din po, along with the kidney damage, yung mga mata po natin ay madali po talaga silang masira din. Dahil kung titignan po ninyo, ano, yung mga even the smallest vessels, ano, pwede po silang masira. Kagaya ng mga ugat natin sa puso, yung mga ugat natin sa brain, ano, maliliit yan, ano? Along with yung mga ugat natin sa kidney, yung mga ugat din po sa mata ay sobrang liliit din po, ano? Kaya kapag mataas yung blood pressure, madali lang din po silang masira.
17: Mm-hmm. Dok, Pagdating sa prevention, bukod dun sa gamot, anong lifestyle changes, halimbawa sa kinakain, exercise, tulog, stress management, ang makakatulong para hindi na mauwi sa ganitong klase ng eye condition?
16: Yes, kung tinitingnan natin yung mga tinatawag nating modifiable risk factors when it comes to hypertension, ito po yung mga sumusunod. Kailangan yung diet natin, tinitignan talaga natin. No? Kung pwede nga lang, tinitimbang natin yung mga kinakain natin. It is actually defined as a low-fat, low-salt diet. Ano? And syempre, kung titignan po ninyo, no, yung Filipinos talagang mababa po or mataas yung threshold nila when it comes to salt. Ano? Kaya napakaalat po nung ano natin, yung kinakain natin along with the preservation ng mga pagkain. Ano? Kaya yung panlasa natin parang kulang na kulang siya kapag kulang siya ng alat. Ano? Kaya it might be the time na talagang bawas-bawasan natin yung intake natin ng mga salty foods. When it comes to the cholesterol, definitely babawasan talaga natin yung meat intake natin, no? Yung yan ang mga good source ng cholesterol, ano? And yung food preparation, syempre yung lasa ng mamantika, no, nandun sa mga sauce, nandun sa mga kailangan talaga nating piliing mabuti ang mga ito, ano? If they want to get yung pinaka safe talaga diyan, yung mga fruits and vegetables, no, along with the freshwater fish, ano? Marami dun sa mga saltwater fish natin, medyo matataba din ang mga ito, no? Pero yung mga freshwater kahit papano, yung mata sila dun sa mga tinatawag nating omega 3 fatty acids,
17: yes,
16: no? And syempre hindi lang ito, no, yung mga vices that that complicates everything, no, kagaya ng smoking, alcohol, ano, itong mga ganito. Yung physical inactivity, naku, napakalaki pong bagay. Kailangan, it is ideal na most days of the week po, meron tayong tinatawag na physical activity. Maski pa, ano lang po ito, no, yung brisk walking lang. So, syempre, yung mga non-modifiable causes, wala na tayong magagawa dyan, ano, kagaya ng age, no. Kaya sana may gamot para mapababa natin yung mga edad natin. And when it comes to the gender, mas mataas po yung mga chances ng mga kalalakihan kumpara sa mga kababaihan.
17: Dok, mayroong nagpapatanong dito, paano raw malalaman kung ang panlalabo ng mata ay dahil sa high blood pressure at hindi lang dahil sa pagod o pagtanda?
16: Well, ang ganda talaga niyang tanong niya. Ano? It is ideal talaga na makakuha natin yung mga blood pressure readings natin. Ano? It's very, very easy. In a matter of 5 minutes, bilis nating magagawa yan, ano? And yung they will have to monitor this every now and then, ano, para malaman nila. At kung halimbawa mataas talaga base dun sa monitoring, ang ibig sabihin nito, no, kailangan talaga ng maintenance medication just to keep it dun sa normal range, ano? Kasi kung pinabayaan po natin ito, magkakaroon po ng mga damages yung mga ugat natin in time, ano? Kaya it is ideal talaga na umiinom kayo ng mga gamot ninyo, change the lifestyle, bawal na yung mga vices, mayroon tayong physical activity, mame-maintain natin yung ideal body weight natin. Everything will go on smoothly.
17: Mm-hmm. Dok, may isa pang tanong dito. Pwede ro ba mapagkamala ng hypertensive retinopathy na diabetic eye disease? Kasi di ba, Dok, pag may mga, ang isa sa mga komplikasyon din ng diabetes ay yung ano, naapektuhan din yung mata.
16: Ah, yes. Kung meron tayong tinatawag na hypertensive retinopathy, meron din tayong tinatawag na diabetic retinopathy. Ano? So, may mga pagkakaiba yan. Ano? Pareha silang merong pamamaga, pareha silang merong hemorrhages. Pero yung diabetic retinopathy, usually may mga makikita kang neovascularization dyan. Ano? Dahil nga nasira na may mga bagong collaterals na mapapansin ka. Ano? And syempre, when it comes to the profiling, alam naman natin na mataas ang blood pressure nung hypertensive. Mataas naman ang blood sugar ng diabetic. Pero they can coexist, no? Dahil kadalasan po sa mga diabetic, matataas ang blood pressure. At kadalasan sa mga matataas ang blood pressure, mataas din ang blood sugar.
17: Na, ayun. At isa pa, Doc, ano ro ba ang mas mahalaga? Magpatingin muna sa eye doctor o yung mga ophthalmologist ka? O magpatingin muna sa cardiologist o internist kapag ka may sintomas?
16: Well, kung ang symptom niya patungkol dun sa mata, pwede naman talagang mauna yung ophthalmologist. Ano? And then the ophthalmologist will refer dun sa mga kaibigan nating mga internist dyan, para malaman nila na

0: Edad, ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
2: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
3: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
2: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
4: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
2: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
5: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
2: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
4: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
2: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
4: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
2: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Health is wealth.
7: Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
0: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Time check, 1:40 ng hapon at bago natin na kunin yung ating mga balitang pangkalusugan, ito muna, report mula kay Luis Erispe, Senador Jingo Estrada, nilinaw na hindi niya gustong itago kundi pangalagaan. Pangalagaan lang ang CCTV footage, ang shooting incident sa Senado bilang ebidensya.
0: Radyo Pilipinas. Report.
9: Hindi itago kundi pangalagaan. Yan anya ang ibig sabihin ni Senator Jingoy Estrada nang sinabi niya sa kanyang Facebook Live na itago niyo yung CCTV. Ang tinutukoy ni Estrada ay ang narinig sa kanyang live noong Miyerkules habang tinatanong ni Senator Loren Legarda ang Senate Sergeant at Arms kung nakuhanan ba sa CCTV ang pamamaril sa Senado. Ayon si Senador, alam niya na magagamit ang footage sa investigasyon, kaya bakit naman niya gugustuhin na itago?

0: bago ito. Kung maaari pa nga niya, agara ng ilabas ang footage at kahit sa plenaryo pa para makita ng taong bayan. Bukas din si Estrada kung talagang hihingi ng National Bureau of Investigation kay Senate President Alan Peter Cayetano ang footage. Aminado naman ng senador na taranta siya noong kasagsagan ng putukan sa Senado pero hindi dapat bigyang mali siya ang sinabi niya. Pinabulaan niya rin ang kumakalat na balitang scripted umano ang insidente sa Senado. Narito ang tinig ni Senator Jinggoy Estrada.
1: Why should I keep it in parliament? Kaya nga, itago para i-preserve for future referendum. Kasi ebidensya yun eh. Labas natin ebidensya. Pagdating ng investigation, dapat ilabas talaga yung CCTV footages. Kung nag-request ang invite, siguro nag-request siya kay Senate President Alan. Ako naman, I'm open to it. Payag ako pag pinalabas yung CCTV footage. In order for the public to know what really transpired.
0: Mula sa Senado para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Samantala, sa puntong ito, narito na ang ating
2: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
3: National Nutrition Council nagkaloob ng emergency food commodities para sa mga evacuee na apektado ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Ang detalye sa balitang yan atid sa atin ni Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nakatanggap ang Albay Provincial Health Office ng emergency food commodities na donasyon ng National Nutrition Council Central Office sa pamamagitan ng NNC Region 5 para sa mga residenteng apektado ng patuloy na unrest ng Bulkang Mayon. Kabilang sa mga ipinagkaloob ang 45 kahon ng rice monggo o rimo curls, 39 na kahon ng prebis, 62 kahon ng brown rice bar choco, 13 kahon ng rimo sesame blend at 31 kahon ng Rimo blend na inilaan para sa mga bata, buntis at mga nagpapasusong ina na kasalukuyang nasa evacuation centers at temporary shelters. Ayon sa Provincial Health Office, malaking tulong ang naturang food commodities upang madagdagan ng nutritional support para sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Matapos ang turnover activity, nagsagawa rin ng courtesy visit si NNC Region 5 Regional Nutrition Program Coordinator Emerenciana Francia, kina Albay Governor Noel Rosal at Provincial Administrator Raul Rosal, kasama si OIC Provincial Health Office Dr. Carl Hegel Ante at APSEMO Chief Bobby Cristobal. Tinalakay sa pagpupulong ang patuloy na emergency nutrition response efforts ng pamalang panlalawigan at ang kahalagahan ng agarang ayuda para sa mga vulnerable sector. Nagpasalamat naman ang pamalang panlalawigan ng Albay sa National Nutrition Council para sa napapanahong tulong at tiniyak ang patuloy na pagpapatibay ng nutrition program at serbisyo sa gitna ng mga emergency at kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Po naman mula sa Radyo Pilipinas, Bontoc, Adapt a Barangay Program bilang suporta sa Puro Kalusugan at Yakap Registration isinagawa sa Sandanga, Mountain Province. Ang balita ay atin sa atin ni Donalyn Cawis Balyo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Naisagawa sa Sadanga Mountain Province ang Adapt a Barangay Program bilang suporta sa Puro Kalusugan at Yakap Registration at Profiling. Pinangunahan ito ng Provincial DOH Mountain Province katuwang ang Sadanga Local Government Unit, Bontoc General Hospital, Provincial Health Office at 2nd Mountain Province Provincial Mobile Force Company sa Barangay Butuagan. Kaugnay nito, mahigit 200 residente ang nakinabang sa mga libreng serbisyong medikal, dental, visual inspection with aesthetic screening, tuli at libreng gupit. Isinagawa rin ang yakap profiling at registration upang matulungan ang mga individual at pamilya na maiugnay sa nararapat na serbisyong pangkalusugan at social support services. Nagsagawa rin ang mga organizer ng social and behavior change communication activity sa pamamagitan ng interactive games at group learning sessions upang mapalawak ang kaalaman sa kalusugan at mahikayat ang aktibong partisipasyon ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Donna Cawis Balyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: PhilHealth, inilalapit ang yakap registration sa mga barangay sa Iligan City. Si Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Aktibong nakikibahagi ang PhilHealth Iligan City and Lanao del Norte sa Asenso Iliganon Servicio Caravan ng lokal na pamahalaan upang mailapit sa mga residente ang membership registration, updating ng records at pagpaparehistro sa yakap. Sa programang alagang PhilHealth, hinihikayat ni Local Health Insurance Office Information Officer Amy Ibrahim ang publiko na samantalahin ang serbisyong ito sa mga susunod na linggo sa Barangay Santa Elena sa May 19, Barangay Tomas Cabili sa May 21 at Barangay Abuno sa May 26. Aniya, sa pamamagitan ng yakap, maaaring makatanggap ang mga kwalipikadong miyembro ng libreng konsultasyon sa doktor, gamot at laboratory services. Samantala, may 5 PhilHealth yakap clinics na kasalukuyang bukas sa Iligan na matatagpuan sa Maria Cristina, City Hall, Tibanga, Luinab at Dalipuga upang maghatid ng naturang mga serbisyong pangkalusugan sa mga miyembro. Bahagi ito ng patuloy na pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan ng pamahalaan sa ilalim ng Universal Healthcare Program na layuning ilapit sa mga komunidad ang mas madaling access sa PhilHealth benefits at serbisyong medikal. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Ito naman, 28 DOH o Department of Health Scholars mula Eastern Visayas pumasa sa April 2026 Midwifery Licensure Examination. Si Arjun Malot ng Radyo Pilipinas, Sogod ang may dala ng balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pumasa ang 28 scholar ng Department of Health DOH mula Eastern Visayas sa April 2026 Midwifery Licensure Examination. Tatlo sa mga scholar ang nakapasok sa top 10, kabilang si Evs Darrell Capablanca Gandolfo sa ika-anim na pwesto na may 92.65%. Sumunod si Jillian Malbas Gargantelia sa ika-pitong pwesto na may 92.45% at si Shirley Baliaw Tenyo sa ikawalong pwesto na may 92.35%. Ayon sa DOH, patunay ang resulta ng pagsusulit sa kakayahan at kahandaan ng mga scholar na maglingkod sa sektor ng kalusugan. Nagpahayag din ang ahensya ng patuloy na suporta sa mga bagong lisensyadong midwife sa kanilang propesyon. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Kalbiga Municipal Nutrition Council, nagpulong para sa mas maayos na nutrisyon. Ang detalye sa balitang yan, atid sa atin ni Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nagtipon ang mga miyembro ng Municipal Nutrition Council o MNC ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Kalbiga, Samar para sa kanilang first quarter meeting ngayong taong 2026 upang palakasin ang mga programang lumalaban sa malnutrisyon sa bayan. Sa pangunguna ni na Mayor Red Nacario at Vice Mayor Eva Castillo, pinagsama-sama sa pulong ang mga konsehal, barangay representatives at partner stakeholders upang ripasuhin ang mga nagawa at mga plano para sa nutrisyon. Tinalakay sa pulong ang resulta ng monitoring and evaluation of local level plan implementation protocol sa mga barangay, Operation Timbang Plus 2026 at mga plano upang mapahusay ang local nutrition action plan mula 2026 hanggang 2028. Pinag-usapan din ang pagtatayo ng breastfeeding area sa public market at ang supplementary feeding program para sa mga batang nasa daycare centers. Ayon sa MNC, mahalaga ang koordinasyon at pagpaplano upang higit na mapabuti ang pagpapatupad ng nutrition programs. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: At mga midwives sa Ilocos Region, lumahok sa Midwife Summit ng Department of Health sa La Union. Si Glenda Sarak ng Radyo Pilipinas Agoo sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Upang mapalakas ang pag-aatid ng serbisyong pangkalusugan sa mga barangay, nagdaos ang Department of Health o DOH ng Midwife Summit sa San Juan, La Union na nilahukan ng mahigit sa 250 na midwives mula La Union, Pangasinan, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Kasabay din ito ng pagdiriwang sa Safe Motherhood Week na naglalayong pangalagaan ang kalusugan ng mga ina at mga sanggol. sa mensahe ni Dr. Paulo Paz M. Sujongko, Regional Director ng DOH Ilocos Region. Tinawag niya ang mga midwives bilang mga reyna ng mga barangay health stations. Kinilala nito ang mahalagang papel ng mga midwives para makamtan ang mas malusog na komunidad. Pinayuhan din ng Regional Director ang mga midwives na pangalagaan din ang kanilang sarili upang maging mas epektibo silang health workers. Para sa Bagong Pilipinas, Glando Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo La Union.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Maraming salamat RP Reporters. At meron na lamang po tayong 8 minuto bago mag-alas 2 ng hapon at konting oras na lang ang natitira sa ating programa. Bago tayo pa samantala magpaalam, Doc, ano ba yung mensahe ninyo patungkol sa health case natin ngayong hapon, ang hypertensive eye damage?
3: Oh, when it comes to hypertension, at the outset po, wala pong halos na sintomas ang mga ito. Wala silang nararamdaman, kung kaya ito ay pinagwawalang bahala. No? So, wag po nating hintayin na magkaroon tayo ng tinatawag nating target organ damage, no? Kagaya ng kidney problem or kidney failure, pwede tayong may stroke, pwede tayong may heart attack, at pwede rin pong masira yung ating paningin, ano? So, mas may iwasan natin ang mga ito kung tayo po ay nagpapa-check up. Napakadali lang pong malaman kung tayo ay may high blood. Simpleng-simple na procedure lang po ito. At sundin lang natin yung mga ipinapayo ng ating mga pinagkakatiwalaang mga doktor. Ito po si Dr. Claro Kayanan. Hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
5: Narinig nga po natin na ang alta presyon ay hindi lang banta sa puso, utak at sa bato, pwede rin itong tahimik na maapektuhan ang ating mga mata sa pamagitan nitong hypertensive retinopathy. Ngayong Hypertension Awareness Month at sa nalalapit na obserbasyon ng World Hypertension Day sa Linggo, ay gawin natin itong paalala na mas maging responsable sa regular na blood pressure monitoring, pag-inom ng maintenance medicines ayon sa payo ng doktor, healthy lifestyle, at huwag baliwalain kahit simpleng panlalabo ng paningin. Dahil tandaan natin, ang hypertension ay hindi lang tumatama sa puso at utak nga, maaari rin itong tahimik na nakawin ng ating paningin. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa kabuuan ng isang oras, at syempre sa lahat ng ating mga katuwang sa production at technical side ng ating malusog team. Sa Master Control, andyan si Master Rolly Bumatayo, Jomarie Rifarial, at si Arnel William Moore. At sa ating production side naman, andyan ang ating executive producer si Miss Jam Season at si Glory Bagon. Ang tabayanan po ninyo, 5 minuto nga pagabalita, ihatid sa inyo yan ni Omar Anthony Aquino, at pagkatapos isa sa inyo na ang Juan Trabaho ni Miss Jamie Quinto. Ito naman po si Ched Oliva. Have a safe and healthy weekend. See you next week.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
11: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Magkakasunod na red at yellow alert sa Luzon at Visayas grid, pinaa-aksyonan na ng pamahalaan. May ulat si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Pinagpapaliwanag na ng Department of Energy ang NGCP at mga power generation companies na responsable sa pagsusupply ng kuryente sa Luzon at Visayas, kung ano na ang kanilang mga ginagawang pagsasaayos at kung kailan maaaring mag-produce ng kuryente ang mga planta upang agad na makatulong sa sistema. Pahayag ito ni Energy Undersecretary Mario Marasigan kasunod ng naranasang aberya o pagkawala ng serbisyo ng ilang planta ng kuryente sa Luzon at Visayas na nagresulta naman sa magkakasunod na pagsailalim sa yellow at red alert ng Luzon at Visayas grid. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ng opisyal na prioridad ng pamahalaan na malaman kung ano ang kinakailangang pagkukumpuni na dapat ipatupad ng mga ito at ang timeline ng kanilang aksyon. Inaasahan ng DOE ang tugon ng NGCP at generation facilities sa loob ng 24 na oras. Bukod dito, direktaan yung nakikipag-ugnayan ang tanggapan sa mga plant manager upang mahigpit na mabantayan ang estado ng mga isinagawang pagkukumpuni ng mga ito sa kanilang planta at transmission lines. Pagsisiguro ng opisyal sa publiko sa oras na mayroong mapatunayang nagkaroon ng pagkukulang ang sinumang stakeholders sa industriyang ito, pananagutin sila ng gobyerno.
13: Dahil kung meron pong pagkukulang ang sinumang stakeholders natin sa ating industriya na kuryente, iimbestigahan po natin yan at atin pong kung may makita po tayong pagkukulang sa parte ng ating stakeholders, ito po ay i-endorse natin sa ating Energy Regulatory Commission upang patawan po ng karapatang parusa o penalties na naaayon po na sa ating mga rules and regulations.
12: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Samantala, red alert status sa Luzon grid pinalawing dahil sa kakulangan sa supply ng kuryente. May ulat si Quincy Kahilig.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na extended ang red alert status sa Luzon grid ngayong Biyernes. Batay sa pinakahuling advisory, mananatili ang red alert mula alas 2 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Mula naman alas 11 ng gabi hanggang hating gabi ay sasailalim ang grid sa yellow alert status. Ayon sa NGCP, pumalo sa 12,927 megawatts ang peak demand. Mas mataas ito kumpara sa available capacity na 12,075 megawatts. Pinalala pa ang kakulangan sa supply matapos magkaaberya ang GNPD Unit 1 na naging sanhi ng pagkawala ng mahigit 600 megawatts na kuryente sa grid. Sa kabuuan, ilang power plants din ang nananatiling nasa forced outage o tumatakbo sa mababang kapasidad. Ini-issue ang red alert status kapag hindi sapat ang supply ng kuryente para matugunan ang demand ng mga consumer at ang regulating requirement sa transmission grid. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Sa ating panghuling balita, progreso ng mga priority projects ng pamahalaan, nire-review o pinag-aaralan ng Malacanang. May ulat si Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nagsasagawa ng pagre-review ang Malacanang sa usad ng mga priority projects ng pamahalaan. Sa gitna na din ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang implementasyon ng mga proyekto ng administrasyon. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, mahalagang agad na maramdaman ng taong bayan ang benepisyo ng mga programang pupondohan ito habang inamin din naman na may ilang bahagi ng paggastos ng pamahalaan na mabagal o kulang at kinakailangan itong matugunan agad. Ang utos ni Recto ng Pangulo, pabilisin ang mga prioridad na programa upang mapalakas ang paglago ng ekonomiya sa gitna ng mga pandaigdigang hamon. Dapat din ni Recto na mabigyan prioridad ang mga proyektong makakalikha ng trabaho, makatulong sa paglaban sa inflation at magpapalakas sa seguridad sa pagkain. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primers says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
18: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
22: Mahal ang gamot.
21: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
23: Mr. President, pwede pa yakap.
21: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
24: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
25: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
21: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
0: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon ay PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
19: 7 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
1: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 73. Buwan trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 73.8. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto.
19: 7 minuto na po makalipas, o 8 minuto na makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa inyong mga talapihitan. Sa AM, sa FM, nasa 104.3, The Capital po kami. At kami po naman ay sabayang napapanood at napapakinggan sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa amin pong Facebook page, lalong-lalo na, na mayroong 1.6 million subscribers! Paki-like, follow, and share na po. Maraming salamat at lahat po ng mga social media platform ng Radyo Pilipinas ay i-like, i-follow, at i-share nyo rin po. Hindi po kayo ma-fake news sa amin. At syempre pa, ang atin po namang free TV. Ayan, ang atin pong free TV. Tayo po naman ay napapakinggan at napapanood din sa pamagitan po ng TV Plus Channel 3 at Afford a Box Channel 45-249. Ako po si Jamie Quinto. Hanggang 2:55 po tayo ng hapon magkakasama dito po sa One Trabaho sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa inyong mga talapihitan AM. Napaka-interesting ng ating pong pag-uusapan doon po sa mga wala pang trabaho, ayan, sa side ng mga trabaho. Mamaya po may makakapanayam tayo from Quezon City. At yung kanila pong paaralan, no? Or yung kanilang institution, ayan, yung kanilang academy, ayan, ay nagtutrain, TESDA accredited, at mayroon pang allowance na binibigay. So mamaya po, baka kasi yung iba hindi talaga, alam nyo, hindi pinapalad na magkaroon ng trabaho, baka naman ibang skills kasi ang para sa inyo. So maganda na meron tayong makakapanayam mamaya na isang training school, no? At yan po ay upang kayo po ay mabigyan ng chance, no? Baka sakali na ito ho yung chance ninyo na ikangay makapag matuklasan o kaya naman ano pa, mag-aral ng inyong bagong skills. Ayan. So alamin po natin ang benefits bukod pa sa free tuition, mukhang may allowance and lodging pa ito. So mamaya po, at syempre pa sa lahat po ng mga kaguluhang nangyayari ngayon, no, sa Senado, I'm sure, no, marami hong makaka-relate din dito. Kayo ba ay medyo talagang ano na nangyayari, ba't ganun, 'di ba? Yung mga ganyan. Alam nyo, napakahalaga po ng papel ng simbahan. Ayan, hindi ho, total, nauuso rin lang naman yun hong mga pagko-quote-quote ng mga kung sinong politiko, ng mga Biblia, eh mas maganda po makapanayan po natin mamaya mula po sa simbahan, sa Catholic Church. Ayan, ako po ay hindi naman nagmamalinis at hindi naman po tayo ikangay sa gradong Katoliko. Okay? Pero mamaya po, no? Alamin po natin. Baka ho kasi medyo naliligaw na tayo. Ano bang nangyayari ba sa ating Senado ngayon? Anyway, speaking of that, ay papasukin po muna natin ang nagmamadaling balita. Senate Acting Sergeant-at-Arms Mau Aplasca sinuspindi ng Ombudsman si Mary Bastasa sa detalye.
3: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
7: Yes, tinatawan ng 6 na buwang preventive suspension ng Office of the Ombudsman si Senate Acting Sergeant-at-Arms Mau Aplasca kaugnay nga ng mga nangyari sa Senado nitong May 13. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, na ipadala na sa Senado ang kautusan at epektibo ito sa lalong madaling panahon. Layo ng preventive suspension na mapadali ang investigasyon at matukoy ang buong pangyayari sa insidente. Ayon kay Ombudsman Remulla, kinakailangang kumilos dahil hindi umano katanggap-tanggap ang naturang mga pangyayari sa loob pa mismo ng institusyon ng Senado. Kabilang din sa iimbestigahan ang umano'y pagtakas ni Sen. Ronald Bato de la Rosa mula sa protective custody sa kabila ng inisyong warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Ombudsman Remulla, may subpoena na rin na ipinadala para maisumite yung mga CCTV footages kaugnay ng insidente at umaasa ito na wala namang nawawalang footages na makatutulong sa kanilang investigasyon. Tiniyak din ni Ombudsman na kasama sa iimbestigahan ang NBI, Philippine National Police at Office for Security and Safety Affairs o OSAA o itong mga nasa Senado nung mismong naganap ang insidente noong May 13.
19: Mary, pakitanong na din kung kasama yung mga senador na maiimbestigahan din ng Ombudsman? Pakitanong lang.
7: Mukhang kasama rin yan dahil ang sinasabi ni Ombudsman na Remulla ay yun nga, hindi katanggap-tanggap, very disturbing daw yung nangyari sa loob ng mismong Senado. At bukod kasi doon sa issue ng discharging of firearms, kasi ito yung parang pinaka-main reason kung bakit sususpendihin itong Sergeant-at-Arms Aplasca, ay ititignan nga rin yung posibleng pananagutan sa umano'y naging pagtakas ni Sen. Bato de la Rosa sa protective custody na ipinangako nga ng Senado sa kabila ng inisyong warrant of arrest ng ICC. So ngayon, ongoing pa rin itong press conference ng Ombudsman kaugnay ng insidente diyan sa Senado. Magkabalik ko sa karagdagan dito tayo mamaya lamang. Meron basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
19: Maraming salamat sa iyo, Mary Bastasa. Ayan po, may ongoing press con ang Ombudsman. Pero dito naman po tayo, katulad po ng binabanggit natin kanina, ilang mga politiko nga, di ba, ang lagi na lang, meron silang tinatawag na mga Bible quote. Ayan. At this time around, no, ay totoong ano naman ito, alagad ng Katoliko. Ayan. At syempre, alagad ng Diyos. Totoong alagad ng Diyos. Okay. Na ito po ay pag-uusapan ho natin, meron ho kasing pastoral letter si Archbishop Soc Villegas, no? At hihingan po natin sila ng komento ang CBCP sa mga nangyayari ngayon sa Senado, no? Alam kong kayo po ay litong-lito na din, 'di ba? At yun nga, dinadaan tayo sa mga pa-Bible verse. Ito naman ngayon, si Father Jerome Ceciliano, ang Executive Secretary for Public Affairs ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Magandang hapon po sa inyo, Father Ceciliano, sir.
8: Ay, magandang hapon din sa iyo at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa inyo.
19: Opo, Father, Paki-confirm nga lang po muna, no. Meron po kasing lalabas daw po na pastoral letter itong si Archbishop Soc Villegas ito po ay babasahin sa misa, no, sa lahat po ng mga simbahan this coming Sunday. Ano po ba yung nilalaman po nito?
8: Well, hindi ko alam kung maglalabas ba ng pastoral letter si Archbishop Soc Villegas kasi siya ang obispo ng Lingayang Dagupan.
19: Uh-huh.
8: Kaya kung meron man siyang gagawin, that is for his own diocese.
19: I see.
8: Okay. Yung po siguro ang pastoral letter na binabanggit ninyo na na-issue ng CBCP, ito yung pinirmahan ni Archbishop Gilbert Garcera bilang presidente ng CBCP na nananawagan na yung pong impeachment na ginanap doon sa House of Representatives ay tuluyan na nga sana na maipasa dito sa Senado para maumpisahan na rin yung trial laban kay pangalawang pangulo Sara Duterte.
19: Opo. Father Ceciliano, ito po, no, i-quote ko lamang po itong kasi napukaw po yung attention ko dito po sa ano na ito, sa pastoral letter po ni Archbishop Soc, no. Ang sabi po niya dito ay I quote, no, the sudden change in the leadership of the Senate mandated by law to try impeachment case is like a graffiti on the wall showing another devious plan to delay the trial. It was not for the country but for somebody in its obscene. It is unbelievable that men and women called honorable could do such a brazen exercise of power. The Senate is now used as a shield for a suspect at large with a valid warrant of arrest from a lawful court. It is confusing. It is unbelievable. It is pathetic. It is disgusting. It is shameless. How did we reach the low level of public service? But beyond the incredible level of corruption and shameless exercise of political power, we have hope. So, end quote. Okay, so Father, bakit nga ba ho dumating tayo sa ganitong punto na? Ano pong masasabi po ng CBCP tungkol po dito?
8: Well, Ang tanong po ninyo, bakit tayo humantong sa ganitong pangyayari?
19: Opo.
8: Well, hindi masasagot ng simbahan yan. Ang siguro dapat sumagot niyan ay yung mga politiko kasi sila yung involved sa mga pangyayari nito. Hindi ko alam kung ano yung motivation sila. Hindi ko alam kung saan ang gagaling yung kanilang mga desisyon. Hindi ko rin alam kung ano yung mga interest nila. Pero bilang isang ordinaryong mamamayan, meron tayong pahapyaw na nakikita kung bakit ginagawa nila ito.
19: Mm-hmm.
8: I guess, reflective yan doon sa sinabi sa letter na mukha yatang this is a very political and at the same time para suportahan lang ang isang politiko din.
19: Mm-hmm.
8: So I guess, nagiging partisan ng politics ngayon, hindi talaga ito politika para paglingkuran ng bayan o ang mga mamamayan. Ito ay parang ginagamit upang ipagtanggol o di kaya suportahan kung sino man ang kanilang kinaaniban. So basically, parang yun ang nakikita natin. And again, how do we, paano nangyari ang lahat ng ito? Well, basically, it's all because of the choices of the politicians to support their allies rather than to serve the nation.
19: Oho. Pero tayo ho, no, bilang Katoliko, syempre marami din ho mga Katoliko din na maaring iba't ibang pananaw, pero gaano ho kahalaga, no, na naglalabas po ng ganitong mga statement ang Catholic Church, no, sa harap ng mga pangyayaring ito, no? And sabi ko nga po sa inyo, siguro mas maikay naman po kayo na manghingi kami mamaya ng mga Bible verse, no, sa mga pangyayaring ito, kasi mukhang nagagamit ho ng ilang mga politiko na yung mga passages sa mga Bible.
8: Well, naglalabas ng ganyan ang Katolikong simbahan, hindi para manuligsa lamang ng mga politiko, kundi ipakita din sa mamamayan na may nangyayaring hindi maganda at hindi tama. Mga pangyayari na hindi naakma, halimbawa sa batas natin, hindi naakma sa, sense of decency and sense of morality, ethical sense, So itong mga bagay na ito, kinakailangan ding bigyan natin ng pagpapaliwanag, bigyan natin ng gabay ang taong bayan. So hindi naman ito yung tipong political statement eh. Ang ginagawa dito ng simbahan is to guide the flock. Because it may be possible that the flock is already confused sa mga pangyayaring ito, saan ba tayo babaling, hindi dito yung simbahan para sila ay gabayan, para sila ay tulungan, at para na tumayo bilang isang pinuno din, na ang talagang iniisip ay ang interest din at kapakanan na mas nakararami at hindi lamang ng mga politiko.
19: Oho. So, with all this, Father, kumbaga, kung ito ho ay magpapatuloy pat, sabihin natin na parang, kasi baka mamaya ang sasabihin ng ibang tao, ay nako, ito na naman tong mga Katolikong ito, nangingialam na naman. Would you like to make a statement po or comment on that one?
8: Well, it has always been the criticisms of people, na kapag nagsalita ang simbahan, nakikialam, nakikisangkot, nagmamagaling. Pero never naman na nag-cross yan sa isipan po namin. Ang binanggit ko sa inyo kanina, gumagawa kami ng ganitong hakbang, nagpapalabas ang statement bilang paggabay sa mamamayan.
19: Opo.
8: So yung paggabay na yan, that is not for our own sakes, but that is for the sake of the Filipino people, that is for the sake of the nation. Kasi we do not want we do not want division. We do not want partisanship. At dahil sa partisanship na yan hindi na umiiral yung rule of law. Hindi na umiiral dito, alam mo, yung sabi nga natin, ethical leadership.
19: Yes.
8: Kailangan natin yan sa ating bayan Kasi kapag tinanggal mo yung mga pillars na yan, guguho ang ating bayan. So therefore, there must be an institution from within society na isusulong pa rin itong ganitong mga pamamapamantayan at pananaw. Otherwise, wala na, magiging one-sided ang bayan natin and we will be at risk of, destroying ourselves.
19: Opo. Oho. Well, kumbaga parang kung walang moral ascendancy or moral guidance din, hindi ba? Mahalaga na, sabi nyo nga po, ay pinapastol ninyo. Kumbaga parang kami ho ay mga tupa, hindi ba? So kapag ka naliligaw, so kailangan papastulin. Anyway, baka po meron pa po kayong gusto pa na ipahayag sa ating mga kababayan po na nakikinig ngayon. And also, baka meron po kayong gustong ipaabot na mensahe, lalong-lalo na po sa ating mga public official, especially ngayon diyan sa Senado, mga senador na mismo siguro.
8: Ang politika naman, sinabi ng simbahan, ay isang uri ng paglilingkod. Mataas na uri ng paglilingkod dito sa kapwa. Pero at the rate that we're having right now in our country, mukhang hindi ganun ang naging kumbaga ay objective ng politics. Ang direksyon ng politika ngayon ay parang pagkiling o di kaya pagsuporta sa kanilang mga kaalyado. So I guess we have to go back to that principle that politics should be used to serve our country, to serve our Filipinos, and the church is pushing for that idea or principle. So wag sana na masamain yung ginagawa ng simbahan kung sakali man ito ay nagpapahayag ng kanyang mga hinaing o di kaya ng kanyang mga observations. Ang interes naman dito ng simbahan, pangalagaan talaga. Unang-una, ang ating bayan. At pangalawa, siyempre, yung kapwa natin Pilipino.
19: Okay. Father, any message po doon sa mga politiko na ginagamit ho yung mga Bible verse, mga ganyan, ginagamit ang Diyos? Or sabihin na natin, kinu-quote ang mga Bible verse para kumbaga parang i-justify yun hong mga nangyayari ngayon?
8: Well, una, ang pagkukot naman ng Bible verse ay hindi naman yan para sa simbahan lang. Anybody can do that. However, if you're gonna quote a verse from the Bible, be sure naman na patututuhanan ninyo yan, paninindigan ninyo yan. At hindi lamang parang maskara na magtatago sa inyo sa kung ano man na masamang balakin ninyo. So parang ganito, if I am going to make a quote coming from the Bible, I should believe in it, and I should embody it, and I should somehow parang use it, you know, as a guide not to mask my own, you know, evil designs.
19: Kayo po ba may kumbaga parang personal Bible verse na paborito po na would you like to share with us?
8: Well, galing po ito kay Isaiah, "I have called you by name and you are mine." So sinasabi yan ng Diyos, tinawag kita sa pangalan kaya akin ka. So yun ang aking ano, Bible verse na favorite.
19: Opo. Baka po pwede din pong mabigyan niyo po kami ng Bible verse sa mga pangyayaring ito ngayon para at least ay maliwanagan lang din po, no? Sabi ko nga po, mas maigay naman ata po kayo na mahingan po namin ng Bible verse.
8: Well, ito siguro, no, very practical ito. "Come to me, all you are weary and find life burdensome, and I will give you rest." Ang interpretation natin dyan, pagod na ba Pilipino? Sasawa na ba kayo? Masyado na ba tayo nahihirapan? Bumaling tayo sa Diyos. At itong panawagan ngayon ng ating Panginoon, bumaling tayo sa Kanya. At huwag lang bumaling kung kani-kanino. Huwag lang lumapit at sumuporta kung kani-kanino. But at the end of the day, ang magbibigay sa atin ng kapanatagan, kapayapaan, at kapangyarihan, walang iba kundi ang Panginoon. Go back to God. And that is a call not only for the ordinary Filipinos, but also for our politicians. Please return to your roots, and that roots is our God.
19: Amen. Maraming salamat po sa inyo, Father, at thank you for your time na binigyan niyo po dito sa ating programa. Mabuhay po kayo dyan sa CBCP.
8: Okay. Maraming salamat din. Bye-bye.
19: Okay. Thank you so much po. Ang inyo pong napakinggan si Father, no? Ceciliano, Jerome Ceciliano, at siya po ang ating pong nakapanayam, ang Executive Secretary ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, o CBCP.
5: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
19: Sana po naliwanagan po tayong lahat, ano? Okay, ang oras po natin 2:28 ng hapon. Magbabalik po tayo pagkalipas lamang ng ilang paalala.
9: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
10: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho
2: ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin,
2: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS,
15: Presidential Broadcast Service
14: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Jamie Quinto. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto.
19: 2:31 ang ating oras. Nagbabalik po ang inyong One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa AM, sa FM, nasa 104.3 The Capital po kami. At syempre, babatiin muna natin ang mga nakikilive ngayon, si Sir Ronald Baldovino. Hello po, ma'am. Magandang hapon. Pa-shout out. Ayan. Magandang hapon din po sa inyo, Sir Ronald Baldovino. At maraming salamat din syempre kay Christopher Therambolo. Ayan. Talagang with TH. Oh, si Christopher Therambolo. Ang atin pong isa sa mga kasamahan din dito. Oo, sa interview naman dito kay Father Jerome. Ayan, maraming salamat po again sa CBCP. At harinawa, no? Tayo po naman ay mayroong ano, mayroong liwanag or naliwanagan tayo, ika nga. Alam nyo, ako ay hindi ako self-righteous o ano bang sasabihin natin. Kumbaga, hindi ho ako talagang sagrado katoliko na alam yung mga nung araw siguro, no, nagka-Catholic school pa ako. Pero hindi ho talaga ako yung talagang religiously ay nakakasunod, lagi nagsisimba or whatever. Pero ang sa akin ho, 'di ba, tayo I think at hindi lang naman dito sa Katoliko din, 'di ba? There's this little voice inside of us. Ibig sabihin po noon, sa amin sa Catholic teaching, no, nung nasa Catholic school pa ako, ang sinasabi ho noon, if something is wrong, malalaman ninyo yun kasi there's a little voice inside of us na sinasabing, teka muna, hindi tama ito. Alam nyo po kung ano yun? Yun po yung konsensya natin. And that is, yeah, discernment or yung konsensya natin na, teka muna, something is wrong. Yun. So, nakakalungkot na itong mga bagay na ito'y kuminsan pinagtatalunan pa nga, di ba? It's because of yung magkaibang pananaw sa politika. Nalulungkot ako, ako personally, ano, nalulungkot ako kasi kahit doon sa aking mga ka-Facebook, kaya nga nung minsan sinabi ko ano man yung mga pananaw ko, kung ayaw ninyo, wall ko yon at hindi yun naka-public, okay? So, hindi din yun sumasalamin or kumakatawan sa stasyon, pero yun po ay sa akin, sa aking pananaw. So sana nandoon pa din yung ano natin, yung paggalang natin, no, sa isa't isa, whether pro ka or anti ka or kung ano pang stand mo sa mga politikan, sa political na nangyayari ngayon sa bansa natin, nandoon pa din. Kaya lang nakakalungkot talaga. Oo, nakakalungkot na hindi nyo ba nakikita talaga yon na may mali eh? Diba? Ako, yun yung stand ko ha. May parang something is off or something may mali, diba? And ayun, maganda naman na tayo po ay kahit papano, no, may nakuha akong ako personally, may nakuha akong magandang mensahe, no, ng CBCP. At ang sinasabi nila ay bumalik tayo sa Panginoon. Yeah, parang ngayon parang hindi na ata nag-encourage din na magsimba kayo or ano ba sa family. Very important po 'yon sa pamilya. Magsimba, ano pa, don't forget to pray at night, 'di ba? 'Yun ho yung dapat sinasabi sa mga maliliit din na bata. So anyway, dito na muna tayo sa ating panauhin din, no? Tulad po ng naitanong namin sa inyo, kayo ba ay patuloy pa rin na naghahanap ng trabaho? Ayan, dito naman po tayo, no? Patuloy ba kayo na naghahanap ng trabaho? And at the same time, ay wala naman kayong pondo, di ba? Hindi, kumbaga parang ganun, hindi kayo sinuswerte sa paghahanap ng trabaho. Pero sige, eto. Meron hong isang training school, no, sa Quezon City, at sila po ay TESDA accredited. And ang kagandahan po nito, sila ay nagbibigay ng training allowance. Ayun. So baka gusto ninyong mag-upgrade ng skills or matuto ng ibang skills pa, ay makakapanayan po natin ang representative, no? Siya po ay Technical Vocational Institute representative ng Simplicity Academy Incorporated, or ito po yung TESDA accredited training school.

0: Yes po.
1: Oh, tama-tama pala. Doon kayo sa may Lagro, sa Looban.
0: Actually po, nasa Neapolitan Business Park po kami. Oh. Sa jogging grounds po.
1: Ah, okay, okay. Ah, so, kumbaga parang madali lang din puntahan.
0: Yes po, easy access lang po. Madadaanan po muna kami bago po ang SM Fairview.
1: Ah, okay. Ay, baka nakakapunta na rin ako dito. Sabay ganun eh. Anyway, ano-ano ho yung mga kurso na ino-offer po ninyo under TESDA?
0: Ay, magandang katanungan po. Ma'am, ano, muli po ang Simplicity Academy Inc. ay isang TVI or Accredited Training Center ng TESDA. And we offer two main qualifications. Okay. Una po ay ang Urban Hydroponics Farming Level 2 at Events Management Services NC3.
1: Okay.
0: Sa kasalukuyan po, dalawa pa lang po ang training na mayroon kami.
1: Aha. And ito po ay ilang oras or ilang araw ba nilang kukunin nito?
0: Okay po. Regarding naman po sa training details, so unahin ko muna po ang Urban Hydroponics Farming.
1: Okay.
0: Mayroon po itong total training hours na 96 hours.
1: 96 hours.
0: Okay. Now, ganito po, ma'am, ano, nagbibigay po kami ng training for 6 hours per day, kaya tatagal po ito ng 16 days. Now, regarding naman po sa oras ng kanilang pagpasok, meron po kaming dalawang time slot. Meron pong AM batch at mayroon din pong afternoon batch. Mm-hmm. Sa umaga po, ang klase ay nagsisimula o ang training ay nagsisimula ng alas 7 at nagtatapos ng alauna. At sa panghapon naman po, ang training ay nagsisimula ng alas 2 at natatapos ng alas 8. Ang kagandahan po rito, nabanggit niyo na ito po ay libre. Wala pong babayaran ng estudyante at ito po ay nasa ilalim ng TESDA Scholarship known as the Training for Work Scholarship Program. Ito po ay may training support fund na tinatawag o ito po ay allowance na matatanggap ng mga estudyante. Pangalawa naman po, ang Events Management Services NC3 ay may tatlong components.
1: Okay.
0: Mauuna po ang 132 hours na training. Natatagal po ng 22 days kung 6 na oras kada araw ang pasok. Similar lang po ng oras ng schedule ng hydroponics. Meron din pong 7 a.m. to 1 p.m. at mayroon din pong 2 p.m. to 8 p.m. Muli po, ito po ay libre. Meron din pong training support fund na matatanggap ang mga trainees. Pangalawa po, pag natapos po ang kanilang training, may tinatawag po tayong Supervised Industry Learning or OJT. Okay po, kami naman po ay may mga industry partners o provider po or company provider na magpo-provide ng OJT. Ayan po, hindi po po problemahin ng mga trainees ang lugar kung saan sila mag-OJT because kami na po ang magpo-provide nito.
1: At
0: lastly po, for certification ay ang National Competency Assessment. Ayun po.
1: Sir Alfred, paano naman ho, like, halimbawa, nakikinig ho sa atin, no? Like, halimbawa, ako, paano nyo sila ma-encourage na, sir, wala naman ho akong, halimbawa, wala naman ho akong trabaho sa ngayon, and ako ho ay, kumbaga, nasa city, no? Caloocan or Quezon City, saan naman ako magtatanim, di ba? Paano ito makakatulong sa aking kabuhayan? Pwede bang paki-elaborate or paki- sabi sa ating mga nanonood, no, paano makakatulong ito sa kanila para kahit papaano, di ba, magkatrabaho sila or kaya naman ay magkanegosyo.
0: Tama po, ma'am, no? Ganito muna po. During the training, ang aming po mga trainees ay bibigyan ng theoretical at practical training.
1: Mm-mm.
0: At pagkatapos po nito, pagkatapos ng training, kami po ay nagbibigay ng starter toolkit. Kung saan po, ito po ay mga toolkit na magagamit nila upang magsimula ng hydroponics training. Ito po ay may kumpletong kit para sa kanilang panimula. And also, ang Simplicity Academy Inc. naman po ay nag-o-offer din ng free lodging. Pwede po silang mag-stay in during the training. Libre, wala pong babayaran. Ganun po.
1: Okay. Magkano ho ang binibigay per

0: student sa as training allowance.
1: Okay po. Sa loob po ng 16 days, ang covered po ng training support fund, ang total amount po is 1,920. That's the amount po. While sa events management services NC3, ang total amount po or allowance na natatanggap ng estudyante ay 2,240.
0: Ano po ito per day?
1: Yan po yung binibigay ni TESDA after the training po, actually.
0: Ah, after the training.
1: Opo, yun po yung pinaka-allowance nila. Naka 160 pesos per day po kasi, ma'am.
0: Oo, kumbaga tamang pamasahi lang talaga.
1: Yes po. Opo, ma'am.
0: Oo, I see. Pero sa inyo, may libreng lodging ka mo, board and lodging.
1: Yes po, ma'am. Libre po.
0: Oh, libre. Malaking tulong na yan. Ano? At totoo least madadagdagan po yung kanilang kaalaman. Gaano ka-importante? And by the way, no, ilang mga estudyante ngayon yung, ano, yung nandiyan dyan sa inyo na kumukuha ng ganyang kurso under TESDA?
1: Ayan po, sa kasalukuyan po, sa isang araw, we can accommodate 100 students po.
0: Ah, 50
1: Yes po, 50 students for hydroponics and 50 students for events management services NC3. Since naka-ano po kami eh, naka 6-hour schedule per batch. Kaya po namin pagsabayin, isang hydroponics sa umaga, isang events management services sa umaga. Kaya po namin mag-accommodate ng 100 students.
0: I see. Okay. And gaano ho ka-importante na accredited dapat ng TESDA, no? Yun pong skills training school.
1: Ihahalin tulad ko po na ang accreditation ng isang paaralan ay mahalaga, lalo po ng TESDA. Ihahalin tulad ko po ito sa isang ospital na walang lisensya. Maaaring mag-operate pero peligroso at illegal. So napakahalaga po ng accreditation sa TESDA. Unang-una po, ang validity ng certificate. Pangalawa, ang scholarship at government funding. Pangatlo po ay ang internalisasyon ng pagkakilala at ang kalidad ng pagtuturo. Ganyan po, ma'am. Ganun po kahalaga ang accreditation ng TESDA.
0: Okay. And sino-sino ho yung pwedeng mag-enroll sa inyo pong paaralan? Meron po ba kayong age limit?
1: Regarding naman po sa age limit, wala po tayong age limit. Pero ang qualified po ay ang 18 years old and above. Uh-huh. As long as kaya pong tapusin ng training, pwedeng-pwede po.
0: Uh-huh. And after ng training na yon, makukuha nila yung kanilang certificate. Tama po?
1: Tama po, ma'am.
0: Oo. Yung certificate na yon ay, sabi ninyo, NC3?
1: Yes po. Yun po yung sa Events Management Services, NC3. Makukuha po nila ito after ng kanilang National Competency Assessment.
0: So hindi basta-basta ito ibinibigay. So talagang yes, kailangan po matitiyak na may natutuhan sila sa
1: training po, ma'am.
0: Nila.
1: Yes po.
0: Oo.
1: Opo. Totoo po, ma'am.
0: Oo, okay. Meron ho ba kayong mga masasabi natin na parang mga successful stories na nag-undergo ng training na 'yan, natulungan ninyo na kahit papaano na bago yung kanilang buhay?
1: Ay, opo, ma'am. Mayroon po. Halimbawa na lang po nung nakaraang taon po, may ilan po kaming estudyante na nasa ibang bansa na po ngayon. At nagamit po nila ang training certificate upang makapagtrabaho sa ibang bansa.
0: Mm-hmm.
1: Yung iba naman po, ma'am, ginamit po nila yung training experience nila at yung natanggap nilang starter toolkit bilang panimula ng kanilang negosyo.
0: Okay. Sir, baka meron pa po kayong gustong ipaabot na mensahe, no? Lalo na sa ating pong mga naghahanap ng trabaho, kasi baka mamaya sasabihin naman nila na ano, ang hirap maghanap ng trabaho ngayon bakit magte-training pa ako? Sige po, baka meron po kayong mensahe po para sa kanila.
1: Ayun po. Hinihikayat ko po ang mga ating mga tagapakinig, lalo't higit ang mga kabataan, na napakahalaga po ng training upang ma-i-apply nyo po ito sa inyong trabaho or for your self-employment. Hindi po kailangang maging dalubhasa pa bago magsimula. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pagpupunyagi na matuto at kagustuhang magbago. Maraming programang libre at tulong na available mula sa TESDA at iba pang ahensya ng gobyerno. Ayan po, ma'am.
0: I see. Okay. Nako, maraming salamat po, sir, no? And again, sana po ay mas marami pa hong matulungan ang inyo pong training school na mga kababayan po natin na kumbagay makapag-training sa inyo at malay ninyo nga, 'di ba? Balang araw ay makapag-abroad sila or makapag-trabaho overseas. Thank you so much po, sir.
1: Maraming salamat po sa opportunity, ma'am. Maraming salamat.
0: Okay, maraming salamat si Sir Alfred. O, nasa na ang pangalan ni Sir Alfred? Ayan, si Alfred N. Jeronimo, ang Technical Vocational Institution Representative ng Simplicity Academy Incorporated o TESDA Accredited Training School.
2: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Oras po natin 12:48 ng hapon. At nakuha natin ang Maynila kung saan may gaganapin daw pong press conference ang Department of Justice. Ano kayang inaasahan ng ating mga kasamahan dyan? Si Lawrence Tanhoko, naroon po at nakatutok.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Jamie, inaasahan nga na maglalabas na ng pahayag at karagdagang impormasyon ng Department of Justice o DOJ kaugnay sa mga nagdaang kaganapan sa bansa. Ito nga ay matapos magpatawag ng press conference si DOJ spokesperson Polo Martinez mamayang alas 4 ng hapon. Inaasahan tatalakay ng mga pinakahuling kaganapan sa Senado kung saan kabilang ang attach agency ng DOJ na NBI sa may mga kinalaman sa issue. Matatandaan naman na nilinaw na ng Malacanang na walang operasyon ang National Bureau of Investigation ng NBI at Philippine National Police para lusubin ng Senado at arestuhin si Senador Ronald Mato de la Rosa. Ito ay matapos kumalat ang ulat hinggil sa umano'y pag-atake sa Senado at presensya ng mga armadong law enforcement personnel.
0: Okay, babalikan po natin si Lawrence Tanhoko. Samantala, mga kinakailangang reforma para sa pagpapaigting ng healthcare systems sa Pilipinas ay tinalakay po sa Malacanang. Napakahalaga po nito. Pakinggan natin ang ulat ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang ang ilang kinatawan ng health sector para sa ginanap na pulong kasama ang Private Sector Advisory Council Healthcare Sector Group. Ayon sa Presidential Communications Office, tinalakay sa pulong ang mga mahahalagang reforma na magpapaigting sa healthcare delivery ng gobyerno para sa mga Pilipino. Kabilang na dito ang pagpapabilis ng digital transformation ng PhilHealth upang mabawasan ang out-of-pocket medical expenses ng mga Pilipino, gayon rin upang mapalawak ang access ng publiko sa medisina at upang makahikayat pa ng mas maraming healthcare facilities sa pag-adapt ng public-private partnerships. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: At muli po nating balikan ang pinakahuling kaganapan mula po dyan sa Department of Justice. Naroon si Lawrence Tanhoko. Lawrence?
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Jamie, inaasahan niyang tatalakayin mamaya mga pinakahuling kaganapan sa Senado kung saan kabilang attach agency ng Department of Justice na NBI sa mga may kinalaman sa issue. Pero bago yan, nilinaw nga ng Malacanang na walang operasyon ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police para lusubin ang Senado o arestuhin si Senador Ronald Mato de la Rosa. Ito ay matapos kumalat ang ulat hinggil sa umano'y pag-atake sa Senado at presensya ng mga armadong law enforcement personnel malapit sa Senate Complex bago magmadaling araw nitong Huwebes. Batay sa paunang investigasyon, humiling umano si GSIS President General Manager Wick Veloso ng presensya ng NBI para tumulong sa seguridad ng GSIS compound na katabi ng Senado. Lumabas din sa investigasyon na nagkaroon ng palitan ng putok. Matapos umanong magpaputok ng warning shot sina Senate Sergeant at Arms Mau Alplasca at gumanti ng putok ang isang NBI agent na naka-duty malapit sa tulay ng nag-uugnay sa GSIS at Senado. Ayon sa mga otoridad, umabot na sa hindi bababa sa 30 putok ng baril ang naitala sa insidente at may ilang bala umanong nagmula sa loob ng gusali ng Senado. Kinundi na naman ni Senador Risa Ontiveros at na Darwin Gatchalian ang insidente at nanawagan ng masusing investigasyon at pananagutan sa mga sangkot. Wala namang naiulat na sawi habang panagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Maraming salamat sa iyo, Lawrence Tanhoco. Antabayanan po ninyo yan. Merong press con ang ombudsman. Nando doon si Mary Bastasa. At meron ding press conference din. Magaganap ang Department of Justice. Nakatutok naman po dyan si Lawrence Tanhoco. Samantala, public service advisory po tayo. Paalala muna sa Bureau of Internal Revenue. Ito po ay paalala mula po sa BIR. Ngayon pong araw ng Biyernes, May 15, ang huling araw ng paghahain ng 2025 Annual Income Tax Return. Matatandaan pong mula sa dating deadline na April 15, inilapit po ito hanggang o pinalawig pa ito hanggang May 15, 2026 o inilipat daw o para po mabigyang dagdag na panahon ang taxpayer na maihanda ng maayos ang mga dokumento. Wala rin po ipapataw na penalty sa loob ng pinalawig na panahon. Maaari pong mag-file at magbayad gamit ang electronic platforms ng Bureau of Internal Revenue o BIR o sa mga authorized agent banks. Ayan po. At sa ating wanted trabaho, nangangailangan ang Philippine Information Agency o PIA, Central Office ng isang plantilla position na Accountant 2 with Salary Grade 16. Para po sa detalye, bisitahin ang kanilang website. https://pia.gov.ph/careers. Ayan po. O kaya naman ang kanilang Facebook, www.facebook.com/pia.gov.ph. Ang deadline po for submission ng application para sa posisyong ito ay sa May 26, 2026. At bago po tayo mag-birthday greetings, gusto ko muna palang ulit, no, paalalahanan po. Galit na galit tayo, 'di ba, sa mga unruly, galit na galit tayo sa mga corrupt, 'di ba, sa mga alam nyo, hindi po natin ma-change ang gobyerno o kaya naman ang Senado o kaya naman ang Kongreso o kung sino pang mga politiko ang gusto ninyong babaguhin. Ang pagbabago po ay nasa sarili po natin. Diba? Kung sa mga simpleng traffic rules, kung sa mga simpleng paggalang sa mga nasa kalye, no? Ay hindi po natin magawa, how much more, diba? Oo, tignan po muna natin yung ating mga sarili. Anyway, dito po muna tayo. Happy birthday kay Isabel Kate, kay Alex Mogan, at kay Marlon Domingo, at kay Alan Bacolod. Happy, happy birthday sa'yo. Happy birthday. At kay Alquin, Professor Alquin Papa, happy. Kay Ernesto Quinto, happy. At sa atin pong kaibigan, si Attorney Ton.
5: Happy birthday!
0: Maraming salamat po sa lahat po ng mga nanood at nakinig ng One Trabaho. Thank you sa ating po mga executive producers, sina Tez Ramirez and Ice Adan, si Engineer Joy Timidan, at syempre si Engineer Matet Segovia. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon, mga ka-One Trabaho.
2: One Trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagtalaga ng 3 bagong opisyal sa National Youth Commission. May ulat si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas Report. Nagtalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 3 bagong opisyal sa National Youth Commission. Ito ay sa katauhan nila Carl Vincent Quitoriano bilang Executive Director ng NYC. Papalitan ni Quitoriano sa pwesto si Lea Villalon. Inilukluk din sa pwesto ni Pangulong Marcos si Jervy James Gumarit bilang Commissioner at Large ng Komisyon, kung saan papalitan naman ito sa pwesto si Carl Joseph Legazpi. Kasabay nito, hinirang din ni Pangulong Marcos si Carlo Castro bilang Commissioner ng NYC na kumakatawan naman sa Visayas. Papalitan nito sa pwesto si Christine Joy Cari. Ang appointment papers ng 3 NYC officials ay mayroong petsang April 20, 2026 at mananatili sila sa kani-kanilang pwesto sa loob ng 3 taon. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House Panel Chair suportadong panawagan ng Catholic Educational Association of the Philippines at CBCP para sa mabilis na paglalabas ng pending government assistance sa mga eskwelahan. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
3: Radyo Pilipinas Report. Suportado ni House Committee on Higher and Technical Education's Chair at Tingog Party List Representative Jude Asidre ang panawagan na ilabas na ang subsidiya at voucher assistance para sa mga private schools. Ito ay para sa school year 2025 hanggang 2026. Nauna nang nanawagan ang Catholic Education Assistance of the Philippines at CBCP Episcopal Commission on Catholic Education sa gobyerno para sa mabilis na paglalabas ng pending government assistance. Ayon kay Asidre, kritikal ang agarang ayuda lalo na sa maliliit at financially vulnerable na paaralan na nagsiservisyo sa mahihirap at underserved communities. Dagdag pa niya, lumalala na ang pinansyal na pasanin ng maraming paaralan dahil sa tumataas na operational cost na mas pinabigat pa ng pagtaas ng presyo ng langis, kuryente, school supplies, maintenance at iba pang araw-araw na gastusin ng mga paaralan. Nanawagan si Asidre sa Department of Budget and Management at Department of Education na pabilisin ang pagproseso at paglalabas ng lahat ng pending subsidies at voucher assistance upang maprotektahan ang educational continuity at kapakanan ng mga guro at mag-aaral. Giit pa niya dapat maramdaman sa aktwal na suporta ang deklarasyon ng gobyerno na education budget ang 2026 national budget, kabilang na ang tulong sa private schools na katuwang ng Estado sa paghahatid ng kalidad ng edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, sa katatanggap na balita, Senador Alan Peter Cayetano umapela sa Office of the Ombudsman upang suspindihin din ang direktor ng National Bureau of Investigation o NBI. May live report si Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas Flash Report.
4: President Alan Peter Cayetano at umapela sa Office of the Ombudsman na suspindihin din ang direktor ng National Bureau of Investigation. Ito ay matapos na i-anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na isa sa ilalim sa preventive suspension si Acting Senate Sergeant of Arms Mau Aplasca. Ayon kay Cayetano, malinaw na masospek si Director Matibag dito kumpara kay Aplasca. Malinaw din na pinoprotektahan lang ni Aplasca ang Senado dahil umano sa banta na nakapaligid ang NBI noong Miyerkules na armado. Giit pa nga ni Cayetano, ayaw niya maging politikal ang investigasyon, kaya nais niyang manatiling kalmado at magtiwala kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Humirit din naman si Cayetano, sana ay sinabi agad ni Remulla na papatawan ng preventive suspension si Aplasca dahil kakailanganin nilang magpalit ng uupong head ng USAA, lalo na at magko-convene ang Senado bilang impeachment court sa Lunes. Samantala, Omar, tinapos naman ni Cayetano ang kanyang FB Live na sinasabing handa siyang tanggalin anumang oras bilang Senate President kung mangyayari nga ito sa Lunes. Pero sa Lunes, focus lang sila na makapag-convene bilang impeachment court at kung may manggugulo man ay hindi sila yon. Yan muna para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Luisa Erispe. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Mga kabataan, si Dinggong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating...
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
9: Mahal ang gamot.
8: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
10: Mr. President, pwede pa yakap.
8: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
11: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
12: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
8: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
12: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 7-3-8.

0: Magandagam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid, Saint Pabawid Onin Miranda. Narito na ang programa Magatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon.
1: Kukonekta sa bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo, dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Ako po si DOC Secretary Renato Yuseludun Jr. at ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.
0: Magandang agham, Secretary.
1: Magandang agham, Onin, at sa lahat ng ating kakonek.
0: Mga kakonek, agham nyo ba na pinaragalaan bilang gandingan ng agham at teknolohiya si DOST Secretary Renato Yuseludun Jr. sa taunang gandingan awards ng mga scholar ng bayan mula sa University of the Philippines, Los Baños. Mula yan sa mayigit 40 taon o 40 dekada ng serbisyo publiko ni Secretary Solidum sa DOST. Kaya naman, bago tayo magpatuloy, nais ko lamang kayo batiin muli, Secretary Rene, congratulations for winning gandingan ng agham at teknolohiya sa 2026 Gandingan Awards.
1: Maraming salamat, Onin. Ngayon ko lang nahawakan to. At salamat at ibinanggit, ito po ay kailangan natin bilang scientista at bilang DOST na kailangan nating masabi sa ating mga kababayan talagang ng klaro. Apo. Kung ano ba talaga ang kahalagahan ng siyensya, teknolohiya at inobasyon sa kanilang buhay. Mm-hmm. Mapanegosyo man o di kaya kalusugan, pagsasaka at anuman. Kaya importante po ang award na binigay sa atin na sinasabi na kaya nating mag-communicate ng mas malinaw at mas may epekto. Ito naman ay talagang gusto nating hangarin na maramdaman ng agham at para maramdaman ay dapat maintindihan.
0: Ayan. Maraming salamat po, Dr. Renato Yuseludun Jr. At para lahat tayo makakunek, oras na para pakinggan ang mga naging kaganapan sa DOST sa linggo nagdaan. Straight from the S&T Authority ng Bansa, DOST Secretary Renato Yuseludun Jr.
1: Narito na ang mga naging kaganapan ng DOST ngayong linggo. Opisyal ang nanupa ang bagong Regional Director ng DOST Region 10 o Northern Mindanao na si Dr. Mark Lemuel L. Garcia at DOST Negros Island Region na si Dr. Naomi Cosette R. Luis. Noong Miyerkules naman ay nakisa po tayo sa High-Level Interagency Roundtable Discussion on the National Circular Economy Framework of the European Union Philippines Green Economy Partnership. Ang pagtitipong ito ay inorganisa ng Department of Environment and Natural Resources at dinilohan ng iba pang mga ahensya upang bumuo ng unified direction tungo sa pagtamo ng circular economy para sa bansa.
0: Maraming salamat po, Secretary Renato Yuseludun Jr. Samantala, narito lang iba pang napapanahong balitagam. Ito ang DOST Report. Nakiisa ang DOST-NCR sa 10th Regional Conference on Campus Sustainability sa Adamson University para isulong ang circular economy at responsabling paggamit ng resources ng mga paaralan. Mula sa mga ginahok ng DOST-NCR, patuloy na inilalapit ang sustainability efforts and solutions sa mga mamamayan sa pamamagitan ng pamahagi ng circular, inclusive, and technology-based institutions for economically balanced, smart, and sustainable cities or Cities 360 Program para sa kapakinabangan ng mga komunidad. Layunin ng conference na hikayatin ang mga paaralan na maging mas responsable sa paggamit ng resources tulad ng pagbubawas ng basura, mas maayos na paggamit ng materials at pagre-recycle. Layunin din ng inisyatibo ito na gawing living laboratories ang mga universidad habang inilalapit ang mga makabagong solusyon sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Ang pagtutulong ito sa pamamagitan ng DOST-NCR ay mahalagang hakbang tungo sa pagbuo ng isang malinis, matalino at sustainable na Metro Manila.
1: Project Saray NCR at RTAC nagkaisa sa pagpapalakas ng urban agricultural sa Metro Manila. Nagsagawa ng two-day strategic planning session ang Regional Technical Advisory Committee o RTAC para sa Project Saray NCR noong April 2021 sa Manila. Ang pagtitipon ay dinilohan ng mga eksperto at partner agencies upang linawin ang direksyon ng urban agriculture sa Metro Manila. Sa nasabing sesyon, tinalakay ang mga pangunahing balakid sa pagsasaka sa lungsod partikular na ang kakulangan sa maayos na patubig o irrigation. Layunin ng mga miyembro ng RTAC na i-align ang kanilang mga technical na kaalaman sa mga aktual na hamon na kinakaharap ng mga urban farmers. Bukod sa pagpaplano, naging daan din ito upang bumuo ng mas matibay na partnerships at collaboration sa pagitan ng mga ahensya. Ang output ng pagpupulong na ito ay magsisilbing gabay para sa lahat ng mga stakeholder na nagnais na gawing mas produktibo at matatag ang sektor ng agrikultura sa gitnang lusot.
0: Mga kakunek, agam nyo ba na sa mga makita ng Setup 4.0 ng DOST, meron ng mga negosyo sa Western Visayas na pang-international na? Tutok lang dahil yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw. Magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka!
2: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Ito na ang ating kwentong SNT. Mga kakunek, isa sa mga pangunahing layunin ng DOST ay ang wealth creation, ang pagtulong sa ating mga local businesses na lumago gamit ang siyensya at teknolohiya.
1: Tama yan, Onin, at sa probinsya ng Capiz, hindi lang basta tumutulong ang ating makakasama ngayon dahil siya ang katuwang ng ating mga MSMEs para maging world class. Mula sa technical consultancy hanggang sa Setup 4.0 iFund, siya ang ating S&T champion sa probinsya. Kaya naman, makakasama natin ang Provincial S&T Director ng DOST Capiz, si Ms. Wafe M. Abareles. Magandang agam, Ms. Wafe.
3: Magandang agam po, Secretary Rene at Sir Onin. At syempre, sa ating mga kakonek dito sa Radyo Siyensya.
1: Ano bang nickname mo, Ms. Wafe?
3: Pink po.
1: Oh, Miss Pink. Kasi nahirapan akong bigkasin ang Wafe. So, sabihin na lang natin, Pink. Miss Pink, para po sa ating mga viewers at listeners, ano po ba ang main goal ng Setup 4.0? Paano po ito nakatutulong sa mga local businesses dito sa Capiz para maging mas competitive?
3: Okay, so tama po yan, Secretary. Ang pangunahing layunin po ng Setup 4.0 ay tulungan yung mga MSMEs, yung mga local na produkto, lalo na sa Capiz, sa Western Visayas, na mag-level up gamit ang makabagong teknolohiya para mas maging efficient yung proseso nila, mas mag-level up at yung produkto nila, yung quality, mag-improve. At syempre, expand po, maging malawak yung merkado nila. Yun po. At sa under po sa DOST pillar, under the wealth creation, kung saan layunin natin na makalikha din ng mas maraming oportunidad sa kita at trabaho ng ating mga MSMEs, no, sa komunidad through innovation po. And sa tulong ng Setup 4.0, ang ating MSMEs maaring mabigyan ng makabagong equipment, technical consultancies, trainings mula sa DOST experts at may mga mahusay na para maging mahusay yung production at quality control po. So tama po kayo, kapag lumago ang mga local businesses, mas dumarami po yung trabaho sa komunidad, trabaho at kita ng mga MSMEs po.
0: Alright, ma'am. Kamusta na po ang lagay ng S&T o Science and Technology sa probinsya, ma'am? Ano po yung mga priority sectors na tinutulungan ng DOST dyan ngayong 2026?
3: Sa ngayon po, Sir Onin, masasabi natin na lumalawak at mas nararamdaman na po ang science and technology sa probinsya. Kasi po, kami po yung mga provincial S&T offices, dinadala namin yung S&T sa mga fisher folks, mm-hmm. sa farmers, sa mga MSMEs, at maging sa mga LGUs po. Katuwang po natin sila sa pag-spread po ng science and technology. So ngayong 2026, naka-focus po tayo sa agriculture and fisheries, health and nutrition, MSME development. Tinutulungan din po natin yung mga innovative startups, mm-hmm. at paggamit ng digitalization at AI po para mapabuti naman po ang serbisyo at kabuhayan. At dahil kilala po yung Capiz bilang seafood capital, mm-hmm. sa fisheries at aquaculture, malaki rin ang focus namin sa smart aquaculture po. Mm-hmm. So, lalo na sa sustainable oyster and mussel farming. And by the way, Secretary, kahapon lang nakuha namin yung funding kasi may partnership, wow. tayo, mm-hmm. sa BPI Foundation po. Salamat, mm-hmm. sa BPI, yeah. Foundation. Yeah. Mm-hmm. We have a project po with them sa oyster and mussel. Yung technology na funded ng DOST po sa UPV at SIFDEC, ibabahagi po natin sa mga fisher folks sa Sapian, Capiz, para naman matulungan natin sila na mapalago yung produktong lokal, mm-hmm. at saka yung mga fisher folks po.
1: Miss Ping, mamaya makakasama natin ang isang partner natin. Marami tayong applicants, no, para sa ating iFund o para sa Setup 4.0. Pero bakit po naging isa sa mga standout candidate itong si Lorna's Processed Food ni Mr. Eugenio Dalida Jr.?
3: Alam po niyo, Secretary, maraming magagaling na iFund beneficiaries din. Pero bakit naging standout si Lorna's food processed food manufacturing? Kasi po si Lorna's may malinaw na vision, at may kahandaan po siya na mag-scale up sa pamamagitan ng innovation. So open po si Sir Eugenio Dalida Jr. or tawagin natin Sir JR. Mm-hmm. Si Sir JR po, open po sila sa mga bagong technologies.
1: Junior lang yun, no?
3: JR. Oo, so lalo na po sa processing, packaging. Po. Mm-hmm. Yun po yung phase 1 nila sa DOST. So nag-expand sila. And ano sila po, may impact sila sa community. Kasi hindi lang yung business owner, yung business na Lorna's yung lumalago, yung mga kasamahan sa komunidad, yung mga workers, yung mga dried fish processors, natutulungan din. So parang pasok sila po sa DOST pillar na wealth creation na nagbibigay solution, opportunities para sa lahat. O yung lumalago yung kita, mm-hmm. tsaka trabaho po.
1: So ibig sabihin, hindi lang empleyado nila ang dumadami, pati yung parang supply chain ng ating mga kababayan sa Rojas, no? Sa Capiz ang ating natutulungan.
0: All right.
3: Yes po, sir, secretary. Kasi po sa kapag kasi si yung Lorna's nag-e-export na po. Mm-hmm. So lumalaki na yung demand. So once lumalaki na yung demand, nagiging malaki din yung demand ng mga seafood products natin. Mm-hmm. Oo. So yung mga fisher folks, hindi na lang sila dependent doon sa kung saan sa market,
1: diretso sa merkado,
3: oo, sa merkado. Oo, so doon sa may stable with the Sir JR, may stable na market sila. Ayun. And napapataas yung value. Mm-hmm. Oo, so yung local products, yung simpleng isda, yung simpleng tuyo, may premium brand na at ayun, premium yung value.
0: Yan ang masarap, ma'am. Oh, alam po natin sa setup, hindi lang po ito basta pondo o equipment. Ano-ano po yung mga technical consultancies gaya ng GMP, food safety at packaging na binigay po ninyo para masiguradong export ready sila?
3: Sige po. Si sa Lorna's po, para maging export ready, tinulungan natin sila maliban po sa equipment na binigay. Mm-hmm. May mga consultancies tayo. Una, yung food safety. Mm-hmm. At tinulungan din natin sila at na-assist somehow sa pagkuha po ng license to operate with the FDA. Mm-hmm. Kailangan yun, lalo na pag nag-e-export. So, and then, yung product quality, yung packaging. Mm-hmm. So, ngayon, yung tuyo po, is naka-vacuum pack na po. Mm. Oo. So, and then yung label niya. So, nakikita nyo naman yung label.
0: Tama po.
3: Parang world class.
0: Yes, ma'am.
3: Oo. So, premium quality.
0: Tama
3: so,
0: po.
3: This 2026 po, may consultancy din po tayo na binigay sa kanila, na ibibigay pala. This is digital transformation consultancy. Para naman magamit yung technology para mas mapadali, magiging efficient yung proseso sa Lornas.
1: Ngayon pong regional winner na sila ng Setup Praise Award at nakakarating na ang gourmet tuyo nila sa United States of America at Canada. Gaano ba ka-proud ang DST Capiz sa narating ng natulungan nyo na isang local brand na nasa abroad na?
3: Ako, Secretary, super proud po kami sa Capiz at hindi lang proud. Inspired din po kami. Nagiging inspiration po si Lornas.
0: Hmm.
3: Meaning na bilang isang local producer, nakakarating na sila sa international. Oo, sa international market. Sila ay magiging example po ng mga MSME sa Capiz na kahit na small enterprise lang, pwede nilang idala, no? Idala sa export, mm-hmm, international market, nagsiscale up sila and nag-i-innovate po. So through science and technology nagagamit nila para mag-expand.
0: Tama po.
3: Oo.
0: Ayun. Hindi lang naman ang business owner, ma'am, ang panalo rito. Paano po nakakapekto ang tagumpay po ng Lornas sa ating mga local fisher folks at workers dito po sa Roas City?
3: Naku, sa sinabi ko na po kanina, Sir Onin, parang domino effect na si Lornas, once may ano siya, may every time na may demand siya, kailangan niya din yung supply ng raw materials. So yung mga fisher folks, sila yung nabibigyan ng opportunity.
0: Mm-hmm.
3: Oo, na mapataas yung kita nila. Opo. And then yung mga workers nila, yung mga suppliers. So, pati sila po nabibigyan na napapataas yung kita, nabibigyan ng oportunidad na magtrabaho. So, within the community po, parang tumataas na po yung purchasing power. So, once tumaas yung purchasing power, nakakatulong po yun sa ekonomiya sa lokal po.
0: Mm.
3: So, yun po yung epekto, yung impact ng Lornas Food Processing Manufacturing po.
1: Pagdating dito sa wealth creation pillar ng DUST na gusto natin magkaroon ng sapat na kita ang ating mga kababayan upang magkaroon ng mas magandang kalidad ng buhay, itong nangyari sa Lornas, paano ito naging model para sa iba pang MSME sa Western Visayas kasi regional winner na sila?
3: So ngayon regional winner lang sila. Regional winner na.
1: Na.
3: At na ano na po sila sa national, umabot na rin po sila.
0: Mm-hmm.
3: So yung sa wealth creation pillar po kasi, yung goal natin ay hindi lang palaguin yung negosyo, kundi makalikha ng mas maraming oportunidad para sa lahat. Sa kabuhayan po ng community, yun po. So magandang halimbawa yung Lornas Processed Food Manufacturing kasi sila pinapakita nila na sa tulong ng science and technology gaya ng equipment upgrading, yung pag ng food safety systems, nag-compliant sila sa food safety, sa GMP, pati yung packaging nila. So yung simpleng produkto tulad ng tuyo, pwedeng maging premium.
0: Mm-hmm.
3: Pwede maging export product na aabot sa international market. Ang maganda dito kasi yung negosyo lumalago. Hindi lang sila yung lumalago.
0: Mm-hmm.
3: Pati yung mga kasamahan nila. So naging yung model bilang, project.
1: Ha? Yung bilang ng kasamahan.
3: Yes.
1: Kasi pag banggitin mo sa amin yun ni Onin, lumalago kami.
3: Kasama na po doon.
0: Alright. Pero meron ba silang kasunod, ma'am? Sabihin, pagkatapos ng Lornas Food Processing Management, meron mo bang kasunod ito na kumbaga ay magiging katulad din Lornas pagdating ng panahon?
3: Yes po. Yun po yung mga bilang sa PSTO na tayo yung nagrepresent ng DOST sa probinsya, mm-hmm. yung mga MSMEs, talagang tinutulungan natin sila through Setup 4.0 po. May technical consultancies, trainings, at gustong-gusto din po natin na kahit mga fisher folks, yes. yung mga marginalized natin, yung mga micro enterprises, matutulungan sila.
0: Alright. So abangan natin yan, ma'am, yung mga matutulungan po ng DOST Capiz, yung lalo pang paglago ng food business, particular na po sa seafoods at iba pang mga produktong katulad po niyan. Pero para po sa mga micro entrepreneurs natin na hirap po sa production of food safety compliance, ano po ang mensahe sa kanila? Paano po sila pwede lumapit sa DOST Capiz?
3: Sige po. So, yung sa mga micro entrepreneurs po na nahihirapan ng loob, no? Kasi normal lang yun.
0: Yes.
3: Oo. Sa business, ganun talaga pag sa umpisa. Lalo na sa food safety compliance. Mm-hmm. Yung masasabi ko lang, huwag silang panghinaan ng loob. Oo. Normal lang yon. So, yung importante kasi is may commitment. Sige lang. And yung puntahan lang nila yung DOST.
0: Yan.
3: Oo, sa probinsya ng Capiz, sa Fuentes Drive, Roja City, kasi andun lang kami para magbigay ng tulong, yung ng technical assistance. Oo, ng training. Lalo na pag startup pa lang sila at may mga problema sila sa technology, pwede natin matulungan sila. So, meron yung ang DOST Western Visayas, may Facebook page po. Mm. So, i-like and follow nila at meron ding Instagram. Pwede na silang mag-message doon sa amin para matulungan namin sila.
1: Baka Facebook kasi mahilig sila sa isda. Baka may gusto pa kayong batiin at pasalamatan, Miss Ping.
3: Yes po. Maraming salamat po, Sec. Rene and Sir Onin for this opportunity na ma-share yung Setup 4.0 program ng DOST at ma-share din namin yung client namin, no, na si Lorna's Processed Food at dito po sa Radyo Siyensya.
0: Ayan.
3: Opo. So, and then gusto din namin pasalamatan yung mga MSMEs na nagtitiwala po sa DOST, na sa mga LGU, sa industry partners natin na nagsusuporta din sa mga inisyatibo ng DOST. And of course, sa Lorna's Processed Food Products po. Ayan. Na sila yung kay Sir JR sa kanilang tagumpay po. So, sila ang naging inspirasyon.
0: Mga taga-DOST Capiz, ma'am, ba gusto nyo batiin?
3: Yes, of course. Sa DOST, sa Region 6, sa pangunguna ng regional director namin po, si Engineer Rowan Ilonga.
1: Kailangan
3: niyang
1: batiin nyo. R.D. Rowan.
3: Engineer Rowan.
0: R.D. Rowan.
3: Yes po. Magandang hapon po sa lahat ng DOST Western Visayas na nakikinig din po sila ngayon. Sec. Rene and Sir Onin. Maraming salamat.
1: Maraming salamat, Ms. Wafe or Ping M. Abareles, ang Provincial S&T Director ng DOST Capiz.
0: Ayan. Mga kagunek, sa ating pong pag-uulik, pag-uusapan naman natin kung paano nakatulong ang proyekto ito sa ating mga kabayan. Tutok lang ang magbabalikigad ng Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.
4: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
5: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
4: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
6: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
4: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
7: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
4: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
6: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
4: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
6: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So, you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
4: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
8: Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Makakonek ang ating susunod na mga kasama isang patunay ng pangarap kapag hinaluan ng sipag at tamang teknolohiya kay lumampas sa ating mga dalampasigan. Mula sa tradisyonal na pagdadaing sa Ross City, binago niyang mukha ng local food industry sa Kapis.
1: Tama, Onin. Makakasama natin ang utak sa likod ng gourmet brand na hindi lang paborito sa Pilipinas, kundi hinahanap-hanap na rin ng ating mga kababayan sa Amerika, Canada at Middle East. Isang regional setup praise awardee at ang proud owner ng Lorna's Processed Food Manufacturing, makakasama natin si Mr. Eugenio N. Dalida Jr. o JR. Magandang agham, JR.
10: Magandang agham po, DOST Secretary Renato Solidum, and of course sa amin pong Provincial Director of Science and Technology, Ma'am Wafi Abariles, and Sir Onin, good afternoon po. And Sir, sorry, babati lang po ako.
0: Sige po.
10: Babatiin ko lang po lahat po ng mga local community fisher folks po namin sa Roa City, Capiz po. Especially po sa Barangay Dumulog. And of course po sa wife ko, kasama ko po dito sa business na to, yung baby po namin. And of course po lahat po ng mga staff namin sa Lorna's Gourmet. Nanonood po sila ngayon.
0: Aba, si ano, si Miss Lorna.
10: Ah, tsaka po yung mother-in-law ko po pala, si Mama Lorna.
1: Oo, kasi pangalan ng kanilang company si si Ma'am Lorna.
0: Lorna, yun.
1: Na-meet ko na yun. Mm-hmm. Kaya sabi ko, talagang mahal na mahal ni JR yung kanyang mother-in-law. Tama. Sir JR, bago po tayo naging Lorna's Processed Food, paano po ba nagsimula ang inyong pamilya sa dried fish industry?
10: Before po kami naging Lorna's Processed Food Manufacturing, si Mama Lorna po, yung mother-in-law ko, tsaka si Papa Oscar, they've been doing po the business for the past 30 years po. Traditional.
0: 30 years.
10: Yes po, more than 30. Yun na po yung nagtaguyod po

0: Ako ang nag-udyok sa inyo na i-level up ang inyong business into gourmet products?
1: As the third generation po kasi, I really believe po na if the next generation will continue the traditional business, marami pong innovation na maa-apply. And then, we really wanted to level up po yung tuyo. Give it a premium quality, convenient, ready to eat, and of course, maging globally competitive po ito. Na, pero po, dala pa rin po natin yung authentic taste ng Kabis.
2: Apo. Alright. Pero nung nagsisimula pa lang po kayo, ano po yung mga pinakamalaking hirap na naranasan nyo pagdating sa production at packaging? So, pakilapit po yung bagyan.
1: Siguro po, some of the challenges na we've faced when we started po the business are yung consistency po ng quality ng product namin. Mm-hmm. Proper packaging and of course meeting food safety standards po, lalo na po if nasa ano po scaling po kayo ng production.
0: Mm-hmm. Paano nyo nalaman ang tungkol sa Setup 4.0 iFund ng DOST? At ano po ang nagpush sa inyo na subukan itong programang ito ng DOST?
1: Nalaman ko po yung DOST iFund, Setup iFund 4.0 po through DOST Kapis po. And I believe po talaga na isa siyang daan para matulungan po kami na para po ma-scale up po yung business po namin. At ito po yung makakatulong po sa amin sa technology upgrade po.
2: Alright. Matapos po yung intervention ng DOST, ano po ba yung pinakamalaking pagbabago sa inyong production area? Gaano po kalaki, sir, yung naitulong ng mga bagong equipment at mechanized labeling sa inyong efficiency?
1: Number one po, naging mas efficient po yung production namin. Mas napabilis po. Na-improve po yung packaging namin. And of course, better product quality po. And dahil po sa mechanization at labeling po, mas mapabilis po yung pag-expand po namin sa market.
0: Mm-hmm. Itong expansion na to, paano natin makikita in terms of like that bilang ng mga empleyado?
2: Tama po.
0: Gaano ba karami na ito? Maliban doon sa ilan ba yung, dahil nag-expand kayo, yung need for more volume ng gagawin yung tuyo sa community, ilan ang nag-participate? At syempre, dahil dito talagang makikita natin na kaya na nating mag-export. Pwede nyo bang sabihin sa amin kung paano kayo naapektuhan ng tulong?
1: Actually po, nag-start po kami ng dalawang staff lang.
0: Dalawa lang?
2: So, dalawa lang kayo.
1: And then, after po na nag-expand po kami, ngayon po, meron na po kami 11 staff. And sa community po, nag-start lang kami ng dalawang mga Fisher Folks group. Ngayon po, nasa mga 15 po kami. Mm-hmm. Na 15 na po sila na Fisher Folk group. Not only po sa barangay namin, but the entire Kapis na po. Mm-hmm.
0: So yung Fisher group yun, ha?
2: Group, sir.
0: Kung siguro kung ilang fishermen ang kaya, yes, ang matutulungan natin umabot na kaya sa 100 yan?
1: Yes po, more than.
2: Okay. Alright, more than.
0: Alam natin na hindi madali ang makakuha ng FDA License to Operate or LTO at Certificates of Product Registration, CPR. Gano po kahalaga ang naging role ng ating DOST Kapis sa pagtulong sa inyo sa prosesong ito?
1: Malaki po talaga yung tulong ng DOST sa amin. Kasi po, mula po sa requirements, sa processing, and then sa compliance po, every step of the way po, andun po sila to support us. And of course po, like for example, sa compliance po, sobrang dami po kasi ng compliance. Mm-hmm. And then especially po sa food safety, and sa GMP na mga certification and product at analysis. So pinapaintindi po talaga nila sa amin kung paano namin gagawin yun.
2: Mm-hmm. Alright. Inabot po ng gano'ng katagal yun?
1: Pag normal po talaga, like sa iba, inabot po ng taon. Sa amin po, 6 months po.
2: 6 months. Mm-hmm. Alright. Napakabilis.
1: Yes po.
2: Mm-hmm. At nakaka-proud po na ang gourmet to you at ang bagoong ay nasa USA, Canada at Australia na. Ano po ang feeling ng produktong galing sa Ross City? Pinipilahan na rin po sa imang bansa.
1: Nakaka-proud po talaga na makita yung produkto namin. Yung hindi lang po sa amin, but of course we're very proud na yung product ng Kapis po na tuyo is na bebenta na po natin, tinatangkilik na po sa ibang bansa po.
0: very innovative sina JR. Kaya ang biro ko sa kanya, hindi sila natutuyuan

0: ng idea. Kaya congratulations po sa pagiging regional winner ng Setup Praise Award. Ano po bang significance ng award na ito para sa inyo at sa inyong team?
1: Kami po, we're very grateful and thankful po for DOSD for recognizing us for the regional winner po for the Praise Award po. And isa po itong validation din po sa team namin kasi po for the past 5 years we've doing the hard work po talaga to do this business and also to help the community. So sa amin po, isa po itong validation na we are doing the right thing. And of course po na nasa direct, saktong direction po kami in using science and technology po sa business namin.
0: Alam ko ba, may ikukumpisa lang ako. Nung bumisita kami sa Dagupan, sa Pangasinan, at bumisita kami sa MSME na tinutulungan ng DOST Pangasinan, ang product nila milkfish. Hmm. Pero ang sarap ng kanilang gawa ng milkfish, hindi traditional. So binanggit ko yung pwede silang mag-expand at matulungan. At binanggit ko nga doon sa Capiz, meron kaming natutulungan ng Lornas nga, gourmet na tuyo, no? Sabi ko marami kayong mapupulot, no? Mm-hmm. Kasi kung titingnan nyo nga yung mga nangyari sa Capiz, baka mas ma-export pa nila kasi masarap din yung produkto nila.
2: Tama.
0: Kaya magiging model din sila sa buong Pilipinas.
2: Ayan. Alright. Pero dahil po dyan sa inyong success, nakatulong din po kayo sa mga local fisher folks at workers po natin. Paano po ba kayo nagbabalik sa inyong komunidad sa Capiz?
1: Actually po, when we started po kasi the business 5 years ago, yung pinaka main foundation and mission po talaga namin is to really help the local dried fish community and the fisher folks po talaga sa barangay lang po talaga namin.
2: Mm-hmm.
1: Pero ngayon po, we've expanded it through the whole Capiz. Number one po is we're giving them the stable jobs and the bigger opportunities po. And then marami rin po kaming mga community outreach po. In fact po, next week, meron po kaming libreng gupit for 200 individuals po na mga fisher folks. Kasama na po yung mga
2: bata. Para magandang lalaki yung mga fisher folks natin.
1: Yes po.
2: Tingtiyakin na magandang gupit nila.
1: Yes. And of course po, meron kaming, for example, opening ng class po. Meron po kaming bags to school. Nagbibigay po kami ng mga libro, tsaka ng mga school supplies. Kasama ko po actually yung mga NGOs na mga kasama ko po sa JCI Rojas Halaran po. Mm-hmm. And the whole JCI Capiz chapters po. So sila po yung kasama ko when we do tawag po nito community outreach po.
2: Alright. Pero meron ka bang ginagawa na kumbaga ay bukod sa tuyo, iba pa mga produkto ng Capiz na iyong pauularin?
1: Ngayon po, as much as possible po, we're trying to expand the product lineup po para hindi lang po tayo naka-focus dun sa isang product.
2: Mm-hmm.
1: Kasi po yung goal ko po talaga is every time na mag-engage ako sa inyo, sa customer, is marami silang pagpipilian. Hindi
2: Tama.
1: Lang na, ay hindi pala ako makain ng tuyo. So we have some seafood snacks like yung crispy shrimp, squid rings, sweet dillies. And of course ngayon meron kaming mga ready-to-eat na nasa jar na, which we export din abroad po.
0: Related to that kasi, ang gusto kong tanungin sa iyo, kasi syempre ang main product line niyo ay tuyo.
2: Mm. Yes,
0: pero kailangan maging sustainable kasi yung pag-fish ng isda para sa tuyo. Na
2: tama
0: hindi
2: po
0: naman pwedeng maubos yan. Otherwise,
1: yes,
0: wala ka ng supply. Kaya tama yung ano yung mag-diversify ka. Pero pagdating sa catch ng, ano ba yung ginagawan tuyo dyan sa inyo?
1: Meron po tuyo na salinas.
0: Hindi, galing sa isda. Anong isda ang ginagamit doon? Na ginagawan tuyo. So, ang tanong ko lang, kung ano man yun, may sapat bang cuts regularly? O surplus ba talaga maraming isda? At hindi nyo, walang danger na maubusan kayo?
1: Actually, sir, marami po talagang isda sa ano po sa Capiz. That's why we are the seafood capital.
0: Yeah, pero yung ginagawa nyo, yung raw material nyo sa tuyo,
1: So far po naman sir, okay naman po yung supply.
0: Yeah, ang concern ko lang baka nag-expand at maraming sumalin na baka lang hindi maging stable yung supply.
2: Alright.
0: Kailangan maging sustainable.
2: Sustainable. Alright. Yung mga na-export niya internationally na product, usually ilang months ang tinatagal niya or yung shelf life ng produkto?
1: Usually po 1 year po. Mm-hmm. 1 year po yung shelf life.
2: Dati?
1: Dati po, 6 months lang.
2: 6 months.
1: Pero ngayon po, mas naiintindihan po namin yung principles when it comes to food safety and po yung sa pag-preserve. So, ngayon po, mas mahaba po talaga yung shelf life ng mga products namin.
0: Mm. Okay, Sir JR, ano po mensahe nyo para sa mga kapwa nyo micro-entrepreneurs na nangangarap ding lumago at ano po ang mabibigyan nyong payo? Bakit importante na hindi sila matakot gumamit ng siyensya at teknolohiya sa negosyo?
1: Yung ma-advise ko lang po sa mga MSME po natin na gustong magnegosyo at nasa negosyo na gusto po mag-expand, huwag po kayong matakot mag-adapt ng technology. Kasi ngayon po, innovation po talaga is part of the business. So kung hindi ka po mag-innovate, hindi ka po magde-develop, hindi po mahirap po talaga umasenso. Marami na po tayong nakita ng mga malalaking company na nagsumerado kasi hindi po talaga sila nag-evolve. Eh.
2: Mm-hmm.
1: And then po, ang malaking tulong ng science po talaga sa pagpapalago po ng negosyo at pagiging globally competitive po talaga.
0: Ang magandang balita para sa inyong talagang nag-expand at gusto pang lumago, kakapirma lang ng DOST at Land Bank na Memorandum of Understanding na pwede kayong mangutang sa Land Bank maliban doon sa DOST funding na depende na sa laki ng gusto nyo. Yung iba ay up to 5 million, pero kung talagang mag-scale up sa manufacturing, kaya ng 50 to 100 million. So sa atin po mga MSME, nandyan po yung opportunity talaga as long as gumamit ang science, technology, and innovation at na-prove na kayang-kayang mag-expand, talagang marami pang tulong ang pwedeng ibigay ng gobyerno. Kaya malaming salamat, Mr. Eugenio Dalida Jr., ang Regional Setup Praise Awardee at ang proud owner ng Lorna's Processed Food Manufacturing mula sa Rojas Capiz.
2: Maraming salamat.
1: Thank you din po. Thank you for the opportunity.
2: Samantala mga kunek, oras na para ating alamin kung ano pa ang mga kaganapan ng ating kalihim sa mga susunod na araw. Straight from the S&T Authority naman sa DOST Secretary Renato Yusudum Jr.
0: Sa darating na Lunes, Mayo 18 ay formal nating ilulunsad ang Natural Textile Fiber Innovation Hub Isabela upang mas mapaunlad ang textile industry sa rehiyon. Sa parehas na araw ay makikisa ang DOST sa ASEAN Science Diplomats Assembly 10th Founding Anniversary. Ito ay selebrasyon at pagtitipon upang mas paigtingin ang science diplomacy sa ASEAN region. Sa Martes, Mayo 19 ay isasagawa ang 26th ASEAN Climate Outlook Forum or ASEAN COF 2026 na inorganisa ng DOST at DOST Pag-asa. Ang forum na ito ay may temang Navigating Our Future Together, Translating Climate Forecast into Action. Sa pagtitipong ito, patuloy na magtutulungan ang mga climate experts upang mas paigtingin ang climate action lalo na sa ASEAN region na madalas na makaranas ng natural hazards. Sa parehas na araw ay opisyal namang ilulunsad ang Sexual Assault Investigation Kit or SCIKIT sa Universidad ng Pilipinas Diliman. Ang kit na ito ay magiging instrumento para sa koleksyon ng DNA evidences sa mga kaso ng sexual assault na malaki ang maitutulong sa forensics. Magsisimula na rin po ang commencement exercises para sa ating mga scholar ng Philippine Science High School, isang malugod na pagbati sa Batch 2026, gayon din sa inyong mga magulang at guardians. Ako po ay nananawagan, calling all innovators, future leaders, and tech champions, ready to be part of something bold, future-ready, and exciting in the tech and education space. Philippine Coding Camp, in partnership with DOST-STAI, brings you Innovision 2026, a dynamic innovation conference that brings together students, educators, professionals, startups, and industry leaders to explore how emerging technologies are shaping the future of learning, work, business, and society. Happening this May 2026 at Asia-Pacific College, Makati. Innovision will feature inspiring conversations on emerging tech and the future of work from global and industry experts. More than a conference, Innovision is a platform for ideas, partnerships, and opportunities that connect the next generation of innovators with the people and organizations driving real-world impact. Registration is now ongoing and the event is open to all innovators. Learn more and register today at innovision.philippinescoding.com.
2: Maraming salamat po sa kanya, mga kakunek. Yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli niyo po kaming samahan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabayan din po mapapanood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. Muli po, ako inyong kapatid sa Impabuid, Olin Miranda.
0: At mula sa Department of Science and Technology, para sa Agham na Ramdam, ako po si Secretary Renato Salom Jr., patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all.
3: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Afford the Box. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
6: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
7: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Tsansa ng pagtama ng El Nino sa Pilipinas simula Hunyo, umakyat pa sa higit 90%. May ulat si Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Patuloy na tumataas ang posibilidad ng pagtama ng El Nino sa Pilipinas pagpasok ng Hunyo, Hulyo at Agosto. Katunayan ayon kay PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis, posible na pagdating ng Hunyo, magtaas na ng El Nino Advisory ang tanggapan. Mula kasi sa dating 79% probability ng pagtama ng El Nino, sa kasalukuyan, umakyat na ito sa higit 90%. Gayunpaman, nilinaw na opisyal na ang nararanasang init sa bansa, hindi pa direktang epekto ng paparating na El Nino. Nananatili pa rin kasi anya sa warm at dry season ng Pilipinas. Ang posible anyang epekto ng paparating na El Nino, mararamdaman sa panahon ng habagat, pagpasok ng June, July at August, kung saan posibleng makapagtala ng heavy rainfall ang bansa bago ang posibleng reduction ng tubig ulan. Ang payo na opisyal sa publiko, manatiling updated sa impormasyon mula sa official pages ng PAGASA at ng pamahalaan at maging mapanuri kontra sa fake news.
9: Talaga pong tuloy na mataas ang posibilidad na magkakaroon po tayo ng El Nino. So, kung baka po pagdating ng June ay makapag-taas na tayo ng El Nino advisory dahil previously po, around 79% probability na around June, July, August ay magkaroon tayo ng El Nino. Ngayon po is more than 90% na yung chance na talagang buong July, August, and around 82% may June, July na season ay mararanasan po natin itong El Nino at simple na rin po yung epekto nito.
8: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Itong tripulanteng Pilipino na sugatan sa drone attack sa sinasakyang barko nasa ligtas ng kalangayan sa Oman. Si Quincy Kahilig sa balita.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Nasa maayos at stable ng kondisyon ang lahat ng mga sugatang Pinoy seafarers na naapektuhan ng drone attack sa sinasakyan nilang container ship na CMA CGM San Antonio. Ayon ito sa pinakahuling update mismo ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, matatanda ang inatake ng drones ang kanilang barko habang naglalayag ito noong May 5 kung saan nagtamo ng pinsala ang 7 Pilipinong tripulante. Sa ngayon ay nagpapagaling ang mga ito sa isang ospital sa Oman at dalawa sa kanila ang inaasahang makakauwi na sa Pilipinas sa mga darating na araw. Pagtitiyak din ni Secretary Kakdak, patuloy ang pagbibigay ng pamahalaan ng karampatang suporta sa mga ito at sa katunayan ay tutulungan din ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilan sa mga kapamilya ng mga tripulante na makapunta sa Oman upang personal silang mabisita habang nagpapagaling. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Sa iba pa nating balita, Senador Robin Padilla maaaring makasuhan ng obstruction of justice at harboring a fugitive dahil umano sa pagtulong kay Senador Ronald Bato de la Rosa. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Sinabi ni House Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na maaaring maharap si Senador Robin Padilla sa kasong obstruction of justice at harboring a fugitive dahil umano sa pagtulong nito kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa isang panayam kay De Lima, sinabi nito na malinaw na may pananagutan ang sinumang tumulong sa isang taong umiiwas sa pag-aresto ng mga otoridad. Nauna nang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na magkasamang umalis ng Senado si Padilla at De La Rosa matapos ang tensyon sa Senado Miyerkules ng gabi. Si De La Rosa na dating PNP chief ay nahaharap sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court kaugnay ng aligasyong crimes against humanity. Ayon naman kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, talo ang mga biktima ng extrajudicial killings na namatayan ng mga kaanak dahil sa malagim na war on drugs ng Administrasyong Duterte. Samantala, mariing pinabuluanan naman ni De Lima ang naging pahayag ni Cayetano na umano'y nagtago siya sa Senado nung siya ay inaresto taong 2017 dahil sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga. Paglilinaw ni De Lima, siya ay mapayapang sumuko noon at pansamantala lamang siyang umuwi upang magpaalam sa kanyang pamilya at kumuha ng personal na gamit. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, mark in ang mga

0: sa balita, mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman ang Mark Out.
1: Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
0: Mark In, Mark Out sa balita, kasama si J. Mark Tagala, Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
9: Mahal ang gamot.
8: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
10: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
8: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
11: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
12: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
8: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
12: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo!
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
4: tahanan ng OFW. Handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
6: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyong pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
9: Ayan, magandang hapon po sa ating mga kababayan. Biyernes na naman po ng hapon at kayo po ay tuloy lamang dito po sa aming tahanan, sa ating tahanan, tahanan po ng mga OFWs, ang programa po na hatid ng Department of Migrant Workers. So good afternoon. Ano nga ba dapat to, Ms. Jel? Good afternoon, good morning.
14: Good evening
9: din dun sa iba.
14: Good night na din sa iba.
9: Good night din dun sa iba, lalo na po yung mga nandito sa may bandang New Zealand, Australia na mga kababayan nating OFW. So, isa na naman pong oras ng makabuluhang talakayan, syempre, mula po sa inyong lingkod ngayong hapon, ng inyong host, Assistant Secretary Kiko De Guzman po ng Department of Migrant Workers, National Reintegration Center for OFWs.
14: Mm-hmm. Welcome back to the show, Asig. At syempre, mula naman po sa DMW, Strategic Communication Service, ako po si Jel Miranda. Narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani.
9: Ayan. At syempre, ang ating programa ay regular na masusubaybayan tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Minsan nagkakamali pa. Nasasabi ko pa yun dati. Oh, yung dating time. But every Friday po tayo, mga kababayan, from 4 p.m. to 5 p.m. live na live dito sa Radyo Pilipinas, sa official Facebook page, syempre, ng Department of Migrant Workers. At sabayan din tayong napapanood sa TV Plus Channel 3 at sa Affordabox Channels 45 to 49. Mm-hmm. So good afternoon, Ma'am Jel. Good afternoon. Ayan. At mamaya, may guest tayo.
14: Yes,
9: pero mamaya
14: yes.
9: Ako na pababatiin, syempre. Oh.
14: At syempre, magandang araw, Asik. Sabi mo nga kanina, lahat ng greetings pwede natin sabihin.
9: Pwede,
14: dahil
9: oh,
14: all over
9: syempre.
14: The world, napapakinggan ang ating programa.
9: Alam mo naman ang ating mga OFW. Lagi nga namin batuhan dito ni Director Charles at ni Asik Benny pag kami magkakasama. Ay, kung ano mang oras, ay may gising, di ba? May gising na masisipag at ating ipinagmamalaki ng mga overseas Filipino workers natin. Na syempre naman ay proud na proud tayo dahil sila naman talaga ay mga bayani, di ba? Mga bagong bayani ng ating mundo na talagang sumusuporta sa labor force ng iba't ibang bansa.
14: Correct. At ang maganda po sa ating programa, pwede nyo kami mapakinggan sa radio, mapanood sa television, and of course, social media accounts,
9: yes,
14: nandiyan na lahat. Okay, so huwag natin patagalin. Narito na po ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
4: Balitang DMW.
9: Ayan, mas pinaigting ng Department of Migrant Workers o ng DMW ang paghahanda ng mga OFW sa digital era matapos makipagpulong, of course, kahapon lang ito, recently sa Amazon Web Services o AWS para talakayin ang mga programang magpapalawak sa digital at AI skills ng ating mga migranteng maggagawa. Sa ilalim ito ng programang K2K o kaalaman to kabuhayan, nakatuon ang usapin sa pagbibigay ng future ready skills tulad ng AI o artificial intelligence literacy, machine learning education at iba pang digital capability programs na makakatulong sa paghahanap ng mas maraming oportunidad sa trabaho at kabuhayan ng ating mga OFW at kanilang pamilya. Kabilang din sa mga inisyatibong pinag-usapan ang AI utilization training, cybersecurity at online safety awareness programs upang maprotektahan ang mga OFW laban sa online scams, misinformation at digital exploitation. Tinalakay rin ng DMW at AWS ang posibilidad ng technical assistance at institutional support para mapalawak pa ang access ng mga OFWs sa mga makabagong learning platforms at training courses. Ayan. So ayon sa DMW, mahalagang maihanda ang mga OFW sa mabilis na pagbabago ng digital landscape upang magkaroon sila ng mas matatag at sustainable na kabuhayan sa pag-uwi dito sa bansa.
14: Para sa iba pang balita, pinagtibay ng Pilipinas ang paninindigan nito para sa karapatan at kapakanan ng mga migrant workers sa ginanap na Second International Migration Review Forum o IMRF sa United Nations Headquarters sa New York City. Pinangunahan ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo J. Cacdac ang delegasyon ng Pilipinas sa iba't ibang high-level discussions at side events kaugnay ng ethical migration governance at proteksyon sa mga migranteng manggagawa. Kasama ng Nigeria, pinangunahan din ni Secretary Cacdac ang isang roundtable discussion tungkol sa mas inklusibong lipunan para sa mga migrante, mas madaling access sa mga serbisyo at pagpapalakas ng social cohesion. Ayon kay Secretary Cacdac, hindi na lamang simpleng polisiya ang layunin ng Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration o GCM, kundi isa ng moral na obligasyon para sa maayos at makataong pamamahala sa migration.
9: At sa kaugnay naman balita tungkol sa international cooperation ng Department of Migrant Workers, mas pinaigting pa ng Pilipinas at ng Australia ang kanilang pagtutulungan para sa mas ligtas at maayos na labor migration ng ating mga overseas Filipino workers o OFWs. Sa courtesy call ni Australian Ambassador to the Philippines, Mark Ines Brown, kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo J. Cacdac sa DMW Central Office, nagkasundo ang dalawang panig na palawakin ang bilateral cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Kabilang sa mga tinalakay ang pagpapalakas ng legal migration pathways para sa mga Pilipinong nais magtrabaho sa Australia, gayon din ang pakikipagtulungan sa Australian Department of Home Affairs bilang co-chair ng Bali Process. Partikular ding pinagtuunan ng pansin ang Technical Experts Group on Returns and Reintegration para sa mas maayos na reintegration support sa mga OFW.
14: Samantala, pinangunahan ng Pilipinas ang pagbuo ng isang regional checklist na layong mapabuti ang pagbabalik at reintegration ng migrant workers sa mga bansang kasapi ng ASEAN, lalo na tuwing may krisis. Ito ay matapos suportahan ng ASEAN member states ang checklist of the ASEAN Guidelines on the Effective Return and Reintegration of Migrant Workers na inihain sa ilalim ng chairmanship ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 48th ASEAN Summit sa Cebu. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo J. Cacdac, magsisilbing gabay ang checklist upang mapalakas ng mga bansang ASEAN ang kanilang mga polisiya at programa para sa ligtas at maayos na pagbabalik ng migrant workers sa kanilang mga bansa. Binuo ang checklist bilang tugon sa mga naging hamon noong COVID-19 pandemic at iba pang health, geopolitical at natural o human-induced crisis na nakaapekto sa milyong-milyong migrant workers sa rehiyon. Layunin din ng mapabuti ang koordinasyon at evidence-based policy making ng mga ASEAN countries para mas maging handa sa mga susunod na krisis na maaaring makaapekto sa migrant workers.
9: At sa
15: sa kaugnay naman, of course.
9: At sa kaugnay naman, meron din naman tayong mga recently lamang ay nagtapos sa Pilot Kaalaman Scholarship Program na handog ng Department of Migrant Workers at TESDA, 58 OFWs yes. ito. At ang detalye ay ibibigay sa atin sa report ni DMW correspondent Rave Domicilio.

0: Nasa likuran ko ang Testa Auditorium kung saan magtatapos ang nasa 146 na mga enrollees sa ilalim ng Pilot Calaman Scholarship Program ng Department of Migrant Workers sa pangunguna ng National Reintegration Center for OFWs. Katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority at Dr. R.A. Fernando Healthcare Technology Incorporation. Layon ng programa na mabigyan ng kaukulang edukasyon at skills development ang mga nagbabalik OFW para sa ganap at matungkay nilang reintegration sa ating bansa mula sa pagtatrabaho sa ibayong lugar.
1: Sa 146 na graduates sa programa, nasa 58 sa kanila ay mga OFW beneficiaries. Tatlo sa kanila ay mga caregivers mula sa Israel at isang respiratory technician mula sa Saudi Arabia sa ilalim ng government-to-government program ng pamahalaan. Sumailalim sila sa pagsasanay sa mga kursong paramedics, emergency medical services, caregiving, at emergency vehicle operator course. Kabilang sa mga nagtapos, si Regeni Estabaya.
2: Galing ako na Israel as caregiver. Dahil po sa medyo magulo sa Israel, nagpa siya akong umuwi na muna sa Pilipinas. So far, so good. Ang dami kong natutunan kasi ang feeling ko lang noon, kailangan ko na dyan kasi gusto ko lang mag-refresh. Nag-enroll ako. Ang dami kong natutunan, magaling yung mga trainer, mababait yung mga classmate ko.
1: Ngunit hindi naging madali kay Regeni ang adjustment. Sa kabila ng hirap, pinagpatuloy pa rin niya ang training para sa kanyang upskilling.
2: Actually, gusto ko na mag-back out nung in the middle kasi parang nakapagod pala. Pero thank God, pinuloy ko. Laking opportunity talaga to.
1: Nagbunga naman ang kanyang pagtsatsaga nang makasama siya sa 58 kapwa OFW na natapos. Nakatanggap din siya ng Excellence Award kasama ang 4 pang graduates.
2: Ang mensahe ko dun sa mga kapwa ko, ex-OFW, don't stop learning.
1: Ang Pilot Kaalaman Scholarship ay ang flagship training component ng Kaalaman Program ng DMW na nagbibigay ng financial literacy, upskilling, at business reintegration.
3: Through the Kaalaman Program, we aim to provide our migrant workers and their families with pathways toward dignified reintegration, lifelong learning, and economic resilience.
1: Umabot sa 165 ang naging enrollees ng programa kung saan 58 ang mga OFWs.
0: Karamihan sa mga OFW na nagtapos ay mga nagmula sa Gitnang Silangan. Mayroon din galing sa Asia and the Pacific, partikular sa Hong Kong. Sa pamamagitan ng Kaalaman Scholarships, nagsisilbi ito na inisyal nakbang para sa upskilling at reintegration ng mga OFWs maging kanilang pamilya para sa mas maayos na pamumuhay dito sa Pilipinas. Ako, si Rain Domicilio para sa DMW, ang tahanan ng OFW.
4: Alright, maraming salamat, Rave. Ang ganda ng program na yun, Asik, ah. Kaalaman Scholarship Program.
5: Kaalaman Scholarship. Actually, Ma'am Jel? Kasi we basically, bridging program yan.
4: Yes.
5: It's an upskilling to employment program. In fact, isa doon sa mga scholars natin dyan, former OFW, hindi na naka-attend ng graduation. Mm-hmm. She was already employed through our government-to-government hiring program papunta ng Riyadh, mm-hmm, Saudi Arabia, to work in one of the hospitals in Riyadh. And then, yung iba sa kanila, because in the afternoon, the graduation was in the morning.
4: Mm-hmm.
5: In the afternoon, we had what we call a pre-employment orientation, care of our PEGPB, our Pre-Employment and Government Placement Bureau, kung saan nagkaroon na rin tayo ng job matching.
4: Oh, that's good.
5: So, kumbaga, pagkayaring nilang makuha yung kanilang certificate, yung kanilang skills, immediately, pinoprofile na sila sa kami, na match na sila dun sa mga naka-pipeline na mga, mm-hmm, naka-pipeline na available na mga job orders. So, talagang may pathway, kumbaga, mm-hmm, ng pagbabalik. And at the same time, for those naman who would want to work here, nakaano na rin yan. May referral pathway naman tayo papunta naman sa Department of Labor and Employment saka sa mga local peso ng iba't ibang mga bayan at iba't ibang mga lungsod. So, complete, mm-hmm, package. Talagang Kaalaman to Kabuhayan. Kaya K2K ang motto, ang ating kumbaga tema, mm-hmm, sa pagpapatupad ng program.
4: Pero gaano kadalas to sinasagawa?
5: That was the first batch for, okay, the survey for care Caregiving and Allied Courses, kasi ito yung parang pilot niya. We started this late last year, and we're now starting the full rollout in the various regions of the country. May tatlong ano diyan, may tatlong program strand. Ito nga yung caregiving and allied services, paramedic, ambulance drivers, yung mga ganyan ng ano natin. And then yung pangalawa, yung isa pang strand na in demand din both overseas and locally. Yun namang ating hotel, hospitality, and tourist-related services. May ano tayo, may partnership tayo with the Department of Tourism para dito. Kasi malaki rin yung demand domestically para sa trabaho na ito. So maganda rin sa mga bumabalik nating OFW. And pangatlo nga, sabi ko medyo parang nung binabasa natin yung mga balita natin this week sa DMW, sabi ko bakit parang magkakakonek yata ang mga ano. Nabanggit kanina yung AI, yung sa AWS na ano natin. The third one is actually related to that. So upskilling in relation to tech-related naman. Mm-hmm. Tech-related na mga trabaho at skills. Artificial intelligence, machine learning, ayan, yung machine learning na tawag natin or ML. At andyan din, syempre, yung pati yung sa virtual assistant na ano natin. So, mga kababayan po na mga former OFWs at o kaya ang inyong mga kapamilya, pag kayo po ay interesado, tawag-tawag po sa ating regional office. Actually, we're running some service and we're contacting our repatriates, itong mga recent na ano. Libre po lahat yan at ang mga regional office po natin ay nagpapa-enroll ngayon para dun sa succeeding batches dyan po sa mga kurso na yun. Siyempre, inahandog natin sa pakikipagtulungan ng TESDA at of course ng OWA. Kasi ang OWA din ay may expanded na programa para din sa upskilling ng ating OFWs.
4: Ayun. Thank you so much, Asek. Napakaganda po ng balitang yan. At doon sa ating mga naibahagi rin ng mga impormasyon ay napakalaking kapakinabangan yan sa ating mga OFW. Abangan naman sa aming pagbabalik, pag-uusapan natin ang Likhang Marino at Likha Global Business Competition. Diyan lang kayo, magbabalik agad ang tahanan ng OFW.
6: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
6: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
4: Nagbabalik po tayo sa ating programa, Tahanan ng OFW. Dumako tayo.
5: Siyempre ngayon, Ma'am Jel,
4: yes, ma'am.
5: Of course, ay ating kapapanayamin ang walang iba kundi ang director ng National Reintegration Center for OFWs. At sabi ko nga, panahon na para mag-promote uli ng ating isa sa pinakapatok na programa ng NRCO, yung ating Likhang Marino at Likhang Global. Pero bago yun, siyempre, pabatiin muna natin ang ating bisita ngayong hapon. Pabatiin muna natin, of course, Director Andrea Luisa Anulino Jocelyn, Dir Ande. Dir Ande. Bumati ka nga muna, Dir Ande.
8: Maraming salamat, Ase Kiko and Miss Jel. Magandang hapon sa inyo at magandang hapon, gabi at umaga sa tagapakinig ng ating programa.
4: Alright. Sige, pag-usapan natin itong likha global at likhang marino. Katatapos lang yung sa kababaihan eh. Diretso yes. Agad tayo dito, ma'am.
8: Sige po. So, excited po kami i-announce na binuksan na po ang kompetisyon, ang likhang marino at likha global. Pwede na pong mag-apply online. Pero ano ba itong likhang marino at saka likha global? Yung likhang marino ay isang business plan competition para sa ating mga OFW seafarer returnees na umuwi na dito sa Pilipinas at wala nang balak mang ibang bansa. Ito po ay competition para dun sa mga innovative business ideas ng ating mga OFW seafarer returnees. And this year nga po ay yung pangalawang taon na ginagawa natin itong likhang marino at nakakatuwa po na yung ating mga winners last year ay talagang doing very well na po sila. Kumbaga hindi lang sila nakapagsimula pero may expansion na nga ang ating national winner last year ng likhang marino, si Kenneth. Oo, meron siyang, ang tinayo niya ay salon. And then ating likhang global naman is isang business plan competition din po para sa ating mga active na documented land-based OFWs. Kailangan po ay may 5 years na pong cumulative experience sa pagtatrabaho sa ibang bansa at kailangan din po member ng OWA. Kasi syempre suportado natin yung pagiging miyembro nila ng OWA. So kahit nasa ibang bansa pa po sila active, pwede po sila mag-submit ng kanilang business plans at last year meron tayong 43 na mga winners po, although 38 lang po yung nakauwi dito sa Pilipinas para po sumali doon sa national competition. So ito po, binibigyan natin ng puwang ang mga magagandang business ideas ng ating mga OFWs, OFW seafarers na nakauwi na po at ang mga active land-based OFWs po para naman po sa Likha Global.
5: Fina-flash po namin doon sa screen ngayon yung QR code ng information sa kanang application ng Likha Global sa Kalikha Marino. Scan nyo na lang po, picturean ninyo para malaman pa po ninyo yung syempre yung paraan ng pag-a-apply, Ma'am Jel, Director Ande. And at the same time, kung ano po yung mga kailangan isumite, ito naman po ay, kumbaga, it's an ongoing process. So, sabi nga, huwag mahihiyang magtanong. Ayan, saan ba makakakuha ng mga information about this, Director Ande?
8: Actually, pumunta lang po sila sa Facebook page po ng Department of Migrant Workers as well as the National Reintegration Center for OFWs. At saka baka din po ASEC at saka Ms. Jel, baka mas ganahan silang tingnan ito sa ating mga FB page pag nalaman nila kung magkano yung premyo na ipamimigay po at pinamimigay natin at patuloy
4: magkano
8: natin.
4: Magkano ba, ma'am?
8: 500,000 pesos po para
5: dapat
8: sa national
5: winner. Dapat
8: sinabi
5: agad
4: eh. Baka maranong nag-aaral
5: dyan eh. Ano, racing natin dito.
8: 500,000 pesos po para po sa national winner ng Likhang Marino at Likha Global. At para sa first place naman ay 300,000 at sa second place ay 200,000.
4: Pero kailan gaganapin? Una ba yung Likhang Marino?
8: Mauuna po yung Likhang Marino. So open na po ang competition. Matatapos po yung pag-a-apply by June 15. At by September po, gaganapin po natin ang awarding. Oo. At ang Likha Global naman, medyo hinabaan po natin ang panahon dito dahil manggagaling pa po sila sa ibang bansa. Pauuwiin po natin sila dito sa Pilipinas. At siguro, ASEC, pwede naman natin sabihin, nasagot din natin.
5: Sagot
8: kanilang,
5: natin.
4: Lahat.
5: Sagot natin. Ang ticket, oo, na oo, napakamahal sa panahon na ito.
8: Oo, medyo mahal.
4: Pero
8: natin.
4: Sagot natin.
5: Sagot natin,
8: oo. So sagot natin ang pagpapauwi sa kanila at dadaan sila pareho sa proseso ng business mentoring. Meron po tayong team na magbibigay ng business development seminar at mentoring and coaching sa kanila. At meron din po tayong nakaplanong mga educational tour at mga ano, iba-ibang mga activities sa kanila. At talagang grabe talaga yung mga partners natin, mga bongga talaga. At natutuwa din kaming sabihin ni Ase Kiko na yung mga nanalo natin last year mula sa Likhang Kababaihan, Likhang Marino at Likha Global, lahat na po sila ay thriving ang kanilang mga negosyo.
5: Alam mo, actually, Ma'am Jel, di ba? Parang ano, kasi nakaligtaan yata ni Director Ande. Hindi lang po ito yung, ano, hindi lang po yung nanalo ka ng first place, 500. Nanalo ka ng second place, 300. 1,000. Nanalo ka ng third place, 200,000. Lahat po ng finalist ng Likhang Marino, kung ikaw yung yung regional finalist o yung magre-represent sa region mo, may guaranteed 100,000 ka.
4: Okay.
5: Silikha Global, ganun din. Kung ikaw yung magre-represent ng migrant workers office mo o ng worksite mo overseas, may guaranteed 100,000 ka rin. Of course, and the training, the mentoring,
4: yes, lahat ito. Priceless yun.
5: Yes, lahat ito ay kasama for free. At sabi mo nga, nag-usapan natin, yung ticket pa lang kay Silikha Global, pa-uwi at pabalik dito sa Pilipinas, the round trip one, kasama rin po yun. At syempre, tinaon natin ng December dahil it's a season then of our OFWs going home so that they would also be able to be with their families.
4: Yes. So, pero Asik, gaano kahalaga nang meron tayong ganitong klase ng mga, not only a competition, pero programa talaga for the OFWs?
5: I mean, about the importance, I guess, of
8: yes,
5: this
8: actually,
5: one.
8: Yes, actually, maganda itong ganitong klaseng mga programa kasi it encourages our OFWs na pag-isipan na rin talaga ang kanilang pag-uwi dito para dun sa mga active ha, para sa Likha Global. At yung mga naka-uwi naman na meron silang business ideas actually pero medyo nahihirapan sila siguro to execute yung mga plano nila. Kasi ito nga, it does not only provide capital support but it also provides business mentoring, exposure sa iba't ibang klaseng mga training. Kanina nga sinasabi ko sa inyo na ang ating Likhang Kababaihan 2025 National Winner at Likha Global 2025 National Winner, nag-a-attend sila ng isang business development training ng Department of Science and Technology. So, mas hindi natin ba siya binibigay sa kanila yung pera, tinutulungan at sinusuportahan natin sila para mas lumakas ang kanilang kakayanan na mapaunlad palalo ang kanilang mga negosyo. Medyo maganda na nga yung sa Likhang Kababaihan kay Sweet Rose na ipasok na natin siya sa MSME Hub ng DTI. Si Marisol na Integrated Sustainable Farm ay talaga namang umaalagwa na din ang kanyang negosyo. Pati yung iba nating mga winners so far.
4: Yeah, I mean, so hindi siya na-stop doon, no, Ase? Kasi sa contest lang. Pero nagtuloy-tuloy talaga.
5: I mean, tell us more about that part, Director Ande. Kasi dito, Ms. Jel, sabi nga namin, hindi lang po ito yung, sabi ko nga, yung cash grant, yung seed capital. Hindi lang po ito yung panimulang mentoring. But your ideas are actually being nurtured. Mabubuksan mo yung negosyo mo. Magpapatuloy ito at lalago ito because of the huge support, the network of support that's being opened. The door, it's not actually just the door. The door, the window, everything is being opened to you bilang isang OFW na suporta ng pamahala. Because all of the members of the National Integration Network, of course, are actually part of this. And if you could tell us more, Director Ande, regarding yung experience siguro ni Marisol, regarding kung ano na ba yung mga na-avail niya. Marisol is our Likhang Global Grand Winner last year. And she's an OFW from
8: Qatar.
5: She's an OFW from Qatar. Bumalik na siya dito, although she still does some work for her Qatari employer. Nandito na siya, and she established a sustainable farm in Davao. So hindi lang ito nagbukas ng isang bed and breakfast sustainable farm type, but she's now doing several other projects, not just through the Department of Migrant Workers and OWA, but with our other partners. Tell us more about that, Director Ande.
8: Kababanggit ko nga lang kanina, ASEC, Ms. Jel, na umaten sila ngayon ng business development training ng Department of Science and Technology na miyembro rin po ng ating National Integration Network. At meron din pong mga support. I think nag-attend din yata ng mga trainings, ASEC, and sa DA po, sa Department of Agriculture. So talagang nandoon yung support. Sabi nga, hindi lang yan nung natapos yung competition at naibigay sa kanila yung pera, hindi lang po yun gano'n. Talagang sinusuportahan po natin sila sa iba't ibang pamamaraan para masigurado na talagang ma-operationalize ang kanilang mga negosyo at mag-scale up talaga ito.
4: Of course, ang ating end goal pa rin, yung hindi na sila forever OFW. Andito na yung negosyo na sa ating bansa na, though yung ating Likha Global, active, kailangan active OFW ka pa, diba?
8: Pero baka naman iniisip nila after 10 years pa sila uuwi. Mm-mm. Pero dahil nakapagtayo sila ng negosyo, baka makauwi na sila the following year, diba? So, mas maikli na yung time na mawawalay sila sa kanilang pamilya at makakauwi na talaga sila dito sa Pilipinas.
5: Alam, Ms. Jel, yan yung konsepto nga natin sa reintegration. Sabi nga natin, hindi naman kasi ang target lamang natin on our side sa DMW at sa OWA, hindi lamang naman natin target yung OFW mismo.
4: Mm-mm.
5: It's actually the family itself. Kasi syempre, di ba, nag-OFW dahil gustong suportahan at tulungan yung pamilya. So if we can actually help the families right now here in the Philippines. Example, itong isang ano natin, isang kasama natin na second placer, si Catherine of Tarlac, second placer siya sa Likha Global. Bumalik siya kasi kaka-start lang niya ng contract last year. Bumalik pa siya uli ng Kuwait. Pero bago siya umalis, nagsimula sila nung kanyang goat farming business. So hinihabilin niya ito sa kanyang asawa, saka dun sa family nila. At ang sabi niya sa atin noon at the time, Director Andes, sabi niya ay last contract ko na po. Sana po ay maging successful yung goat farming kasi ito na po yung huling kontrata. Uuwi na po ako, magpo-forward na ako.
4: Diba?
5: So,
8: tsaka hindi lang siguro yung family nila, ASEC, even their community.
5: Yes,
8: yung
5: yes.
8: Yung third placer sa Likha Global, si Jimmy, worker siya sa Czech Republic. Ang kanyang business idea is lambanog. Napaka-Pilipino, di ba? Lambanog. And nakita namin na nakikipagtulungan siya sa local government of Real Quezon at yung mga lambanog farmers in that community. So it's not
4: nakatulong.
8: Just the, nakatulong. So it's not just the family, it's not just the OFWs, but also their community.
4: Mm-hmm.
8: So talagang yung sinasabi natin na makapag-contribute sila to national development, which is ginagawa naman nila, pero ito sa pamamagitan ng kanilang mga negosyo at mga enterprises na itatayo nila.
5: But you know what, Ms. Jel? The good stories coming from Likha, just keep on kasi hindi lang ito yung winners. Hindi lang yung winners. Nagugulat nga kami ni Director Ande kasi syempre expected first place, second place, third place, 500 200 300, yan ang seed capital mo, ang grant mo. Sabi namin expected makakapagtayo, magta-thrive yung business. But for in Likhang Marino, for example, We have the finalists. These are not part of the top winners. Already having their thriving businesses. And when we say thriving, hindi lang ito nakapagbukas. They're actually well recognized in their communities, in their regions, doon sa mga pinasimulan nilang negosyo. Maybe Director Ande can share something about our other finalists in Likhang Marino.
8: Yes, meron tayo ASEC at saka Miss Jel, si Diograsias. Na sabi nga natin, nakita natin ito na nung nandoon siya sa competition, talagang konting salita lang niya, umiiyak siya, pero at the end of the journey, para nag-gain din niya yung confidence. At palagay ko mas confident siya ngayon kasi yung kanyang business na tahong, napakasarap na na sauce.
5: Yes.
8: Mukhang nag-expand na rin talaga siya at yun, maganda na ang business
5: yes.
8: niya.
5: Yes, and we'll go back to those stories later. Pansamantala po muna naming puputulin ng ating

0: center na mayroon po ang Cagayan Valley Medical Center. At ipupakinggan ang kanyang mensahe sa lahat ng dumalo para sa inaugurasyon ng naturang center.
1: Mga opisyales, ti gobyerno ti Cagayan, apo gobernador, apo nga deputados, at ito iti speaker tayo. Speaker Boji D. of Isabela is also here. The medical staff of the Cagayan Valley Medical Center with Dr. Antonio at the lead. All of our officials from the DOH who have played a very important part to achieve what we have here today. I'm very happy to be back. I'm always happy to be back in Cagayan, in Tuguegarao. But I'm especially happy today because here we have perhaps one of the best examples of the policy. Ito yung polisiya na itinaguyod natin nung ako'y umupo bilang Pangulo. Dahil hindi ko makalimutan yung kahirapan na dinaanan ng buong Pilipinas, lahat ng Pilipino, lahat ng buong mundo, nang dumaan nung nandito yung pandemic, yung COVID. At ang marami tayong nakikita ng mga kaso na hindi na umabot sa ospital. At dahil walang specialty hospital na kagaya nito, walang malaking ospital, at kung meron mga ospital na malapit, puno na. At meron mga namatay na kung may ospital lang sana, ay baka nabuhay pa. Tapos tinitignan namin doon sa Maynila, ang pinaka-importanting ospital na lumabas doon sa ating COVID experience ay ang mga specialty hospitals. At kakaunti lang ang specialty hospital. Isa lang ang kidney center, isa lang ang heart center, isa lang ang lung center, isa lang ang children's hospital. Iilan lang talaga at nasa Maynila lahat. Yung brain and spine, wala. We don't have a specialty hospital for that. Kaya nakita natin, yung pala ang pinakakailangan pagkaroon ng ganyantong klaseng problema na pandemya na kagaya ng naranasan natin nung COVID. Kaya sabi ko, matuto na tayo. Kahit papaano, kung hindi man COVID, ibang klaseng magiging problema ang dadating, ay dapat medyo maghanda na tayo. Matuto na tayo sa mga leksyon na tinuro sa atin ng COVID. What are the lessons that we have learned in COVID? The most important hospitals in diagnosing, researching something like COVID that we did not know, hindi natin, yung mga doktor, pag tinanong ko sa doktor, anong sakit ko? Mabigat yung tama ako sa COVID eh. Sabi ko nung, ano yung sakit ko? Sagot ba naman ng doktor sa akin, hindi namin alam. Papa, never sa buong buhay ko narinig sa doktor yun. Na hindi ko alam kung ano yun. Ano, may tangkaso ka, o ganito, whatever. May hika ka. Ito lang na narinig ko. Paano ako gagaling? Hindi ko rin alam. that's the worst. Now, but slowly, nagamit natin ang mga laboratorio natin. Pero kakaunti nga lang ang mga research stations, ang mga... I remember we ended up using to analyze the samples. We were using the equipment that came with TB dots. Oo, yun ang sa Ilocos, yun ang doon napunta yung lahat ng mga lab testing. So, sabi ko, kulang na kulang yan. So what we are doing now, ganito nga ang polisiya, isa sa bagong polisiya ng Department of Health, ay inutos ko sa kanila, matuto na tayo, maglagay tayo ng specialty center sa iba't ibang lugar. Para naman, kapag may sakit at kailangan mapunta sa isang specialty center, ay hindi pa kailangan lumipad pa o pumunta pa. Mabuti pa nga nasa Luzon kayo. 10 oras, at least makakarating kayong Maynila. If you're in the Visayas, nasa Mindanao, how do you expect to get yourself to may sakit na nga? Yun na nga, kagaya yun ang sinasabi ko. Yung iba doon, hindi na umabot sa ospital. At sayang naman yung buhay nila. At kung may ospital lang, ay baka nabuhay pa. Kaya ganito na ang aming polisiya. Magtatayo tayo ng specialty centers. Hindi naman kailangan magtayo ng isang buong ospital. Kayo lang ang gumagawa.

0: Naglagay kayo ng isang buong ospital. Yung iba, may wing o may annex sa isang existing hospital. At yan ang ating nagiging malaking tulong yan kasi para maalagaan natin ang ating mga kababayan. At kasama dito sa center, sa specialty center na ito, ay yung mga pasyente ay kasama sa zero balance billing. At ang ibig sabihin zero balance billing, dahil nagko-contribute ang DOH, nagko-contribute ang PhilHealth, at saka yung lahat ng iba, mga MAIP na ginagamit din, ito lahat-lahat para yung pasyente, basta't sila ay basic service lang at saka ward patient, ay hindi na sila kailangan magbayad ng kahit na ano. Siyempre magpapatingin, pwede magpa-lab test ng iba-iba. We have also increased the coverage of PhilHealth on dialysis up to, and we also cover now, bago ito sa dialysis, yung gamot ng renal failure. But after, within dialysis, kapagka one of the reasons na yung kidney, ayan, I can just see, on this site will rise a heart, lung, renal, and kidney transplant center. Ayan, this is that will again apply. Kaya naman pala 30,000 na yung ano yung empleyado ninyo na we didn't realize. Pati si governor nagulat eh. Marami na pala kayo. So all of this is kailangan talaga natin at patuloy natin ginagawa at nagpapatayo tayo. Let me tignan ko lang ang bilang. As of now, we are targeting 349 specialty centers by the time I leave office in 2028. And like I mentioned, we will continue magtuloy-tuloy ang ating palawak ng health benefits na nanggagaling sa PhilHealth. Ang PhilHealth naman, very healthy naman, kaya naman nila siguro mag-cover. Kaya tinitignan natin kung ano ba ang mga mas maidagdag pa na serbisyo ng PhilHealth. Like I said, we increase the coverage for dialysis and even the length of time that we provide assistance. And then the medicines for after you have a kidney transplant, the medicines after. Marami kasi may renal failure, hindi magpatigil kidney transplant, takot sa gamot pagkatapos. Because they have to immunize, so, pero ngayon, covered na ng PhilHealth. Cancer, in-increase din natin drastically ang coverage. For pregnant mothers, also the care, the maternal care for mothers. We also have another program in DOH, the first 1,000 days. But the 1,000 days, binibilang yan from conception. So that even bago pa nagpanganak, we find lalo na yung mga teenage mothers, hindi nila alam ang gagawin nila. They don't know how to take care of themselves. Hindi nila ang pag nanganak na, hindi nila alam kung ano yung pakain doon sa bata. So, we support them until, I guess about two years and a few months. After that, yun ang meron lang tayong gap. After that, feeding program naman sa eskwela. We are trying our best kasi naman, ang statistics pa sa atin ng stunting ay hindi maganda. Kaya tinaayos natin yung hindi lamang yung paggamot. Kailangan that the 1,000, first 1,000 days, lahat ng bakuna kukumplituhin para dun sa bate. All the vaccinations will be given. So it is very important because we have to have a healthy society para naman tayong lahat makapaghanap buhay ng mabuti, para naman makatulong tayo sa mga pamilya natin at yan lang naman ang mga hangarin natin. Kaya asahan ninyo na ipapagpatuloy namin lahat ng programa para sa kalusugan ng ating mga kababayan, ng lahat ng taong bayan ng Pilipinas. Kung meron pa kayong maisip na maaari namin gawin, sabihan nyo kami. ay kami naman ay nakikinig at sabihan nyo kami kung kaya namin gawin at magpapaganda talaga doon sa sistema, gagawin po natin. Yun lang po, kaya po na tayo nandito at sana po itong pagbukas natin, itong magandang specialty center ay malaking maitulong sa ating mga kababayan. Just tignin na po, ngayon bagamalik.
1: Alright, ayun sa kit ko, yan nga yung naging mensahe ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At ito nga ay kanyang ipinagdiinan yung polisiya na isinapatupad ngayon, lalo na yung atas niya sa DOH, na paramihin mga specialty clinic na meron tayo sa Pilipinas para ito ay bilang sugon o yung lesson na natin na nangyari o sinaharap natin during the pandemic na marami ang nagkasakit, marami ang hindi natugunan na pangangailangan medical, meron pang ibang mga nagkamatayan na sinadala sa hospital. So ito yung kanyang target na yung technology ko, ano, na maglagay ng specialty clinic sa iba't ibang lugar. Hindi kinakailangan magtayo, anya, ng isang malaking hospital para magkaroon ng specialty clinic. Isang posibilidad lang na pwedeng may mga iba't ibang wing para sa mga specialty clinic ko, maaari na. Ang target niya, sabi ng Pangulo, ay meron silang 349 o planong patayong 349 specialty centers hanggang sa matapos ang kanyang termino. At isa rin po sa kanyang tinutukan ay yung health benefits na may ibibigay pa sa mga miyembro ng PhilHealth na bigyan na nga ng tutok yung cancer rate, nabigyan na rin ng tutok yung maternal care. Ngayon naman ay palalakasin anya ang 100 days para sa ating mga ticketing, ano, yung palalakasin ng feeding program, milk feeding program para mapataas at maalis sa stunted o yung stunting na level yung ating mga kapadaan. At sa first 100 days, sabi ng Pangulo, dapat lahat ng mga bata ay nakumpleto na ang kanilang bakuna. At importante ito para malusog tayo, ito nga, ano, para makapagtrabaho ng maayos at mapaunlad ang ating bansa. Ito yung kanilang target at kung ano pa daw yung pwedeng rekomendasyon ng bawat Pilipino, pakikinggan nila para doon sa kanilang target na sa bagong Pilipinas, ang bawat buhay ay mahalaga. So yan, ayun sa tipo ang kaganapan sa pagdating ng ating Pangulo para pagunahan ang inaugurasyon ng Brain and Spine Center. Yan yun ang sarawang inspeksyon dito sa Cagayan Valley Medical Center. Mula sa Radyo Pilipinas, Sumida Rao, Pinato Domina Kapa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Ayan, salamat sa ating correspondent mula, of course, sa inauguration ng Brain and Spine Center ng Cagayan Valley Medical Center, of course, in Tuguegarao, Cagayan. Of course, napakaganda talaga ng mga proyekto na pinapasinayaan ng ating mahal na Pangulo, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Speaking of programs and projects, balikan natin, Ma'am Jel, at may konti pa tayong oras. Oo. Balikan natin si Dear Ande. Yung naikukwento kanina ni Director Ande, yung tungkol sa mga success stories natin sa Likhang Marino.
4: Yes, ASEC, actually, kanina binanggit ko si Dio Gracia. Si isa pa natin na finalist, si Melvin Awid. Napakaganda rin kasi ng kanyang business idea, Vanilla Farm, yung sa kanya. So, hindi siya, ano, di ba? Hindi siya common. Talagang sabi nga niya, nung kinakwento niya yung kanyang business idea, ayaw nila ng artificial na vanilla kasi may pamamaraan naman kung paano mag-produce natural. Ng natural vanilla. At natutunan niya ito dun sa isang, ano niya, parang experience niya sa pagiging seafarer niya. So,
3: pagdaong daw nila kasi siya ay anong dating seafarer na ang ruta niya ay dumadaan ng Madagascar.
4: Wow.
3: So, pag nagpo-port of call sila sa Madagascar ay ito daw, vanilla daw yung isa sa gustong-gusto daw niya yung vanilla. So, he was able to start and cultivate that in Sarangani dito.
4: Tapos,
3: sa
4: meron
3: atin
4: na siyang sinusupport ASIC din. May isa ng coffee shop dito sa Quezon City na kumukuha na ng Vanilla kay Melvin.
5: Ayun, ang ganda. Diba ng ano?
4: Ay, Sarangani Coffee. Basta ganun.
3: With vanilla extract na produkto ng isa sa finalist natin ng Likhang Marino. So, gaganyan ang mga kwento natin.
5: Yes, even the finalist, sabi nyo nga kanina, diba, talagang dapat bigyan din natin ng opportunities din yung kahit hindi sila naging grand champion or winner, finalist man, pero yung kagustuhan talaga nila na magnegosyo diba? At least masuportahan
3: pa rin. Ang ano nga natin dyan, Ma'am Jel, is basically we open the door, we open the opportunity. Sabi nga namin, ano lang, creativity, yung galing ng Pilipino, yung the creativity of the Filipino, walang limit eh.
5: Mm-mm.
3: Sabi namin nang lagi, pag kinaka-ano namin yung mga ano natin during the bootcamp, sabi namin sa kanila, yung pangarap ninyo, limitless yan.
5: Yes.
3: And we're here to actually nurture that dream and just to let you fly and to let you, and to provide you with all the support na kakailanganin for you to succeed. And this is Likhang Marino, di ba? And even in our Likha Global, very diverse din yung winners, very diverse din yung kind of businesses. So, you could just imagine kung ano yung mga kayang masuportahan ng sama-samang pagtulong at ng sama-samang pagkilos ng iba't ibang ahensya ng gobyerno.
5: Pero ano ba yung mga business ideas na talagang swak or parang talagang akma para sa ating mga Pilipino na tinitingnan ng DMW?
4: Siyempre gusto natin makita yung mga innovative talaga, di ba? Kaya nga yung Tarta Bongbong, I think kaya din nag-emerge siya as a winner kasi una, I think gusto natin yung ano tarte, di ba? Yung egg tart.
3: Mahilig tayo sa sweets.
5: Oh, yes.
4: Pero the fact na premiere niya ito with Filipino classic na merienda, ang Puto Bongbong, parang ano yun, winner ka agad yun eh, di ba? Yung ganong klaseng ano, meron sayang na hindi winner pa din siya yung t-shirt printing business din. Maganda rin yung kanyang idea. Meron nga din nagsabi na ang kanyang business idea pinresent niya is yung parang paggawa ng mga charcuterie board, 'di ba, na parang usong-uso din.
5: Yes,
4: so iba-iba din talaga yung mga ano nila, mga business ideas.
5: So sumasakit ang ulo ng DMW.
3: Hindi tayo sumasakit ang ulo. Kumbaga iniipon natin ng mga application and then sino shortlist natin according doon sa qualifications. And then yung mga na shortlist sa qualified, pinapasa natin at isinishare natin ang pagsakit ng ulo sa ating mga National Reintegration Network partners at sa mga NGO partners din natin to really choose yung mga masusuportahan natin with the seed capital. And medyo patapos na ang ating oras. Siguro, Ma'am Jel, Director Ande, if you could promote and tell our audience siguro of those who are interested, kailan ang deadline, paano pa sila makakakuha ng first information regarding Likhang Marino and Global.
4: Sige po. So, inaanyayahan po namin ang lahat ng mga OFW seafarers na nakauwi na dito sa Pilipinas na sumali po sa Likhang Marino. It's our business plan competition para po masuportahan yung mga business ideas ninyo at ma-transform natin ito into concrete businesses na tutulong sa inyo, sa inyong pamilya at sa inyong komunidad. Para naman po sa ating mga active na land-based OFWs na documented, member ng OWA at mayroong cumulative OFW experience ng 5 years, inaanyayahan din po namin kayong sumali sa Likha Global para naman po yung mga business ideas ninyo ay maisakatuparan na ninyo at yung inyong pagstay sa ibang bansa, medyo siguro umikli na at makapiling na ninyo at makauwi na kayo dito sa Pilipinas kasama ng inyong pamilya. Punta lang po kayo sa FB page po ng Department of Migrant Workers or National Reintegration Center for OFWs. Meron pong QR code doon, nandoon din po yung mga mechanics, nandoon din po yung paano mag-apply. So, hindi nyo na kailangan pumunta po sa mga offices ng DMW online po. Pwede po kayo mag-apply. So, hintayin po namin yung mga applications ninyo at para mahirapan kami pumili kung sino yung dapat na
3: mag-apply. Deadline for this year is on June 15. Ayan. So, may mahigit isang buwan pa po kayo para po mag-apply at para po pag-isipan at isulat ang inyong pangarap po na negosyo.
5: Alright. Maraming salamat, Dear Ande, sa oras at pagkakataon na ibinahagi mo sa amin. Kabayan, para sa mga mahalagang anunsyo, komento o iba pang serbisyo, maaari niyong makontak ang DMW sa mga official na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita ninyo sa inyong screen. Amin pong pinahahalagahan ang inyong mga feedback para higit namin kayong mapaglingkuran. At yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli niyo kami samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula sa DMW Strategic Communications Service, ako po si Jel Miranda.
3: At bago ko po isara ang programa, Nais ko lamang pong i-promote, di ba? Nais ko lamang din pong i-promote ang ating BBM caravan, ang ating bayanihan para sa balikbayang manggagawa. Para po sa lahat ng mga repatriated at mga nanumbalik na mga OFWs natin, ang susunod na leg po ng ating bayanihan, BBM NRN Fair, National Reintegration Network Fair, ay sa Tuesday po, kami po ay nasa Cagayan de Oro. At sa Wednesday naman po, May 20, kami naman po ay nasa Digos, Davao del Sur. So abangan nyo po kami dyan, magbibigay serbisyo at maglilingkod po sa ating mga bumalik na mga OFW at ang kanilang mga pamilya. So just visit our social media pages sa Department of Migrant Workers para po sa karagdagang informasyon. Mula po sa DMW National Reintegration Center for OFWs, ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary Kiko de Guzman, patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito pong muli ang tahanan ng OFW.
2: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Oras sa buong Pilipinas. Alas 5 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Sa ating katatanggap na balita, Department of Justice o DOJ ipinag-utos na arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa kung magtatangkang lumabas ng Pilipinas. May live report si DK Sarate.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
7: Ipinag-utos nga mismo ni Justice Secretary Frederick Bida na arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa kung siya ay magtatangkang lumabas ng Pilipinas. Ayon na sa kalihim, tinuturing nilang isang pangungutya sa hustisya o mockery injustice kung magtatangkang lumabas ng Pilipinas si de la Rosa. Dahil dito, meron nakapangyarihan ng mga law enforcement agency at border control authority na arestuhin si de la Rosa kapag ito ay kanilang nakita. Samantala, bumuo rin ang DOJ ng Special Panel of Prosecutors kung saan na ito ay magsasagwa ng comprehensive case build-up sa insidente. Ang mga ito rin ay binigyan ng kapangyarihan na maglabas ng subpoena para mapatupad ang kanilang tungkulin. Samantala, yung mga law enforcement agency, kabilang na itong PNP, SOCO, itong NCRPO, Pasay Police at NBI, maging itong Senate, maging itong Senate Office of Sergeant of Arms at mga iba pang law enforcement agency ay pinagsusumite ng ebidensya ng DOJ kaugnay sa pangyayari mula May 11 hanggang May 14. Kabilang na nga rito yung mga mahalagang ebidensya tulad ng ballistic and paraffin result, CCTV footages, deployment record, communication log, incident report, witness statement at iba pang forensic and documents evidence. Sa ngayon ay kakatapos lamang ng pulong balitaan dito sa may DOJ at inaasahan na yung mga law enforcement agency ay binigyan ng 48 oras na mag-sumite ng kanilang mga ebidensya o hanggang sa pwede hanggang sa mga susunod na Wednesday sa susunod na linggo. Mula rito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, live report ni DK Sarate. Mindanao Solo, nanawagan sa Senado na dinggin ang ebidensya sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Nanawagan si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong sa Senado na huwag ibasura sa teknikalidad ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte at yaking marinig muna ang mga ebidensya sa isang bukas na paglilitis. Ayon kay Adyong, dapat mabigyan ng pagkakataon si Duterte na sagutin ang mga aligasyon sa tamang proseso at hindi agad mapatigil ang kaso dahil lamang sa procedural motions o usapin sa jurisdiction. Ang panawagan ni Adyong ay kasunod ng liham ni Senate President Alan Peter Cayetano kay House Speaker Faustino Bojidi noong May 14 kung saan sinabi nitong ikukonsidera ng Senado ang impeachment complaint at magkukonvene ang impeachment court si May 18. Gayunman, wala namang malinaw na pahayag kung kailan talaga sisimulan ang buong paglilitis. Binigyan din ni Adyong na hindi lamang pagbuo ng impeachment court ang mandato ng Senado kundi ang aktual na pagdinig sa kaso at pagtanggap ng ebidensya bago magdesisyon. Nagbabala rin siya na maaaring gamitin ang procedural issues upang maantala o maibalik sa kamera ang kaso bago pa man marinig ang laman ng mga akusasyon. Iginit ni Adyong na dapat hayaang mailatag ng prosecution at depensa ang kanilang ebidensya upang malaman ng publiko kung mapapatunayan o mapapabulaanan ang mga paratang laban sa pangalawang pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Samantala, muli sa katatanggap na balita, Ombudsman, sinagot ang apela ni Senate President Alan Peter Cayetano na humihiling upang suspindihin din si NBI Director Matibag. May live report si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Nilinaw ngayon ng Office of the Ombudsman na hindi may tuturing na parusa o punishment. Ito ang preventive suspension na ipinataw kay Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca. Itong tugon, Assistant Ombudsman Mico Clavano, sa nag-iapila ni Senate President Alan Peter Cayetano na dapat ding suspindihin si NBI Director Melvin Matibag. Paliwanag ni Clavano, layo ng preventive suspension na pangalagaan ang integridad ng mga ebidensyang may kaugnayan sa insidente sa Senado noong May 13. Sa ngayon kasi anya, ay prioridad ng ombudsman na makuha itong CCTV footage ng Senado na nasa jurisdiction naman ng Senate Office of the Sergeant at Arms. Dagdag pa ni Clavano, kaisa ang ombudsman ng publiko sa hangad na malaman ang buong katotohanan sa naturang insidente. Mula sa ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mera Andostasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, live report ni Mary Ann Bastasa. Sa ating pinakahuling balita, Philippine National Police o PNP tutulong sa pagpapatrolya online kontra sa mga nagpapakalat ng fake news kaugnay ng naganap na insidente sa Senado. May ulat si Quincy Kahilig.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Kailangan maging mapanuri at maging maingat ng publiko sa pagkalat ng fake news at maling impormasyon sa social media kaugnay ng insidenteng naganap kamakailan sa Senado. Ito ang panawagan sa publiko ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Lalo na't mayroong natukoy ng mga content creator na sadyang ginagamit ang naganap na tensyon sa Senado upang maghasik ng takot, mag-udyok ng karahasan at iligaw ang publiko. Bunsod nga nito ay inatasan ni Nartates ang PNP Anti-Cybercrime Group na tumulong sa Department of Information and Communications Technology sa pagsasagawa ng cyber patrol laban sa mga naturang content creator. Tiniyak din ni PNP Chief Nartates na mananagot ang gumagawa ng online content na magiging banta sa seguridad at kaayusan ng publiko. Gayun din sa integridad ng imbestigasyon hinggil sa nangyaring pamamaril sa Senado nitong Miyerkules, May 13. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Alam mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. That was in 1963. Halos limang dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums.
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
19: Mahal ang gamot.
18: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
20: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
18: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
21: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
22: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
18: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
22: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
0: sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
16: Usapang budget natin.
19: Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
25: Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. 13 minuto po makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa lahat po ng naabot ng live stream na to, Team Live o replay man po kayo, Budget Peeps, welcome po sa ating 112 episode ngayong 15 ng Mayo 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo, saan mang panig ng bansa at mundo kayo, at kahit na may mga hinahabol tayong nagtatago. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libira, ako po si Eric Vocal.
26: Isang masiglang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday. Oras naman po para sa isang makabuluhang talakayan. Ako po si Pau Borja Maravilla mula po sa Department of Budget and Management. At welcome po dito sa
25: Usapang budget natin. Dahil budget natin ito. At syempre, Pau, siksik sa balita at impormasyon yung programa natin. Dahil Mother's Day noong nakarang linggo, ipagpapatuloy natin ngayon ang selebrasyon nito. At makakasama natin si ang content creator ng Frugal Nanay, si Mrs. Marjorie Masongsong. Mm-hmm. At alamin natin.
26: Alamin nga natin, no, kung bakit nga ba Frugal Nanay ang tawag sa kanya. Kaya welcome po dito sa
25: Budget Talks.
16: Usapang budget na. Budget Talks.
25: So, yun po. Last, magandang hapon po, makasama po natin ang content creator po ng Frugal Nanay. Wala pong iba kundi si Mrs. Marjorie Masongsong.
26: Hi, finally, ma'am. Hello po.
25: Marjorie.
27: Good afternoon po.
25: Yes, mahaba-haba po yung paghahanda po ninyo. Alam ko last week po kinakabahan po kayo. Pero ngayon, kumusta po kayo? Kinakabahan pa po ba kayo?
27: Medyo. First time.
26: Kami lang to, Ma'am Marjorie.
25: Kami lang to, no, Ma'am Marjorie. At huwag kang mag-alala, meron uling presidential speech ngayon. Well, sasimula na po natin agad, no?
26: Yes, huwag na natin patagalin.
25: Kailan at paano po po kayo nagsimula bilang isang content creator? At bakit po Frugal Nanay yung tawag o yung napili po ninyong pangalan po sa inyong page?
27: Actually, nag-stop kasi ako mag-work in 2016.
25: Mm-hmm.
27: So, parang naging struggle sa akin kasi na paano mag-budget kasi biglang naging housewife from a working ano, diba, working mom. So, parang nag-start ako na mag-trial and error ng pagbabudget kung paano maging housewife, ganyan, mag-budget ng, ayun, maging single income kami, ganyan.
25: Mm-hmm.
27: So, yun, every trial and error, naisipan ko siya i-document. So, nag-start, kaya ako nakapag-start ng page. Pero prior to that, nagsusulat na talaga ako ng, hindi pa kasi uso yung mga vlog before in 2018 or 2016.
25: Yes. Mm-hmm.
27: So, yun, puro sulat lang ako, walang mga videos, ganyan-ganyan. Then, yun, 2018 nung nag-try ako na maggawa ng Facebook page. And naisip ko yung frugal kasi super daming gumagamit ng word na budget or ipon, ganyan. Yeah. And sabi ko, parang hindi siya para sa akin kasi nga nag-aano ko eh. Nag-iisip ako ng how to spend wisely. Mm. Hindi naman kasi tayo pwedeng hindi talaga mag-spend, diba?
26: But yes po, tama.
27: Ang goal ko kasi is to yung ma-maximize mo siya every peso, ganyan. Masulit mo lahat.
25: Mm-hmm.
27: Parang you get your money's worth. So ayun, tas nanay kasi yun yung tawag sa akin na anak ko.
26: Nanay. Ayun.
25: Saka maganda, yes. medyo mapahirap pa. Ano ba yung frugal? I-search mo pa. Siyempre, hindi naman tayo.
26: Di ba, at least may bago tayong natutunan kung ano yung sabihin ng frugal.
27: Parang hindi kasi siya pwede pang savings talaga kasi it's more of wise spending lang talaga.
26: So, Ma'am Marjorie, gaano po kayo kadalas gumagawa ng content? Bukod po sa, tsaka bukod po sa pagiging content creator, ano po yung, ano pa po yung inyong ibang pinagkakabalahan sa araw-araw?
27: Siyempre, bukod sa gawaing bahay, ayan, gumagawa rin ako ng mga budget planner. Actually, last year ko lang siya nag-start. Naisipan ko lang gumawa ng, kasi nga I can't find a planner na swak talaga doon sa kailangan kong mga nililista. Kasi most of the time, naglilista ako likod lang ng grocery na resibo, ganyan. Tapos naka-pin sa ref, ganyan. Naisipan ko gumawa ng para sa akin. And then, na-realize ko, sabi ko, iyaano ko siya. Ilalabas ko sa page. Baka kasi merong may kailangan. So, ayun, doon siya nag-start na, ayun, andami rin nag-purchase, ganyan. Tapos, tinuloy-tuloy ko na siya na gumagawa rin ako ng magnetic planners, notepads, ganyan. Nag-ano pa rin ako. Opo.
26: So, bali, saan mo siya, ma'am, pinopromote po or binibenta?
27: Sa page lang. Kasi page 90% of my followers, nanay talaga. Yes. So kami talaga nagkakaintindihan kami kung ano yung mga kailangan namin.
26: Relate, no?
27: Oh, yun. Yung mga kailangan ilista, yung mga ganon.
25: Mrs. Marjorie talaga. Ma'am Marjorie, no? nakatuon po yung content po ninyo sa budget planning para po sa family of three. Mm-hmm. Kasama po yung asawa at anak. Pwede nyo po ba ang ibahagi po sa amin at syempre po sa mga nanonood at nakikinig kung magkano po halimbawa yung karaniwang budget? Halimbawa po sa pagkain weekly, ganon.
27: Actually po, ano kasi kami, katulad ng normal na payday, dalawang beses sa isang buwan. So, ang paghahati ko sa kanya is every sweldo. And that's usually, ang nilalaan ko for food is 7,500 for 2 weeks.
26: For 2 weeks na.
27: And that includes yung LPG, yung pamalengke, grocery, pati yung mineral water. Ganun, yun. So, for 3 na yun, and I also have 6 furballs. Kaya, yun, medyo madaming kumakain ng bigas.
26: For mommy rin pala si Mama Marjorie.
27: Yes, I have 6.
25: Anim. Ano po yung mga alaga po ninyo? Medyo chismoso lang kami.
27: Shih Tzu po.
25: Oh, Shih Tzu. Shih Tzu. Wow, mga cuties.
27: Mga maliit lang naman kain nila, kaya medyo carry pa.
26: Carry pa. So, bali ma'am, nabanggit nyo po na namamalengke po kayo, no, for 2 weeks. Tama po ba?
27: Yung palengke, like yung
26: gaano po kayo palengke na ano? Yes, opo.
27: Every ano siya, every week or every 10 days, ganyan. Depende kapag naubusan lang ko ng stock, pero at least once a week.
26: Paano nyo po ito, ma'am, sinisimulan or pinaplano? Ano-ano po yung mga pangunahing konsiderasyon po ninyo sa pagbili ng mga pagkain sa palengke?
27: Actually, kapag nagpapalengke talaga ako, uunahin ko talaga is bigas at itlog. Kasi yun yung hindi pwedeng mawala. Kumbaga, mawalan ka ng stock ng karne or ng manok. Pero yung itlog at bigas, kailangan meron ka lagi.
25: Hindi po
27: so, yun yung inuuna
25: para
27: ko.
25: Para po sa mga fur babies nyo, syempre gusto nila chimken, di ba?
26: Chimken!
27: Actually, ayun nga. Chicken talaga. Pero sila kasi nililutuan ko sila ng hiwalay na food. Kasi di ba bawal si condiments sa mga fur balls. So, nililutuan ko sila ng sarili nila kasi mas mura siya compared sa dog food.
25: Ayun. Ma'am Marjorie, halimbawa po kung isang araw lang o isang beses lamang po halimbawa nagluluto kayo at naghahanda ng pagkain para po sa buong araw, gaano po kalaki yung natutulong nito sa pagtitipid at mayroon po ba kayong diskarte para masigurong sapat po at masustansya po yung pagkain po?
27: Okay. Actually, ang ginagawa ko kasi dyan is kapag nagpaplano ko ng nagme-meal plan. Pagka ginawa ko na yung ulam, automatic pati ingredients kasama ko na sa paglilista yon. So ang ginagawa ko kasi isa lang talaga siya per day. So dinadagdagan ko na lang siya na yung pag namamalengke ako, naka-portion na siya na good for isang araw na. Tapos, sapat na siya ng lunch and dinner. And hindi siya actually sa pera makakatipid eh. Mas makakatipid ka more on sa LPG, sa pagod, sa kuryente. Kasi iba pag nagluluto tayo, nakailaw, may electric fan.
26: Isang lutuan na lang. Init-init na lang ba?
27: Pag dinner, 'di ba? Kasi ano eh, parang kapag ka nag-stock ay nag-ano ka kasi ng luto ka ng every kunyari for isang araw. Yung kulang yung isang oras eh sa nakabukas yung lahat sa kusina. Okay. And like kapag same lang yung ulam nyo until dinner, saglit ka na lang magbubukas ng kuryente and everything sa kusina. Kasi init-init na lang.
25: Nasa pagtitibid talaga, Ma'am Marjorie, kasi syempre may ibang mga pamilya kasi maaarte. Ang
26: dami pang cheche-bureche.
25: Ayaw na nilang iulam yung tanghalian.
26: Ayaw mag-ulit ng ulam, ganun.
27: Oo, yun tapos yung pag may tira, like, di ba kapag hindi mo siya na-portion ng maayos, tapos may natira ka for dinner, tapos ni ref, yung iba ayaw na kasi kainin siya the next day.
26: Yes.
27: Kasi ayaw na nang ininit, ganun. Sa amin kasi kahit ganun, ano na, sanay na kami.
26: Sa bahay din kasi, namin, Ma'am Marjorie, sinanay kami ng nanay namin na ganun na bawal yung sayang na pagkain. Siyempre,
27: hindi
26: naman tayo mayaman ba?
25: Yun.
26: Pero ano, opo. Pero ito po, Ma'am Marjorie, no, marami rin naririnig ko rin sa mga nanay na mga nagluluto, no. Totoo po bang mahirap mag-isip ng uulamin sa araw-araw? Ano po yung ginagawa ninyo para maging mas madali ang pagpaplano ng meals?
27: Actually, 100% agree.
26: Totoo talaga.
27: super mag-isip. Alam mo yung ano, means pag nanay ka sa gabi bago ka matulog, mag-iisip ka rin ng ulam na iluluto mo the next day.
26: Opo.
27: So, pagkagabi, iniisip ko na siya, tapos ilalabas ko na sa freezer para pag-isip sa umaga, alam ko na na yun yung iluluto ko.
26: Mm-hmm.
27: Pero if ipaplano mo siya for the whole week, para lang hindi ka labas ng labas, ginagawa ko, sinusulat ko nga siya, di ba?
26: Yeah,
27: naggagawa ko ng meal plan.
25: Mm-hmm.
27: So para walang makulang na ingredients, kasi mas magastos kapag kunyari, nagluto ka ng sinigang ngayon, tapos wala ka palang kamatis.
25: Mm-hmm.
27: Lalabas ka pa, di ba? Para lang bumili ng ilang pirasong kamatis. Eh what if kailangan mo mag-commute or mamasahe papuntang palengke. So, sayang yung pagod, yung oras, pagka ganun. So, mas okay kung naka-meal plan siya. Tapos, let's say, makagawa ka ng meal plan for like 4 weeks. So, good for 1 month. Pwede mo na siya ulitin next month para mas mabilis.
25: Okay.
27: Para hindi nga na na-effort.
25: Ma'am Marjorie, speaking of meal plan, pwede po ba kayong halimbawa mag-sample o magbigay po ng sample o practical tips na pwede pong sundan ng ibang isang pamilya? Halimbawa, para sa pamilyang may 4 o hanggang 5 membro, ano no po yung mga ulam na pwede nyo pong i-recommend po na hindi gaanong magastos syempre sa sangkap, sa mahal po ng bilihin ngayon?
27: Alam mo sa ganyan, nahihirapan talaga ako mag-isip ng maramihan. But for ano lang, para lang masagot ko yun.
25: Pero Ma'am Marjorie, sandali lang po. Ito na po yung multo nyo. Meron po tayong isang nagmamadaling balita. Balikan po natin yung
26: balikan
25: sagot nyo dyan.
26: Si
25: dahil makakasama po natin sa patuloy po na pagsuporta po ng syempre ating Pangulo at pagbibigay lakas sa Local Government Support Fund. Nandyan po sa Cagayan, bawat bayan makikinabang si Teresa Campos.
0: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
25: Teresa?
3: Nandito na po ang ating Pangulong Ferdinand Marcos sa Cagayan Coliseum at narito po ang kanyang pananalita.
5: Ang sagay tayo ng special presentation ng Department para naman, kung mangyari ulit, yung kagaya ng COVID, ay hindi na tayo naghahanap ng ospital at pagkulangan ng lugar. Ang ginawa nila sa special presentation, ang ginagawa namin po sa ibang lugar, isang madaman, napalang sa ospital na ako dito. Ang laki-laki ng panahon ng ginawa ng special teacher naman. Ito ay makakatulong sa ating mga kamukayan na nakatama ng sakit. Ang isa pang sadya mo rito ay ito ay ipakita ang ating dalawang mama na inilalabas ng national government kasama ang local government. At ito po ay ang namuna yung nakikita po ninyo bakit bayan makikinapag. Ito po ay programa na ang ginagawa ng national government ay sinasama lahat ng mga trabaho ang mga lokal. Dahil hope po natin na kumpinsan kapag umaasok na tayo sa national government, eh kahit lahat ng pagkakabi na may kumpinsan ko, magbada po. At saka habang tatanan ng daming natatanan ng servisyo, maraming pangangailangan, maraming dokumento, kailangan eh, ikaw po, sabi ko naman, na kailangan yun. At malaking bagay, ito po, hindi natin ginagamit ang mga local government official. Dahil nandiyan na sila. At hindi, alam na nila lahat ng problema sa kanilang lugar. Alam nila kung paano ayunin ang mga problema yun. Sa kanila na natin ipigay. Ang pondo, sila na ang gumamit. Kaya yan po ang nagsimula at ikipapunin ng pondo sa tinatawag na Local Government Support Fund, LGSF po. At yung pondo na yan ay talaga para sa local government. Ngunit hindi madalas hindi nagagamit ng local government kung saan nakupunta. Kaya sabi namin, eto punta ngayon, local government talaga ang nagamit yan. Kaya yung LGSF, pinapana namin sa mga provinsya, sa mga lungsod, sa mga bayan. At kasama doon, sa pagpapanood ngayon, ay nagpapatulong ang national government na ang listahan ng kung sino man ang mga nangangailangan ng gulong para makakain. At yan po ay bibigyan ito po mga sa 10 kilo na bigas. Yan po ang bibigyan natin para naman kahit pa paano, kahit na masyadong ihirapan na ang mga kapabayan natin, may mga tayo sa kapabayan na masyado nang ihirap, hindi pa pakain ang kanilang pamilya, hindi pa pakain ang kanilang sarili, ay kahit pa paano, pag 10 kilong bigas, ay makakatulong tayo. At hindi tayo makakaranas, hindi natin mapabalitaan, hindi natin makikita na masyadong maraming nagugutom. Kaya ang pangarap mo talaga, at dami ko sinasabi, sana makiabot natin, na sana wala ng Pilipinong ginugutom. Kaya ito po yung mga programang inalabas natin. Ito po mga sapati, ang 10 kilo na sako, ay huwag yung isipin po na minsan na ito. Magbibigay kami ng 10 kilo na sako na 6 beses sa 1 taon. Kaso na lang po. Kailangan po ang nakangailangan po ngayon. Pag nandito po kung pamalaan ang tuloy-tuloy na nakasuporta sa inyo hanggang kailangan pa ninyo. Kapag medyo mas maganda na, takbo ng buhay ninyo, meron na kayo trabaho. Ngayon, yung patin nyo na lang, papatuloy lang natin nyo dito hanggang kailangan hindi nyo na po na kailangan. Yung po ang programa namin na sa LGSF, isa doon sa pondo, sa pondo yun, pati sa mga healthcare, meron na po tayo sa pag-alaga sa ating yung mga ginagamit natin sa hospital, mga doktor. Kapag kayo po ay pumasok sa hospital ngayon, basta kayo basic care, itatawag ko, ward patient, sana po kayong mabayaran. Yung tawag po namin ay zero balance billing. At na membro ng PNL ay pwedeng gumamit ng zero balance billing. Basta member ng Pilipino, dapat maging member. Kaya mag-register kayo, para lang kayo sa listahan ng membro ng PhilHealth. Tinaasan na namin ang pag-coverage ng dialysis. Tinaasan na namin ang coverage para sa mga buntis, sa kanilang mga anak. At cancer, tinaasan na rin namin ang coverage, pati yung gamot. Yung kidney transplant, ginawa na namin libre, pati yung gamot. Napakatapos ng kidney transplant. Kaya po lahat po kami natin ito ay ginagawa namin para tulungan ang ating mga kababayan. At dahil wala naman ang pinakamahalagang kayamanan, kaya may yung kalusugan. Kaya yan po ang ginagawa ng pinapriority po natin. At yan po ay kasama doon sa pagbigay doon sa tinatawag na LGSF para sa mga probinsya, para sa mga lungsod, para sa mga bayan. Yung pangalawa naman ng programa ay para naman sa mga barangay, para sa mga barangay. Ang bawat barangay, binibigyan natin ng 200,000 pesos. Bawat isa.
6: Kaya po, ngunit isa lang hinihingi natin sa ating mga barangay official. Tapos sa kanila, ang kailangan natin gawin, yung kalahati ng 2,000 na yan, dapat gamitin para magbigay tayo ng scholarship para sa mga kabataan, para sa mga estudyante natin. Kaya, ang bigayan ngayon ng scholarship, ang eskola, makakakuha ng 20,000 piso sa kaya pang bawat barangay, pag doon sa 100,000, 20,000, di ba, ang magiging tawag namin presidential scholar. Di ba, ang magiging presidential scholar. Nahanap ko na yung orientation ng ating mga presidential scholar at sinasabi ko sa kanila, magiging nila, papapakinabaman nila yung scholarship na yan para magkakang kanilang mapanaralan, para naman matulungan nila mga sarili nila, mga pamilya nila, mga pumaritan nila, at sa ganung para sa buong Pilipinas din. At importante na ang ating mga kabataan ay handa kapag dumating araw, sila'y handa na pagservisyo, alam nila, kailangan nilang gawin at paano doon sa kanilang trabaho. Para naman, kami naman, dumaan na rin na nakadaan kami dito at makikita naman natin na hindi may iiwanan ng Pilipinas at sa may iiwanan namin ng Pilipinas sa magandang kamay. At kaya napahalaga sa ating scholarship po. At kaya tuloy-tuloy po ang aming ginagawa at iniisip ko lahat ng mga nangangailangan ng tulong na ating mga mamamayang Pilipino ay hinahanapan po natin ang paraan upang mabigyan ng tulong, upang maalagaan, upang maalagaan. Dahil yun po ang trabaho ng kami mga nasa servisyo publiko. Sinasabi ko din sa ating mga local government official, yun po pagka maging maganda ang patakbo nitong programang ito, pagka naging maganda ang pagkalat natin ng benepisyo sa iba't ibang lugar, ay asahan ninyo na pagdating ng budget sa 2027, nagyagam po natin ng budget para mas malaki pa ang pagkakalat natin. Ngayon na naman po, gusto ko lang na palaman po nito ang inyong pamahalaan ay nandito, lagi po at maalala sa inyo, nakikinig sa inyo. Kung meron po kayong nilais, kayong kailangan, kung meron kayong gusto niya sabihin, sabihin niyo po kami. At kami nakikinig naman kung kaya namin gawin. At bigyan ng solusyon ang magiging problema, ay asahan ninyo, gagawin po namin. Kaya po, ito lang naman po. Good luck po. Maraming salamat. Diyos na, Gina. Kasayangin mo po.
7: Yan po si ito po sa Cagayan Port sa Colosio kung kanya na binigyan din ang mga tulong na ibinababa ng national government para sa mga Cagayano, sa mamamayan katuwang local government. At naman niya po in-emphasize dyan yung pong LGSF, yung Local Government Support Fund, nakatuwang nilang LGSF sa pamamahagi para daw mas magiging ang pagbaba ng tulong mula sa national government. At dito rin ibinida ng Pangulo ang nagawa po ngayon ng ating national government ang fiscal balance billing sa ating mga field house members basta sila ay mako-confine sa ward ng ating mga government run hospital, government hospital. And dito rin, binagin rin ang ating Pangulo na gumagawa niya na tuwa ng ating mong, mga audience ito, mga barangay kapitang ay yung consistent pagdagdag, pagtaas sa 200,000 pesos na inilaan no, para po magsitaon ito po sa bawat bayan makikinabang program ng ating Pangulo. So for, by 2027, sabi nito nun, kung maganda ang roll-out ng programa nito ay kanitang dadagdagan para sa 2027 national budget. And yung pamahagi naman ng bigas ay hindi lang one time ang pagbibigay nito kundi 6 beses sa isang taon or dalawang buwan kung mamamahagi ng 10 kilo ng bigas para sa mga vulnerable sector. At ito daw po ay hanggang sa buwan na
3: buhay ng ating mga kababayan, ito yung mga nasa vulnerable sector nga po yung tinatawag, na doon nga po na ginatuman ng ating mga kababayan. 820% guys, namikinapang po dyan sa 200,000 pesos na yan, o kabuang 164 million pesos ang tinanggap po ngayong araw ng mga barangay kapitan mula sa Pangulo, at ganoon din po sa atin pong mga scholars kanina na bago pumasok dito sa Cagayan Sports Coliseum ay pinulong o nagkaroon ng mailing briefing ang ating Pangulo doon sa kanyang mga presidential scholar, iba kada barangay. Ito po yung mga pag-aaral hanggang sa po ay makapagtapos. Ito po yung ikalawang event ni Pangulong Marcos sa Tuguegarao. Ikalawa huling event niya, dalauna ay doon sa CPMC kanina para po sa graduation ng Brain Spine Center. At ngayon naman po ay dito sa Cagayan Sports Coliseum na patapos na nga po. Kalabas na si Pangulong Marcos dito po sa Cagayan Sports Coliseum. Hindi pa rin

0: Digital Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Maraming salamat sa iyo, Teresa Campos, mula dyan sa Tuguegarao City. Nakakatawa, no? Kasi ibinababa talaga ng Pangulo kung saan talaga yung mas pinaka nangakailangan. Siyempre, alam kasi ng, alam natin na mismong sa mga bawat bayan, bawat barangay, sila yung nakakaalam ano ba yung mga pangangailangan natin. So nakakatawa na ngayong taong ito, yung pinakamataas na itinaas ng local government support fund mula dun sa 34.87 billion pesos noong nakaraang taon, ngayong 2026 ay nagkaroon ng 57.872 billion pesos na itinaas sa LGSF, o, diba?
2: Yan ang
1: alam natin yan.
2: Bawat bayan makikinabang.
1: So ngayon, nagbabalik po tayo sa ating talakayan dito po sa Budget Talks, at kasama pa rin po natin ang nag-iisang Marjorie Masongsong, the frugal nanay.
2: Hi, welcome back, Miss Marjorie.
1: Ayan, welcome back po. Ito, wala na po talagang pipigil sa atin, Ma'am Marjorie.
2: No?
1: Kanina po, yung natigil po nating tanong, syempre, ano po, kung magbabahagi po kayo ng practical tips para po sa mga kababayan po natin na mayroon pong 4-5 membro na pamilya, ano po yung ulam na may re-recommend po ninyo na hindi gaanong magastos ang sangkap, pero syempre, masarap.
2: Masarap.
3: Sustansya. Siguro ano na lang, based na lang sa akin kung anong ginagawa ko. Kasi kapag may ganyang limited budget, ang isa sa pinaka madalas kong i-prepare is yung mga lumpia. Ayan yung mga tipong kahit sabihin mo nang meron kang 200, 300 pesos, ang dami mo nang magagawa eh. Kasi puro gulay siya. Instead of adding meat, pwede kang mag-substitute ng tokwa. And then for yung mga ulam na karne-karne, if mahal ang kilo niya per kilo niya, pwede mong dagdagan yung sahog niya. Like for example, chicken adobo. Instead of pure chicken lang ang ano mo, dagdagan mo ng nilagang itlog, patatas. Para lang yung marami ka bang natural extenders at mas dumami yung makakakain. Parang ganun. So yun, mga ganun.
2: Nako, lumpia, favorite ko yun, ha. Gumagawa rin kami nun, ano, Miss March. Oo, kasi nabanggit pa rin Sir Eric, di ba, yung gumawa ka nung bangus lumpia.
1: Pero,
2: hindi naman siya masyadong...
1: Hindi kasi,
2: ano,
1: di ba, pag yung dati kasi yun, pag bumabagyo sa Rizal, sobrang daming bangus na almost libre na yung bangus talaga. So, dami kong ginawa nun.
2: Pinamigay niya sa barangay.
1: Dami ko dong ginawa na ulam kung ano-ano, tosinong bangus, relyenong bangus, embutidong bangus.
2: Pwede ka na maging frugal tatay.
1: Frugal tatay? Mag-anak muna ako.
2: Mag-asawa ka pala.
1: Tanong ka na nga. Dami-dami sinasabi.
2: Sige po, ma'am. Ma'am, bukod naman po sa budget sa pagkain, paano po ninyo binabalanse yung iba pang gastusin sa inyong pamilya? Tulad na lamang po ng kuryente. Siyempre, nandyan yung tubig, pamasahe, at iba pang pangangailangan po ng pamilya. Paano po yung sekreto ninyo para maiwasan po yung sobrang paggastos?
3: Actually, hindi kami talaga magastos na literal kasi ano kami eh, home-based yung trabaho ni husband. So, madalas, ang labas namin is talagang errand day. As in, lahat ng kailangan namin gawin outside the house, sabay-sabay namin ginagawa on his day off. So, kapag nasa bahay ka naman, ang mostly ng gastos mo is online shopping eh. So, kapag sa bahay, siguro, pagtitipid na lang na ginagawa namin is kuryente. Hanggat kaya, isisynchronize namin lahat ng mga activities namin for the whole day since tatlo lang naman kami dito sa bahay. And then, ayun, siguro prioritize yung talagang necessity lang. Kasi kapag isang beses or isang labas mo lang, mahina yung madaling maubos ang pere.
2: Totoo.
3: Sa dami ng temptations mo, lalo kung let's say yung iba, diba, mainit sa loob ng bahay, lalabas, magmumol. Ang daming temptations bukod sa gumastos ka ng pamasahe. Andyan yung magugutom ka, mauuhaw ka.
2: Siyempre, kailangan mo gumastos. Diba? Parang lalabas ka pala nga ng pinto ng bahay para naisip mo na yung...
1: Tsaka, na-imagine ko rin kung gaano talaga katipid, no? Sana nakikinig yung mga kababayan natin, lalong-lalo na. Halimbawa, sinabi mo kanina na yung isang labasan na lang. Kasi madalas, di ba, pag bibilin, pamasahe agad dito, pamasahe pa lang, nakakailang balik-balikan.

0: Kaso doon pa lang
1: dapat
0: sobrang
1: paglabas,
0: gastos
1: isahan na. Isahan na yung mga errands para isahan.
2: Tapos pamasahe. Ano pa, bukod sa pamasahe mo, napapagod ka rin kada labas na labas every other day. Especially yung mga nanay na everyday talaga na malengke.
0: Speaking of pamimili, Ma'am Marjorie, no, halimbawa sa panahon ngayon, syempre sa krisis, patuloy ng pagtaas ng bilihin, nakapagtipid pa rin po ba kayo at ano-ano po yung inyong mga ipon tips para po sa ating mga kababayan?
2: Okay, siguro ano lang yan eh. It depends dun sa value mo sa pera. Kasi di ba meron tayong mga... merong ibang Pilipino na kapag ka ang tingin sa 10 piso lang yan eh. Mm, parang okay. Kapag yun na lang yung natitira, hindi na nila tinatabi eh.
0: Mm-hmm.
2: Yung i-alkansya mo na yung ano, kasi after ilang buwan, ilang taon, ang dami rin nun pag naipon.
1: Mm-hmm.
2: So it's really how you view money.
0: Mm-hmm.
2: Para sa akin na, kasi di ba minsan yung iba kapag nga maliit yung value, parang ano pang mabibili niyan?
0: Mm-hmm.
2: Ano pang ano, di I'd rather spend it na lang kaysa ipunin. So yun lang, start from small. Parang yung matitipid mo na piso, 2 piso, ipunin mo lang siya kasi lumalaki din siya eh. By the time na malaki na yung sinusweldo mo or may malaki na yung extra mo, hindi ka na mahihirapan na mag-ipon kasi may habit ka na ganun eh. Madadala mo na siya no matter how laki or liit yung income na pumapasok sa'yo every month or weekly, gano'n.
0: Mm-hmm.
2: So, yun lang naman.
1: Very well said po, ma'am. No? Pero bago po tayo magtapos, ano po yung mensahe po ninyo sa mga kapwa-nanay na patuloy na nagsusumikap po na mapagkasya po yung budget ng kanilang pamilya?
2: Actually, mahirap talaga siya. Pero ang isang nag-work sa amin na I'd like to share sa iba is yung pagiging open nyo sa buong family. No matter how many household members kayo sa isang bahay, pag nag-set kayo ng budget or nag-draft kayo ng budget, i-explain nyo sa household members. Kasi it really wouldn't work kung nanay lang yung magtitipid. Like, ikaw, ako, magda-draft ako ng budget. Gusto ko ito lang yung budget natin for food. Pero yung family members mo, ayaw kumain ng ganito, ayaw kumain ng ganyan.
1: So, wala rin.
2: Gusto lagi ganito, ganyan. So, hindi siya magiging effective.
0: Mm-hmm.
2: Like, for example, sa bahay, sa kuryente, gusto mo magtipid pero yung mga anak mo nagbubukas ng ilaw, tapos iiwan na kabukas, yung mga ganon. So, cooperation, transparency, yun talaga. Yun yung maggagawa ng effective na budget sa isang pamilya.
0: Ma'am Marjorie, belated Happy Mother's Day po. No? Bilang isang frugal nanay, ano po ang pinakamahalagang aral po na nais niyo pong ibahagi sa bawat pamilyang Pilipino pagdating po sa pagbabudget at pagtitipid? Pero bago po ang lahat, shoutout po muna kay Yusek Gades of Libira na nanonood po.
1: Hi,
0: ngayong
1: Yusek!
0: Hapon. Happy Mother's Day din po, Yusek.
1: Happy Mother's Day po, Yusek Gades.
0: Ayan po, Ma'am Marjorie. Ano po yung pinakamahalagang aral?
2: Parang na-overwhelmed daw ako. Hindi ako makasagot. Wala ako, on top of my head, yun lang talaga yung ginagawa ko na ano eh. Parang siguro, hindi kasi nagbabari ang pagbabudget natin sa laki ng income or sa liit ng sinusweldo. But more likely, yung pag-a-align ng ating mga lifestyle sa ating pag-spend. It's more of our spending habits kesa dun sa pipilitin natin siyang pagkasyahin.
0: Mm-hmm.
2: Pero yun nga, yung lifestyle natin, hindi na siya aligned sa kinikita natin. So, siguro yun lang, parang kailangan natin talaga mag-adjust eh. Kumbaga may mga bagay tayong nakasanayan noon na medyo nagmahal ngayon. So, adjust tayong konti para... Mm-hmm. Hindi ganun kahirap na mahirapan yung mga nanay kasi kailangan meron tayong mga katulong eh. Hindi pwedeng nanay lang lahat gagalaw. So kailangan pati mga si husband, ang anak, si husband kailangan transparent sa kanya na ganito na yung kilo ng bigas, kilo ng ganito. Para nagagets niya kung saan niya napupunta yung pera na kinikita niya kung na-manage siya na maayos ng mga nanay.
1: Mm-hmm. Ayun. Sana ayun. Narinig yan ng ating mga tagapakinig, no? Yung may mga mag-asawa na dyan.
0: Yes. Kaya with that, maraming salamat po. Natapos po tayo, oh, Ma'am Marjorie. Ma'am.
1: Pero congratulations baka, po. Baka
0: may gusto kayong i-shout out.
2: Wala naman. Family lang. Salamat po sa mga nanood sa ating live today, sa ating live stream. Pati syempre sa ating mga followers ng aking page. Ayun. And sa followers na itong page ng Radyo Pilipinas at Usapang Budget.
0: Mm-hmm.
2: Thank you for giving me this opportunity. Yun. So, ayun lang.
1: It's a pleasure. Salamat po, Ma'am. Thank you so Marjorie. Much po.
2: Thank you so much.
1: Bye-bye po.
0: Hello. At syempre po sa ating po mga tagapakinig, no, alam nyo ba na may apat na phases ang government budget cycle? At ngayong hapon, alamin natin kung ano-ano ang mga yan. Tatalakayin din ang unang phase sa ating budget cycle series. Oras na para sa ating Budget 101.
3: Hello, budget peeps! Alam ba ninyo na may apat na phases ang government budget cycle? Ito ay ang budget preparation, budget legislation, budget execution, at budget accountability. At ngayon, ating alamin ang pinakauna sa apat na phases na ito, ang budget preparation phase. Tara, pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Alam nyo ba na ang bawat phase sa isang budget cycle ay nag-overlap? Kaya simultaneously itong nagaganap sa loob ng isang fiscal year. Nagsisimula ang budget cycle sa budget preparation phase. Bilang hudyat ng pagsisimula ng phase na ito, nag-i-issue ang Department of Budget and Management o DBM ng budget call sa mga ahensya ng gobyerno, mga state universities and colleges or SUCs at mga government-owned and controlled corporations o GOCCs. Naglalaman ang budget call ng mga expenditure priorities ng pamahalaan para sa isang fiscal year, macroeconomic assumptions, fiscal parameters at iba pang guidelines, procedures at prescribed forms ng DBM sa pagbuo ng kani-kanilang mga agency budget proposals at pati na rin ang submission deadline na dapat sundin ng mga nasabing ahensya. Ang bawat budget proposal ng ahensya ay dapat maglaman ng mga program, activities, and projects or PAP, kabilang ang mga kinakailangang personal services, maintenance and other operating expenses, capital outlays, at iba pang gastusin na kailangan para sa pagpapatupad ng mga naispondohang programa, proyekto, at gawain ng ahensya. Sa pagbuo ng total proposed budget, ginagamit ang two-tier budgeting approach o 2TBA upang suportahan ang strategic decision making at masiguro ang mabuting pamamahala ng budget ng bayan. Sa pamamagitan nito, hiwalay na ine-evaluate ang Tier 1 at Tier 2 components ng budget proposal ng bawat ahensya. Masusing pinag-aaralan ng DBM ang bawat agency budget proposal dahil sa dumadaan pa ito sa serye ng technical budget hearings kung saan iniimbitahan ang mga bawat ahensya na i-present ang kanilang budget proposal at para na rin alamin kung ang pondong sinumite ng isang ahensya ay feasible, reasonable at aligned sa mga prioridad ng pamahalaan. Matapos ang serya ng budget hearings, masusing ini-evaluate ng DBM ang mga agency budget proposal bago ito isama sa National Expenditure Program or NEP. Ang NEP ay isinusumite ng DBM sa ating presidente na siya rin sinusumite ng presidente sa Kongreso. Bukod sa NEP, kasama rin sinusumite sa Kongreso ang mga sumusunod. Budget of Expenditures and Sources of Financing or BSF, Staffing Summary at ang President's Budget Message. Sa masusing pagsusuri ng DBM mula sa preparation phase pa lamang, nasisigurado na agad na nagbibigyang halaga ang kwento sa bawat kwenta at nababantayan ang tama ang budget ng bayan. At yan po ang budget preparation phase ng government budget cycle para sa ating Budget 101 ngayong linggo. Ako si Aileen mula sa Department of Budget and Management. Till next week, budget peeps!
0: At natunghayan po ninyo ang ating Budget 101. Maraming salamat po kay Miss I Apunggol mula po sa Beats Office po.
1: Ayan. Baka si Miss I yan, no?
0: Baka Miss I yan. Ayan. Abangan nyo po si Miss I. Makasama po natin siya minsan dito.
1: Oo.
0: Sa usapang budget. At yung tatlong, serye.
1: Oo. Makasama pa natin si Miss I.
0: Budget 101 series pa mula dun sa ating Budget Cycle na topics po yung mapapanood po ninyo. At maraming salamat po. Shoutout daw po kay Ate Marge. Shoutout daw po si Lizelle Masongsong. At syempre, happy birthday po sa aking pinsan kay Senska at syempre po sa kanyang anak na si Ivana. Ivana talaga yun.
1: Oh, Ivan. Ivana.
0: So, at syempre, advance happy birthday na rin sa ating heartthrob ng Macro. Syempre, si Kuis Aaron Gabriel Pantig. Yan.
1: Ayun, si Kuis Aaron.
0: Happy birthday sa'yo sa Wednesday. So, ikaw,
1: advance happy birthday.
0: Binibining pao talaga. Siyempre, sa ating budget tips, scam alert po muna tayo dahil may paalala tayo mula po sa Department of Budget and Management. Dahil kamakailan lamang may impormasyon tayo natanggap na ang may na-impormasyon po natanggap ang DBM na may nagpapanggap po na taga-ahensya at nag-iikot gamit po ang pangalang Yusek Janet Ong. Para po sa kaalaman ng lahat, no, wala pong ganitong opisyal sa DBM at lahat ng kanyang pinapasok po na anumang transaksyon gamit ang DBM ay hindi po otorisado ng ahensya.
1: Ayun, wala rin pong sinumang pribadong individual, opisyal o organisasyon ang may otoridad na mga siwa, mamagitan o humingi ng anumang kapalit upang madaliin ang pagpapalabas po ng pondo mula sa gobyerno or sa DBM. Kung mayroon mang tao o grupong lumapit, magpadala ng mensahe o mag-alok po ng tulong kapalit ng pera o pabor, siguradong scam po yan. Hinihikayat po namin kayong agad itong i-report sa DBM o sa pinakamalapit na ahensyang nagpapatupad ng batas.
0: Tama. Kaya huwag magpaloko at lalong huwag maging biktima. Maging mapagmatyag, responsable at tumulong sa pagpapanatili ng tapat, bukas at maayos sa pamamahala ng pondo ng bayan. At para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin po ang www.dbm.gov.ph o ang opisyal na social media accounts ng DBM. At maaari rin po kayong magsumbong o magtanong sa DBM Community Relations Office sa email po na public_assistance@dbm.gov.ph. Ulitin po natin, public_assistance@dbm.gov.ph o tumawag po sa 8657-3300 local 2524. At
1: tama.
0: With that, ay dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Baka may babatiin ka pa po pala.
1: Okay na ako.
0: Tiyak po, may napulot po kayong aral at mga bagong kaalaman mula po syempre sa ating guest po kanina, frugal nanay. So sa palaging pagtitipid talaga yung pag-uusapan.
1: Tama. Samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin po sa impilan ng Radyo Pilipinas na papanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM at syempre po sa Facebook page ni Yusek Goddess Hope Libiran.
0: Antabayan po ninyo ang susunod na programa at alamin ang mainit na balita sa bansa dahil susunod na po ang
1: Ulat Bayan.
0: Muli sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
1: Ako naman po si Pau Borja Maravilla. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang
0: Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na atin laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
13: Mahal ang gamot.
12: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
14: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
12: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
15: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
16: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
12: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
16: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
17: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
18: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Publiko.
20: It's time to make things nuclear. Today, we're here to find out what's fact, what's fear, and what it really means for the Philippines.
21: Pero I think if we explain it in simple terms, makikita nilang hindi ito something to fear.
22: On behalf of the Department of Energy.
20: For every Filipino.
21: And that's where we're saying nuclear energy comes in. Kasi kaya nitong magbigay ng steady baseload power for 24 hours a day, 7 days a week. Hindi siya umaasa sa panahon. We're very high. It just came from Chernobyl. So the fear of that accident really stifled any nuclear development.
20: Keep asking questions, stay curious,

0: Ang bansa makatatanggap na ng mid-year bonus.
1: Mahigit 300 OFW mula sa Kuwait na apektado ng tensyon sa gitnang silangan, ligtas nang nakauwi sa bansa.
2: At Miss Universe Philippines 2021 Beatrice Luigi Gomez ibinahagi ang kanyang karanasan sa pagboboluntaryo sa isang surgical mission. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong bukas na Brain and Spine Center sa Cagayan Valley Medical Center sa Tuguegarao City. Itong pinakaunang specialized center sa Cagayan Region na naglalaman ng makabagong neurological at spinal healthcare services. Dahil dito, hindi na kailangan pang dumayo sa Maynila para magpatingin o magpa-opera sa mga sakit sa utak at spinal cord. Ang kay Pangulong Marcos Jr., ang bagong pulisiya at direksyon ng administrasyon ay magtayo ng mga specialty hospital o center sa mga probinsya. Iginit din ng Pangulo na sakop ng mga specialty hospital ang zero balance billing na nasa ward o basic services.
2: Doon ay hindi na umabot sa ospital at sayang naman yung buhay nila at kung may ospital lang ay baka na buhay pa. Inutos ko sa kanila, matuto na tayo, maglagay tayo ng specialty center sa iba't ibang lugar para naman kapag may sakit at kailangan mapunta sa isang specialty center ay hindi pa kailangan lumipad pa.
3: Samantala, sinimulan na ngayong araw ang pamamahagi ng mid-year bonus sa halos 2 milyong kawani ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
4: Maagang pasalubong at gantimpala para sa sakripisyo ng mga lingkod bayan ang hatid ngayon ng administrasyon sa pag-release ng mid-year bonus. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibibigay sa tamang oras ang nasabing benepisyo bilang pagkilala sa dedikasyon ng mga empleyado ng gobyerno. Mahigit 70 bilyong piso ang kabuuang pondong inilaan ng pamahalaan para sa benepisyong ito ngayong taon. Sakop nito ang mga sibilyan, mga militar at mga uniformadong manggagawa sa iba't ibang ahensya. Ipinaliwanag ni Budget and Management Secretary Rolando Toledo na ang hakbang na ito ay patunay ng pagpapahalaga sa dedikasyon ng mga kawani ng pamahalaan. Aniya, isa itong paraan ng pasasalamat para sa lahat ng mga empleyado ng gobyernong walang sawang naglilingkod sa bayan. Binigyang diin ni Secretary Toledo na maagang inilabas ang pondo para sa maagap na pagbibigay ng benepisyo. Nasa jurisdiksyon na ng bawat ahensya ang aktwal na pagpoproseso ng mid-year bonus para sa kanilang mga empleyado. Batay sa mga kondisyon ay dapat nakapagserbisyo ng hindi bababa sa 4 na buwan ang isang kawani para maging kwalipikado. Sakop din ang pagbibigay ng naturang bonus ang mga kawani na nasa ilalim ng Local Government Unit o LGU. Dahil dito ay inaasahang mas magiging masigla ang serbisyo publiko dahil sa dagdag na insentibo. Patuloy na tututok ang pamahalaan sa mga programang magpapalakas sa kapakanan ng mga manggagawa at mga lingkod bayan sa bansa. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Handang magbigay ng $1.75 billion na financial na tulong ang Asian Development Bank sa Pilipinas para matugunan ang mga epekto ng krisis sa gitnang silangan. Inihayag ito ng ADB kasunod ng pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay ADB President Masato Kanda. Ay kay President Kanda, karagdagang pautang at trade finance support ang maaring ipahiram sa pamahalaan. Agad nakikilos ang ADB para maprotektahan ang mga pinakamahirap na komunidad, mapangasiwaan ang fiscal pressure at mapatatag ang ekonomiya.
5: Samantala, sumugod ang iba't ibang

0: responders sa pangunguna ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa Manila Bay matapos mag-simulate ng emergency landing ang isang eroplano na may dalang 30 pasahero. Yan ang ulat ni JM Thompson.
1: Nailigtas ang 30 pasahero ng eroplano matapos mag-emergency landing sa Manila Bay. Yan ang senaryong ginawa sa search and rescue exercise kasama ang iba't ibang responders sa pangunguna ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Walang isang oras ang itinagal ng search and rescue exercise kung saan ipinakita ang mga maaaring mangyari kung sakaling may mag-crash na isang aircraft sa Manila Bay. Mula sa pag-identify ng isang aircraft na lumanding sa area hanggang sa pagtutulungan ng mga responders sa pagligtas sa mga pasahero. Bahagi ng simulation ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection kung saan sila ang nanguna sa paghahanap ng mga pasaherong naglanding sa Manila Bay. Ang Philippine Air Force ay nagsagawa rin ng operasyon gamit ang aircraft na Angel 920. Sinalubong naman ng mga medical personnel ang mga biktima na pasahero na magdadala sa pinakamalapit na ospital. Layunin ng search and rescue simulation na ihanda ang ating mga responders kung saan masusubok ang kausayan ng kanilang communication systems at kung paano isasagawa ito ng maayos.
2: Pero kaya tayo nag-exercise as much as possible, maiksian natin yung response time. Kasi meron ngang golden hour tayong hinahabol, naaabutan mo pang buhay yung mga nire-rescue mo.
1: Ayon pa kay Lieutenant General Raul Del Rosario, nangyayari din ang mga ganitong insidente sa kabundukan at iba pang malalayong lugar.
2: Pero ang tinitingnan natin is yung structure, yung organization, lahat ng involved, yung interagency coordination, at saka yung safety na gusto natin ma-assure yung riding public na meron tayong situation na ganito, na meron tayong capability na ganito para pag dumating ang sitwasyon na meron tayong mga accident and incidents, ready ang response natin.
1: Ang taunang SAREX ay nagpapakita ng dedikasyon ng Pilipinas na mas mapabuti pa ang disaster response capabilities nito para sa kahandaan ng lahat na makasagip ng buhay sa panahon ng sakuna. JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Nagpapatuloy pa rin ang hakbang ng pamahalaan sa pag-repatriate sa ating mga kababayang OFW dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Yan ang ulat ni Gavel Yagas.
3: Nakauwi na sa bansa ang nasa 323 ng mga overseas Filipino workers mula sa bansang Kuwait dulot ng nagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Sila ay sinundo ni na Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at Overseas Workers Welfare Administration Administrator Patricia Yvonne Kaunan. Agad silang dinala sa OWA Repat Center sa Philippine Trade Training Center sa Pasay City para bigyan ng post-repatriation services tulad ng pag-aayos sa kanilang accommodation at transportasyon papunta sa kani-kanilang mga destinasyon. Masaya ang OFW na si Yeni mula Naga, Cebu na nakabalik siya ng bansa dahil hindi na niya mararanasan ang masamang sinapit mula sa kanyang amo sa nakalipas na 4 na taong pagtatrabaho bilang kasambahay.
4: Walang gamit, wala lahat. Wala, hindi binigay. Sahod ko, cellphone ko, gamit ko, wala. Ni piso, wala akong pera. Pero dahil sa OWA, sa embassy, sa MWO, sa ginawa nila sa akin, ang laking tulong sa akin, talaga. Kasi ang hirap, ni piso, wala ako. Naiyak ako dahil sa laki ng pasasalamat ko dito. Laking tulong na, lalo na kooperahan ang mama ko. Ang laking tulong ko talaga, parang ang sarap pakinggan, ang sarap. Sa nangyari sa buhay ko sa Kuwait, 4 years ako doon, tapos hindi, parang hindi valid ang pagpakulong nila sa akin. Grabe ang dinanas ko doon. Pero dahil dito, ang laking pasasalamat ko talaga sa OWA, sa embassy, sa MWO. Salamat talaga.
3: Si Lea naman na mula Tagum City. Labis din ang pasasalamat na nakabalik na siya ng Pinas matapos ang dinanas rin niyang pang-aabuso mula sa kanyang amo.
5: Miss Darmina Paco, napitan po dito sa harap, kanila po din yung passport or travel.
4: bumalik sa ibang bansa.
3: Ayon sa DMW at OWA, aabot na sa humigit kumulang 3,000 OFW mula Kuwait ang napauwi na ng bansa. Sa kabuuan, aabot na sa higit 9,000 OFW mula Middle East ang nakauwi ng bansa mula nang magsimula ang kaguluhan sa rehiyon. Higit 25,000 OFWs naman sa gitnang silangan ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa DMW. Kung saan kalahati sa bilang na ito ay mga OFW na hindi pa rin umuuwi ngunit naapektuhan ang trabaho dahil sa kaguluhan.
5: Merong financial assistance na binibigay. Meron from the DMW side, yung $200 dun pa lamang. At merong additional 10,000 pagdating dito.
3: Bukod pa sa tulong ng DMW, mayroon ring financial assistance ang OWA para sa mga miyembro nito.
6: Aside from, of course, the hotel accommodation and the tickets, no, flight tickets pabalik sa Manila mga probinsya at land transportation assistance, OWA gives 10,000 financial assistance dito mismo pag landing. And then for the OWA members, no, nandoon yung flagship na reintegration ng OWA, yung balik Pinas, balikanap buhay. Pagbalik nila sa mga regions, nagbibigay kami ng, sa mga miyembro ng OWA ng 20,000 pesos. Ito yung pasimula ng kapital na pwede nilang gamitin sa kanilang negosyo or sa paghahanap ng trabaho.
3: Nakatakda namang dumating sa bansa sa May 19 at 20 ang nasa 250 OFW mula Kuwait mula sa Dammam, Saudi Arabia. Gab Humilde Villegas para sa Pangbansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: Isang Korean national ang arestado sa Davao City dahil sa muna illegal na pagre-recruit ng mga Pilipino para makapagtrabaho sa South Korea habang pinikahanap na rin ang Pilipino na umunoy kasabwat nito. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
8: Nagbigay na ng intervention ang Department of Migrant Workers Region 11 sa mga biktima ng isang Korean national na naaresto sa Davao City dahil sa di umano'y illegal na pagre-recruit ng mga Pilipino para makapagtrabaho sa South Korea. Kinilala ang nasabing sospek sa alias na yon, 54 years old. Naaresto ito sa isang entrapment operation ng PNP Criminal Investigation and Detection Group at DMW 11 sa Kimpo Boulevard, Mark Arthur Highway, Davao City. Tumanggap umano ang nasabing dayuhan ng placement fee mula sa isang biktima kapalit ng trabaho sa South Korea. Kahit wala itong lisensya mula sa DMW para makapag-recruit ng mga overseas workers, wala rin itong permit para sa nasabing recruitment activities.
9: Allow na mo sila na mag-express sa ilahang intention kung gusto ba yun nila mag-file of case. So mostly of them gusto yun mag-file of case against aning national. So gi-allow na mo, gi-request na mo sila illegal recruitment certificate which is pinaka-requirement para mag-file of illegal recruitment case against that particular person.
8: Paalala ng DMW 11, dapat laging i-verify sa official na website ng DMW kung lisensyado ang recruitment agency o recruiter na kanilang kausap. Iwasan ng mga transaksyon na sa social media lamang isinasagawa o ang paggamit ng tourist visa para makapagtrabaho. Dapat din may opisyal na resibo sa lahat ng bayarin. Agad ring i-report ang mga kaduda-dudang job offer sa pamamagitan ng kanilang hotline number na 8721-0619.
9: Unang-una, you can reach us through our email address kung di mo anhi sa opisina. Pero kung gusto yun mo nga face-to-face, na mag-guide mo after ani kung may bala nyo kung illegal recruiter ni siya, para mag-guide na mo kung saan pinaka-the best way for you to get a job abroad na legal, please visit us here sa Amuang Opisina sa NCCC Mall, 3rd floor. We are happy to assist you.
8: Sa ngayon, pinapahanap na ng mga otoridad ang isang Pinay na di umano'y kasagwat ng nasabing dayuhan. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Pangbansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: Samantala, bukas ang Cebu Provincial Government sa posibilidad ng pagtatag ng fuel reserve sa bansa na isa sa tinalakay sa katatapos lamang na ASEAN Leaders Summit. Samantala, gumagana na o gumagamit na ng renewable energy ang ilang negosyo sa Cebu. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
10: 800 solar panels ang pina-install sa planta ng isa sa pinakamalaking bakery sa bansa na matatagpuan sa lungsod ng Lapu-Lapu. Kayang makapag-generate ng 1.7 gigawatts ng power supply sa buong planta sa buong taon. Ayon sa Assistant Vice President for Visayas ng kumpanya na ito, nasa 7-10% ng kanilang energy consumption ang kanilang natitipid sa tulong ng paggamit ng solar energy sa kanilang pasilidad.
11: And I think it's about time that we also take a look into how we can sustain this business as well as making sure that we are contributing also to the global call for sustainability, carbon footprint reduction, and taking care of our planet.
10: Gamit ang solar panels, nakukuha nito ang liwanag mula sa araw at kino-convert bilang kuryente sa tulong ng inverter.
12: Kahit po maulap, meron pa rin onting makukuha, pero mas umuunti siya. Siyempre, mas makapal yung ulap, tsaka mas umuulan, mas umuunti lang din po yung araw. We heavily recommend po ang solar here in Cebu and in Visayas kasi maganda po ang level of irradiance, as what we call it. Maganda ang level of sunlight. Kaya it provides you a better source of electricity.
10: Maging ang ilan sa mga residente sa Metro Cebu, nagpapa-install na rin ng solar panels sa kabahayan na inaasahang makatutulong din na mapababa ang bill sa kuryente at carbon footprint. Samantala, bukas naman ang Cebu Provincial Government sa posibilidad ng pagtatatag ng fuel reserve facility sa bansa kung sakaling mapili na lokasyon, lalo't strategic ang lokasyon nito sa gitna ng bansa. Kabilang ito sa inisyal na pag-usapan ng mga leaders sa ginanap na ASEAN Summit kamakailan.
13: And I would welcome it. And I had an opportunity to ask the president about it because he was making a joke that of all the leaders, it was the Sultan, the King of Brunei, who was very smiling. I said, yeah, he joked probably because he's the only one who has oil. And so I asked him, Mr. President, did you ask the King if we can have oil from them in case there's shortage? And he said, yeah, but for now we're good.
14: But we're open if ever.
13: Yes, I'm sure he's open. The way he replied to me, he would like to ask the when it's necessary, but he said we're good for now. Yeah, and of course, Cebu, we're always open for any investors.
10: Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Ibinahagi ni Miss Universe Philippines 2021 Beatriz Luigi Gomez ang kanyang karanasan matapos mag-volunteer sa isang medical mission. Samantala, features sina Madonna, Shakira at ang K-pop group na BTS sa first ever FIFA World Cup Final Halftime Show na gaganapin sa July. Narito ang ulat.
15: Wow! Isang makasaysayang kaganapan ang mangyayari sa final ng FIFA World Cup sa MetLife Stadium sa New Jersey sa Hulyo. Hindi lang dahil sa mas mataas na presyo ng ticket o sa sikat na lugar o sa mga soccer athletes. Ito'y para sa mga music fans. Dahil sa first ever FIFA World Cup Final Halftime Show, may inanunsyo nitong Webes sa Instagram ni Chris Martin ng Coldplay. Ibinahagi ni Martin ang spotlight sa family-friendly na video kasama ilang Sesame Street Muppets habang isinawalat nila ang lineup isa-isa. At kabilang dyan, sila Madonna, Shakira, at BTS. Ayon sa mga ulat, nag-agree ang mga music artists na magtanghal rito upang makalikom ng pondo para sa FIFA Global Citizen Education Fund, isang inisyatiba na nagbibigay ng akses sa kalidad na edukasyon at football training para sa mga bata sa buong mundo. Ang finals ay nakatakda sa July 19 sa MetLife Stadium sa New Jersey. Ipinasilit ni dating Miss Universe Philippines na si Beatriz Luigi Gomez ang kanyang karanasan sa pagiging isang voluntaryo para sa isang surgical mission. Ibinunyag ng beauty queen sa kanyang Instagram account na pangatlong beses na niyang nag-volunteer sa Sui Generis Missions, isang organisasyong nakabase sa Cebu. Pumunta si Beatriz at ang iba pang mga voluntaryo sa Basilisa sa Dinagat Islands kung saan sila ay nag-medical mission. Sinabi ni Beatriz na sa kanilang 3-day surgical mission, malayo man ito pero makabuluhan. Para sa kanya, ang makita ang mga pasyente roon sa island ay naabutan nila ng healthcare. Anya, traveling around the country ito with a purpose at meaning at siya ay truly grateful. Abangan nyo rin next week ang aming showbiz updates dito lang sa Ulat Showbiz!
0: yan po, may init na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
7: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriseta para sa Bayan.
16: At hanggang sa Lunes, ako si Dayan Kerem, ang inyong Pambansang TV para sa
7: Bagong Pilipinas.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
23: Mahal ang gamot.
22: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
24: Mr. President, pwede pa yakap.
22: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
25: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
26: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
22: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
26: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
27: Ito ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo!
27: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
30: 4 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
27: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
1: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
27: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
2: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
27: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang magandang, magandang Friday sa ating lahat. 15 ng May 2026. Jama'a Mubarak para sa ating mga kababayan. Ito po muli ang inyong programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. On a Friday, ako po ang inyong lingkod Nords Maguindanao. Makakasama niyo hanggang alas 8 ng gabi. Sa ngalan ni Princess Habiba Sarip Paudak, syempre. At syempre ba, iba't ibang mga balita talakayan ang iahatid namin sa inyo. Lalo pa't medyo kumalma na. Oo, kumalma na yung mga sitwasyon ngayon. Nagkakaalaman na. Nagkakanatitimbog na. Pero ika nga ay hindi pa nahahanap. Sana naman kaya, ano? Yan ngayon yung tanong ng taong bayan. Uy, mamaya po pag-uusapan natin ulit, syempre, yung regular updates natin when it comes to the Bangsamoro Parliamentary Election. Kung saan ay by next month, or July pa pala, July, ay magsisimula na yung ilang mga activities. Kaya mamaya makiki-update lang tayo. Ito yung... At least once a week, diba? Na may ano tayo, may update tayo patungkol sa mga kaganapan, preparation, asa na nga ba tayo? May tatanong tayo kay Attorney John Rex Laudianco kasi ang natunugan ko, ha, ay hindi lamang yung logo ang ilalagay, logo ng mga parties, ha, yung logo ng mga parties ang ilalagay sa balota sa this coming Bangsamoro Parliamentary Election. Since it will be colorful, diba? Hindi naman lagi colorful din, but this is only exclusive. Ha? So far sa ngayon, exclusive sa BARMM na ika nga ating balota magiging, well, colorful naman, pero much of colors ngayon kasi yung mga logo, it will not be run in black and white. It's colored. Logo po yun ng mga party lists. O, edi ito yung mas nakaka magbibigay ng kulay sa balota this coming Bangsamoro Parliamentary Election. Kasi parang, ano ba, parang ID. Oo, parang ID. Kasi even yung mga mukha, buti hindi yung 40, no? Kasi kung yung mukha ng 40 per party, naku, madami yun. Yung mukha ng mga kakandidato ay ilalagay na din sa balota. Yung, hindi naman yung mukha talaga, yung pinakamukha. Yung picture. Picture nila ilalagay sa balota, o, diba? That makes the ballots more interesting. O yan, lalagay nila sa balota sa darating na Bangsamoro Parliamentary Election ang mga picture ng mga kandidato or kakandidato bilang district representatives, so sa district level. So, ang dami nun. Pero sabi nga nila, sabi nga ng COMELEC, baka back-to-back daw. Back-to-back daw yung ano ngayon, yung what you call this? Yung balota, no? Yung balota. Kasi dati talagang sinum up nila ang dami. Humaba daw eh. Pero ngayon, I think they did a configuration mas mababa na. At least, di ba? Okay, mamaya po ha, yun po ang pag-uusapan natin. May rather makakasama natin from COMELEC. Ayan, para maka-update tayo. At syempre, mga balita mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta ang mga rotational brownout? Nako, kaya that's our part, no? Kumbaga, eh, kailangan natin magtiis kasi wala namang may gusto. Sa tagal ba naman na hindi umuulan, eh yung ating mga dam ay kumukonti na, no? Na nagle-level, bumababa yung level ng ating mga dam. Saan napupunta? Siyempre sa init niya. Oh, nag-evaporate siya. Oo. Kaya naman, minabuti ng ilang mga grid, no? Grid, ng production, na okay, sige, kasi malaking tulong po yun eh. Naintindihan natin na malaking sakripisyo kagabi dito sa mismo sa Visayas area, no? Umabot ng 2 hours ata kung hindi ako nagkakamali, no, 2 hours yung rotational brownout. Pero ika nga malaking, alam natin, naintindihan natin, malaking sakripisyo ito para sa ating mga kababayan, pero napakalaki naman po ng contribution nito sa ating mga sa mamintena yung kuryente natin in Metro and Mega Manila. The other day, nung pauwi na ako, yun, nakita ko Manila area, Quiapo area, walang ilaw. Oo, kasi ika nga, doon naman. So better yet, alamin mo, no, kung saan, saan kaya tayo makakuha ng ano, no? Kung may schedule ba ng rotational brownout na ginagawa? No, saan? Baka makakuha tayo para at least alam din natin, mga kababayan, kung saan nga ba. Kasi parang, alam mo yun, sa Quezon City, kahapon, dito sa may area. Actually, nung pauwi na din ako, somewhere in Bacoor, oo, meron ding medyo nawala or walang ilaw from Talaba going to Imus. Oo, kasi patay eh, yung arko ng Imus. Usually ang laki ng ano doon eh. Ano nga 'yon? Maliwanag ang arko sa Imus, pero nakapatay kagabi. Anyways, marami tayong balita na ihahatid sa inyo, pero eto ang detalye or detalye. Headlines natin.
27: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Narito po ang headlines ng mga balita. Pagsasanib ng DSWD at life plan para sa miyembro ng 4Ps, isusulong. BARM at International Development Partners, pinaiigting ang koordinasyon para matiyak ang mapayapang BARM parliamentary election sa darating na Setyembre. Workshop patungkol sa 10-year solid waste management plan ng DNR EMB-10 na nilahukan ng iba't ibang LGU ng rehiyong Northern Mindanao. Strategic Staff Conference at Enhanced Managing Police Operations Conference, pinangunahan ng Provincial Director ng Zamboanga Sibugay PNP. Diskwento caravan ng mga selected school supplies na katakdang isagawa sa Bani, Pangasinan ayon sa DTI Pangasinan. TESDA Region 1, puspusa ng paghahanda para sa Regional Skills Olympics 2026.
27: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: At yan po ang mga balitang pakaabangan ninyo dito sa ating programa Salam Radio, dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nako, bago tayo mag-break ha, sa mga kababayan natin in the areas of Mindanao, medyo alam nyo dito sa Metro Manila, no? Kasi parang ano na nga ba yung update kay Kaloy? Di ba may paparating na bagyo eh. Medyo malaki-laki yun. Tingnan ko eh. Medyo malaki-laki si Kaloy eh. Tingnan natin, no? Kumusta na kaya si Kaloy? Pero nung the last time I check, ito yung bagyo ah. Yung LPA. Napapalapit. Papasok pa lamang sa ating area o Philippine Area of Responsibility. So, sa Mindanao, hindi naman malalakas, pero na-maintain yung pag-uulan. Ako, bigyan nyo naman kami dito ng kahit konti lang na ulan dahil for how many months? Ilang months na ba? Umabot ata ng 3 months eh. If I'm not mistaken, from February, tinawa, Oh, January pa ata. January, February, March, April. Oh, umaabot na ata ng 5 months na walang ulan. So, kaya bumaba po talaga yung level ng ating mga dam, no? Yung lahat, Angat, San Roque, yan. Bumaba talaga, kaya hirap na makaproduce, no? Yung ilan kasi, no? Yung ilan kasi is yung supply, no? Dahil nga yung sa supply ng tubig, kaya medyo, di ba, magtipid din tayo. Tapos, yung sa ibang areas naman, hindi naman hydro yung pinagkukuhanan. Pero malaki yung epekto ng hindi pag-ulan. Mahirap yun, eh. Mahirap yun para sa ilan sa ating mga gumagawa. Kaya sabi nila, no? Solar. Oh, tingnan nga natin. Maganda bang alternatibo yan? Anyways, it's now 7:15 in the evening. Marami pa pa tayong balita ni hatid sa inyo. Samantala, magbabalik po ang Salam Radio, pagkaranilang paalala.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
5: Norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters ating diskubrihin at intindihin sa Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: 7:16 in the evening, nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio, dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Para sa ating mga balita,
5: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Pagsasanib ng DSWD at Life Plan para sa mga miyembro ng 4Ps, isusulong. Para sa detalye, live ihatid sa atin ni AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: AJ.
6: Yes, North. Nagsagawa ngayon ng pag-uusap ang Department of Social Welfare and Development sa pangunguna nga ni Secretary Rex Gatsalian at ang isang life plan company na CCLPI Plans ng Angelica Life Plans Chairman sa pangunguna nga ni President Renato Dichangco Jr. para mapagsilbihan ang mga mahihirap nating mga kababayan para sa kanilang life plan. Ayon kay Dichangco, nagkaroon din sila ng pag-uusap ng kalihim nasa halip na Memorial Cash Benefits ang nagiging dahilan ng at nagiging dahilan lang na pag-aaway ng mga naiwang pamilya, mas makakabuting ipasok na lamang sa life plan at wala nang poproblemahin ang mga naiwang pamilya kapag humingi ng financial assistance sa kagawaran. Ani ni Dichangco, kapag natupad ito, malaking bagay ito para sa mga miyembro ng 4Ps o mga mahihirap na pamilya. Kaugnay nito, nagsama-sama ang mga kooperatiba at mga private companies para sa launching ng Angelica Life Plan para mas pinahaba ang pagbabayad ng dating 5 taon at maaaring bayaran ng 7 taon na ang pinakamababa ay 30,000 na babayaran ng 270 pesos kada buwan. Tiniyak nga ni Dichangco na hindi maagrabyado o mga-agrabyado ang kanilang kumpanya lalo na sa mga lifetime holder dahil bukod sa nakapag-comply sila ng proper requirements sa Philippine Insurance Corporation, may interest taon-taon na i-invest sa kanilang kumpanya para sa mga lifetime holders upang makasabay sakaling tumaas ang inflation sa bansa at mabigyan ng decenting burial assistance ang bawat isa o bawat Juan de la Cruz
8: sa ating bansa. Lord, siya muna pinakuling balita mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat AJ Ignacio mula sa Metro. Bumako naman tayo sa Mindanao, BARM at International Development Partners. Pinaiigting ang koordinasyon para matiyak ang mapayapang BARM parliamentary elections sa darating na Setyembre. Para sa detalye, alamin natin kay Ms. Dandy Macarambon.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Dandy, lalong pinaiigting ng pamahalaang rehiyonal ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at International Development Partners ang kanilang koordinasyon at kolaborasyon para pigilan ang mga karahasan may kinalaman sa kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections sa Setyembre 2026 at mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Ayon kay Ferdowsi Ali ng Ministry of Public Order and Safety o MPOS, habang paparating ang halalan sa Setyembre, silang nasa sektor ng Public Order and Safety at Development Partners ay hindi magbibigay ng kumpiyansa. Gagawin natin lahat ang ating parte o tungkulin para itaguyod ang inklusibong pagkakaisa sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga di pagkakaunawaan sa mapayapang paraan. Nakahanda naman ang Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR sa pangangalaga ng kaayusan at seguridad para mapangalagaan ang payapang halalan. Gayun din ang kasundaluhan ng Western Mindanao Command o WestMinCom ng Armed Forces of the Philippines. Inaasahang na masusundan pa ang pagpupulong o coordination meeting matapos na isagawang pagpupulong ng Peace, Public Order, Safety and Security Sectoral Working Group noong unang linggo ng Mayo 2026. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ay, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Sa Mindanao pa rin, sa may Sambuang Kasibugay naman, Strategic Staff Conference at Enhanced Managing Police Operations Conference. Pinangunahan ng Provincial Director ng Sambuang Kasibugay, PNP. Para sa detalye, alamin natin kay Lesti Cubol.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Lesti!
11: Yes, sir. Pinangunahan ni Police Colonel Bernard Dandy de Sugo, Provincial Director ng Sambuang Kasibugay Police Provincial Office, ang Strategic Command Conference at Enhanced Managing Police Operations, so EMPO, na dinaluhan ng Command Group, Provincial Staff, Force Commander ng 2nd Provincial Mobile Force Company at ng mga pangunahing opisyal ng Sambuanga Sibugay PNP. Habang ang mga Chief of Police mula sa 16 na Municipal Police Station, kasama ang Force Commander ng 1st Provincial Mobile Force Company ay virtual na sumali sa komperensya. Ang pagdalo ng nabanggit na mga opisyal ay nagpapakita ng nagkakaisang paninindigan at dedikasyon para sa efektibo, tumutugon at community-centered policing. Binigyan din ng pagpupulong ang kalagahan ng operational accomplishments at strategic initiatives upang mapapanatili ang kaligtasan ng publiko, mapapahusay ang police disability at mapapaigting ang anti-criminality effort sa buong lalawigan. Ang diskusyon ay nakatuon sa pagpapalakas ng law enforcement operations, pagpapahusay sa crime prevention strategies at ng pagpapaigting sa kampanya laban sa iba't ibang krimen. Binigyan din ng pagpupulong ang kalagahan ng pagtulungan upang malabanan ang mga krimen. Ang aktibidad ay sumagitan o naging mga tagumpay sa pagtutulungan ng mga LGO, stakeholder at komunidad upang mapapanatili ang kapayapaan at kayusan sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Mercy Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sambuanga, Sibugay.
3: Ay, maraming salamat, Lesti Cubol. Samantala, Test the Region 1, puspusan ang paghahanda para sa Regional Skills Olympics 2026. Mula Mindanao, dumako naman tayo sa Tayug, hatid sa atin ni Mildred Coquia.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mildred.
0: Naghahanda na ang TESDA Region 1 sa nalalapit na Regional Skills Olympics matapos matagumpay na isagawa ang experts meeting na dinaluhan ng technical experts at trainers mula sa 15 larangan ng kasanayan. Kabilang sa skills areas na tinalakay ay automobile technology, bakery, beauty therapy, cooking, carpentry, electrical installations, fashion technology, floristry, graphic design technology, hairdressing, hotel reception, landscape gardening, restaurant services, wall and floor tiling at welding. Isinagawa ang pagpupulong sa Regional Office 1 Conference Room kung saan nagsagawa ng serya ng workshop sa Talakayan upang pagtibayin ng mga sistema, guidelines at technical standards para sa maayos na implementasyon ng kompetisyon. Isa sa mga pangunahing naging resulta ng pagpupulong ang pagsasapinal ng tinatawag na competition packages na kinabibilangan ng marking criteria, listahan ng mga kinakailangang kagamitan at skills management plans. Tinalakay din ng mga eksperto ang competition information system upang matiyak ang patas, tama at pare-parehong pamantayan sa lahat ng skills areas. Pinangunahan ng aktibidad ni Vice Chairperson Technical Committee, Jovencio Panida, katuwang ang mga opisyal ng TESDA Region 1. Ayon naman kina Assistant Regional Director Larry Dizon Sr. at RTC 1 Administrator Artemio Pulido, layunin ang aktibidad na matiyak na naaayon sa global standards ang kompetisyon at makalikha ng mas maraming highly skilled at globally competitive na manggagawa sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
3: Maraming salamat, Mildred. Sa Tayog pa rin, diskwento caravan ng mga selected school supplies na katakdang isagawa sa Bani, Pangasinan ayon sa DTI Pangasinan. Para sa detalye, alamin natin kay Grace Acquar.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Grace. Inaanyayahan ng DTI Pangasinan ang publiko na makisa sa diskwento caravan kung saan tampok ang iba't ibang school supplies at pangunahing pangailangan na mabibili sa mas abot kayang presyo bilang paghanda sa nalalapit na pasukan. Ayon kay Guillermo Abilino Jr., ang Chief Trade Industry and Development Specialist ng DTI Pangasinan Provincial Office, gaganapin ang aktibidad sa Municipal Gymnasium, Poblasyon Bani, Pangasinan sa May 21, 2026. Makikilahok sa nasabing caravan ang ilang kilalang exhibitors tulad na CSI House Club, Pandayan Bookshop na Pintas Logistics and Distribution Incorporated, Home Ideas Superstore, Computer Bucket, Colayo Organic Farmers Association at Katuday Farmers Agricultural Development Association. Ayon pa kay Abilino, layunin ng diskwento caravan ng DTI na matulungan ang mga mamimili na makatipid habang nakakabili sila ng dekalidad na produkto para sa kanilang mga pangailangan sa paralan. Hinikayat din ang publiko na suportahan ang mga lokal na exhibitors at samantalahin ang mga eksklusibong diskwento na ihahandog sa buong araw ng aktibidad. Pinapayuhan ang mga residente na isama ang kanilang buong pamilya at huwag palampasin ang one-stop shopping event na ito sa Badi. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
3: Na 7:26 in the evening, ayan yan po ang mga balita. Unang bahagi ng ating mga balita. Samantala, magbabalik po ang Salam Radio. Iwan muna namin sa inyo ang azan para sa Aisha Prayer at ilang mga paalala mula sa ating himpilan.

0: Mga kabataan, si Ding Dong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha? Good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
1: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
2: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
1: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
3: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
1: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
4: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
1: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
3: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
1: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
3: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So, you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
1: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
5: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
6: 7:34 in the evening at tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programang sa LAM Radio. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Oras! 7:34, syempre tayo po ay napapanood at napapakinggan una sa lahat sa iba't ibang media platform ng Radyo Pilipinas. Una sa lahat, syempre sa 738 sa inyong mga talapaytan, sa inyong mga sasakyan, sa inyong mga dials. Diyan po tayo sa Metro at Mega Manila. Dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM, Radyo Pilipinas Radyo Publiko. At syempre sa Radyo Pilipinas Facebook page na may 1.6 or 1.3 na counting tayo, or 1.6 na ba? Marami na din ang ating Facebook page. Kaya follow, like, and share po ang ating Radyo Pilipinas Facebook page. At syempre sa TV Plus o sa Free TV, tayo po'y napapanood sa Free TV via joint cooperation ng PTV at ng RP1 sa TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 to 49.
5: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Workshop tungkol sa 10-year solid waste management plan ng DENR, EMB Region 10 nilahukan ng iba't ibang LGU sa Northern Mindanao. Gikan Iliga, nagbabalik Dandy Makarambon.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Dandy. Aktibong nakilahok ang iba't ibang lokal na pamahalaan ng Rehiyong Northern Mindanao sa ginanap na tatlong araw na hybrid seminar workshop ng DENR Environmental Management Bureau Region 10 kaugnay sa updating and finalization of 10-year solid waste management plans. Nagsilbi itong platform para pag-ibayuhin ang lokal na kapasidad ng mga LGU sa pagpaplano ng solid waste management o pamamahala ng basura sa kanilang mga komunidad. Tinitiyak na ang mahakbang ay mapagtugon, strategic o madiskarte at kahanay o alinsunod sa national environmental policies. Tumutok ang mga diskusyon sa plan enhancement, compliance requirements, waste diversion targets at mga sustainable approach para tugunan ang dumaraming nakokolektang basura sa mga komunidad. Ang inisyatibang ito ay sumasalamin sa patuloy na pagsisikap ng EMB Region 10 para bigyang lakas o kapangyarihan ng mga LGU na makapagpatupad ng kanilang ecological solid waste management system. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, Dandy Makarambon. 7:36 in the evening, tuloy-tuloy po tayo. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 sa inyong programang Salam Radio.
5: Salam Radio sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: At syempre pa, gaya nga po na nabanggit natin, no, where we will be later, makakasama natin, or hopefully makasama natin ang isa sa ating mga officials mula sa COMELEC para pag-usapan natin ang nalalapit na Bangsamoro parliamentary elections. Ang dami na din paghahanda ng mga, ayun, gaya nga doon sa report ni Ms. Dandy Makarambon, some international, local, and development workers are joining our Ministry of Public Order and Safety o MPOS, no, para mapaganda ang takbo ng paparating na halalan. Samantala, sa iba pang mga balita, PNP iginiit ang mahigpit na panuntunan sa paggamit ng warning shot. Para sa detalye, alam natin kay Quincy Kahilig.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nilinaw ng Philippine National Police na hindi basta-basta nagpapaputok ng warning shot ang pulisya. Paliwanag ni Police Brigadier General Alan Manibog, Deputy Director ng Directorate for Operations, mahigpit ang panuntunan ng PNP pagdating sa warning shots. Kanya, maaari lang gawin ito ng isang pulis kung nalalagay na sa panganib ang kanyang buhay. Narito ang tinig ni Police Brigadier General Manibog.
9: So we do not use the warning shots. It is because delikado, no? It can create confusion, yung stray bullets. Hindi na alam kung saan tatama ito. We rather use another approach like the megaphones, whistles.
8: Kaugnay nga nito ay sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo na sa labas ng PNP ay maharap sa posibleng kaso ang sinumang magpapaputok ng warning shot tulad ng indiscriminate firing o alarm and scandal. Mainit na usapin ngayon ang warning shot matapos ang insidente ng barilan sa Senado kamakailan, kung saan inamin ng Senate Sergeant at Arms na nag-warning shot ito matapos makita ang presensya ng NBI. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ayan, maraming salamat sa Quincy Kahilig.
5: Salam Radio sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Okay, 9:39 kasi naka... 7:39 in the evening, na bago kasi itong orasan natin dito eh. Naka-military time siya. So, 7:39 in the evening at nagpapatuloy po tayo dito sa ating programang Salam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: si Bugay Governor Hofer personal na bumisita sa tanggapan ni DepEd Secretary Angara sa Manila. Para sa detalye, alamin natin kay Lesti Cubol.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Lesti.
2: Yes, sir. Personal na bumisita si Sibugay Governor Dolce Anki Hofer sa tanggapan ni DepEd Secretary Juan Edgardo Sani Angara sa Barangay San Antonio sa lungsod ng Makati. Layon ni Governor Hofer sa pagdalaw sa tanggapan ng kalihim, nalaga ng isang memorandum of agreement para sa classroom building program sa ng pamalaang palaluigan ng Zamboanga, Sibugay. Kasama ni Governor Hofer sa kanyang pagbisita si Attorney Christian J. Miguena, Provincial Administrator ng Zamboanga, Sibugay. Ang inisyatiba ay bahagi ng unang humpay na pagsisikap ng Lady Governor na makahanap ng pamamaraan at pondo upang pabigyan ng moderno at komportabling mga sinidaralan ang mga kabataan mag-aaral at mga guro sa lalawigan. Nakisalamuha din si Governor Hofer sa kanyang pagbisita sa Central Office Secretary Sani Angara, Atsek Aurelio Paulo Bartolome, at Yusek Peter Irving Corbera. Para sa bagong Pilipinas, sa Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Ay, Lesti, maraming salamat. Ingat ka, baka mamaya lumagpas ka sa bababaan mo, ha?
1: Salam Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Yeah, mula Zamboanga, Sibugay, talagang ang very active nitong mga ano natin, mga Radyo Pilipinas reporters, lalo na sa mga province, sa province ng probinsya natin. Talagang ang pagkalap nila ng balita ay yung dedication nila sa pagkalap ng balita ay talagang kakaiba, no. Tuloy-tuloy tayo, 7:42 in the evening, live na rin na katutok po kayo dito sa ating programong Salam Radio sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. At gaya nga pala nabanggit natin kanina, very, very important itong Bangsamoro parliamentary elections. Kaya tayo gumagawa ng update. And hopefully magawa natin on a regular basis because papalapit ang Bangsamoro parliamentary elections. At yung Bangsamoro parliamentary elections, uy, oo nga pala, may pinalabas ang COMELEC na sinend sa atin kanina ni Attorney John Rex Daudjanko. Ito naman ay yung COMELEC statement ukol sa desisyon ng Supreme Court na ang manual counting ay hindi mandatory requirement ayon sa Republic Act number 6369. Okay, sige. Tanungin din natin yan kay Attorney John Rex Daudjanko. Mula naman sa COMELEC ating spokesperson, makakapanem na natin si Attorney John Rex Daudjanko. Pag-uusapan natin about the security aspects ng BARM elections at yung red category classifications in a town o sa may isang municipality sa Basilan. Attorney, magandang gabi po.
3: Magandang gabi po, Sir Nords, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Salam Radio. Good evening po.
0: Maraming salamat po as always sa inyong oras. Una sa lahat, ano po ang pinakahuling kaganapan o kaya ipaghahanda natin? Update sa paghahanda natin this coming Bangsamoro parliamentary election.
3: Eh kanina nga po kasama ng inaaral ng Commission and Bank doon sa kanilang session, pati yung voter information sheet. So kung makikita nyo po, sabay-sabay ang paghahanda ng lahat. Mula po dun sa pag-aayos ng mga finalists of candidates, at kasunod nga po niyan, yung paglalatag ng disenyo ng balota, pati rin po yung voter information sheet na ipinamimigay natin sa lahat ng botante kung saan nandun po yung instructions kung paano bumoto, nandun din yung mga kandidato para sa mga posisyon dun sa kanilang distrito, yan po ay sisiguraduhin ng COMELEC na matatanggap po nila. So tuloy-tuloy po, walang delay, at in fact, ahead po tayo sa schedule po natin para sa BARM preparations, Sir Nord.
0: Ika nga, tuloy na talaga. Ano-anong mga ginagawa ng COMELEC when it comes to security naman po?
3: Tuloy-tuloy po ang ating pakikipag-ugnayan. Alam nyo po, yung aming election officers on the ground, hindi lang po yung registration at yung election ang inaasikaso nila, kundi kasama rin po sila ng ating law enforcement and security partner agencies sa pag-a-assess ng situation. Bakit? Dahil po bago ang ating election period, during the election period, bago halalan, oras ng halalan at pagkatapos ng halalan, kasama po sa kanilang tungkulin na i-assess ang security situation. Nang sa gayon, makakilos, makapag-appropriate ng tamang tao, magkaroon ng proportional response at calibrated action ng ating mga kasama po sa law enforcement and security.
0: Okay, nakuha po natin na balita na

0: Chairman Garcia ay nagpunta sa Palawan kung saan doon niya po nabanggit na ready na ang COMELEC para sa election sa BARMM. Tama po ba?
1: Tama po. At ito po ay pinuntahan po kasi ng ating bilang patotoo dun sa commitment natin sa vulnerable sectors. Nakipag-usap po ang COMELEC sa mga IP community sa Palawan, pati na rin po sa persons deprived of liberty, mga detainees natin na nasa Iwahig Prison. Alam nyo po, hanggat nananatiling may butanting, may karapatang bumoto, pupuntahan ng COMELEC. At dyan nga po, nabanggit ni Chairman Garcia, tuloy na tuloy, ready po tayo, walang delay at wala po kaming nakikita na major challenge po sa ating paghahanda sa BARM elections.
0: Dito naman po, spoke sa may area ng Basilan, which is one of the provinces na gaganapin itong Bangsamoro parliamentary election, ay na-classify or nalagay sa red category classification. Bakit po?
1: At sa ngayon po ay wala pa naman pong formal na deklarasyon yung ating pong Basilan. Ito po, kung baka po yung naalala nyo, ito yung 2025. Dahil, Sir Norris, kung matatandaan nyo, naglalabas po ng categories ng areas of concern ng COMELEC kapag election period. Malayo pa po tayo sa election period.
0: Tama.
1: Po yung nababanggit nyo po na sa Basilan na yan, yung kaisa-isang bayan dyan, yung Albarca. Kasi kung matatandaan nyo po, the day before the elections ay nagkaroon po ng shooting incident dyan. Kaya po yan nalagay sa red category area. Pero tignan nyo naman po, Sir North, ano? Maaga nakaresponde ang ating Philippine Army dyan at hindi na po lumala ang sitwasyon. At bukod dun, wala pong failure of election.
0: Yes.
1: Wala pong declaration ng COMELEC control. At kung titignan po natin yung history ng Basilan, yan pong 2022 ang pinakamababa kung saan iisa lang ang nalagay sa red category area. At ito po ay pagpapatuloy natin hanggang sa wala na pong malagay sa red category area.
0: Opo, opo. Sana, no? Nabanggit niyo po yung paglalagay ng COMELEC under sa may area under COMELEC controlled classification. So, gaano po katagal o kaya how many days before the election do we declare na ang isang area ay COMELEC control, ay nasa under COMELEC control?
1: Wala pong period dyan. Actually,
0: wala.
1: Sir North, depende po yung sa sitwasyon. Alam niyo po, last resort ng COMELEC ang paglalagay sa COMELEC control. Kasi po, hanggat maaari, calibrated response, proportionate na tao, para yung tumataas na level, maaring maging yellow, maging orange, maging red, ay mapababa po natin. And based experience po namin, nung nakarang halalan, wala naman po tayong na-COMELEC control. Merong mga muntik na, ngunit sa maaga po na paggilos ay wala naman. At hopefully, yan na po yung template na magawa natin sa mga susunod na halalan, lalong-lalo na dito sa parliamentary election sa BARM.
0: Okay, so sa makatuwid po, spokes, ay talagang tuloy na tayo sa Bangsamoro parliamentary elections. So, maano lang natin, no? The last time that we've talked, ay nabanggit nyo po na ang COMELEC or ang balota na gagamitin this coming Bangsamoro parliamentary election will be very colorful kasi hanggang doon sa mga logos ng mga parties na tatakbo ay ilalagay doon. Pero hindi pa pala doon nagtatapos. Iga nga, hanggang sa picture pala ng mga district representatives or mga tatakbo under district sa kanilang kani-kanilang distrito ay ilalagay din yung kanilang picture.
1: Tama po. At alam niyo po, yan yung isa siguro sa pinaka novel na innovation sa ating halalan dito sa BARM. Kasi alam niyo po, kahit po hindi lang para sa BARM, ngunit kami po mismo sa COMELEC, nung kami po tinitignan namin, abay, parang mas madali nga para sa ating pagboto kung agad-agad makikita yung logo ng partido na nais mong iboto.
0: Tama.
1: Pangalawa, at yung kandidato, kasi magkakaroon siya ng mukha, kumbaga po merong human aspect, hindi lang pangalan ng binoboto mo, kundi nakikita mo pati yung itsura po ng binoboto mo. At dahil doon, inaasahan natin na mas kakaunti o maaring wala nang nagkamali kasi meron tayong kababayan. Ay, akala ko yun siya, hindi magkamali binoto. Maiiwasan po lahat yan dahil dito.
0: Oo. Hopefully, no, sana sa pinag-uusapan natin Bangsamoro parliamentary election ay talaga magtuloy-tuloy na. Sa iba naman po na paghahanda, sa ibang paghahanda na naman ng COMELEC, sa ngayon po, kailan ang huling araw para sa voters registration for barangay at SK elections?
1: Mariin po natin, pinapaalala sa lahat ng ating mga kababayan, nasa May 18 na po ang pinakahuling araw ng registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections pasensya na po, paumanhin po talaga, ngunit wala na pong extension na maibibigay ang COMELEC dahil kailangan na pong maisapinal ang bilang ng botante para sa BSKE. May hearing pa po kami dyan. Meron pa po kami nga ayusing project of precincts. May procurement at iba pang paghahanda na ang lahat po ito ay nababase sa pinal na bilang ng botante. Kaya po sana meron pa po hanggang bukas, Sabado, at yung huling araw nga po ay Lunes para tayo magparehistro, Sir Norge.
0: Ayan, okay. At saka, attorney, naglabas po ang COMELEC ng statement regarding doon sa RA number 9369. Ano po itong decision na ito ng Supreme Court? Baka po pwede pa i-explain?
1: Tama po, Sir Nords. Ano? Ito po yung kaso ng Almisana et al. Medyo marami-rami po sila. Mm-hmm. Grupo po ng mga bishops at mga retired generals ng PNP at ng AFP na ang kanilang layunin sa pagpapile ng petisyon sa Supreme Court ay i-compel o pilitin ang COMELEC na magsagawa ng manual count dun sa naganap po ng halalan ng Mayo. Ngunit ang sabi po ng Supreme Court ay kinatigan ng COMELEC una. Wala po sa Republic Act 9369 na kailangan magkaroon ng manual count. Dahil ang sabi pa nga po ng Supreme Court, eh kukontrahin nito yung layunin ng modernization, pagpapabilis, pagpapataas ng efficiency ng ating halalan sa pamamagitan ng automation. At pag binalik mo yung manual elections, eh babalik na naman yung problema ng human error. Yung mga dati nating problema, hindi lang pagbagal, kundi merong mga nagtatangka na masama na magsabotahe at iba pa na naiwasan lahat sa pamamagitan ng automated elections. At meron po sila kasing ginigiit doon na Section 31 ng 9369 na manual count. At ang paliwanag ng Korte Suprema, ang provision na yan ay nakalagay for extraordinary or contingency purposes. Siguro po ang ibig sabihin dito ng Supreme Court, eh kung talagang magkakaproblema sa araw ng halalan na hindi mabibilang, eh pwedeng pumunta dyan sa manual na yan. Pero hanggat gumagana, hanggat maayos ang sistema at walang nakikitang problema, eh hindi dapat pabagalin bumalik sa makaluma. Ikalawa, kinestyon din po nila na hindi daw sapat yung safeguards ng automated elections para ito'y maging transparent, credible at accurate. At ito po'y pinalbulaan na ng Supreme Court dahil nandun sa mismong batas yung minimum technical qualifications at capabilities na kailangan natin gamitin. At paulit-ulit sa mga ilang kaso po mula doon sa BANA, DFA at iba pang kaso ng decision na nila, sinabi ng Supreme Court, valid, legal, may sapat na safeguard ang ating automated elections under Republic Act 9369. At dahil dito, ang conclusion po, hindi nakagawa ng grave abuse of discretion ang Commission on Elections.
0: Ayun, malinaw yun. Talagang that means na talaga nagtatrabaho ang COMELEC at true to their mandate, eh, talagang itutuloy nila kung ano man ang nasa batas. Maraming salamat po. Any ano, last reminders na lang po, Spokes?
1: Dalawa lang po para sa mga kakabayan natin na habol mula po bukas na lang at sa Lunes ang pagkakataong magrehistro. Kaya po sana samantalahin na po natin ito, maging disiplinado at maayos lang po tayo sana sa pila at nakikiusap po kami. Sana naman po walang kaguluhan. Ikalawa po, dun sa mga kababayan natin sa BARM, dahil napag-usapan namin ngayon areas of concern, huwag po niyong ikabahala kung may madidinig kayo ng mga red, orange, yellow. Ito po ay hindi para dun sa inyo, kundi ito po ay para makaresponde ang Commission on Elections at ang mga partner agencies namin sa mga sitwasyon na kinakailangan po either pagdadagdag ng tao o pagbabago po ng pagresolba ng sitwasyon. Ito po ay para sa aming paghahanda. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat. Our spokesperson ng Commission on Election Director, Attorney John Rex Lau Janco.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ayan, nakausap natin si Attorney John Rex Lau Janco mula sa COMELEC ang ating spokesperson. At syempre, so confirm. Ay, nako, talagang confirm. Natutuwa ako na talagang magiging colorful talaga. Hindi lang talaga basta ika nga. Colorful na nga when it comes to the campaigns, di ba? Colorful na doon sa mga preparations. Pero sana wag maging colorful sa, alam mo yun, maging bloody. O, ayaw natin yun. Ayaw natin na may mangyaring mga ganon sa mga panahon na talagang kailangan ay pagkakaisa, kailangan ay pagtutulungan, pagkakaintindihan, kasi mahihirapan yung ating mga kababayan na pumili ng kanilang gustong mamuno kung makikita mismo sa ating liderato na sila pa ang nag-aaway-aaway. Mahirap po yun, ha? Dapat kung anuman ang itinuturo o kaya desisyon o kaya nakumbinsi ka dahil yung partido, yung representation nyo at yung sectoral nyo, kasi ganun yun, tatlo yung boto na pagpipilian nyo, no? Or rather, three phases, three categories ang pagpipilian nyo. Una yung party, ha? Yung party na kung saan nandun yung logo ng parties na tatakbo. O dun na, kasi colored pa siya. Colored pa yung mga logo ng mga parties na tatakbo, na kung saan yun yung bubuno ng 40 member. Pero iga nga, depende naman to sa threshold or sa 2.5% na o kung ilan yung makukuha nila on the total votes in the areas, no? Kaya tapos nandun naman yung district representatives, no, para silang mga assembly, para mga congressman, ayan, ng BARMM. Tapos nandun naman yung sectoral. Yung sectoral naman ay nahati siya sa anim, no? The ulama, the traditional leaders, the women, the indigent, the youth, ayan, basta yun yung that comprises yung boto o kaya ay mga bobotohan nyo pagdating sa Bangsamoro parliamentary elections. Hindi po yung hahanapin nyo doon yung chief minister, ha? Kasi hindi po kayo boboto by chief minister. Ang boboto ng chief minister ay yung binoto ninyo ng mga members of the parliament. Pag naipon na sila itong 80, 80 yun, ha? 80 po ang iboboto, no? Na may mga members of the parliament, sila yung pipili ng chief minister. So kakaiba, kasi may chief minister tayo sa Mindanao, may presidente tayo sa buong Pilipinas. At doon sa Mindanao, doon lang yun sa BARMM. Hindi naman sa buong Mindanao, sa BARMM. Alam nyo kung ano yung nakakatuwa dito? The international community is looking on this development. And if this comes well, no, kung maganda ang kakalabasan nito, ay hopefully mag-propose din, no, kasi minsan merong influence itong international organizations, itong national organizations, yung mga observers. Na teka, maganda yung pagkagawa ng election sa BARMM, kaya gawin natin sa buong Pilipinas na. Malay natin, di ba? Maging federal o kaya maging parliamentary, under presidential. Pwede naman ganun, eh. Pwede tayo magkaroon ng chief minister, pwede tayo magkaroon ng president. Pero paano yun? Kung si Barm ay may chief minister din sa pangkalahatan. But anyways, ang importante, ika nga, ay we are maturing when it comes to form of elections. In any form, on any kind, na pag natitingnan natin, nasusundot natin, na nakakapa natin kung ano yung mga pwede pang innovation, so kaya pwede pang mabago sa sistema ng ating election dito sa Pilipinas. At napakaganda niya. Kaya, everyone is looking forward, dalupat sa Bangsamoro. It's not only us, no? Yung kami na boboto sa Bangsamoro, it's not only us who are looking forward, who's looking forward for this Bangsamoro parliamentary election. The national government, the various local government unit, the international community, the media, may it be local, international, lahat yan ay nakatutok sa Bangsamoro parliamentary elections. Anyways, maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi nating kakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site at sa home studio. Nakasama natin for tonight si Engineer Matet Sigovia, Engineer Joy Timida, na ating mga producers, ang ating executive producer, si Miss Jamie Quinto, kasama si Ice Adan. Sa ngalan ni Princess Abiba Sarip Paudak, ako po yung lingkod Nords Maguindanao na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Kita-kita po ulit tayo next week dito lamang sa ating programong Salam Radio sa inyong Himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras, 8 p.m. Magandang gabi. Happy weekends.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
4: I love it when you call me Senorita.
5: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
3: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
6: Pauso.
3: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, rani, anyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
9: Mahal ang gamot.
8: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
10: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
8: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
11: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
12: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
8: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
12: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
2: Sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
13: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.

Ayan. Ayan, magandang gabi po, Pilipinas. Ako pong inyong lingkod, Rod Musa. At tayo po ay napapanood ngayon sa ating programa, Vloggers ng Bagong Pilipinas. At ngayon po, napanood nyo kami ngayong gabi, Biyernes. Dahil tayo po ay na-reschedule dahil po nga sa naganap na insidente kamakailan sa Senado. So ayan, di ngayon po tayo magkukontinue ng ating very special episode na pinamagatang Why Your Food Business Could Fail an Inspection and How to Prevent It. So mamaya-maya po makakausap natin ang isang very special guest na ipapakilala natin mamaya-maya lamang. Una po, sa una nating topic, pag-usapan lang po natin itong nakaraang Asian Summit or 48 Asian Summit, no? Ito mga kababayan, meron kasing nag-viral na video. Wala man na ito po ay pinost ni walang iba kundi Prime Minister ng Singapore, si Lawrence Wong. So ito pong ano na to na ipakita niya, itong video na to na ipakita niya ang kagandahan ng Cebu at ng pag asikaso ng ating pangulo at ng ating unang ginang sa pag-aasikaso ng ating ASEAN Summit. So ito po, panoorin po natin itong nag-viral na video mula mismo sa TikTok ni Lawrence Wong, Prime Minister ng Singapore.

0: Ayan po. Kung gusto niyo pong mapanood uli yan, punta lamang po kayo sa TikTok ni Prime Minister Lawrence Wong, no, ng Singapore. At sa mga hindi po updated sa mga nangyari nitong 2026 Asian Summit sa Cebu, ito po ay successful na pinangunahan ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos. At ito nga po ay naganap sa Cebu at marami po ditong napag-usapan. At isa nga po sa mga topic na pinag-usapan dito ay yung tungkol sa mga proyekto ng ating ng mga umiiral ngayon sa Asia. At ito nga po, matagumpay na pagtitipon na ito, pinangunahan to ng ating Pangulo, kasama ang mga leaders mula sa Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand at Vietnam. Tinalakay ang mahalagang issue tulad ng energy security, food security at proteksyon ng mga migrant workers sa gitna ng global crisis at tensyon sa Middle East. Inilunsad ang mga roadmap para sa digital trade at mabilis na transition sa green energy sa buong Southeast Asia. Napatunayan ng Cebu na kaya nating mag-host ng world-class events mula sa meetings sa Mactan hanggang sa ganda ng CCLEX bridge na bumida sa mga delegates. At yan po ang ilan sa mga napag-usapan nila. At maraming na-accomplish at naging trending nga po yung ginawang pamamagitan ng ating Pangulo sa bilateral or trilateral talks with Cambodia at Thailand, na parang naipagbati nga po ng ating Pangulo yung dalawang bansa na nagkakaroon ng problema. So kudos po sa ating Pangulo dahil siya po ang naging tagapamagitan ng dalawang bansa upang maiwasan na ang gulo. So yan, pinoprotektahan po ng ating Pangulo ang migrant workers sa gitna ng global crisis at tensyon sa Middle East. Kaya yun, salamat po sa ating Pangulo sa patuloy na pagtatrabaho sa gitna nitong crisis na kinakaharap natin. At balik po tayo, no, sa ating main topic ngayon with our special guest na 13 years or more than 13 years ko nang kakilala. Pero ngayon nagkita kami uli dito sa JCI at siya ngayon ay isang local skills director ng JCI Asiana. Ang ating special guest ay isang chemical engineer from University of Santo Tomas at past president ng Ortigas Center of Toastmasters, diba? And meron siyang company na i-introduce natin maya-maya at kung paano ito nakakatulong sa mga food manufacturing businesses at small businesses. So papakilala ko po ang ating special guest, ang aking brother sa JCI, Engineer Elmer Abunales. And welcome to the program.
1: Invitation and maraming salamat sa mga taong nakikinig and nanonood ng ating live broadcast.
0: Ayun. So, yun. Gusto ko bang batiin, brother or engineer Elmer?
1: Gusto ko lang batiin yung family ko sa Pasig City and syempre yung mga aking ka-org sa Ortigas Center Toastmasters and syempre yung sa JCI Asiana and then yung LEAP community and lahat ng mga friends ko out there. Thank you for listening.
0: Ayan. So, simulan lang natin to, Engineer Elmer, no? Pakilala ka muna or ano pa ba yung ibang, may nakalimutan ba ako? Nakita ko dito, isa ka rin holder ng green belt na Lean Six Sigma.
1: Mm-hmm. Yeah, tama ka naman, Rod. So, siguro on top up lang sa intro mo, I've worked sa manufacturing facility for 10 years. So, my background is pharmaceutical and food manufacturing. And during those times naman, nakapag-handle ako ng madaming tao. So, I was able to lead people then to really manage yung operations para maging on top kami sa quality and then syempre yung output. Ayun.
0: Galing. So, sobrang dami mo lang achieve after 10 years. That 13 years na hindi tayo nagkikita, no? At ngayon nga, may binubuo kang company or may binuo kang company, Ascendre Evolvere. Tama ba yung pagkakabasa ko dyan?
1: Yes, tama yun. No? So, training and consultancy firm siya na based sa Pasig. And siguro, Rod, tama naman lahat ng sinabi mo. So, gusto ko lang ipasok na sa lahat ng roles na nagkaroon ako, isang bagay lang yung tumatatak talaga sa isip ko. Kapag quality and food safety, hindi dapat siya compliance issue. Dapat discipline siya, culture siya. At dito sa Philippines, gusto nating i-establish yan. Kahit gano'ng kaliit yung facility mo, hanggang malaki yung company mo, dapat nandun yung discipline.
0: Galing. So, grabe. Parang nung nakaraan lang, hindi ka pa entrepreneur. Ngayon, isa ka ng full-fledged entrepreneur at may mga kasama ka dito sa company mo, no?
1: Mm-hmm.
0: And, ano pa ba yung, ano, aside from this consultancy firm, training firm, ano ba yung nag-inspire sa'yo to really make the shift?
1: Entrepreneurship.
0: To your business.
1: Actually, magandang question yan. Pero siguro the tipping point would be yung last year, 2025. I had attended a seminar, advanced leadership course, no? So, meron kasi dong part ng seminar, there was a question asked to me. Kung mamamatay ka na, anong gagawin mo? Parang the question really hit me hard. Sabi ko, ganitong age na ako, pero parang I wasn't able to do yet yung pinaka gusto ko and where I could add value. Parang doon yung nag-stem yung idea na sabi ko, confident naman ng magsalita, I'm really passionate about public speaking. Sabi ko, why not capitalize on it? Use my background. And then, yun nga, na-realize ko, I want to have my own firm in January 2026. Kaya nagkaroon ng Ascendere Evolvere. So it means lang Ascendere is to rise and then Evolvere is to evolve or transform. So gusto natin yan para sa mga bawat Filipino food business.
0: Amazing. So paano naman yung transition? Kasi diba nasa isang magandang company ka na and then you shifted to building your own company.
1: Mm-mm.
0: So, medyo mahirap ba yung transition or okay naman? Medyo ano?
1: Sa simula, it was difficult kasi syempre wala naman ako entrepreneurial background. Pero the good thing was that parang last January to March, I attended then a transformational coaching program. Parang there na-realize ko, okay, I need to study a lot of things and then I need to read a lot of books. Pero, kumbaga, it is a process. I'm still learning pa rin. Pero, I'm up for the challenge naman. Yon.
0: Ano ba yung mga challenge, yung mga currently nararanasan mo in this new endeavor that you have?
1: Good question. Actually, one of the challenges talaga is to have yung leads para magkaroon ka ng clients mo. Syempre, if you're having a company, starting up pa lang, mas maganda na malaman mo kung sino talaga yung may need ng services mo and how can you help them to grow or how can you help them with their business. Kung halimbawa, they're a food manufacturing company, what they need to establish on. So, yun, kailangan namin din ma-identify yung mga clients namin kung magaan how to reach them properly.
0: So kailangan mo siguro ito siguro yung interview na to hopefully sa mga audience natin is maging future client ni Engineer Elmer Abunales. So pero bago tayo mag-invite no sa mga prospect natin, could you share some tips or ano ba yung karaniwang problema ng mga hinahanap mong clients at paano ka makakatulong sa kanila?
1: Good question. Actually, no, syempre nga na-mention ko na yung food manufacturing naman kasi meron tayong mga small to medium enterprises, may malalaking companies na. Siguro let us focus dun sa mga maliliit muna na companies. So, syempre, tatlong bagay yung dapat alam ng owner ng isang food business ngayon 2026. So, alam natin yung FDA, strict yan sila. They have their own technology. Marami din silang inspectors. And mas detailed yung documentation. So, if there's a finding, mabilis na mag-circulate sa social media. Pangalawa, syempre, if you have international buyers, lalo na kung export channels like US, Japan, Middle East, nagre-require ng FSSC 22,000. It's a global certification. So, kailangan meron tayo nun. Kasi kung walang certification, walang contract. So, walang exception yan. And I think yung pinakamahalaga din is yung consumers natin. Matatalino na yan sila. They have their own social media channels. So, kung meron kang one bad food incident, wala kang mang recall, wala kang mang FDA, pwede mapahamak yung business mo within 48 hours. So, ang food safety ngayon, hindi na lang yung regulatory compliance eh. It's a brand survival na siya. Yun.
0: Grabe pala dyan sa ano. So, syempre eh, food yung hinahandle nila. It's really important that they follow strict guidelines, no? For the safety of their brand at saka for the safety of their customers na rin.
1: Tama.
0: So, ano yung pinakamalaking pitfall na nakikita mo ng mga ginagawa ng mga ano?
1: Actually, ang samang sagot dyan is documentation. Kasi sometimes yung product hindi naman siya masama. Maganda actually yung product. Pero kapag pumunta yung FDA inspector natin, walang records na mapakita yung owner, walang SOPs, walang temperature logs, walang cleaning records. So, if maayos yung facility mo pero wala kang documentation, which means hindi nag-exist yung system mo. Sabi nga nila, if it is not documented, it did not happen. So, yon.
0: Grabe pala. Kailangan talaga yung documentation, no? Kahit sa ang industry, especially this in manufacturing, in food manufacturing. Kailangan na kailangan. And ano pa yung pwede mong ibigay na practical tip naman dun sa mga small and medium enterprises owners na pwedeng makapagbawas ng stress nila?
1: Yeah. Actually, siguro ang 3 tips ko lang na kailangan i-share sa mga SME owners para in terms of documentations na hahanapin ng FDA inspector. Una, syempre, yung current license to operate. Posted yan, hindi siya nakalagay sa drawer. Pangalawa, yung mga records natin ng for the past 30 days. So, kung may cleaning records ka, temperature logs, employee health checks, dapat nakalagay yan sa isang folder, madali siyang hanapin. And lastly, syempre, yung mga training records. So, how do you train your people? Sino yung nagtitrain? Kailan na-train? Anong topic? Syempre, yung signature ng trainer mo at trainee mo. So, even one page, it really works. Yun.
0: So, very eye-opening, no? Engineer, so, sa mga manufacturers naman, 50 to 250 employees ang size. At mga nagpo-produce ng mga condiments, snacks, beverage. Ano naman yung tingin mong challenge nila?
1: Actually, iba, no? Kapag manufacturers, nasa next level ka na. You have your systems, pero yung challenge mo dyan is scaling the discipline. So, what happens kasi kapag malaki na yung planta mo, you want to make sure na consistent yung quality ng product mo from one shift to another. So, syempre, halimbawa, one supplier kaya mong i-monitor, pero how many kung 20 suppliers na? So, iba na yon. So, ang pinaka-importante is you have a supplier quality management. So, saan mo binibili yung ingredients mo? Verify ba sila? May certified or certificate of analysis ka ba per batch? Kasi ito yung totoo ha, kapag nagkaroon ka ng recall, someday, ibig sabihin, may problema, hindi masamang ingredients yung sisira sa iyo eh, yung traceability. Ibig sabihin, kung hindi mo alam kung saang batch galing yung problema, i-recall mo lahat. And imagine mo ha, magbabayad ka ng milyon kahit isang batch lang yung may issue. So, ganun siya kagrabe talaga.
0: Grabe. So, yan, sana nakikinig yung ating mga small medium enterprise or yung mga manufacturers na may 250 employees or 50 employees para ayan natututo sila sa mga tips ng ating special guest ngayon. So, ano pa yung may iba ka pa bang practical tip para dito sa mga ano natin?
1: Syempre kung may tips tayo dun sa mga small to medium enterprises, syempre pagka malaking manufacturer na, una may kailangan meron tayong current FDA registration at LTO. So, yun yung basic minimum, non-negotiable yan. And, certificate of analysis. ng mga last three batches mo. So, it shows yung QA discipline. And halimbawa, meron kang recall procedure. Kailangan meron tayong procedure kapag nagka-problema. And then, natetest kasi dito yung readiness in terms of crisis ng facility. And syempre, kapag pinuntahan yung facility mo kahit once, papayag ba kayo? Dapat papayag kayo. Hindi kayo nag-hesitate to have it visited. And syempre, kailangan malaman natin kung sino yung QA contact, what's their direct number. So, hindi sales only contact. So, that's a warning sign. Okay?
0: So, live tayo ngayon pero hindi na siguro tayo makakuha ng mga tanong. Except may tanong sa live ng Facebook. Pero, let's stay with the, sa mga ano naman, resto chains,
1: mm-hmm,
0: tsaka mga, yung mga food business ba na small business owners or resto chains, sinusupport nyo rin ba sila?
1: Actually, yeah. Kaya din namin support yung mga resto chains. No? Siguro lang din para din fair, no? Kapag resto chains kasi, ang hindi naman ang pinakamalaking enemy mo yung competition mo. Ang pinakamalaking concern mo would be yung consistency. Kasi imagine mo, di ba, meron kang 12 branches. You want to ensure na yung branch 1 up to branch 12 consistent yung quality mo. So, halimbawa lang, di ba, pagka branch 1, yan yung normally flagship mo, headquarters nearby. So, kumbaga, on top ka dyan. Syempre, yung customer mo nakakapunta doon, wow, ganda ng standards ito ah. Pero pagpunta niya siguro branch 7, malayo naman to sa headquarters, different management, different staff, different culture, parang ibang resto na. Pero same logo pa rin naman, same menu, same brand. So, yung customer experience nag-iba. Syempre, ang gusto mong buuin sa yung binuo mo ng isang taon, ng ilang taon, masisira yun kapag yung isang branch, hindi siya pareho dun sa mga existing branches mo.
0: So, parang sa you support din sa mga commissary nitong mga ano, mga restaurant chain. Kasi dun sila nag-aano naman ng mga products. They make their products in their commissary and then they will need some like procedures na pwede nyo ring matulungan, no?
1: Tama.
0: Mga tips, mga inspection related tips.
1: Mm-hmm.
0: So diyan pumapasok yung company na binuo nyo ngayon, eh. So maraming client pala. Maraming demand din sa ganito kasi they need to prevent this kind of they need to pass the inspection.
1: Mm-hmm.
0: So it's really a good a company na maraming natutulungan for sure.
1: Mm-hmm. And siguro Rod, para lang din complete kasi 'di ba sabi ko kanina 'di ba yung branch 1 gusto mo pare-pareho siya sa branch 12. Syempre kailangan natin una magkaroon ng standard work. Syempre, hindi pwede yung 200-page operations manual. Yung simple lang, so pwede natin gawin. Meron tayong 1 page per critical process. How we receive, how we prep, how we store, how we clean, how we close. Kumbaga visual, kung Tagalog, pwede din. Basta nakapost siya at nakikita ng mga tao. Kumbaga, madali siyang i-replicate. Pangalawa, train the trainer. Hindi mo kayang i-train lahat ng tao kunyari sa lahat ng branches na yon. Mamili ka ng mga trainers mo per resto mo and then you need to empower them kasi siya na yung magte-train ng teams mo per branch. And syempre yung pangatlo, ito yung I think pinaka-importante, yung presence. So I would call this parang daily walkthrough kasi ginagawa ko rin to sa plante. No? So what happens is, yung siguro restaurant chain manager would really visit yung kitchen, pupunta niya yung area na yon. Let's say, pupunta siya alas 6 ng umaga before opening, during preparation. So, tatanungin niya yung tao niya doon, anong oras ka pumasok, anong first thing na ginagawa mo. Tapos, kung compliant yung tao, he can take a photo of it, post niya doon sa GC, and then the recognition of doing the good thing will be recognized para sa mga tao. So, kumbaga mahalaging bagay yung presence ng superior that they're doing the checks din para sa isang restaurant. Yun.
0: Yan, dami na pong na-share ng ating special guest. Eh. So, hopefully, nagtitake note yung mga resto chain owners, mga small and medium enterprise owners, tsaka mga manufacturing owners. And yung wisdom mo sa actual factory floor, hindi na sa libro, no? Based on experience na. So, meron ka pa bang, meron kang real life example na malaki yung impact sa bilang founder?
1: Mm. Actually, ito, I was able to experience in 2022. I was able to lead yung audit preparation namin for FSSC 22,000 para dun sa food manufacturing plant na pinanggalingan ko. No? So imagine mo, 5 production lines, madaming tao, tapos pupunta yung auditor. So pagka global standard, walang patawad yan pag pumasok yung auditor. Pero syempre, the good thing was that wala kaming major non-conformance back then. So, and then we were able to submit yung kapa para dun sa mga minor findings and then 100% yung implementation ng corrective action. So it really helps na kapag you're ready, you're able to make your people aware that these standards are important, you're doing the checks, may checklist kayo, then definitely you'll not be anxious kapag dumating yung auditor because the culture is really built in the system na, kumbaga.
0: Galing. So 2022 pa po yan, no? Sobrang recently lang, 3 years ago or 4 years ago. So maganda naman yung ending ng ano ba yung score niyo diyan?
1: Ayun nga, parang ang pinaka-goal mo naman wala ka talagang mga major findings lalo na critical. So pagka minor, syempre you want to have those addressed immediately kasi pag major malaking concern na rin yan, kailangan man immediate corrective action. Pag critical, definitely may chance pwedeng mapasara yung facility mo. So yun, doon na natin bitinin yung mga listeners natin, no?
0: Sige. So ayan, hopefully marami po kayong natutunan at marami pang i-share si Engineer Elmer Abulales sa pagbabalik lamang po at pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Magbabalik po tayo.
2: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during 4 occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito.
6: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
5: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track
7: with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
15: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Ayan. Kami po ay nagbabalik at time check po tayo 8:30 na po ng gabi or 8:36 na ng gabi. At kayo pa rin po ay nakatutok sa Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At kami po ay live sa Facebook at YouTube. At napapakinggan tayo sa 738 kHz AM band at 104.3 The Capital sa FM band naman po. At tayo po ay napapanood din live sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channel 45 to 49. So, continue na po tayo sa ating topic for tonight. Welcome back to the program, Engineer Elmer.
1: Hello.
0: Ayan. So, naputol tayo dun sa company mo na nakakatulong sa maraming SME at makakatulong din sa mga or nakatulong ka na rin sa mga malalaking company, manufacturing, tsaka dun nga sa pinanggalingan mong company. Is grabe yung nagawa mong inspection preparation, no, para dun at naipasa ng 2022. So balikan lang natin yung ano na yon, eksena na yon. So can you tell us more about that preparation that you did for that company?
1: Rod, siguro yung maganda rin relation no. Syempre yung mga tao, you're coming from a malaking company, how do we apply it sa mga SME? Let's say for example, 50 lang yung tao sa isang karinderiya, di ba? Hindi naman yan magdadaan sa global certification. So bakit siya relevant kumbaga? Ang mahalaga kasi dito, hindi yung technique eh, yung approach kumbaga paano mo ina-attack yung mga SMEs. So, syempre, hindi lang naman ako nag-translate ng manuals from headquarters eh. Na-translate ko yung discipline. So, into one-page checklist, into visual standard work na nakikita ng operator habang nagtatrabaho siya. Syempre, yung approach na yan, imagine mo, meron kang paggawa ng atsara sa Pampanga, may multi-chain ka sa Cebu. Gagana yan kasi yung principle is universal. And yan yung gusto ko rin yan yung ginagawa namin sa Ascendere Evolvere, no? So hindi kami nagbibigay ng multinational manual. So masakto kami sa size at context ng kliyente namin. Imagine mo 30-page na SOP para sa 5 tao. So overkill yun. Kailangan lang simple yung checklist, naiintindihan ng sino and sino man, and pagka ginawa nila yung consistently, then na-develop yung quality culture and babalik ka pa rin sa discipline. Yun.
0: Galing, na-translate mo yung skills and knowledge mo from a big company to help those small and medium enterprises. So, napakaganda ng future. Nakikita kong future nitong Ascendere Evolvere. Hopefully, marami pa kayo matulungan. At meron ka bang mga tips pa para sa mga small business owners and manufacturers?
1: Okay. Gusto ko siguro tanongin, di ba? May mga instances kasi family-led business. Siyempre, yung mga may-ari na Pilipino, family business yan. Siyempre, may mga complications din yan. Ang gusto ko lang i-highlight, hindi technical yung approach dyan, emotional. Kasi sometimes, di ba, kapag merong kapa, ibig sabihin may concern, paano mo kokorek yon? Ang hirap naman i-assign mo yan sa ate, tito, or tita. Kailangan ma-enforce mo yung accountability. So, kailangan mong tanongin talaga yung tanong na to. Sino yung may decision rights? Kasi kung sino yung nagdi-decision, may clarity ka na. So, sila yung gagawa ng particular action. And then, syempre, may mga instances din naman sa isang family business, may mga non-family staff. May supervisor ka doon, QA officer, team lead. Sila yung nagpapatakbo ng day-to-day operations. So, ang mahalaga lang that is that ma-empower sila if they feel that they're being heard to or listened into, yung family business na yun may elevate kasi they feel that they are empowered. Yun.
0: Emotional pala yung approach nyo. So, yan. Maganda yan. And may mga clients ka na rin, di ba? May mga clients na rin yung Ascendere Evolvere, kayo.
1: Mm-mm.
0: And sino-sino ba sila? Pakita naman natin yung pictures.

0: balita, mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman ang Mark Out.
1: Meron tayong Bantay Fake News. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
0: Mark In, Mark Out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala, Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
5: Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomarie Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas

0: pagkos, tukdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Huwag mabagabag, manalig. Mapagpalang araw ng Sabado, kapatid, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Juan Nepomuceno. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 16, Talata 23 hanggang 28.
2: Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
3: "Sa araw na iyon, wala na kayong itatanong sa akin, sapagkat talagang sinasabi ko sa inyo na anumang hilingin niyo sa Ama sa ngalan ko, ay ipagkakaloob niya sa inyo. Wala pa kayong nahiling sa ngalan ko. Humiling kayo ngayon, at tatanggap kayo at malulubos ang kagalakan ninyo. Sa paghahambing ko lamang ipinahayag sa inyo ang mga ito. Ngunit, palapit na ang oras na hindi na ako gagamit ng paghahambing, kundi tahasan ko nang ihahayag sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa ngalan ko kayo hihiling sa araw na iyon. Hindi ko ibig sabihin na hihingi ako sa Ama, alang-alang sa inyo. Ngunit mismong ang Ama ang umiibig sa inyo dahil umiibig kayo sa akin at naniniwala na mula ako sa Diyos. Galing ako mula sa Ama at dumating sa mundo. Muli kong iniiwan ang mundo at papunta sa Ama."
1: Isinulat ni Sister Lourdes Ranara ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Kapatid, kailan ka ba huling humingi sa Diyos? Ibinigay ba niya ito sa iyo? Napakaganda kasi ng sinasabi ni Jesus sa mabuting balita ngayon. Humingi raw tayo at tayo ay bibigyan upang maging ganap ang ating galak. Ang ganda, di ba? Nais ni Jesus na mapuspos tayo ng kagalakan. Kaya ibibigay niya ang ating mga kahilingan. Subalit bakit minsan hindi naman ibinibigay ang ating hiling? Unawain natin ang sinasabi sa verse 26 hanggang 27. Sabi rito, darating ang araw na hindi na kailangan ni Jesus na pumagitna tuwing hihingi tayo sa Ama dahil mahal tayo ng Ama. Ibibigay ng Diyos Ama ang ating hinihiling dahil mahal niya tayo, dahil mahal natin si Jesus na anak niya, at sumasampalataya tayo na si Jesus nga ay galing sa Ama. Kung ganon, maaring kaya hindi natin natatanggap ang ating hiling at ang kaganapan ng kagalakan dahil kulang ang ating pananampalataya, wala tayong maayos na relasyon sa Diyos, at puro pansarili lamang ang ating mga iniisip. Tuwing hihingi tayo sa Diyos sa ating mga panalangin, kailangan din nating manahimik at hayaan si Jesus na magsalita sa atin. Kailangan nating makinig sa Kanya sa katahimikan ng ating kalooban. Minsan kasi, ang ating hinihiling ay hindi naman pala makabubuti sa atin o kaya ay hindi pa natin kayang balikatin ang responsibilidad na kaakibat nito. Mas batid ng Diyos kung ano ang makabubuti para sa atin. Kailangan lamang nating magtiwala sa pagmamahal sa atin ng Diyos. Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 09

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
2: Mahal ang gamot.
1: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas, 2 minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pakukunahan ng pagtatapos ng Philippine Military Academy Talang Dangal Class 2026 sa Baguio City.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos bumisita sa Tuguegarao, Cagayan para inspeksyonin ang bagong Brain and Spine Center sa Cagayan Valley Medical Center at mamahagi ng tulong sa mga barangay at vulnerable sector.
0: Headlines.
3: Grid Reliability Task Force inilunsad ng Department of Energy para imbestigahan ang malawakang power disruption sa Luzon at Visayas.
0: Headlines.
3: Pagtama ng El Nino sa Pilipinas, pagpasok ng Hunyo, Hulyo at Agosto, tumataas ang posibilidad ayon sa PAGASA.
0: Headlines.
3: At pag-convene ng Senado bilang impeachment court, aarangkada na sa Lunes, Mayo 18.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay 11 araw ng Mayo taong 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efrain Gaito sa inyong tagapaghatid balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Pagtatapos ng 207 kadete ng PMA Talang Dangal Class 2026, pangungunahan ngayong araw ni Pangulo at Armed Forces Commander-in-Chief Ferdinand R. Marcos Jr. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagdadagdang pangungunahan ngayong araw sa Fort Del Pilar dito sa lungsod ng Baguio ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines ang pagtatapos ng 207 kadete ng PMA Talang Dangal Class 2026. Aabot sa 207 kadete ng PMA tagapagtanggol ng Laing Dakila at Marangal o Talang Dangal Class of 2026 ang inasang magtatapos ngayong araw na kinabilangan ng 65 mga babae at 142 lalaki. Batay sa regional na pinagmulan, 125 ay mula sa Luzon, 34 sa Visayas at 48 mula sa Mindanao, kung saan pinakamarami sa mga magtatapos ay mula sa rehiyon Cordillera na umabot sa 23. Sa aspeto ng educational attainment, 1 kadete ang college graduate, 142 ang college undergraduates at 64 ang senior high school graduates. Sa kanilang nalalapit na commissioning, hahatiin ang mga kadete sa 3 pangunahing serbisyo, 76 sa Philippine Army, 62 sa Philippine Air Force at 69 sa Philippine Navy. Samantala, umabot naman sa 37,651 ang kabong aplikante sa PMA, ngunit 1,211 lamang ang nakapasa sa pagsusulit na nagpapakita ng mahigpit na proseso ng seleksyon ng akademiya. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na target ng pamahalaan na magtayo ng higit sa 300 specialty centers sa buong bansa bago matapos ang kanyang termino sa taong 2028. Ginawa ng Pangulo ang pahayag matapos inspeksyonin ang bagong bukas na Brain and Spine Center sa Cagayan Valley Medical Center sa Tuguegarao City, Cagayan. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na kailangang magtayo ng mas maraming specialty center sa bansa dahil halos lahat ng mga ito ay nasa Metro Manila. Dagdag pa ng punong ehekutibo, iniutos na niya sa Department of Health na magtayo ng mga specialty centers sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito'y para hindi na kailangang pumunta ang mga taga-probinsya na may sakit sa Metro Manila para magamot.
5: isa sa bagong pulisiya ng Department of Health, ay inutos ko sa kanila, matuto na tayo, maglagay tayo ng specialty center sa iba't ibang lugar. Para naman, kapag may sakit at kailangan mapunta sa isang specialty center, ay hindi pa kailangan lumipad pa o pumunta pa. Mabuti pa nga nasa Luzon kayo. 10 oras, at least makakarating kayo Maynila. If you're in the Visayas, nasa Mindanao, how do you expect to get yourself to, may sakit na nga, yun na nga, kagaya yun ang sinasabi ko, yung iba doon, hindi na umabot sa ospital, at sayang naman yung buhay nila, at kung may ospital lang, ay baka na buhay pa.
3: Ang bagong Brain and Spine Center ay dinisenyo upang magbigay ng komprehensibong neurological at spinal healthcare services para sa pasyente sa Cagayan Valley at kalapit na lalawigan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dumalo rin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program sa Cagayan Coliseum sa Tuguegarao City sa Cagayan. Nagkaloob ang Pangulo ng tulong pinansyal sa iba't ibang mga barangay na mahagi rin siya ng bigas sa vulnerable sector. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na ang tulong pinansyal ay para sa mga local government units.
5: Kumuha po kami ng pondo sa tinatawag na Local Government Support Fund, LGSF po. At yung pondo na yan ay talaga para sa local government, ngunit hindi, madalas hindi nagagamit ng local government kung saan napupunta. Kaya sabi namin, eto mula ngayon, local government talaga ang gagamit yan. Kaya yung LGSF, binabana namin sa mga probinsya, sa mga lungsod, sa mga bayan.
3: Samantala, dagdag ng Puno Ekotibo, patuloy na namimigay ang pamahalaan ng libreng bigas sa mga taong nangangailangan.
5: Ito po mga 10 kilo na sako, ay huwag niyong isipin po na minsanan lang ito. Magbibigay kami ng 10 kilo na sako na 6 beses sa isang taon. Kada 2 buwan, meron na naman 10 kilo. Basta po, nangangailangan po kayo, ay nandito po ang pamahalaan at tuloy-tuloy na nakasuporta sa inyo.
3: Yan ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpaabot rin ng pasasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Indigenous Community sa Pampanga para sa pamahagi ng pamahalaan ng 10 kilo ng dekalidad na bigas. Ang nilang malaki ang maitutulong ng bigas sa kanilang pang-araw-araw na problema sa pagkain. Ayon sa 53 taong gulang na Aitan na si Merly Canduli, ang kanyang panggastos ay nagmumula sa paggawa ng uling. Hindi anya sa patito upang suporta ng kanyang pamilya, kaya't malaking tulong ang libreng bigas ng Marcos Administration. Si Cheche Narciso naman na pagdalabada ang kabuhayan, pinuri rin ang libreng bigas program ng administrasyon sa ilalim ng bawat bayan may kinabang program. Ayon kay Pangulong Marcos, puspusan na ang trabaho ng pamahalaan upang maabot ang target na wala ng gutom sa Pilipinas sa pagbaba niya sa pwesto. Sa pagbisita ng Pangulo sa Pampanga, nasa 1,500 Aitas ang nakatanggap ng libreng bigas ng gobyerno.
5: Meron pa po tayo mga Pilipino na kuminsan, minsan lang kakain sa isang araw, kuminsan 2 araw na, hindi 2 beses lang kakain, minsan lang kakain. Kaya hindi naman tama yun. Kaya ang sabi namin, unahin natin yung pagkain. Huwag po kayong mag-alala na minsanan lang ito. Ito ay patuloy namin gagawin 6 beses sa bawat taon. So every 2 months, magbibigay tayo ng 10 kilo na sako ng bigas. Pangarap ko po para sa Pilipinas ay masabi lang natin na wala nang gutom na Pilipino. Liko po tayo, tinatrabaho po natin yan.
3: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, Grid Reliability Task Force inilunsad ng Department of Energy para imbestigahan ang malawakang power disruptions sa Luzon at Visayas. May report si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Napakilos na ang Department of Energy o DOE ng Grid Reliability Task Force upang imbesigahan ang malawakang power disruption matapos mag-trip ang dalawang pangunahing transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP noong 13 ng Mayo. Ayon sa DOE, naapektuhan ng insidente ang mayroon 2,400 megawatts ng natural gas capacity sa Luzon Grid matapos mawala na koneksyon ang mga transmission lines sa Tayabas, Ilihan at Ilihan, Dasmariñas. Dahil dito, nagkaroon ng malawakang pagkaantala sa supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Luzon at naapektuhan din ang power transfer papuntang Visayas. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garina, seryoso ang insidente dahil tinatayang 12% ng supply ng kuryente sa Luzon ang dumadaan sa naturang transmission lines. Hinihingi na rin ng DOE ang buong ulat at technical findings mula sa NGCP upang matukoy ang ugat ng problema at pananagutan sa insidente. Kasama sa imbestigasyon ng Energy Regulatory Commission o ERC at mga key players sa power sector para sa mas malalim na technical assessment sa nangyaring aberya. Samantala, nanawagan ng DOE sa publiko na magtipid ng kuryente lalo na tuwing peak hours habang nagpapatuloy ang monitoring at pagsasaayos sa power supply situation sa Luzon at Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kakaunay pa rin balita hinggil sa nararanasang aberya o pagkawala sa serbisyo ng ilang planta ng kuryente sa Luzon at Visayas, pinagpapaliwanag ng Department of Energy ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP at mga power generation companies kung ano na ang kanilang ginagawang pagsasaayos at kung kailan maaaring mag-produce ng kuryente ang mga planta. Sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na ang nararanasang aberya ay nagresulta sa magkakasunod na pagsasailalim sa yellow at red alert sa Luzon at Visayas grid. Sa programang Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ng opisyal na prioridad ng pamahalaan na malaman kung ano ang kinakailangang pagkukumpuni na dapat ipatupad sa ng mga ito at timeline ng kanilang aksyon. Dagdag ni Marasigan, inaasahan ng DOE ang tugon ng NGCP at generation facility sa loob ng 24 oras.
7: Kung meron po yung pagkukulang, ang sino mang stakeholders natin sa ating industriya na kuryente, iimbestigahan po natin yan at atin pong kung may makita po tayong pagkukulang sa parte ng ating stakeholders, ito po ay i-endorse natin sa ating Energy Regulatory Commission upang patawan po ng karapatang parusa o penalties na naaayon po na sa ating mga rules and regulations.
3: Yan ang payag ni Energy Undersecretary Mario Marasiga.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinagpapaliwanag ng Energy Regulatory Commission o ERC ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP kung paano nawala ng kuryente sa Luzon at Visayas. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines, sabatay kasi sa inisyal na investigasyon ay nag-trip o namatay ang linya ng kuryente na naging sanhi ng red at yellow alert status sa Luzon at Visayas grid. Aniya, pumunta na rin si ERC Chairperson and CEO Francis Saturnino Hua sa NGCP kahapon para malaman o para alamin ang problema sa transmission lines. Dagdag ni Hines, maaari namang maghain ng kaso sa korte ang mga naperwisyo at nais ng danyos mula sa pagkawala ng kuryente.
8: Ay bunso, doon sa nagkaroon ng tripping sa transmission lines ng NGCP. Ngayon, yung transmission lines kasi doon dumadaloy yung kuryente galing sa mga planta. Kaya kung wala na silang dadaluyan, wala na rin kuryente na nakakarating sa ating mga consumers.
3: Si Attorney Maria Corazon Hines, ang Legal Service Director ng Energy Regulatory Commission.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, tiniyak ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na susunod ito sa kautusan at magsusumite ng mga kailangang ulat habang iniimbestigahan ang naging problema sa grid system. Ayon sa NGCP, sa ngayon ay nakatuon ang kanilang operasyon sa pagpapanatili ng katatagan ng Luzon at Visayas grid habang hinihintay na maging normal ang supply ng kuryente. Kabilang sa mga hinihinging detalye ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission mula sa NGCP ang mga sumusunod: ang eksaktong oras at lawak ng alert declaration, ang ugat ng problema sa grid, ang listahan ng mga planta at transmission facility na may force outages o derating ang reserve at demand levels noong panahon ng insidente at mga hakbang na ginawa upang maibalik ang normal na supply ng kuryente.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, patuloy na tumataas ang posibilidad ng pagtama ng El Nino sa Pilipinas pagpasok yan ng Hunyo, Hulyo at Agosto. Katunayan, ayon kay Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis, posible na pagdating ng Hunyo, magtaas na ng El Nino Advisory ang tanggapan mula kasi sa dating 79% probability na pagtama ng El Nino sa kasalukuyan, umakyat na ito ng higit 90%. Gayunpaman, nilinaw ng opisyal na ang nararanasang init sa bansa hindi pa direktang epekto ng paparating na El Nino. Ang posible anyang epekto ng paparating na El Nino mararamdaman sa panahon ng habagat pagpasok ng June, July at August. Ito ay kung saan posibleng makapagtala ng heavy rainfall ang bansa bago ang posibleng reduction ng tubig ulan.
9: Alam po tuloy na mataas ang posibilidad na magkakaroon tayo ng El Nino. So, kung baka buong pagdating ng June ay makapagtaas na tayo ng El Nino advisory dahil previously po, around 79% probability na around June, July, August ay magkaroon tayo ng El Nino. Ngayon po is more than 90% na yung chance na talagang buong July, August, at around 82% na yung July na season ay mararanasan po natin itong El Nino at posible na rin po yung epekto nito.
3: Si Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pumalo na sa mayigit 680 million pesos ang halaga ng tulong na nailaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga apektado ng tagtuyot. Sa DSWD Forum, sinabi ni DSWD Disaster Response Management Bureau Director Maria Isabel Lanada na sa kabuuang halaga, higit 321 million pesos ang naipagkaloob sa mayigit 31,000 beneficiaryo sa Cagayan. Aniya, mayigit 358 million pesos naman ang napunta sa higit 35,000 na beneficiaryo sa Isabela. Kabilang sa mga ipinagkaloob na tulong ang Emergency Cash Transfer o ECT, Cash for Training at Cash for Work sa ilalim ng programa ng DSWD na Lawa at Binhi. Batay sa pinakahuling tala ng ahensya, mayigit 60,000 na pamilya sa Cagayan at Isabela sa Region 2 ang apektado ng tagtuyot, habang nasa halos 8,000 pamilya naman sa Cordillera Administrative Region o CAR. Dagdag nila na tutok na rin ang DSWD sa mga lugar na nagdeklara na ng state of calamity dahil sa epekto ng matinding init.
10: Facilitated na po 321.7 million for Cagayan para po sa 31,782 beneficiaries at 358.8 million naman for Isabela for the 35,444 beneficiaries served. So, yun po. So, 31,782 ang Cagayan, 35,444 ang Isabela, na yan po yung nag-increase.
3: Si Department of Social Welfare and Development Disaster Response Management Bureau Director Maria Isabel Lanada.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:19 na umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:21 ng umaga, arangkada na sa Lunes, May 18, ang pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court. Ito ang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano matapos pirmahan ang liham na opisyal na nagpapaalam sa Kamara na natanggap na ng mataas na kapulungan ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahan ni Cayetano na agad na magko-convene ang impeachment court kung lahat ng mga senador ay sasang-ayon at walang ku-question dito. Oras na matipon ang impeachment court ay susumpa ang Senate President bilang presiding officer habang ang ibang mga senador ay manunumpa bilang mga hukom. Matapos nito ay mag-i-issue na sila ng summons hinggil ng mga dokumento at sa kaganap na magsisimula ang paglilitis. Tiniyak ni Cayetano na sa bahagi ng majority block ay walang mayiging delay sa proseso ng impeachment.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Itinuturing naman ni House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na malinaw na harassment o panggigipit ang paghahain ng civil lawsuit ni Attorney Manasses Carpio laban sa mga nagsusulong ng impeachment complaint. Si Carpio ang asawa ni Vice President Sara Duterte na nahaharap ngayon sa impeachment trial. Nagsampa si Carpio ng 7.3 million pesos na civil lawsuit for damages laban kina Father Joel Sabalia, Ramil Madriaga at iba pang nasa likod ng impeachment complaints laban kay Vice President Duterte. Ayon kay De Lima, nagpapakita umano ng desperasyon ang hakbang ng kampo ni Duterte upang ilihis ang usapin ng pananagutan. Iginit din ng mababatas na mabibigat ang mga aligasyon laban kay VP Sara at nararapat lamang itong sagutin sa tamang proseso.
13: So ang harassment, alam naman nila yun, lalo na kami mga members of the Committee on Justice, the members of the House, wala naman po kaming binabag na batas dito. Ang sabi nila, linabag daw namin yung Bank Secrecy Deposits Law at yung Anti-Money Laundering Act. Wala pong prohibition doon na hindi kami pwedeng gumawa ng aming tungkulin bilang miyembro of the House.
3: Yan ang payag ni House Senior Deputy Minority Leader at ML Party List Representative Leila De Lima.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Iwala si Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na hindi magiging dahilan ng pag-aaklas sa mga sundalo ang nangyaring kaguluhan sa loob ng Senado noong Miyerkules ng gabi. Muling nilinaw ni Browner na dati nang nakatalaga sa Senado ang Philippine Marines na namataan sa lugar ng mangyari ang insidente. Nilinaw din niya na support unit lang ng ang papel nito sa Senado at hindi rin sila ang nagpaputok ng armas noon. Gayunpaman, hindi rin umuna nagtaas ang AFP ng alert status nito kaugnay ng nasabing insidente.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Philippine National Police nanawagan na iwasan ang mga espekulasyon at hayaan munang matapos nila ang investigasyon sa pamamaril sa Senado. May report si Quincy Kahilig.
0: Radyo Pilipinas. Report.
14: Hinihiling ni PNP Chief Police General Jose Melencio Hernandez Jr. na iwasan ang mga haka-haka at hintayin muna ang resulta ng gumugulong ng investigasyon ng pulisya patungkol sa insidente sa Senado kamakailan. Sumasailalim na sa pagsusuri ng PNP Anti-Cybercrime Group ang mga kopya ng CCTV footage sa loob at labas ng Senado nang mangyari ang putukan Miyerkules ng gabi. Hiningi na din ng PNP ang bodycam footages ng NBI at mga kuha ng media na nag-cover sa naganap na tensyon. Bukod dito ay inanunsyo ng PNP nitong Biyernes na pinag-aaralan na din ni PNP Chief Nartates ang inisyal na 3D reconstruction ng nangyaring putukan na isinagawa ng forensic group batay sa mga trajectories ng mga bala at iba pa. Narito ang tinig ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
15: Makakamang panood sa GPNP, hindi tayo nang mag-iaw sa kanya. Kung maaaring mag-care po natin, hindi may mag-iaw siya sa Tuzi ko. Yung pong initial result po, na kami pong pag-analyze po ng Sulpa ng Press.
14: Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa rin balita, ginagawa ng Philippine National Police o PNP ang lahat ng paraan para mapabilis at maresolba ang shooting incident sa Senado. Ayon kay PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Ratates Jr., kabilang sa iniimbestigahan ay kung stage o planado ang putukan bilang panggulo para makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng arrest warrant nito sa International Criminal Court o ICC. Tiniyak naman ni Natates na walang special treatment kay De La Rosa na dating PNP chief.
16: wala po tayong special treatment yan. We implement the law without fear or favor. The Philippine National Police ay, of course, for any eventuality arrest or whatsoever, we are always preparing ourselves para ma-improve ang ating operation.
3: Yan ang payag ni PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nertates Jr.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpaalala naman ang Philippine National Police o PNP na mahigpit na ipinagbabawal ang pagkuputok ng warning shot ng mga miyembro ng kapulisan. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, maaari lamang silang gumamit ng warning shot kung sila ay outnumbered, overpowered o kung nasa delikadong sitwasyon ang kanilang buhay.
18: Malinaw yung sinasaad ng Police Operational Procedure ng Philippine National Police. Sa general rule, sinasabi rito na bawal ang warning shots sa lahat ng mga miyembro ng Philippine National Police. May tatlo lamang exemption na sinasaad sa DNTOP. Kung ang miyembro ng PNP ay outnumbered, overpowered, o naging delikado ang kanyang buhay. Ngayon, sa mga non-members ng Philippine National Police, may batas naman na nag-govern sa kahalintulad na insidente ng halimbawa ng warning shot. Nandiyan ang revised penal code na sinasabi about discriminate firing at yung possible charge na alarm and scandal.
3: Yan ang payag ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinatawan ng 6 na buwang preventive suspension ng Office of the Ombudsman si Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca kognay naman nangyari sa Senado noong Mayo 13. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ipinadala na sa Senado ang kautusan at epektibo ito sa lalong madaling panahon. Paliwanag ito, layo ng preventive suspension na bigyang daan ang mas malalim na investigasyon para matukoy ang buong katotohanan sa insidente. Git ni Ombudsman Remulla, nakakabahala at hindi dapat palagpasit ang naturang pangyayari lalo't naganap ito sa loob mismo ng Senado. Tinawag din itong unforgivable ang ginawang warning shot ni Aplasca sa mga law enforcer. Kaugnay nito, maglalabas din ang Ombudsman ng subpoena para maisumite ang mga CCTV footage na posibleng makatulong sa investigasyon at umaasa itong walang nawawalang recordings. Kasama rin sa investigahan ang National Bureau of Investigation o NBI, Philippine National Police o PNP at Senate Office of the Sergeant at Arms o OSAA. Plano rin kausapin ang mga senador na nasa loob ng gusali nang mangyari ang insidente.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, umapela sa Office of the Ombudsman si Senate President Alan Peter Cayetano na suspendihin din ang direktor ng National Bureau of Investigation o NBI na si Attorney Melvin Matibag. Ito nga ay matapos i-anunsyo ng Ombudsman na isa sa ilalim sa preventive suspension si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ayon kay Cayetano, malinaw na mas may tuturing pa umanong suspect si Director Matibag sa nangyari sa Senado noong Miyerkules kumpara kay Aplasca. Pinoprotektahan lang din ni Aplasca ang Senado dahil umano sa banta ng nakapaligid na NBI na armado at hindi umatras kahit may verbal warning na. Git pa nga ni Cayetano, ayaw niya maging political at ang investigasyon at magsimula ng bad example sa independent investigation, kaya nais niyang manatiling kalmado.
19: So let me just appeal to the Ombudsman, suspend also the NBI director because he is more a suspect than General Mau dito. We do not want to set a bad example in the independent investigation and we do not want to put the Senate in harm's way. If we tell the OSAA, the Marines, the PNP who are all there, that pagka may armed men all around the Senate, we cannot defend ourselves.
3: Yan ang payag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:30 ng umaga. Bukas ang National Bureau of Investigation o NBI na maimbestigahan ang putukan sa Senado na umano'y planado para makataka si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, handa silang makipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng Philippine National Police. Una na rin sinabi ni Matibag na magkakaroon ng inter-agency collaboration ang mga law enforcement agency kasama ang Department of Justice at iba pa kaugnay sa mga susunod na hakbang.
20: Bukas po kami sa investigasyon at katunayan, sinabi ko nga po kay General Natates, yung mga identify po na ating pong ahente na pumasok sa GSIS ay amin pong isusumite sa isang malayong investigasyon po ng Philippine National Police po.
3: Si NBI Director Attorney Melvin Matibay.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ng National Bureau of Investigation o NBI na sumunod ito sa batas at nasa tamang proseso ang lahat ng pagkilos nito. Pahayag ito ni NBI Director Melvin Matibag kasunod ng rekomendasyon ni Senadora Amy Marcos kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suspendihin ang ilang NBI officials kasunod ng shooting incident sa Senado. Ayon kay Matibag, karapatan ng senadora na magrekomenda, subalit patuloy aan niya silang tutupad at tungkulin sang-ayon sa kanilang mandato.
20: It is the prerogative of the good senator, pero tayo naman po, nagsisilbi po tayo sa pleasure po ng ating appointing authority at kung ano po yung mandatong ibinigay po sa atin. At ako naman po, nakasisiguro po kayo at nakita nyo naman, wala po naman pagkilos ang NBI na hindi po sumunod sa batas at sa proseso.
3: Si National Bureau of Investigation, NBI Director Melvin Matibag.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binigyang diin ni Senate President Alan Peter Cayetano na 100% hindi diversionary tactic ang nangyaring putukan sa loob ng Senado kagabi o nitong Miyerkules ng gabi para makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Cayetano, wala sa mga senador nitong Miyerkules ang nakakaalam sa nangyari. Nanawagan rin si SP Cayetano sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Aniya, kung gaano sila kabilis magdino ng fake news, ay ganun din sana sila kabilis mag-debunk ng fake news tungkol sa Senado at sa Senate President. Partikular na tinukoy ng Senate President ng fake news lang ang impormasyon na kumalat sa social media na ang security niya ang nagpaputok nitong Miyerkules ng gabi.
19: 100%. I mean, I can tell you honest to goodness, none of the senators who were here last night knew that was gonna happen. And the shots were fired from both sides. I mean, you have the videos, guys. And even before umalis si Sec. John Dick, sa kabila daw may ano talaga. That's why I asked for access sa UTAA sa kabilang side ng building sa GSIS.
3: Yan ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muling naghain ang panibagong motion sa Korte Suprema, ang kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay pa rin ng nangyaring putukan at tensyon sa Senado. Sa online post ni Attorney Israelito Torion, abogado ni de la Rosa, nagain sila ng very urgent manifestation of supervening events with reiterative prayer para sa hiling na temporary restraining order o TRO kaugnay ng kaniyang petisyon. Ipinabatid din ni de la Rosa sa Korte Suprema na ang nangyari sa Senado ay nagpapakita ng mas agarang pangangailangan na maglabas ang temporary restraining order status quo ante order at iba pang injunctive reliefs para harangin ang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC.
17: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kinumpirma naman ni Department of Justice o DOJ Secretary Frederick Vida na valid ang arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC para kay Senador Bato de la Rosa. Nirerespeto ng ahensya ang pagsasailalim ng Senado kay de la Rosa sa protective custody. Sa kabila nito, umaasa si Secretary Vida na isusuko ng maayos ng mataas na kapulungan ng senador sa oras na magkaroon ng resolusyon ang lahat na mga petisyon ng kanyang kampo.
4: On the arrest warrant issued by the ICC against Senator Bato de la Rosa, with this press briefing, I do confirm that there is a valid ICC arrest warrant and a pending request from ICC to serve the same has been duly received by the Philippines.
3: Samantala, iginit din ng Justice Secretary na nakahanda ang DOJ na arestuhin si Senador Bato de la Rosa oras na magtangka itong lumabas ng bansa.
4: The Department of Justice will treat any attempt of Senator Bato de la Rosa to leave the country as a mockery of justice. And I'm giving specific orders to law enforcement agents, to our border control authorities, that if Senator Bato de la Rosa would try to leave the country, that the appropriate arrest should be made.
3: Yan ang mga pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiwala si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang magiging epekto sa active duty ang panawagang suporta ni Senador Ronald De La Rosa mula sa mga PMA-er o mga alumni ng Philippine Military Academy. Pero aminado ang kalihim na maaari naman itong makahakot ng political support mula sa ilang retirado.
5: Well, that probably will influence those that are retired to politically for political support. But those in the ranks are professionals and is not affected.
3: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology o DICT na limang individual na ang natukoy nila bilang persons of interest o POI na sangkot sa panghikayat sa publiko online na pumunta sa Senado at magsimula ng kaguluhan. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, na-refer na nila sa mga otoridad ang mga nasabing individual para sa investigasyon. Paglilinaw pa ni Aguda, wala nang naganap na anumang cyber attack, kundi nagugat lang ito sa aktibidad ng mga nasabing POI na nag-post online at nanghikayat sa publiko na lalo pang palalain ang nangyaring tensyon sa Senado.
21: Na kaming 5 persons of interest. Ito po yung mga nagsubuko na magulo. So, siyempre, so, ang ginagawa nila, ang ginagawa nila is maghikayat po ba ng mga tao through false information na pumunta sa Senado, tapos makigulo, tapos mali-mali yung mga information eh. And yun din po yung pakulisan ko sa publiko kung tinatanong mo ako. Sana po sumiin natin yung pinagagalingan ng news.
3: Yan ang pahayag ni DICT Secretary Henry Aguda.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:37 ng umaga.
17: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A? Makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
23: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
17: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng arangkada ng mga balita dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:40 ng umaga. Nasa maayos at stable ng kondisyon ang lahat ng mga sugatang Pinoy seafarer na naapektuhan ng drone attack sa sinasakyan nilang container ship na CMA CGM San Antonio. Ayon ito sa pinakauling update ng Department o ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac. Maratanda ang inatake ng drones ang kanilang barko habang naglalayag ito noong May 5 kung saan nagtamo ng pinsala ang 7 Pilipinong tripulante. Sa ngayon ay nagpapagaling na ang mga ito sa isang ospital sa Oman. Dalawa sa kanilang inaasama kauwi na sa Pilipinas sa mga darating na araw. Pagtitiyak din ni Secretary Cacdac, patuloy ang pagbibigay ng pamahalaan ng karampatang suporta sa mga ito. At sa katunayan ay tutulungan din ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilan sa mga pamilya ng mga tripulante na makapunta sa Oman upang personal silang mabisita habang nagpapagaling.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy ang pagpapalakas ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa kanilang kampanya kontra fake news at disinformation. Kaugnay ito na pagiging biktima mismo ni DICT Secretary Henry Aguda sa fake news kung saan sinabi na nagbitiw na ito sa kanyang pwesto dahil sa umano'y cabinet revamp. Gayet ni Aguda, dito napapasok ang pagiging mas mapanuri ng publiko bagay na patuloy na ipinapaalala ng DICT. Sa ngayon, sinabi ng kalihim na tuloy pa rin ang DICT sa pagtupad ng mandato nito na pagkaisahin ang bawat Pilipino sa pamamagitan ng digital modernization.
6: Turuin po natin yung information kung tayo padaos-daos, and I appreciate po yung mga tao na nag-reach out sa akin to confirm the news before talking about it. So, we sent out our statement already, and yun, trabaho lang po. Ang obligasyon po namin at ang mandato namin is keep connecting people. DICT continues to be a digital bridge to bring people together.
3: Yan ang pahayag ni DICT Secretary Henry Aguda.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Easy access sa hustisya sa bansa, isinusulong ng kataas-taasang hukuman. Detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Naglabas ang Korte Suprema ng desisyon sa wikang Filipino sa kasong Mel Velarde at Angeline Makasait laban sa Court of Tax Appeals sa 3rd Division, Bureau of Internal Revenue at Department of Justice bilang bahagi ng pagsusulong ng mas madaling pag-access ng publiko sa hustisya. Ang desisyon ay sinulat ni Associate Justice Maria Filomena Menacing para sa 3rd Division ng Supreme Court. Ayon sa Korte Suprema, layunin ng paggamit ng wikang Filipino na gawing mas malinaw at mas madaling maunawaan ng publiko ang mga desisyon ng hukuman. Binigyan din ng SC na hindi hadlang ang paggamit ng Filipino upang mapanatili ang legal precision at wastong paggamit ng mga legal na konsepto sa mga desisyon ng hukuman. Kaugnay nito, ibinasura rin ng SC ang petisyon ni Mel Velarde at Angeline Makasait kaugnay ng kasong tax evasion matapos maging moot and academic ang usapin dahil nauna nang ibinasura ng Court of Tax Appeals ang naturang kaso at naging pinal na ang desisyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, ipinaliwanag ng Department of Agriculture Philippine Rice Research Institute o DA-PhilRice ang masamang epekto ng El Nino sa mga pananim na palay. Ayon kay DA-PhilRice Agronomy, Soils and Plant Physiology Division, Science Research Specialist 2, Nadsmi Danila Jr., tumatamlay, nagkakaroon ng stress, bumabagal ang paglaki ng bawat butil o pagkakabansok ng pananim na palay dulot ng matinding init at kakulangan ng tubig. Dagdag pa ng eksperto, tinatayang 20% ang maaring mabawas sa produksyon ng palay dahil sa El Nino. Payo ni Danila, magtanim ng mga variety ng palay na matibay sa matinding init at tigang na lupa. Sundin ang mga magsasaka ng cropping calendar at crop diversification o pagtanim ng iba't ibang produkto. Nagpaalala ang eksperto na maging maingat sa pagpapatubig ng palay lalo na kung nasa panicle initiation at flowering stage dahil nakasalalay sa tubig ang mayabong na bigas. Dagdag ni Danila, posibleng tatama ang El Nino sa bansa sa susunod na buwan at magpapatuloy hanggang unang bahagi ng 2027.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sumang pa naman sa higit 5.712 billion pesos ang naitalang pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura sa Cagayan Valley. Ayon kay Department of Agriculture Region 2 Technical Director for Research and Regulations at Disaster Risk Reduction Management Unit Action Officer Kay Olivas, pinaka-napuruhan ang mga pananim na mais na umabot sa higit 4.316 billion pesos. Ang halaga naman ng nasirang taniman dulot ng matinding init na sinundan ng bigas 1.381 billion pesos at high value crops na 15.62 million pesos. Dagdag pa na opisyal, pumalo sa 99,879 ang bilang ng mga magsasaka na apektado ng El Nino. Pinakamaraming magsasaka na naapektuhan ng kalamidad ay nagmula sa Cagayan na sinundan ng Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Binigyang diin pa ni Olivas na namamahagi na sila ng libreng seedlings para sa mga apektadong magsasaka. Namahagi rin ang tulong pinansyal ng Department of Social Welfare and Development Region 2 sa mga magsasaka na umabot ng 10,125 pesos habang higit 2,000 piso ay mula sa Department of Agriculture, Cagayan Valley.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacañang ang ilang kinatawa ng health sector para sa ginanap na pulong kasama ang Private Sector Advisory Council Healthcare Sector Group. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, tinalakay sa pulong ang mga mahalagang reforma na magpapaigting sa healthcare delivery ng gobyerno para sa mga Pilipino. Kabilang narito ang pagpapabilis sa digital transformation ng PhilHealth para mabawasan ng out-of-pocket medical expenses ng mga Pilipino. Gayon din upang mapalawak ang access ng publiko sa medisina at upang mas mahikayat ng mas maraming healthcare facilities sa pag-adapt ng public-private partnerships.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, suportado ng Private Sector Advisory Council o PSAC healthcare sector ang patuloy na progreso ng YAKA program ng pamahalaan maging ang iba pang mga reforma sa healthcare system ng Pilipinas. Layo ng mga nasabing reforma na pag-aanin ang alalahanin ng mga Pilipino sa gastos tuwing pinag-uusapan ng medical bills o pagkuha ng anumang serbisyong pangkalusugan. Sa ginanap na pulong sa kamara, kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., natalakay ang mas pinalakas na PhilHealth support, mas mabilis na reimbursement ng mga ospital, mas malawak na patient coverage, at mas pinalawak na access sa gamot sa ilalim ng yakap at gamot program ng pamahalaan. Pagbigay din ng peace ni PSAC lead convener Sabine Aboitis, mahalaga na maramdaman ng mga Pilipino ang bawat reformang ginagawa ng gobyerno para sa pagpapabuti ng buhay ng mga ito.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Voter registration para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE 2026 hindi na palalawigin ng Commission on Elections o COMELEC. Detalye sa ulat ni DK Sarate.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Wala nang extension sa pagpaparehistro para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election na nakatakdang sasagawa sa November 2, 2026. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hanggang May 18 na lamang, araw ng Lunes, ang huling araw para sa voters registration. Naka-work from home arrangement ang COMELEC sa nasabing araw. Pero mananatiling bukas ang COMELEC satellite o mall registration site para sa asikasuhin ng mga habol. Makikita sa kanilang official Facebook page ang lista ng mga lugar kung saan pwede magparehistro hanggang sa Monday. Bukas kahit araw ng Sabado, tuloy pa rin ang pagpaparehistro mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon kung saan hinihikayat na magdala ng mga valid government ID at hindi pwede ang mga sedula, barangay, issued certificate at barangay ID. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ipinagdiriwa ngayong Mayo ang Road Safety Month. Ang Road Safety Month ay isang paalala na ang kaligtasan sa kalsada ay hindi lang trabaho ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kundi responsibilidad nating lahat. Binigyang diin ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na hindi lang sapat na maganda ang istruktura ng ating mga kalsada kung walang disiplina. Hindi rin anya sapat ang batas kung hindi ito sinusunod ng maayos ng ating mga motorista. Gayon ng MMDA General Manager, bawat buhay ay mahalaga kaya ang bawat biyahe ligtas dapat.
9: Ang mensahe namin simple lang, bawat buhay mahalaga, bawat biyahe ay ligtas dapat. sa mga motorista, kaya sinasabi namin, mag-ingat sa huwag abusado, maging considerate sa mga kapwa road users. Sa mga commuters naman, maging mapagmatsyag at most especially sa pedestrian, unang-una sumunod sa tamang tawiran at sa iba pang mga regulasyones na nandyan sa ating mga lansangan. So, road safety is not avoiding tickets. It is avoiding accidents and ina-avoid natin ang masaktan dyan sa kalsada.
3: Yan ang pahayag ni MMDA General Manager Nicolas Torre III.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Simula kahapon, Mayo 15, ang pagpapalabas ng mid-year bonus para sa mga kwalipikadong kawani ng gobyerno, kabilang ang military at uniform personnel. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, maabot sa 73.456 na bilyong piso ang inilaan para sa mid-year bonus ng mahigit 1.8 na milyong civilian, military at uniform personnel sa mga ahensya ng pamahalaan. Sinabi ni Budget Secretary Rolando Toledo na bahagi ito ng pagkilala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sakripisyo at serbisyo ng mga kawani ng gobyerno. Sa ilalim ng DBM Budget Circular Number 2017-2, katumbas ng isang buwang basic pay hanggang Mayo 15 ang maratanggap ng mga kwalipikadong empleyado. Kabilang sa mga kwalipikado ang mga nakapagserbisyo ng hindi bababa sa 4 na buwan mula Hulyo 1 ng nakaraang taon hanggang Mayo 15 ng kasalukuyang taon, nananatili serbisyo at may satisfactory performance rating. Saklaw din ng bonus ang mga empleyado ng local government units o LGU, ngunit kailangan pa rin ng pag-aproba ng kani-kanilang sanggunian bago maiproseso ang pagpapalabas ng benepisyo.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Sa iba pang balita, all set na ang isinasagawang paghahanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa isasagawang Open Government Week. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni Department of Budget and Management Local Government and Regional Operations Group Head Assistant Secretary Ryan Lita na hindi lang sa bansa ginaganap ang Open Government Week. Anya maging mga gobyerno ng ibang mga bansa ay ginugunita ito. Dahil ang nasabing aktibidad na paigtingin pa ang transparency, accountability at participatory governance sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mas mailapit ang mga serbisyo nito sa publiko. Dagdag pa ni Lita, sa ilalim ng Open Government Partnership, katuwang din ang pamahalaan ang mga civil society organizations.
1: May inisyo na circular letter ang DBM Series of 2026-06 kung saan nakasaad po ang guidelines na gagawin ng mga government para i-adapt or ilunsad sa kanilang mga programa, activity at proyekto ang prinsipyo ng Open Government Partnership. Mm-hmm. So nakalagay dito yung guidelines patungkol sa 2026 Open Gov Week na hinihikayat ang bawat ahensya na makilahok.
3: Samantala, hinihikayat din ng opisyal ang lahat ng ahensya ng pamahalaan maging ang mga partner nito na civil society organizations na magtalaga ng isang open house day sa kanilang tanggapan. Anya, ito'y upang makita mismo ng publiko kung paano gumagana at nagsasagawa ng operasyon ng mga ahensya at institusyon ng pamahalaan. Dagdag ni Lita, sa tulong kasi nito, hindi lang serbisyo ang maibibigay sa sambayanan kundi sapat na kaalaman upang maisulong ang open, participatory at inclusive governance.
1: Ang bawat ahensya ay inaasang magtalaga ng kahit isang open house day sa loob ng observance period.
10: Yun.
1: So tinatawag namin itong open house day kasi ibig sabihin binubukas nila ang kanilang mga serbisyo sa iba't ibang sektor ng publiko. Maaring kabilang sa mga aktibidad nito ang information and education activities tungkol sa kanilang mandato, programa at serbisyo ng ahensya. Nandito rin yung citizen engagement initiatives gaya ng public dialogues at consultations na very core talaga siya ng mga civil society organization.
3: Yan ang pahayag ni DBM Local Government and Regional Operations Group Head Assistant Secretary Ryan Lita.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Kakulangan sa komunikasyon ng magulang at anak tungkol sa sexualidad at reproductive health, isa sa pangunahing sanhi ng teenage pregnancy, ayon yan sa Commission on Population and Development. May report si Jared Moreno mula Radyo Magazine.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Binigyan din ang Commission on Population and Development na ang kakulangan sa bukas na komunikasyon sa pagitan ng magulang at anak ay isa sa pangunahing sanhi ng teenage pregnancy. Ayon sa 2025 National Demographic and Health Survey, 4.9% ng mga kababaihang edad 15 to 19 ang nakaranas na ng pagbubuntis. Isang historic low, ngunit dapat pa rin tutukan. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Ms. Maylene Mirasol Kiray, ang Information Management and Communication Division Chief ng CPD, tinatayang 10% lamang na mga magulang ang nakikipag-usap sa kanilang anak tungkol sa sexualidad at reproductive health.
2: May family factor yung parents nga po, no, maaaring hindi nakikipag-usap tungkol sa sex and sexuality, when in fact, para sa CPD, parents should be the primary sexuality educator of their children. Sad to say, more than 10% only of Filipino parents communicate about sex with their children.
11: Patuloy naman ang pagpapatupad ng CPD ng reproductive health education at adolescent-friendly services upang lalo pang mapababa ang kaso, lalo na sa edad 10 to 14. Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang balita,

0: Anay ng Bureau of Internal Revenue sa kanilang pakikiisa, maagap na pagtugon at tuloy-tuloy na serbisyo hanggang sa huling oras ng deadline. Una na pinarawig ng BIR ang deadline ng pagsusumitin ng income tax returns mula Abril 15 patungong Mayo 15 ngayong taon. Layunin na hakbang na mabigyan ang mga taxpayer na mas mahabang panahon upang makapag-comply sa kanilang obligasyon, gayon din upang maiwasan ang rush filing at penalties. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Wala nang sisingiling terminal fee para sa public utility vehicles o PUVs na gagamit ng Paranaque kay Integrated Terminal Exchange o PITX simula May 18. Ayon sa Department of Transportation, sakop ng tatlong buwan na waived fees ang city at provincial buses, modern at traditional passenger jeepneys, UV express vehicles at taxis. Bagi pa rin ito na pagsisikap ng gobyerno na tulungan ang PUV operators na apektado ng energy crisis bunsod ng Middle East conflict. Tinatayang 5 milyong piso ang matitipid ng PUV operator sa susunod na buwan dahil sa terminal fee exemption. Posible namang palawigin ng waiver kasunod ng assessment.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Isasagawa ng Department of Science and Technology Philippine Textile Research Institute o DOST-PTRI ang Hibla Weavers Fair simula ngayong araw o simula kahapon May 15 hanggang May 17. Matutunghayan ang mga sa mga unang exhibition ng Philippine Handloom Weaving Festival sa Gateway Mall 2 Araneta City sa Cubao, Quezon City. Ayon kay DOST-PTRI Director Julius Liano Jr., nagipagtulungan sila sa pribadong sektor, particular na ang J. Amado Araneta Foundation. Anya magtitipon-tipon sa fair na ito ang mga maghahabing Pilipino mula sa iba't ibang bayan ng Pilipinas.
3: Ito po ay pagtitipon-tipon ng ating mga habi sa iba't ibang mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At ito po ay pagtatanghal sa unang kalahati ng taon sapagkat usually po sa mga fair natin usually natutunghayan yung ating mga telang hinabi.
2: Si DOST-PTRI Director Julius Leano Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita sa Ibayong Dagat, Estados Unidos at China nagkasundo na hindi dapat magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nagkasundo sina US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping na hindi dapat magkaroon ng armas nuklear ang bansang Iran. Ito ang sinabi ni Trump matapos ang kanilang mataas na antas na pag-uusap sa Beijing nitong Biyernes. Ayon kay President Trump, pareho nilang kinikilala ang panganib na maaaring idulot ng nuclear weapons sa gitnang silangan at sa seguridad. Tinalakay rin ng dalawang leader ang kahalagahan ng pananatiling bukas ng Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan ng langis. Dagdag pa ng US leader na uubos na umano ang kanyang pasensya sa Iran habang nagpapatuloy ang tensyon sa nuclear program nito. Bagamat malapit na kaalyado ng Iran ang China sa usaping kalakalan, nagpahayag umano ang Beijing ng suporta sa pagpigil sa Iran na magkaroon ng armas nuklear. Samantala, patuloy namang itinatanggi ng Tehran na bumubuo ito ng sandatang nuklear at hindi rin umano nito isusuko ang nakatagong stockpile ng enriched uranium. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: At yan ang kalipunan ng mga balita ngayong umaga, araw po ng Sabado, May 16, 2026. Ang alan po ng ating mga nakasama sa technical sides, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineers Jobel Lutre at Engineers Arnel Villamor, ganyan din sa ating PBS News Engineering, sa katawang naman ni Kenneth Nadwa at sa ating PBS News Division, katawang natin si Tommy Reyes. Muli, ako po si Efraim Gaito sa inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, ganap ng alas 7 ng umaga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule?

0: sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
2: Mahal ang gamot.
1: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uaabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas!
8: Radyo! Publiko
6: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Oras natin, 4 na minuto makalipas lamang ng alas 7 ng umaga.
1: Bukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan. Bantay ng karagatan. Tatalakay sa iba't ibang misyon at gampanin ng Philippine Navy. Bukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan. Bantay ng karagatan. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.

0: Magandang araw, Pilipinas! Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Araw po ng Sabado, 16 ng Mayo, 2026 at kayo'y nakikinig sa Hukbong Dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa buong sambayanan. Ako po si Seaman Second Journalist May Ann O. Portugalete ng Philippine Navy, ang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan at balita tungkol sa ating mga magigiting na mandargat at mandirigma.
1: At ako naman po si Apprentice Seaman Bimart Yubilenario Philippine Navy na magdadala rin sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang unit ng inyong hukbong dagat. Makakasama nyo kami sa loob lamang ng isang oras. Hatid ang mga kwento ng serbisyo, dedikasyon at kabayanihan ng Philippine Navy. Inaanyayahan po namin kayong i-like at i-share ang official Facebook page ng Philippine Navy at Civil Military Operation Unit National Capital Region. Kami din po ay inyong mapapanood live sa Radyo Pilipinas Facebook page.
0: 9 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, dumako na tayo sa headlines ng ating mga balita.
1: 4th Marine Rifle Battalion nagsagawa ng coastal cleanup drive sa Cebu to Tawi-Tawi.
0: Northern Luzon Naval Command nakiisa sa pagdiriwang ng Viva Vegan 2026 sa Burgos Plaza Vegan City, Ilocos Sur.
1: Marine Battalion Landing Team 8 nakiisa sa Maritime Awareness bilang bahagi ng Month of the Ocean 2026 sa Pagudpod, Ilocos Norte.
0: Naval Forces Southern Luzon nakilahok sa 3rd Inang Magayon Marian Procession for Peace sa Legazpi City.
1: Philippine Navy at Royal Canadian Navy matagumpay na nagsagawa ng replenishment at sea sa West Philippine Sea.
0: Western Mindanao Naval Command nagsagawa ng blood donation drive sa Camp General Basilio Navarro Bagong Kalarian, Zamboanga City.
1: Naval Forces Central inilunsad na ang bagong Naval Base Rafael Ramos Children's Learning and Activity Center sa Headquarters Naval Forces Central, Lapu-Lapu City, Cebu.
0: Marine Battalion Landing Team 10 kasama ang United States Navy nagsagawa ng turnover ceremony para sa bagong pasilidad na Silid Aklatan sa San Vicente Elementary School, Santa Ana, Cagayan.
1: Philippine Navy nagsagawa ng information education ukol sa West Philippine Sea sa ABC Hall City of San Fernando, La Union.
0: Armed Forces of the Philippines at U.S. Armed Forces nagkaisa para palawakin ang multinational cooperation at patatagin ang panrehong depensa kaugnay sa Balikatan Exercise 2026.
1: Armed Forces of the Philippines at U.S. Indo-Pacific Command nagsagawa para sa blood donation program sa Victoriano Luna General Hospital Medical Center, AFP.
0: Naval Forces Eastern Mindanao nakisa sa Maritime Interagency Exercise sa Jubang International Seaport, Siargao Island.
1: Philippine Navy nagsagawa ng info drive sa Catanduanes para sa kabataan at sanggunian ng kabataan sa lungsod ng Bagamanok, Catanduanes.
0: Fourth Marine Rifle Battalion nagsagawa ng cleanup drive sa Cebu to Tawi-Tawi.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Nagsagawa ang 4th Marine Rifle Battalion ng Coastal Cleanup Drive bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Earth Day 2026. Katuwang ang Tactical Operations Squadron ng Philippine Air Force, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Rural Health Unit at iba pang local stakeholder. Isinagawa ang aktibidad nitong Lunes sa Cebu to Tawi-Tawi. Bukod sa pangangalaga sa kalikasan, pinatibay ng aktibidad ang ugnayan ng militar at isinulong ang kahalagahan ng kaligtasan at kaayusan sa mga baybayin sa lugar sa pamamagitan ng pagpapanatiling malinis at madaling marating ang mahalagang baybaying lugar. Nakatulong ito sa pagpapanatili ng seguridad at kahandaan ng Cebu to Pasig, isang mahalagang maritime corridor sa area of operations. Nananatiling nakatuon ang nasabing command sa pakikipagtulungan sa mga partner agencies at komunidad upang mapanatili ang isang ligtas, maayos at matatag na maritime environment sa Tawi-Tawi.
2: Hukbong Dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
1: At sa iba pang mga balita, nakisa ang Northern Luzon Naval Command sa taunang Viva Bigan 2026 Binatbatan Festival of Arts bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mas mapalapit sa komunidad at higit na maipaalam sa publiko ang misyon at kakayahan ng Philippine Navy. Isinagawa ang aktibidad sa Burgos Plaza, Bigan City, Ilocos Sur. Nagsilbing mahalagang plataforma ang aktibidad para sa pagpapahalagang kultura at pagpapatibay ng ugnayang sibilyan at militar, kung saan mas inilapit sa publiko ang fleet at marine sa pamamagitan ng mga informative at attractive na presentasyon. Tampok din sa mga exhibit ang static display na nagpakita ng kakayahan at mga programa sa hukbong dagat, pati na ang audiovisual presentation na nagbigay diin sa papel ng Philippine Navy sa maritime security at national defense. Dagdag sa nasabing aktibidad, nakibahagi rin ang Philippine Marine Corps sa Silent Drill Exhibition na nagpakita ng disiplina, eksaktong galaw at profesionalismo ng mga Marines. Nagbigay din ng kulay sa selebrasyon ang Marine Corps Combo at Drum and Bugle sa pamamagitan ng mga musical na pagtatanghal na nagtaguyod ng pagkakaisa at pakikipag-ugnayan sa publiko. Bukod dito, nagsagawa din ng Philippine Navy ng recruitment activity upang magbigay ng impormasyon sa mga interesadong individual tungkol sa mga oportunidad sa paglilingkod sa hukbong dagat. Sa pakikibahagi nito sa Viva Bigan 2026, muling pinagtibay ng NLNC ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa mga lokal na komunidad, pagsusulong ng patriotismo at paghikayat sa kabataan na makibahagi sa pagbuon ng bansa at pagpapanatili ng pambansang seguridad. Nagpahayag din ng taos-pusong pasasalamat ang command sa mga tagapag-organisa ng Viva Bigan 2026 at sa mamamayan ng Bigan City para sa mainit na pagtanggap at patuloy na suporta ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Navy.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Nakiisa ang Marine Battalion Landing Team 8 sa pamamagitan ng 4th Marine Brigade para sa Information, Education and Communication o IEC campaign na isinagawa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 bilang paggunita sa Month of Ocean 2026 sa People's Hall, Pagudpod, Ilocos Norte. Dinaluhan ang aktibidad ng mga mangingisda, mga kinatawan ng lokal na pamahalaan at iba't ibang partner agencies upang pinaigting ang kamalayan sa kahalagaan ng pangangalaga sa yamang dagat at pagpapanatili ng pangisda at seguridad sa baybay ng bansa. Nakibahagi ang Marine Battalion Landing Team 8 sa kampanya bilang suporta sa mga hakbang na naglalayong turuan ang mga komunidad sa baybayin sa kanilang mahalagang papel sa pangangalaga at pagpapanatili ng yamang dagat sa bansa, kabilang ang West Philippine Sea.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
1: Aktibong nakibahagi ang Naval Forces Southern Luzon sa isinagawang Third Inang Magayon Marian Procession for Peace na ginanap sa Ligas, PCT Albay noong ika-isa ng Mayo. Ayon dito, nagsimula ang prosesyon sa St. Raphael the Archangel Parish Church sa Legazpi City at nagtapos sa Albay Cathedral. Ang kaganapang ito ay nagsilbing panimulang aktibidad para sa tatlong mahalagang pagdiriwang, ang 250 taon na debosyon sa Our Lady of Salvation, ikapitong anibersaryo ng pagkakatatag ng diocese at ika-50 anibersaryo ng koronasyon ng Our Lady of Salvation bilang patrona at rena ng Albay. Bilang bahagi ng kanilang kontribusyon, nagbigay ang command sa pamamagitan ng Naval Station Hulhasan Arasain ng marching band, naghandog ng instrumental sa saliw sa buong prosesyon. Ang kanilang partisipasyon ay nagdagdag sa solumnidad at kaayusan sa aktibidad at nakatulong sa maayos na daloy ng programa. Ang pakikilahok ng sektor sa nasabing aktibidad ay sumasalamin sa patuloy na pagsuporta ng Philippine Navy sa mga gawaing pangkomunidad bukod sa kanilang pangunahing mandato sa pagtatanggol sa karagatan at pagpapanatili ng pambansang seguridad. Aktibo rin ang hukbong dagat sa pagsulong ng civil military operation na nagpalakas ng ugnayan sa pagitan ng sandatahang lakas at mamamayan.
2: Bukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: 18 minuto makalipas ang alas 7. Pagkatapos, magbabalik po ang ating programa pagkatapos lang ng ilang paalala.
2: Bukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Bukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Muli po nagbabalik ang ating programang Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karugatan. Ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa buong sambayanan. At sa iba pa nating mga balita.
2: Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karugatan.
0: Matagumpay na nagsagawa ang Philippine Navy at Royal Canadian Navy ng replenishments at sea bilang patuloy na nagpapalakas ng interoperability at logistical cooperation sa ilalim ng multinational maritime event based ng Exercise Balikatan 41 2026. Isinagawa ang aktibidad sa West Philippine Sea noong 28 ng Abril. Isinagawa ang replenishment sea sa kung saan humigit kumulang 30,000 na litro ng automotive diesel oil ang inilapat mula sa Royal Canadian Navy Auxiliary Ship. Asterisk patungo sa Philippine Navy Guided Missile Frigate BRP Antonio Luna habang nasa layag ng international waters ng Philippine Sea. Ang nasabing aktibidad ay mahalagang kakayahan ng pandagat na nagbibigay daan sa mga barkong pandigma na magpatuloy ng operasyon sa dagat nang hindi bumalik sa pantalan para kumuha ng supply. Ipinakita ng aktibidad ang kahusayan ng dalawang hukbong dagat sa pagsasagawa ng underway replenishment sa ligtas at maayos na paraan. Nagsagawa ang dalawang barko ng ship handling maneuvers, station keeping at koordinadong komunikasyon upang iligtas na may sagawa ang fuel transfer na nagpakita ng profesionalismo at technical na kahusayan ng mga tripulante. Pinatibay ng aktibidad ang Maritime Corporation ng Pilipinas at Canada at ang kahandaan ng kanilang pwersa sa dagat sa ilalim ng Balikatan 41-2026.
2: Hukbong Dagat ng Pilipinas. Tinig ng Katotohanan. Bantay ng Karagatan.
1: At sa iba pang mga balita, nagsagawa ang Western Mindanao Naval Command ng bloodletting activity bilang bahagi ng nalalapit na ikas 128 na anibersaryo ng hukbong dagat ng Pilipinas nitong Lunes sa Western Mindanao Command Gymnasium Camp General Basilio Navarro, Bagong Kalarayan, Zamboanga City. Matagumpay na naisagawa ang nasabing aktibidad kung saan umabot sa kabuuang 33,750 cc ng dugo ang nalikom mula sa mga donors, katuwang ang mga controlled units at reservists. Nakibahagi rin ang Zamboanga City Medical Center upang makatulong sa pagpapanatili ng sapat na supply ng dugo para sa komunidad at sa mga personnel na nangangailangan ng agarang blood assistance sa panahon ng emergency. Ipinakita rin ng aktibidad ang diwa ng pagtutulungan, malasakit at bayanihan ng mga tauhan ng Philippine Navy, reservists, stakeholder at partners organization na nagkaisa para sa isang makabuluhan at nakapagliligtas buhay na adhikain. Nagpahayag din ng taos-pusong pasasalamat ang WMNC sa lahat ng donors, medical personnel, participating unit at partners organizations na naging bahagi ng matagumpay na pagsasagawa ng aktibidad.
2: Hukbong Dagat ng Pilipinas. Tinig ng Katotohanan. Bantay ng Karagatan.
0: Inilunsad ng Headquarters Naval Forces Central ang bagong Naval Base Rafael Ramos Project Playgroup Children Learning and Activity Center sa pamamagitan ng Naval Installation and Facilities Central at NBRR Medical Dispensary sa Headquarters Naval Forces Central, Lapu-Lapu City, Cebu, nitong Martes. Sa aktibidad, personal na ipinagkaloob ni Mrs. Nenette de Guzman, Pinoa Ladies Representative, ang mga laruang donasyon bilang suporta sa mga programang para sa mga bata. Layunin ito palakasin ng community engagement at makapagbigay ng ligtas at masayang kapaligiran para sa learning at recreational activities kasabay ng pagsusulong sa kapakanan ng mga pamilyang militar. Nagpahayag ng pasasalamat si Commodore Jose Leyto E. de Guzman, Philippine Navy Commander, Naval Forces Central sa mga organizer at personnel sa matagumpay na pagsasagawa ng programa at kinilala ang kanilang pagtutulungan na naging susi sa tagumpay nito. Ipinakita ng aktibidad ang patuloy na pangako ng command at partner units sa mga programang nakatuon sa pamilya at komunidad na nagtataguyod ng pagkakaisa, pagkatuto at pag-unlad sa naval community.
2: Hukbong Dagat ng Pilipinas. Tinig ng Katotohanan. Bantay ng Karagatan.
1: Nagsagawa naman ng turnover ceremony ang Philippine Marine at United States Marine ng bagong pasilidad sa Silid Aklatan sa San Vicente Elementary School sa Barangay San Vicente, Santa Ana, Cagayan noong nakaraang Biyernes. Naging matagumpay ang proyekto sa pinagsamang pagtutulungan ng 513th Engineering Construction Battalion at 51st Engineering Brigade ng Philippine Army, Naval Mobile Construction Battalion 2 ng United States Navy at Marine Battalion Landing Team 10 ng 4th Marine Brigade ng Philippine Marine Corps. Tampok sa nasabing aktibidad ang ribbon cutting, unveiling project marker at deed of donation para sa bagong tayo na Silid Aklatan. Dagdag pa dito, nagsimula ang proyekto noong 30 ng Marso. Tampok sa aktibidad ang ribbon cutting, unveiling project marker at paglagda ng deed of donation para sa bagong Silid Aklatan. Nagsimula ang proyekto noong 30 ng Marso sa pamamagitan ng groundbreaking ceremony na nagsilbing opisyal na pagsisimula ng pagkatuwang ng konstruksyon upang mapaunlad ang pasilidad ng paaralan at makapagbigay ng mas maayos na nakapaligiran sa pagkatuto para sa mag-aaral at guro. Ang matagumpay na pagkumpleto at turnover ng proyekto ay patunay ng matibay na ugnayan ng sandatahang lakas ng Pilipinas at Estados Unidos sa pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa komunidad, lalo na sa edukasyon, kaunlaran at pagpapalakas ng seguridad at depensa.
2: Hukbong Dagat ng Pilipinas. Tinig ng Katotohanan. Bantay ng Karagatan.
0: Matagumpay na isinagawa ng Philippine Navy sa pamamagitan ng Civil Military Operations Group Philippine Navy, katuwang ang Youth Empowerment Society of the West Philippine Sea o YES-WPS at ang lokal na pamahalaan ng City of San Fernando, ang West Philippine Sea Information Cascading sa ABC Hall, San Fernando City, La Union. Layunin ng aktibidad na palawakin ang kaalaman at kamalayan ng publiko, lalo na sa mga kabataan, hingil sa kahalagahan ng West Philippine Sea at mga usaping may kinalaman sa teritoryo at seguridad ng bansa. Lumahok ang aktibidad ang student leaders at youth representative mula sa iba't ibang paaralan at sanggunian ang kabataan sa lungsod. Sa kanilang pakikibahagi, higit na lumalim ang kanilang pag-unawa sa mga isyong may ugnayan sa West Philippine Sea na nagpapalakas sa kanilang maritime domain awareness, pagiging makabayan at kamalayan ng pambansa. Nagbigay rin ng programa ng makabulang at impormasyon upang palawakin ang kalaman ng mga kalahok at paigtingin ang kanilang kakayahan at kilalanin at tugunan ang maling impormasyon at impluensya. Layunin na hubugin ang kabataan bilang mga responsableng tagapaguyod ng katotohanan sa kanilang mga paaralan at komunidad. Binigyan din ang aktibidad na patuloy ng advokasya ng Philippine Navy sa pagpapalakas ng kamalayan at aktibong partisipasyon ng kabataan hingil sa West Philippine Sea bilang bahagi ng mas malawak nitong mandato na isulong ang maritime domain awareness at pangangalaga ang pambansang interes sa pamamagitan ng isang mulat, mapagmatsyag at handang mamamayan.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Oras natin 28 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik pong ating programa pagkatapos lang ng ilang paalala.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? E di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
6: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
5: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
7: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
5: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
8: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
5: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
7: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
5: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
7: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
5: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
2: Bilang pag-aanda sa The Big One,
9: o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
10: Bugbong dagat ng Pilipinas.
2: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Muli pong nagbabalik ang ating programang Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan, ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa buong sambayanan. At sa iba pa nating mga balita.
1: Nagsagawa ng closing ceremony ang Armed Forces of the Philippines at United States Armed Forces para sa Balikatan Exercise 41 2026 noong nakaraang Biyernes na nagbigay diin sa lumalakas na kakayahan ng AFP sa joint at combined operation kasama ang mga kaalyado at partner nations. Pinangunahan ng seremonya ni Secretary of National Defense Gilberto C. Teodoro Jr. kasama sina U.S. Charge D. Affairs E. Robert Ewing, AFP Chief of Staff General Romeo Browner at Commander of U.S. Indo-Pacific Command Admiral Samuel G. Paparo Jr. at Exercise Director Major General Francisco F. Lorenzo Jr. Idinaos mula 20 ng Abril hanggang 8 ng Mayo na nilahukan ng mahigit 17,000 na tauhan mula sa Pilipinas, Estados Unidos at 6 na bansang katuwang, Australia, Canada, France, Japan, New Zealand at United Kingdom. Sumali rin ang 13 bansa bilang observer. Isinagawa sa exercise ang Integrated Air and Missile Defense, Multifunctional Maritime Operation, Maritime Key Terrain Security, Counter Landing Live Fire Drills, Maritime Strike Operation, at Humanitarian at Civic Assistance Activities. Unang beses ding ginamit ang Japan Ground Self-Defense Force Type 88 Surface to Ship Missile System at U.S. Tomahawk Land Attack Missiles Capability. Ayon kay General Browner, ang balikatan ay hindi lamang pagsasanay, kundi bahagi rin ng deterrence capability ng mga kaalyado. Sinabi naman ni Secretary Teodoro na mahalaga ito sa pagpapanatili ng kapayapaan, katatagan at rule of law sa rehiyon. Muling pinagtibay ng Balikatan 41-2026, ang matatag na alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos at pinalakas ang interoperability ng mga partner nations para sa mas ligtas at matatag na Indo-Pacific region.
2: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Isinagawa ng Armed Forces of the Philippines at United States Indo-Pacific Command ang Blood Donation Program na may temang Forging a Lifeline Strengthening Military Medicine Interoperability through Blood Program noong Lunes sa Victoriano Luna General Hospital Medical Center AFP. Pinangunahan ang aktibidad ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo S. Browner, ang Indo-Pacific Command Commander Admiral Samuel J. Paparo Jr. na kapwa personal na lumahok sa blood donation bilang simbolo ng matatag na ugnayan at magkatuwang na humanitarian commitment ng dalawang bansa. Dumalo rin sina AFP Medical Center Commander Brigadier General Erickson L. Gove, V. Luna General Hospital Chief of Colonel Jose Rosel R. Reduble, Usindo Pacom Command Surgeon Captain Peter F. Roberts at Mrs. Melody Marielle V. Browner. Layunin ng programa na palakasin ang interoperability sa military medicine at patatagin ang kooperasyon sa humanitarian assistance at disaster response ng dalawang pwersa. Binigyan din ng aktibidad ang matatag na alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos sa pagsusulong ng kahandaan, katatagan at mga programa na nagliligtas ng buhay para sa mga sundalo at komunidad.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
1: Nakisa naman ang Naval Forces Eastern Mindanao sa Maritime Interagency Exercise 2026-01 sa paungunan ng Joint Task Force Sinaya. Sa isinagawang kick-off ceremony nito lamang Webes sa Hubang International Seaport, Siargao Island. Layunin ng exercise na palakasin ang interoperability, koordinasyon at kakayahan ng mga maritime agency sa pagtugon sa lumalalang hamon ng seguridad sa Eastern Mindanao Seaboard. Kabilang sa mga kalahok ang JTF Sinaya, Coast Guard District, Northeastern Mindanao, PNP Regional Maritime Unit 13, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 13, Department of Agriculture, Marina, Local Government Unit of DAFA, at mga reservists ng 72nd Naval Group Reserve ng 1506 Raider Reserve Infantry Battalion. Kasabay ng pagbubukas, isinagawa ang Maritime Domain Awareness Forum kung saan tinalakay ng mga subject matter experts ang Maritime Security Operations, United Nations Convention on the Law of the Sea, at Emergency Response Procedures bilang plataforma ng palitan ng best practices ng mga ahensya. Isinabay rin ang Youth Leadership Forum ng West Philippine Sea Awareness Advocacy sa Siargao Island Institute of Technology na naglalayong hubugin ang kamalayan ng kabataan sa patriotismo, pambansang soberanya at responsabling mamamayan alinsunod sa AFP Communication Plan mulat.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Nagsagawa ang Philippine Navy sa pamamagitan ng Navy Personnel Management Center, katuwang ang Naval Forces Southern Luzon, ng Information Drive sa Catanduanes mula 28 hanggang 30 ng Abril taong kasalukuyan upang magbigay ng kaalaman sa mission, core values at mga oportunidad sa serbisyo at career development sa organisasyon. Kabilang sa mga nakilahok ang mga youth at SK official ng Bagamanok, Catanduanes at mga estudyante ng Catanduanes State University. Layunin ng aktibidad na palawakin ang kamalayan ng kabataan hingil sa serbisyong militar at iba't ibang oportunidad na maaring makuha sa pagpasok ng Philippine Navy. Hinihikayat din ito ang kanilang aktibong pakikilahok sa pagpapaunlad ng bansa sa pamamagitan ng mas malalim ng pag-unawa sa mahalagang papel ng Philippine Navy sa pagpapanatili ng seguridad sa mga karagatan at pagprotekta sa mga komunidad at pagsusulong ng kaunlaran ng bansa sa pangkahalataan.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Oras natin, 41 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik pong ating programa makalipas ng ilang paalala.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
16: Bumbong dagat ng Pilipinas.
17: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Muli pong nagbabalik ang ating programang Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan. Ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa buong sambayanan. Para sa ating live report, mga kamag-anak ng mga kadete na nagbahagi ng Talang Dangal Class of 2026 sa Fort Del Pilar sa Baguio City, Benguet, dumating na habang ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang naturang aktibidad. May balitang hatid si Joseph Cabanas mula sa Radyo Pilipinas sa Baguio.
18: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
19: Magandang umaga. Eksakto alas 8 ng umaga mamaya ay darating ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Philippine Military Academy upang siya ang magsilbing pangunahing bisita at tagapagsalita sa pagtatapos ng PMA Class of 2026 kasapi ng Talang Dangal o ang tagapagtanggol ng Lahing Dakila at Marangal. Pangungunahan ni First Class Christine K. Decimana Librada mula sa Batangas ang 207 kadete. Siya ang tatanggap ng Presidential Saber, Philippine Army Saber at Joint U.S. Military Assistance Group Award at Australian Defense Best Overall Performance. Siya ang class valedictorian at siya ang ikasyam na babaeng kadete na magtatapos na mangunguna sa kanyang klase sa kasaysayan ng Philippine Military Academy mula nang buksan ang pagpasok ng mga kababaihan sa akademiya. Ang mga kadete na 207 ay nahati-hati sa tatlong branch, 76 sa Philippine Army, 69 sa Philippine Navy at 62 sa Philippine Air Force. Sila ay magtatapos sa kurso na Bachelor of Science in National Security Management. Sa ating pakikipanayam kanina kay Lieutenant Commander Jesse Saludo, ang tagapamuno ng Philippine Military Academy Information Office, kanyang sinabi na ang Class 2026 ang kauna-unahang techie graduate o nakapagtapos na sumailalim sa kurso ng Artificial Information, Artificial Intelligence, ano? At ito ay bilang tugon sa naging hamon ng Pangulong Marcos noong nakalipas na taon kung saan hinikayat niya ang mga kadete at ang PMA na ituon sa information warfare at itong cyber threat. Dahil sa ngayon, sabi niya, hindi na lamang sa combat o mga military hardware ang giyera, kundi ang giyera ay nakatuon na, malaking bahagi ng giyera ay nasa cyber security at threat. Ito ang dapat pagkandaan ng ating mga magsisitapos na bagong opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Samantala, kanina sa isang maikling pulong balitaan, hinikayat ni Lieutenant Commander Saludo ang mga miyembro ng media na iwasan ang mga issue pang-politikal sa mga interview sa mga kadete dahil ang Philippine Military Academy ay isang institusyon na apolitical. Ibig sabihin, wala silang kinalaman sa mga ingay sa politika. Magkaganon man, paglabas ng mga kadete sa akademiya ay malaya na silang maghayag kung ano ang kanilang mga saloobin. Yan muna ang ating maibabahagi na balita. Joseph Cabanas ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Fort Del Pilar, Baguio City.
20: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Maraming salamat, Joseph Cabanas. Nag-uulat mula sa Radyo Pilipinas, Baguio.
21: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan. Bantay ng karagatan.
1: At para naman po sa iba pang mga balita, higit 600 mga residente sa Masbate nakatanggap ng libreng serbisyong medikal at dental mula sa Philippine Navy. Ang balitang yan ay hatid ni Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Nagsagawa ng medical at dental mission ng Naval Forces Southern Luzon ng Philippine Navy sa Barangay San Ramon, Claveria, Masbate bilang bahagi ng patuloy nitong serbisyong pangkomunidad. Isinagawa ang aktibidad katuwang ang San Ramon Elementary School Alumni Association Incorporated kasama ang Dios Mabalos Po Foundation Incorporated, Ako Bicol Party List at lokal na pamahalaan ng Claveria. Abot sa 659 na residente ang nakinabang sa iba't ibang serbisyong ipinagkaloob sa naturang bisyon. Sa naturang bilang, 403 individual ang nabigyan ng libreng medical consultation at gamot, habang 189 naman ang sumailalim sa eye consultation at nabigyan ng reading eyeglasses. Nakapagbigay rin ng pregnancy kits sa 19 na buntis, habang 37 residente ang sumailalim sa dental procedures. Samantala, 11 persons with special needs ang nabigyan ng wheelchair at saklay. Nabahagi rin ng relief items at hygiene kits sa mga piling benepisyaryo at nagsagawa ng feeding activity para sa 70 bata, kabilang ang mga undernourished children sa komunidad. Bukod dito, nagsagawa rin ang Naval Forces Southern Luzon ng Information Education Campaign ukol sa West Philippine Sea at Recruitment Info Drive para sa mga kabataang nais maging bahagi ng Philippine Navy. Ayon sa Naval Forces Southern Luzon, bahagi ito ng kanilang patuloy na advokasya na suportahan ang kalusugan at kapakanan ng mamamayan kasabay ng pagpatupad ng mandato nitong pangalagaan ang seguridad at interes ng bansa sa karagatan. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat po, Paul Hapin. Nag-uulat mula sa Radyo Pilipinas ng Albay. Inayan po namin kayong tunghayan ang isang audio-visual presentation na ihanda ng Hukbong Dagat ng Pilipinas tungkol sa Philippine Navy Recruitment at Program. Narito po at panoorin po nating lahat.
24: Air. The Philippine Navy continues fulfilling its mandated task of protecting the freedom of our beloved country. Pursue your passion and career while serving your motherland. Explore and travel the Philippines and other countries. Embrace a new challenge every day. Take on a job that takes you to new horizons with a noble purpose. Navigate the endless seas anchored in an honorable mission. March through rough lands with determination to preserve our freedom. Soar high and exceed your vision. This is your Navy. Committed to our core values. Modern and multi-capable. You have the character to defend our territory? Do you have the competence to be the guardian of our seas? Do you have the capacity to protect our sovereignty? The Philippine Navy is looking for young professionals willing to serve and experience the adventure of being a soldier of the sea, air, and land. Our country needs you. Heed the call. Join the Philippine Navy. Stand out. Make
4: a difference.
5: Philippine Navy, they are heroes for me.
6: Be one of us and join the modern and multi-capable force of the future, the Philippine Navy.
1: Para sa taong 2026, patuloy na isinagawa ng Philippine Navy Personnel Management Center ang kanilang recruitment program upang mabigyan ng oportunidad ang mga kwalipikadong Pilipino na makapaglingkod sa Philippine Navy.
0: Kinakailangan ng mga aplikante ay may tamang educational background, physically at mentally fit, at may magandang moral character, kabilang sa mga initial requirements ang birth certificate, diploma o transcript of records at dalawang valid IDs para na mas mga aplikante mababasa limang talampakan kinakailangan ang NCIP certification.
1: Bukas ang recruitment process at hinihikayat ang mga interesadong aplikante na bisitahin ang opisyal na Facebook page ng Navy Personnel Management Center para sa mga updates at detalye tungkol sa aplikasyon.
0: Kasalukuyan isinagawa ng Navy Personnel Management Center ang recruitment activities upang dalhin ang oportunidad sa pagiging sundalo ng Philippine Navy sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa pamamagitan ng programang ito, nabigyan ng pagkakataon ang aplikante na makapag-apply at sumailalim sa paunang screening bilang unang hakbang tungo sa isang makabuluhang karera sa serbisyong militar.
1: Para sa mga karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang NPMC Annex, Naval Station Jose Francisco o sundan ang opisyal na Facebook page ng Navy Personnel Management Center.
0: Paalala sa publiko, walang bayad ang recruitment process ng Philippine Navy. Ito ang pagkakataon upang simulan ang inyong karera sa serbisyo, maglingkod sa bayan, maging handa sa hamon at ipakita ang tapang at dedikasyon sa karagatan ng Pilipinas. Bago po tayo magtapos, nais po nating ipaabot at pagbati sa lahat ng kasapi ng hukbong dagat ng Pilipinas sa pangunguna ng ating masigasig at magiting na Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Esbeleta, Philippine Navy, Huya Sir, sa buong staff ng Radyo Pilipinas at sa buo nating very supportive partner agencies, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Maraming salamat din po sa ating mga taga-subaybay na tumatangkilik sa ating programa. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Sabado. Sa muli, ako inyong lingkod, Seaman Second Journalist May Ann O. Porto Galete ng Philippine Navy, na nanawagan ng pagtutulungan para isang mapayapa, ligtas at makatulungan at karagatan.
1: At ako naman po si Apprentice Seaman B. Mark G. Bilenario, Philippine Navy, nagpapaalala, anumang unos sa karagatan, ang hukbong dagat ay laging handa.

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo!
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Ang hirap kumita, parang kulang ang oras sa isang akaw. Paano ako makakasabay kung luma ang gamit ko?
10: Ang daming trabaho, pero ang bagal ng sistema.
11: Anak, para lang ba sa bata ang AI na yan?
9: Baka mahirap gamitin. Hindi para sa tulad ko.
11: Pangmayaman lang siguro ang teknolohiyang yan.
12: Pero nang may nagturo, nagbago ang lahat. Wow, kaya pala akong tulungan gumawa ng report.
11: Mas mabilis na ang benta ko.
13: Narito ang tinig ng makabagong panahon.
14: Mga ka-AI, panahon na para ang teknolohiya ay mapunta sa taong bayan.
13: Sa panahon ng AI, ang aangat ay ang handang matuto. AI para sa lahat. AI para sa masa. AI Talks with the Voice Master.
15: Welcome to the AI Talks with the Voice Master.
13: Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radio at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino.
16: Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana.
13: Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para